所長者イースタポーのオマーガーアーガンダンオマーガーマガカバンディドito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong stasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, June 23, 2026. Grabe, grabe yung kahapon. Talagang kailangan ng ipigil lang, kailangan na i-monitor yung social media. US style ano eh, school shooting eh. Diba? Napikon na bata, pumasok sa eskwela, dala yung mga baril ng mga magulang nila, namaril ng kapwa bata. Maria talaga, oh. Diba? Ganyan na ba talaga tayo? Sama, supportin natin si engineering at technical side na si Melvin Tulab. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Bagyong Francisco idineklara na ang isang super typhoon ng lakas. Mahigit 9 piso kada litrong tapyas presyo sa diesel at kerosina ipinatupad o ipatutupad ngayong linggo, ngayong araw. Kahapon, in-announce. Pamamaril sa paaralan sa Tacloban dahil sa bullying. Yung buhok. Pre-trial na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pinalawig dahil sa dami ng ebidensya. PNP sinabi ng kaso laban kay Senador Robin Padilla tuloy sa kabila ng pagbalik ng DOJ sa reklamo. Wala pa rin natatanggap na warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta ayon sa Philippine National Police. Posibleng reklamo ni na Senador Kiko at Sharon Cuneta handang harapin ni Attorney Levy Baligod. Tangkang pagpapatay sa broadcaster na si Jay Lavapies, kinundina ng Presidential Task Force on Media Security. Unang ginang Lisa Marcos, nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga residente ng QC. Lab Baldwin, haharap sa NBI sa investigasyon ng pagkalunod ng 2 Ateneo player. Rare earth minerals sa West Philippine Sea binabantayan ng bansa laban sa istrukturang itinatayo ng China. US-Iran nagsimula na mag-usap sa pagtatapos ng gera. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat, katulad ng dati at nakagawian. Si Rico Rasyon, good morning Sir Ira P. Good morning Rico Rasyon. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Salamat Mark Mallorca. Si Steel Johan, good morning Sir Ira P. Don't like and share. Salamat Steel Johan. Si Roxanne Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Si Jaime Samoy Bernante, morning Sir Ira. Morning MRP, peace and order. Meron pa ba? Kimura Dolores, good morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan.

Isa ng super typhoon ang bagyong Francisco. Napanatili nito ang lakas habang bumabaybay sa karagatan na silangang bahagi ng Northern Luzon. Ang mata ng bagyong Francisco ay nasa may 410 kilometro sa silangan ng Aparikagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 185 kilometro kada oras at pagbugso na abot sa 230 kilometro kada oras. Ito ay gumagalaw pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan kasama ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kasama na rin ang eastern portions ng Babuyan Islands, kasama ang Babuyan Islands, Didikas Island at Camiguin Island. Ang southwest monsoon o habagat na nakakapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw sumikat kanina, alas 5:28 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:28 ng gabi.

Wala. Nawala yung una, nawala yung una. Dalawa yung ano ah. Nagdalawa tayo ah. Ba't ganun? Dalawang ano, namatay yung isang morning report. Oh, balik kayo, balik kayo, balik kayo.

0: kasi nagloloko yata lahat ng nagloloko ngayon eh. 'Di ba? Ano bang nangyayari? Edwin Melisa, don't like and share. Kimura Dolores, happy Tuesday morning. Sir Ira V. Panganiban, nakape-kape galing sa Japan. Oh, sige na. Tuloy na natin 'to. Tuloy na natin 'to. Ang exchange rate ng dolyar sa piso ay nasa magkano? Magkano? Tignan natin yung real time. Real time. Real time. Nako, makita naman. 61 pesos and 13 centavos. Ah, tumama. Pumalo naman na naman tayo ng 61 pesos. Kahapon, nasa 60 pesos na lang tayo. Eh. Isang linggo, nasa 60 pesos na lang tayo. Eh. Ngayon, tumama na naman tayo ng 61 pesos. Diba? Paano ba yan? Diba? Paano ba yan? Tignan nga natin. Lalakas pa o hihina ba ekonomiya natin dahil dito sa inaasahang magiging payapang gitnang silangan, ha? Orland Pababier. Good morning, Sir Ira Panganiban. God bless. Good morning, Orland Pababier. Malakas o malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa Department of ayon sa Oil Industry Reports, bumaba ng 9 pesos and 4 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang 9 pesos and 82 centavos kada litro naman ang kerosina. Bumaba naman ng 3 pesos and 90 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahang bababa ang presyo ng langis matapos ipahayag ang paglanda sa paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, muli isinara ng Iran ang Strait of Hormuz noong linggo matapos itong sabihin na nilabag ng Israel ang kasunduan sa Estados Unidos nang magsagawa ito ng pag-atake sa Lebanon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bumababa pero baka tumaas ulit, di ba? Diba? Naas ulit. Tignan natin. Kasi gumalaw na naman papunta sa hindi magandang direksyon yung dolyar natin eh. Diba? Galing sa 60 pesos and 50 centavos. 61 pesos and 13 centavos ngayong umaga eh. Diba? Ha? May gumalaw na ba? Oh, hindi. Yun yung ano eh. Yun yung talagang opening values eh. Diba? So, tignan natin. Tignan natin kung ano magiging epekto niyan. Ha? Mga naging NBA director, isinapelikula ang buhay sa iyo, matibag, hindi pwede, nakakahiya. Ay nako, kayo talaga. O, pinakamalaking balita natin ngayon, ha? Pinakamalaking balita natin ngayong umaga, yung naganap na barilan kahapon, pamamaril ng mga estudyante sa kapwa estudyante sa Tacloban, Leyte. Nagdadalabahati ngayon ang isang paralan sa Tacloban City, Leyte matapos masawi ang tatlong estudyante at pagkasugat ng ilang bilang ng estudyante sa isang shooting incident sa San Jose National High School. Bullying, di mo na itinuturong dahilan ng pamamaril ng dalawang suspect na batay sa police report ay nasa grade 9. Bago isinagawa ang brutal na pamamaril ay nagpakuha pa ng larawan ng mga suspect at ngayon ay nasa custody na ng pulisya. Sa ulat mula kay Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason L. Capoy, sinabi niya na nasa kustudiya na ng mga otoridad ang dalawang mag-aaral na itinuturing na children in conflict with the law. Mahilig talaga tayo sa mga ganyan. Eh, no? CICL na siyang itinuturing nasa likod ng krimen. Agad na isugod sa mga pinakamalapit na ospital ang mga sugatan at mabilis na nagkasa ng hot pursuit operation dahilan para agad na masukol ang dalawang minor de edad na suspek dahil sa umiiral na provision ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, itinago ang pagkakakilanlan ng dalawang suspek na nakatakdang i-turnover sa City Social Welfare and Development Office. Pinuri naman ni Police Brigadier General Capoy ang mabilis na aksyon ng kanyang mga tauhan na habang patuloy na inaalam ang motibo sa likod ng pamamaril. Tumaas na sa 13 ang bilang ng mga sugatan sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon habang patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente na nagdulot ng matinding takot sa mga estudyante at guro. Ayon sa pulisya, ang mga sugatan ay pawang mga estudyante at sinugot sa iba't ibang ospital. 7 sa Leyte Provincial Hospital, 3 sa City Hospital, 1 sa Ace Hospital at 2 sa Eastern Visayas Medical Center. Isang 44 na taong gulang na magulang na nagtatrabaho sa kantin ng paaralan na nagsabing napansin niya ang 2 estudyanteng may dalang baril bago sumiklab ang putukan. Ilang sandali lang sunod-sunod na putok ang narinig at 3 estudyante na edad 16 hanggang 17 ang nasawi. Habang kumakalat ang balita, nagkagulo ang mga magulang at estudyante na agad nagtungo sa paaralan upang hanapin ang kanilang mga anak. Marami rin ang nagtakbuhan sa loob ng campus. Ang 2 suspect na parehong menor de edad at estudyante sa grade 9 at 10 ay nasa kustudiya na ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bullying daw. Ang kwento, bullying daw. Yung isang suspect, yung namaril, nagpagupit no isang linggo. Eh, binubuli nung ilang mga kaklase. Yung isa, sinabihan siya, buhay pa ba yung gumupit sa buhok mo? Ang sagot daw nung namaril, yung gumupit sa buhok ko, buhay pa. Ikaw, hindi ako sigurado kung hanggang kailan ka buhay. So, tapos yun, kahapon, nangyari na yung barilan. Ang nagtataka ako, paano nakapasok sa loob ng paaralan yung estudyante na may daladalang baril? At ano daw eh, binabrandish pa raw nila eh, pinapakita pa raw nila eh, di ba? Diba, pinapakita pa nila eh. So, wala bang naglakas loob na manita, di ba? Diba? Ibang klase. Diba? Edwin Melissa, mga vlogger ng Loyalista, hirap na. Negative 30% na pala kasi. Si Alvin and Tintin Reyes, di matulak. Si Tintin, see you later, Ira. Ganda umaga. Good morning, Tintin. I'll see you later. Si Brother Joy Barbosa Doria, nanonood. Good morning, Brother Joy Barbosa Doria. Si William Trenta, hindi maganda umaga sa lahat. Rest in peace sa mga nasawi sa pamamaril kahapon sa Tacloban at daw ay maghilom ng sugat at takot ng mga students, teachers at parents sa pinangyarihan ng krimen. Hustisya ang nararapat. Dapat huwag mo nang higop. Wala mo nang higop kape. Wala mo na. Seryoso to. Peter Nikilevich sa Rasputin, ganda umaga po sa Idol Ira, present to be accounted. Kinundin na ng Department of Education ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes at itinuturing nitong isang high alert situation habang nagpapatuloy ang pagtiyak sa seguridad ng paaralan at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Ayon sa mga otoridad, 3 katao na sawi at 5 ang nasugatan sa insidente. Naaresto na rin ang 2 suspect na kapwa minor de edad, 15 at 14 anyos. Sinabi ng DepEd na nakikipagtulungan ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng agarang tulong medikal at psychosocial intervention sa mga apektadong estudyante at kawani. Nasa lugar din ang mga opisyal mula sa Central Office, Regional at Division Office upang makipag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan at mga otoridad. Nanawagan din ng DepEd sa publiko na igalang ang privacy at dignidad ng mga batang sangkot habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Okay, sige. Tiniyak na ahensya na prioridad nito ang kaligtasan, kapakanan at kalusugan ng pangkaisipan ng mga mag-aaral at kawani na kapag-ugnayan na rin ng DepEd Region 8 sa PNP, Schools Division Office ng Tacloban City, DSWD at iba pang ahensya upang magbigay ng seguridad at kinakailangan suporta sa mga apektado. Hinimok ng DepEd ang publiko na ipagdasal ang kaligtasan, paggaling at pagbangon ng lahat ng naapektuhan ng insidente. Joy Barbosa Dore, yung 2 bumaril under the influence of Senator Kiko Matsing. Sagot kay ni Kiko, pumatay ka lang bata. Bahay ka, Joy Barbosa Dore. Huwag ganon. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Ipinag-utos sa Malacanang ang masusing investigasyon kaugnay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, Lunes ng umaga, July 22, kung saan 3 tao ang nasawi. 3 kabataan! 3 tao. 3 kabataan na nasawi at 13 na sugatan. Sa ulat nangyari insidente bandang alas 9 ng umaga, isa sa 2 suspect, isang child in conflict with the law na residente ng barangay San Jose ang agad na aresto. Ikinalulungkot umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naganap na pamamaril ng mga minor de edad ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Panawagang higpitan ng protokol sa mga extracurricular activity ng mga paaralan isinulong sa kamera. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Hinimok ni Solid North Party List Representative Ching Berno sa mga universidad at kolehiyo na repasuhin ang kanilang mga patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa mga extracurricular activities, lalo na yung isinasagawa sa labas ng campus. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng mga miyembro ng Ateneo basketball team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod noong June 8 habang nasa isang team building activity sa Dipocalao, Aurora. Ayon kay Berno, si pinagkakatiwala ng mga magulang ang buhay at kapakanan ng kanilang mga anak sa mga paaralan kaya kinakailangan tiyakin ang kanilang kaligtasan sa lahat ng pagkakataon. Nananawagan din ang mambabata sa Commission on Higher Education at CHED na makipagtulungan sa mga eksperto at higher education institution upang makabuo ng mas mahigpit at updated na safety protocols. Batay sa ulat ng pulisya, binalaan umano ang grupo tungkol sa kondisyon ng dagat ngunit hindi umano sila kumuha ng supervision habang nasa aktibidad. Iginit ni Bernos na dapat magkaroon ng masusing investigasyon at papanagutin ang sinumang mapapatunayang nagpabaya. Nakatakda rin magsagawa ng formal na investigasyon ng kamera kaugnay sa nasabing insidente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Senador Camille Villar, si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Senador Camille Villar, nananawagan ng mas matibay na seguridad sa mga paaralan at pagpapalawak ng mental health matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban. Ulat mula kay Jojo Sigat. Jojo, good morning.
2: Nagpahayag ng labis na pag-aala at nalulungkot itong si Senadora Camille Villar sa insidente ng pamamaril sa May San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Nananawagan na Senadora ng agaran at pagkakaugnay na hakbang upang higit na maprotekta ng mga batang Pilipino sa loob ng mga paaralan. Nakikisa ang mambabata sa panalangin at pakikiramay sa mga pamilya na mga nasawi, sa mga sugatang estudyante, sa kanilang mga kaklase, mga guro at buong komunidad ng Tacloban sa gitna ng pagluluksa. Nananawagan din si Senadora Villa sa Department of Education, mga lokal na pamahalaan, mga law enforcement agencies at mga administrator ng paaralan na muling suriin at palakasin ang umiiral ng mga patakaran sa kaligtasan sa mga paaralan, mga alituntunin laban sa bullying, counseling services at mga intervention program para sa mga kabataang nangangailangan ng agarang gabay at suporta. Binigyan din ng senadora ng kahalaga ng pagtugon sa lumalaking hamon sa mental health ng mga kabataang Pilipino. Ayon sa kanya, maraming kaso ng mga matinding emotional na suliranin, social pressure, bullying at iba pa na problemang si psychological ang hindi agad napapansin hanggang sa humantong sa mas mabibigat na sitwasyon. Kaugnay nito, muli iginit itong si Senadora Villar ang kanyang Senate Bill No. 1760 na naglalayo magtalaga ng isang mental health officer sa bawat lungsod at munisipalidad upang pangunahan ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, pangkaisipan sa komunidad at mapalawak itong akses ng mga mamamayan sa mga kinakailangan serbisyo at suporta. Ayon pa sa Senadora, ipinapakita ng insidente sa Tacloban ang pangangailangan muling pag-aralan at palaksin ang umiiral ng mga pulisiya, kaugnay ng school safety, anti-bullying measures, youth intervention program at access sa mental health services. Gayun din yung pag-aaral ng mga posibleng reformang legislatibo upang higit na mapatatag ang mga mekanismo para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sigat mula sa Senado, mga suspek sa school shooting sa Tacloban, hawak na ng PNP. May ulat si Chris Lucas. Chris, good morning.
3: Nasa kustudiya na ng pulisya ang 2 teenager na suspek matapos ang shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng hindi bababa sa 13 pa. Sinabi ni Eastern Visayas Police Director Brigadier General Jason Capoy na ang mga suspect na may edad na 15 at 14, mga estudyante sa grade 9 mula sa parehong paaralan, ay biglang pumasok sa dalawang classroom bandang alas 9 ng umaga at nagpaputok gamit ang isang Glock pistol at isang caliber 38 revolver. Ang mga biktima na karamihan ay mga babae ay nagunahang tumakas. Ang isa naman ay hinabol pa ng mga suspect. Sa mga oras na ito ay nasa stable na kondisyon na ang mga sugatan, napawang mga estudyante ng grade 9 at nasa 15 taong gulang. Napag-alaman din na ang Glock 9mm na baril ay kinuha ng isa sa mga suspect mula sa tiyahin niyang pulis, habang ang 38 caliber ay nakarehistro naman sa isang security agency. Paliwanag pa ni Kapoy, maaaring maharap sa pananagutan ang mga naiulat ng mga opisyal na may-ari ng baril kung sa kanila nga ang mga ito. Agad na naaresto sa paaralan ang suspect habang ang isa naman ay nahuli sa barangay 87 matapos tumulong ang mga residente sa pagtunton sa kanya. Sinabi rin ni Kapoy na walang nakaraang record ang mga suspect at sa mga oras na ito ay hindi naniniwala ang mga investigador na sadyang tinarget ang mga biktima. Sinasaliksik na rin ng mga investigador ang mga ulat ng mga suspect ay binubuli simula pa noong grade 7 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Si Chris Lucas mula sa Campo Crame. Siya yung kumuha niyan sa Campo Crame. Sabi ni Harvey Morales, good morning Sir Ira, di ba binibida ng PNP na maganda na ang peace and order natin? Tapos ang sabi nila, magpapakalat sila ng mga polis sa mga school itong pasukan. Asa na? Kasi nasa Senado lahat at Minjola. Aray ko. Huyo M30, alam mo Sir, galing ako public school. Pillbox, mga punyal, nakakalusot dahil hindi naman ganun kahigpit ang security ng mga school. Sa mga ganyan, maaaring planado nila magtago ng baril. May maaaring pagtaguan ng mga yan at maaari din na nakaipit sa bags ang baril. Nako. Korporasyon, igalang sila eh, kriminal na dahil ba yung suspect ay anak ng pulisa. Tika lugar ito ni Tambaluslos, Tacloban at malapit sa Tolosa kung saan naroon ang mansion former First Lady Imelda Marcos. Sorry ko. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito Cabiles. William Trenta, hindi na bago ang bullying, suntukan, rambulan sa loob ng labas ng mga schools. Ang nararapat dyan ay mas manguna ang mga magulang at guardians o sa loob mismo ng tahanan ang manguna na pangalagaan at hindi magkaroon ng mental health problem ang mga bata. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
6: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
9: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balita. Inihayag ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan ito sa Department of Education upang bumuo ng mga hakbang na magpuprotekta sa mga estudyante, guro at iba pang personel kasunod ng serya ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. INKPNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng koordinasyon na palakasin ng seguridad sa mga eskwelahan matapos ang pamamaril sa Tacloban City kahapon at dalawang insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 18. Git ng PNP nananatiling pinatutupad ng protocol na hindi maaaring pumasok ang mga pulis sa loob ng paaralan ng walang pahintulot ng school authorities. Sa mga insidente sa Cavite, isang grade 8 student ang umano'y nanaksak sa 7 grade 5 students, habang sa isa pang insidente, isang senior high school student ang umano'y paulit-ulit na nanaksak sa kapwa estudyante. Sa Tacloban, dalawang grade 9 students ang iniuugnay sa pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng iba pa. Ayon sa PNP, pinaiigting nila ang Police Visibility Preventive Patrol sa security assessment sa paligid ng mga paaralan, kasama ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, magulang at komunidad upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Standby, Chonayu. Unahin ko lang ito, Senador Pangilinan. Iginiit na may pananagutan sa batas ang mga magulang ng mga menor de edad na gumagawa ng krimen. Kaya hindi natututo yung mga bata eh. Di ba? Jojo Sikat, good morning!
1: Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na hindi pwedeng pakawalan lamang ang mga menor de edad na gumawa ng krimen gaya ng dalawang estudyanteng namaril sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City at nakapatay ng 3 kapwa estudyante. Paliwanag ni Pangilinan na nag-akda ng umiira na Juvenile Justice and Welfare Act may parusa sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen at may proseso sa pagpapataw nito, gayon din sa pagtiyak na hindi na sila makakaulit sa paggawa ng krimen. Nasa batas din aniya na may pananagutan ng mga magulang ng mga menor de edad na gumagawa ng krimen kung matutukoy na sila ay nagpabaya. Sa probisyon ng batas, may civil liability ang mga magulang o taong may legal authority o control sa menor de edad na gumawa ng krimen maliban kung mapapatunayan na wala silang negligensya. Kaugnay nito, nagpaabot si Pangilinan ng pakikiramay sa naiwan ng mga napatay sa Tacloban at pagkondena sa pamaril. Iginiit ni Pangilinan na dapat mabilis, ganap at tamang ipatupad ang batas sa mga kabataang gumagawa ng krimen. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Talaga, magulang lang ah. Yung mga bata, okay lang ah. Magulang lang ah. Kaya paano matututo yung magulang? Paano matututo yung mga bata kung yung magulang ang pinaparusahan mo? Nagnakaw yung bata, yung magulang gugulpihin mo. Di ba? Eh di magnanakaw lang ulit yung bata kasi yung magulang naman ang bubugbugin, hindi naman sila eh. Di ba? Yung batas mo may diferensya, kid. O nga pala, lower class ka sa akin noong high school. Pwede kitang tawagin kid. Di ba? Di ba? Magkakasala yung bata, paparusahan mo yung magulang. Eh di ba? Yung bata. Okay lang, bakit? Yung nanay ko naman ang bubugbugin eh. Bakit? Okay lang yun. Pwede kong gawin ulit yun. Tawang ko ba? Saan mo kinukuha yung mga idea na yan? Revelatasyon ng mga infrastruktura at tiniyak ni Pangulong Marcos. Live si Chona Yu. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Tuloy ang rehabilitasyon ng pamahalaan sa mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabawasan ang pinsalang dulot ng iba't ibang mga kalamidad. Ayon kay Pangulong Marcos, magpapatuloy ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura kabilang ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang panganib katulad na lamang ng pagbaha Sinabi pa ng Pangulo na nakapaloob na sa 2027 National Expenditure Program ang pondo para sa mga proyektong nangangailangan ng rehabilitasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, binago na rin ang disenyo, lalo na yung mga flood control structures sa pamamagitan ng paggamit ng mas angkop na materyales sa halip na karaniwang kongkreto lamang. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay puro private meeting. Wala po siyang nakatakdang public engagement ngayong araw. At ang regular press briefing naman kay Palace Press Officer Claire Castro ay mamayang alas 2 ng hapon dito po yan sa Palasyo ng Malacañang.
0: Main concern ng mga story natin ngayon is school safety. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Pati ang Malacañang nakatutok na rin sa school safety. May press briefing si Yusek Claire mamaya, di ba?
2: Mamaya ng alas 2 ng hapon, yun ang mga main event ng press con, yung
0: school. Kasi pinag-uusapan, mamaya i-discuss ko kasi pinag-uusapan. Number one, wala nang nawala na yung GMRC na subject,
2: mm-hmm.
0: di ba, sa eskwelahan. Number two, walang guidance counselor. Kanina pinag-uusapan natin sa chat group. Paano ka pupuha ng guidance counselor kung ang requirement mo ng DepEd doctorate tapos ang sweldo niya 20,000?
2: Mm-mm.
0: Sino ba namang siraulong nagpakahirap magkukumuha ng doctorate degree tapos 20 mil lang susweldohin mo? Di ba?
2: Yung tanong na yan, Sir Ira, na-ambush interview na namin yan dati si Education Secretary Sani Angara dito sa Palasyo ng Malacañang. May nabanggit siya doon na yung qualifications for guidance counselor ay parang binawasan na nila kasi nga walang may nakakamit sa ganung qualifications na kailangan doctorate, ganito katagal yung experience mo, tas eto lang yung sweldo. Ang sabi noon ni Secretary Angara ay inadjust na yung qualifications na yan para ma-meet yung requirements na magkaroon ng guidance counselor yung mga eskwelahan.
0: Tapos public school ito, no? Itong pinangyarihan ng eskwelahan?
2: Yes, it is a public school sa Tacloban, sa Jose National High School. Yan ang pangalawang pinakamalaking public high school sa Tacloban kasi ang una ay yung Leyte National High School, doon ako nag-aral. Itong San Jose National High School ay ito yung parang kalaban ng
0: kalaban
2: school namin. Kasi di ba may mga laban-laban yan, mga intrams, mga kung mga sports event yon. San Jose National High School at Leyte National High School.
0: Diba? Kasi ang problema ko kasi dyan, and I know, correct me if I'm wrong, pero the practice is, yung guidance counselors for public schools, usually one or two per district, hindi per school, per district. So kung dalawang po yung paaralan sa distrito, dalawang guidance counselor lang ang aasikaso dun sa libu-libong estudyante nyo. Diba? Nung bata ako, ang guidance counselor, sorry, I'm sorry, forgive my presumption.
2: Madalas ka sa guidance counselor's office.
0: Halos linggo-linggo.
2: Halos sinasabi linggo-linggo. Ko na eh.
0: Diba? Sorry, galing ako private school so hindi ko gets masyado, no? Pero kasi sa amin, dalawa ang guidance counselor. Diba? At, boss, pag ikaw, yun lang mahuli kang kumukopya. Meron kaming tinatawag na meron kaming tinatawag na tambay.
2: Yung
0: nahuli kang nangungopya, uupo ka dun sa labas ng opisina ng guidance counselor na isang oras. Diba? Akala mo, parusa yun. Akala mo, madaling parusa yun. Hindi madaling parusa yun kasi dinadaan-daan ng mga kaklase mo. Pinagtatawanan ka eh, di ba?
2: True.
0: Parusa yun. Nakaupo ka doon. Na-guidance na naman si Panganiban. Nakaupo na naman. Isang oras na naman din. Either that or nakatayo ka, nakaharap ka sa pader. Diba? Ang tawag namin doon, nagbibilang ng langgam. Di ba? Nagbibilang ng langgam.
2: Palipas oras sa isang oras.
0: Isang oras, di ba? Kasi nga, may punitive punishments agad. Diba? For the small infractions. Today, I do not see that. Eh. Diba? Today, yung anak ko, nag-aaral naman ng hanggang high school dito sa Pilipinas. Masyado silang maluwag eh. Diba? So nagtataka ako, anong next steps ng DepEd?
2: Diba? Yung elementary school na pinag-aralan ko, wala naman kaming guidance counselor eh. Oh. Binabato lang kami ng teacher ng eraser pag pasaway na kami.
0: yan yung mga issue na hindi ko maintindihan kasi yung batas ni Senator Francis Pangilinan, tungkol dyan sa mga bata na yan, parang it empowered the children to do more alanganin things rather than
2: emboldened.
0: It emboldened them to do more negative things rather than think twice kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi nga, hindi sa kanilang bagsak ng parusa eh. Diba? Sa magulang ang bagsak ng parusa. I don't know. We'll discuss that later siguro mamaya sa press briefing ni Attorney Claire.
2: Music, apo.
0: Good morning, Chona.
2: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Samantala, Philippine Coast Guard flagship, ipinakita ang lakas ng Pilipinas sa Hawaii, may ulat si Romel Madrigal. Romel, good morning.
3: Mainit na tinanggap ng Philippine Coast Guard, PCG, ang Philippine Consul General to Hawaii na si Consul General Armand Talbo, sakay ng BRP Gabriela Silang sa pagdating nito sa Honolulu bilang paghahanda sa paglahok ng Pilipinas sa prestiyosong Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026. Personal na sinalubong ni Captain Joe Mark Angge, PCG Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, ang Consul General kasama mga opisyal at tripulante ng barko. Isinagawa rin ang isang shipboard tour kung saan ipinakita ang makabagong kakayahan ng PCG flagship sa pagpapatupad ng maritime safety, security at international cooperation missions. Sa kanyang pagbisita, pinuri ni Consul General Talbo ang dedikasyon, disiplina at profesionalismo ng mga tao ng PCG na nagsisilbing kinatawan ng bansa sa isa sa mga pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo. Ayon kay Talbo, mahalaga ang pakikilahok ng Pilipinas sa RIMPAC 2026 dahil pinakikita nito na ang seguridad sa karagatan ay nangangailangan ng matibay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga bansang magkakatuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Pinagtibay rin ang pagbisita ang matatag na ugnay ng Philippine Coast Guard at Philippine Consulate General sa Hawaii sa pagpapalawak ng international na kooperasyon at pagpapakita sa mundo ng husay, kakayahan at kahandaan ng mga Pilipinong maritime personnel. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Romel Madrigal, nakarating sa Hawaii. Kaya plano ni Baby M sa kalibidad na dulot ng administrasyon niya? Meron kaya, sabi ni Mami Dang. Si Edwin Melisa, kung sa panahon ni PRRD niyo ginawa yan, Meralco, yung ginagawa niyo ngayon, tapos kayo. Rico. Tatay Strauss Fernandez, maayong bundag by Ira. Mapapansin mo, old school violence happened in urban school cities. Kasi sa rural areas, we don't spare the rod. Di kaya? O nga, napansin ko rin nga yan. Doris Patawaran, good morning Sir Ira. Shirley Uyang, Kiko Pangilinan, na pangmatching naman ang idea mo. Irene Villanueva, si Misu, kawawa din to si Kiko. Tumatak na lang bilang may antas ng mga palinghadong juvenile law at asawa ni Mega Sharon. Naman. Sagot sa iyo ni Okix sa PressCon, kasalanan na naman ang mga Duterte yan. Promise, lalabas yan during PressCon. Dekorasyon, ito pa sa Paranaque National High School, isang teacher at student. May sex video, sus ginuo ko. Anong nangyayari sa ating mga educators? Hindi ko alam. Hindi ko na alam yan. Hindi ko alam yung sex video na yan. Promise. Hindi ko pa napapanood yan. Promise. Ay, Ms. Moya Bernante, dilig halaman, walis sa loob ng school at magbunot sa sahig pagpasaway ka na student. Oo nga, noong araw, ganyan yan eh. Diba? Well, kami hindi. Pero iba yung parusa sa amin eh. Iba yung disiplina sa amin eh. Talagang disiplina. Pinatatakbo ka ng 10 lap sa sa oval. Samantala, pinilawig pa ng isang araw ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan ayon sa impeachment court na si Ray Bantug. Kahapon, ayon kay Bantug, umaabot sa humigit kumulang 4,000 dokumento ang kailangan suriin para sa Article 1 na tumatalakay sa umano yung maling paggamit ng confidential funds dahil dito hindi umano natapos sa taktang oras ang proseso ng pagmamarka ng ebidensya. Sinabi rin ng defense team ni Duterte na inaasahan nilang maaaring umabot pa hanggang Huwebes ang pretrial, ngunit umaasa sila matatapos ito sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan ng pretrial ay nakatuon sa pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 and 2 na tumatalakay sa umunoy anomalya at sa confidential funds at unexplained wealth. Ayon sa korte, nasa on track pa rin ang proseso at target pa rin itong matapos sa June 25, ngunit maaaring magbago depende sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento. Ilinaw naman ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na walang anumang documentary evidence ang inalis o isinantabi sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Luistro ang paglilinaw matapos lumabas ang mga tanong kung mayroon ng mga dokumento, ebidensya o testigong tinanggal sa kaso habang isinasagawa ang pretrial conference. Pinaliwanag nito na hindi saklaw ng pretrial conference sa pagdedesisyon kung tatanggapin o hindi ang mga documentary exhibits bilang ebidensya. Ayon kay Luistro, tatalakayin lamang usapin admissibility ng mga dokumentaryong ebidensya kapag formal lang nagsimula ang impeachment trial. Tumanggi rin ang lead prosecutor na magbigay ng mga detalye hinggil sa mga ebidensya, testigo at stipulation of facts na kasalukuyang pinag-uusapan ng magkabilang panig. Sa kabila nito, inilarawan ni Luistro ang takbo ng pretrial conference bilang masigla, ngunit profesional kung saan kapwa prosigido ang prosecution at defense panel na ipagtanggol ang kanilang posisyon. Tinatapos na ng prosecution at defense panel ang pagmamarka ng mga documentary exhibits bilang paghahanda sa ilabas sa na pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Nagtakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Duterte sa July 6. Sigura Dolores, parusa sa school namin, tayo kapintuan, may bitbit na dalawang balde. Posible pa rin magharap ng mga surprise witness sa magkabilang panig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakapagsumiti na sila ng listahan ng mga testigo. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug na magsisilbing clerk of court na impeachment trial, pinapayagan ng mga patakaran ang pagdaragdag ng mga testigong hindi pa available noong pre-trial. Noong June 18, natapos na ang pagmamarka ng mga dokumentaryong ebidensya para sa Articles 3 and 4 ng impeachment complaints. Ang Article 3 ay tungkol sa aligasyon ng panunuhol ng mga opisyal sa Department of Ed. Habang Article 4 ay kaugnay ng umunoy pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inaasahang matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 and 2. Ang Article 1 ay tumutukoy sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, habang ang Article 2 ay tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Matapos ang pre-trial, re-repasuhin ng impeachment court secretary ang mga transcript at ebidensya bago buuin ang pre-trial order na target isumite sa June 25. Dolores Patawaran, dito baga sa Heritage Marilao, Bulacan, yung mga estudyante, yung motor nila, grabe sila. Ang kapal nila, grade 11 at 12, sa sakyan nila, bastos sila. Galit si Dolores. Sinabi ng Philippine National Police na hindi maapektuhan ang kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla kahit ibinalik ng Department of Justice ang reklamo dahil sa kakulangan ng dokumento. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Rico, bahagi lamang ito ng normal na proseso sa ilalim ng Department Circular 20 na nagtatakda ng masusing koordinasyon sa pagitan ng DOJ at mga law enforcement agencies. Sinabi rin ni Cor na nakompleto na ang mga kinakailangan dokumento, muli nilang isusumite ang reklamo sa DOJ. Ang obstruction of justice complaint ay isinampa ng PNP CIDG matapos umunong makatulong si Padilla sa pag-alis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Si de la Rosa ay hinahanap ng ICC kaugnay ng kanyang umano'y papel sa madugong war on drugs ni Duterte. Ayon sa CIDG, nagkaroon si Padilla ng indispensable cooperation sa pagtakas ni de la Rosa. Itinanggi naman ni Padilla ito at sinabing nakisabay lamang sa kanyang sasakyan ng senador at bumawa sa Makati City nang hindi sinasabi kung saan tutungo. Sinabi naman ng Philippine National Police na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Ray Coe, wala pang opisyal na komunikasyon na dumarating sa kanilang tanggapan kaugnay ng anumang warrant. Dagdag pa niya, ipatutupad ng PNP ang anumang warrant na magmumula na sa isang may otoridad na hukuman o ahensya. Nanindigan naman ang abogado ng 18 dating Marines na haharapin ang kaso sakaling magreklamo ang mag-asawang Sharon at Senador Kiko Pangilinan. Ayon kay Attorney Levy Baligod, sa kanyang pagkakalooban na sa preliminary investigation sa Department of Justice na hindi nila uurungan ang kaso kaugnay sa pagdawit sa mag-asawa sa umanong natatanggap ng pera mula sa kickback sa maanumalyang flood control projects. Bukod pa rito sa pagpapakita ng kanilang larawan sa isang press conference sa Mandaluyong City, kasama sa larawan ang umano'y mga staff ng nagbitiw na Acobicot Party List Representative Saldi Co sa press ko ni Baligod kamakailan. Giit ni Baligod kung sa tingin ng megastar at Senator Pangilinan na nainsulto o sinabayan sila dahil sa pagpapakita ng kanilang larawan ay maaari anya silang magsampan ng kaso. Ayon pa kay Baligod, handa silang sumawot sakaling maghain ng reklamo si Pangilinan.

0: naiulat na ni Chono Yu to. Ito. Pinauna ni unang ginang Luis Araneta Marcos ang pamamahagi ng tulong ng bigas sa barangay Doña Imelda sa ikaapat na distrito ng Quezon City para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya, layunin ang inisiyatiba na makapagbigay ng agarang tulong sa mga pamilya sa Metro Manila. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may kabuuang 1,200 beneficiary ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas na nakakahalagan ng 550 piso bawat isa sa ilalim ng programang pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund na inilabas ng tanggapan ng Pangulo sa pamahalaang lungsod ng Quezon. Ang LGSF ay programang pinansyal ng pambansang pamahalaan na nagbibigay ng direktang tulong sa mga local government units para sa mga prioridad na programa, proyektong pang-imprastruktura at mga serbisyong pampubliko. Inaasahan na mangharap sa National Bureau of Investigation ngayong Martes ang dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnayan ng imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa isang team building activity sa Dipacolao, Aurora noong June 8. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nakatakdang humarap si Baldwin matapos nang hindi matugunan ang naunang sampina ng NBI. Iniimbestigahan ng NBI ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adil na nalunod habang nasa isang team building activity ng Koponan. Nakatakda naman sanang humarap si Baldwin nung nakaraang Martes, ngunit ang kanyang abogado ni si Carl David ang dumalo at nagsabing not in good condition ang coach. Inilipat ang pagdalo ni Baldwin sa Biyernes, ngunit muli siyang hindi nakasipot dahil humarap siya sa imbestigasyon ng PNPCIDG sa loob ng Camp Crame. Dumalo naman sa NBI Homicide Division nung Lunes ang mga abogado ni Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paulo Divoso bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon. Na. Ubus na oras ko. Tayong mga bata, ha? Puro Dolores, ingat at salamat po, Sir Ira B. Panginibian. Pangalan ko na nga, hindi ko pa ma-pronounce. Bulun. Di ba? Magkakalas ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Susunod po yan pagkatapos sa inyong palatuntunang Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: Kamusta mga katropet sa beautiful Tuesday morning, June 23.
1: Ang bilis.
0: 2026. Oh, 'di ba? Malapit na mag-July. Matatapos na tayo kalahati ng taon.
1: Tapos pag nag-July na, alam naman natin, susunod ang August. Tapos
0: September
1: months na.
0: Wow! O, diba? Kaya actually, sabi nga nila, every gising is a blessing. So, ikaw ay gumising ngayon, diba? Kahit marami kang problema, basta maayos ka, nakagising ka pa rin. Minsan okay na rin lang yun. Of course, I know, no, sa mga nanonood ngayon na may mga pinagdadaanan sa buhay, kapit lang, no? Kapit lang. And things, you know, ganun.
1: Will get better.
0: Life will always surprise you in different ways, hindi ba? At mga katropa, kung meron po kayong problema na maaari po namin matugunan bilang abogado, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message. At pwede rin po lumahok dito live, no? Punta po kayo sa Facebook page ng DZRJA 10 AM at live po. Basta iksian nyo lang po ang inyong katanungan, amin pong babasahin yan. And of course, Attorney Carlo, don't forget to like, follow, and subscribe sa aming YouTube, TikTok, Facebook, at Instagram. Sige, oy, meron na tayo dito mga buwena mano. Si Angelo Redaha, magandang Tuesday morning ka bandito, Attorney Nikita, Attorney

0: Carlo, malolos Bulacan.
1: Good morning,
0: Sabi niya
1: Astro.
0: wala raw po sila, walang pasok sa Maynila, San Juan, Watawata Festival o Basaan bukas Miyerkules.
1: Bukas pala yun.
0: Alam niyo po ba, dati lumaki rin ako sa San Juan eh. Talagang ganyan, no? Basaan na good fun. Pero I think parang marami na rin napipikon kasi naawa rin ako. Ha? Hindi, kahit nang babasa ako dati, hindi ako nang babasa. Usually yung mga parang mga bata lang, ganyan. Pero kawawa yung mga papunta
1: Papasok mo opisina.
0: sa opisina.
1: Mga
0: Kasi
1: tama.
0: kailangan nilang magtrabaho, hindi ba?
1: Hindi, tsaka naka-makeup, naka-bihis sila, tapos biglang, ayun, basa.
0: Oo, kasi parang kawawa naman eh, pera rin naman nila yun, di ba? At anyway,
1: Uy, good news o nga, no? Bababa yung presyo ng petrol. Alam niyo po, since last week, matagal ko na po inaantay yan. Last week, hindi po ako nagpakarga. Sabi ko, ngayon, linggo na lang. Kasi malaki daw bababa ng presyo ng gas at diesel. O, di
0: Okay.
1: ba? Mga good news.
0: Ayan. All right. Okay, so meron lang sanang meron lang flash ano dito, news, no? Meron po ditong mensahe o statement si Senator Bonggo. Official po to. So, babasahin ko lang po ang mensahe ni Senator Bonggo. Sabi niya, nakikiramay ako sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at mga nasugatan sa karumal-dumal na pamamaril ngayong araw sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Bilang isang magulang, napakasakit tanggapin ang trahedyang ito, lalo na't mga kabataan at mag-aaral ang naging biktima. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, mariin akong nananawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng immediate and full investigation kung paano nakakuha at naipasok ang baril na dala ng mga sospek na pawang mga menor de edad. Nananawagan din ako sa ating mga kababayan na huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi madagdagan ang pangamba ng publiko. Schools are supposed to be zones of peace and learning. It is deeply troubling that our students are exposed to such unnecessary risks instead of being able to focus on their studies. What is even more alarming are reports that the suspects themselves are minors. Tututukan ko ang isyung ito. Kung meron dapat ayusin sa mga kasalukuyang batas katulad ng Juvenile Justice and Welfare Act, as amended at mga regulasyon, ayusin na natin ngayon. Huwag na nating hintayin pang merong panibagong trahedya na naman. Samantalang, nananatiling bukas ang aking tanggapan upang makapagbigay ng tulong sa mga magulang at kabataang apektado ng insidente sa abot ng aming makakaya. My prayers are with the eternal rest of those who lost their lives and for the healing of those who sustained injuries and trauma. It is my earnest hope and prayer that we will uncover the truth behind this tragedy and ensure that such an incident will never happen again. Ito po ay mensahe ni Senator Bonggo ukol po doon sa naging news po kahapon, I think, yung may pamamaril doon sa isang eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte.
1: Isa sa mga pinakamabibigat po na isyu ngayon po kasi po meron po exemption po yung mga bata po sa penalties po ng ating criminal laws, pero yun po ang kailangang suriin ngayon po ng ating mga mambabatas.
0: Oo, at maraming salamat Senator Bonggo na sa iyong message of support and hope, no? Ang hirap po kasi naman. Grabe po yung nangyari doon. Hindi na ako mag-aano diyan dahil syempre ano medyo mabigat ang usapan doon. Anyway, ito rin babasahin ko dito si Rick Orasyon. Sabi niya, "Good morning mga kabuhay batas at sa inyong dalawa, Attorney Carlo Nicolas and Attorney Gorgeous Nikki De Vega."
1: Wow,
0: Thank
1: okay
0: you. Kinilig ako sinabi, "Gorgeous."
1: gorgeous, oh.
0: 'Di ba? Sabi rin ni Rick, "Attorney Hauser Juvenile Justice, paano yung mga young felons angkot sa pamamaril sa isang school sa Tacloban?" Yun nga no, Rick, kasi meron tayong juvenile
1: Justice
0: justice system, no? So,
1: Policy issue to ng ating pamahalaan.
0: kasi pagka minor, hindi po yan basa-basa na kukulong. Meron po kasing naintindihan ko both sides, no? Kasi po ang bata, hindi kasi buo pa o formado ang kanyang pag-iisip.
1: Yes.
0: So sabi nga ng batas na yun, no, kaysa ihahalo sila sa mga hardened criminals kasi baka hindi nakakabuti, kaya hindi imprisonment ang pinapataw dyan. So balit meron namang ano doon eh, pagka acted with discernment, pwede siyang makulong. Ibig sabihin ng discernment ay alam niyang ginagawa niyang mali at ay ginawa pa rin niya. Pero siguro we have to take a look at that more, no? Kasi hindi rin pwede na dahil may ganyang klaseng sort of immunity ay na-embolden din ang kabataan.
1: Alam
0: Diba?
1: Mo po, malaki pong issue po ngayon yan, lalong-lalo na po na kailangang pag-usapan ng ating mga legislators, mga congressmen at senators. Kasi alam naman po natin na hindi lang po sa Pilipinas nangyari yan. In fact, sa atin lang po nagsisimula yung mga ganitong krimen na babalitaan. Pero sa ibang bansa po, tulad ng Estados Unidos, marami na po tayo naririnig na ganitong klase ng sitwasyon sa mga schools.
0: Alam mo, naalala ko tuloy how timely, no? Kasi alam niyo yung pag number one yata siyang show ngayon sa Netflix, yung Teach Me a Lesson.
1: Oh.
0: Binanood namin yan. Kasi actually agree rin ako kasi paminsan masyado tayong lumambot dahil nga yung mga batas natin, no? So yung mga teacher hindi sila makapagtrabaho kasi sa totoo lang kasama rin naman sa trabaho ng mga teacher hindi lamang magturo ng lessons kundi magturo rin ng values sa mga kabataan. At dahil may paminsan abusadong kabataan, nahihirapan tuloy yung mga teachers na magturo o magdisiplina. Pero sa totoo, Attorney Carlo, ang disiplina nagsisimula sa ating mga magulang.
1: Sa bahay.
0: Kasi of course, yung mga teacher, pangalawa lamang yun. Pero tayong magulang, dapat, hindi naman sa naninisi ako ng magulang, pero kasi dapat medyo mag-isip-isip rin tayo sa sarili natin. Kung tama ba, dinidisiplina natin. Kasi nakita ko ha, sorry kung tamaan kayo, masasaktan kayo, pero meron kasing ibang lumaking walang disiplina kasi sa bahay, hindi kinokorek. Halimbawa, mali, hindi kinokorek, takot sa anak, ewan ko
1: minsan
0: bakit.
1: Minsan na-embolden pa, di ba?
0: Oo, so parang, or sasagot-sagutin ng anak, okay lang yun. Siyempre, within the bounds of the law, dapat talaga dinidisiplina din kasi hinuhulma natin ang kanilang pag-iisip eh. Kung hindi natin hinulma yan, kung sa tingin nila, pwede nilang gawin kahit ano, nang walang consequence. Yun ang importante. Alam niyo tayong bata?
1: Lalaki sila ng ganun. Isipin nila, pwede nilang gawin maski ano.
0: Katulad ko, di ba? Siyempre, pagbata ka, simula lang naman. Kaya ka naman sumusunod ka, ayaw mong paluin ka eh. Di ba? So, parang, ano, kumbaga nagsisimula sa ganun. Tapos hanggang ikaw na mismo, abang tumanda ka, alam mo na parang, ay, mali kasi yun eh, hindi dapat ginagawa. Pero paano, Attorney Carlo, kung pinalaki ka, na parang walang hangganan ng pwede mong gawin in a sense na kahit na mali. So yun, I think, no, kailangan, hindi naman sa nagbe-blame ako sa parents. Kasi paminsan din, kawawa din naman yung mga magulang na dinisiplina yung anak, pero napabarkada sa mali. Paminsan ganun yung bata, di ba? Parang pag gaya-gaya ka sa barkada mo, eh mali-mali yung tinuturo. So kawawa rin naman yung ganung klaseng magulang. So maraming kasing, sabi nga nila sa isang kwento, there are many sides to a coin. Oh. Sabi nga, two sides lang actually. Pero sa buhay,
1: multifaceted po ang buhay natin. Marami pong mga variables na kailangan nating intindihin isama sa ating paggawa ng desisyon.
0: Okay. Alright. So ngayon, sige, ano, Irish Smith. Good evening, Attorney. Ask ko lang po, pwede po ba akong makulong? Yung nagkakahalagang 63,000 sa isang loan. Di po ako gumamit ng pera na yan, Attorney. Pero pangalan ko yung ginamit para makapag-loan siya. 1,000 lang yung binayad niya until now, di na nakapagbayad ulit. Pinadalhan ako ng demand letter ngayon, Attorney. Ano pong gagawin ko? Makukulong po ba ako? Kung may work lang sana ako, babayaran ko. Kaso preggy ako ngayon. I hope mabasa niyo aking message para malinawan ako. Sobra na stress ko nito, Attorney. Okay, Irish. Okay, ang hirap talaga ng ganyan. Pero bago ang lahat, again, paulit-ulit ko sinasabi, huwag niyo pong pagagamit yung pangalan niyo para makautang. Kahit barkada niyo yan, kahit ka-close niyo yan. Alam mo, actually, even kahit kamag-anak niyo yan, hindi sa nagiging masama ako. Pero kasi
1: may pagtulong po, maraming paraan ito. Pero yung pagpagamit ng
0: pangalan mo
1: para ipangutang ng iba, medyo mabigat na po na pagtulong yun. Kumaga, magbigay kayo ng pera, pero wag po yung ganitong sitwasyon na...
0: Kasi, oo, ang hirap niya, no, sabi nga ng nanay ko, anak, isa lang ang pangalan mo. Imagine, tinaguyod mo yan ng ilang taon, pinoteksyonan mo yung reputasyon mo, tapos sisirain lang ng iba. Hindi naman lahat na hindi magbabayad, pero paano kung hindi? Ako sa buhay kasi sigurista ako. Kung sa tingin ko rin naman malalagay ako sa alanganin, may posibilidad Hindi na lang. Sa
1: Oo.
0: mga kamag-anak naman tsaka sa mga kaibigan, wag po kayong, eto ha, wag kayong makigamit ng pangalan ng iba.
1: Huwag yun naman po i-pressure din. Kasi nipipressure yun,
0: Oo.
1: kaibigan nyo yun, kamag-anak din yun, pinsan nyo yun.
0: Kasi kawawa alam nyo, sila may pananagutan. O, let's go to
1: Oo.
0: the legal attorney, Carlo.
1: Alam nyo po kasi sa batas po natin, meron tayong tinatawag na privity of contract. Though sa isang utangan po, yung nagpautang siya ng utang. Now, kung ikaw, pinahiram mo yung pangalan doon sa isang tao na hindi naman talaga siya yung hindi naman talaga siya yung nakapangalan doon, pero siya yung lumalabas tumanggap ng pera na inutang, wala pong pakialam yung nagpautang doon, yung creditor. Dahil po sa privity of contract, ang pakialam niya lang is mabayaran siya base dun sa kontrata ng tao na pumirma ng kontrata na yun, pumayag sa pagkakautang na yun. So, Irish myth, ganito, Huwag kang mag-alala kasi hindi ka makakulong sa pagkakautang. Hindi ka makukulong doon. Pero ultimately, ikaw pa rin ang sasagot ng obligasyon na yun.
0: Oo, kasi ikaw yung nandun eh.
1: Now, pwede ka syempre manghihinang ng reimbursement dun sa kaibigan mo na pinagamitan mo ng utang pangalan mo para makautang siya. Pero at the end of the day, kung hindi niya ito kayang bayaran sa iyo, ultimately, ikaw ang mananagot nito. Pero civil matter lang to. Hindi ka makukulong.
0: Eto na lang isipin mong red flag. Kung may kakayanan siya magbayad, bakit nagagamitin yung pangalan mo?
1: Oo nga.
0: Oh, kasi ibig sabihin, nasira na siya sa financing. So, gusto naman niya, ikaw naman ang gamitin niya. At since may record na siyang nasira siya sa financing, malamang hindi siya makapagbayad, ikaw naman ang masisira sa financing.
1: Mga pag-usos na attorney Nikki, yung mga kulang raw sa dokumento, ay naku, ano po, kahit gustuhin po man nating tumulong, hindi po sa ganitong paraan.
0: Oo, ganyan. So pag inano kayong kamag-anak nyo, sayo, pasensya na po, hindi po kasi ako pwede magpagamit ng pangalan. Oo, kasi baka mapahamak po ako doon sa kumpanya. Ganun na lang kunwari sasabihin mo, di ba?
1: Sabihin niyo po ayaw ni Attorney Nikki.
0: Sabi po niya, panood mo, sabi ni Attorney Nikki, hindi naman bawal ha, pero wag po.
1: Ayun.
0: Hindi po wise yun.
1: Ayun, sabihin mo na lang yun.
0: Ako na lang gamitin nyo, sanay naman ako dyan eh.
1: Okay.
0: Ayan, okay. So, meron naman dito ang tanong si Norby. Direkta po akong magtatanong, ma'am, sir. Tungkol sa binili namin at ng tatay ko, na gustong ang kininabunsong kapatid ko. Pero patay na kasi ang tatay ko at buhay pa ang mama ko. Pero nasa kanya kasi ang papel ng lupa. Paano po namin ito mapipigilan lalo't siya pa ang nakapag-aral sa aming magkakapatid? Salamat po. Ay, naku, to si Bunso talaga. Sabi mo nga kay Bunso, wag naman ganit. Ganito yan eh. Kung kayong dalawa ng tatay mo ang bumili niyan, okay, as in digit sila, let's say co-owners, 50-50 yan sila, hindi yan full sa tatay mo. Okay, so kalahati niyan sa'yo. Okay,
1: right.
0: Tapos yung kalahati na yun naman ay ang pagmamanahan ng heirs. Which means yung kalahati nun sa nanay mo, conjugal share, at yung kalahati na yun, paghahatian yung magkakapatid kasama ang nanay nyo. Ganun ang magiging hatian dyan.
1: So, 1/4 sa nanay mo plus meron pang 1/4 divided by 3. Yung kapatid mo na bunso na umaangkin daw ng lupa sa kanya ay 1/4, 1/3 ng 1/4. Kung kaya mo i-divide.
0: Oh, huwag ka na mag-mat. Ang hirap na maisipin yan.
1: Okay.
0: So, nako, Norby, or patu ako sa ganyan kasi mamaya, ano nga, patulong ka sa PAW. No? Kasi...
1: Now, isa sa mga pinakamainam para hindi may transfer ito, magpatataka sa likuran ng tinatawag nating affidavit of adverse claim. Kung para lang maproteksyonan yung interest mo doon.
0: Okay. Eto, merong tanong si Obito. Pwede po ba ako mag-file ng illegal dismissal kahit may settlement na sa dole?
1: Okay. Bakit naman? Ang pag-settle ko na eh.
0: Wala ko bang isang salita, Obito. Ano ba yan? Okay, bago tayo punta sa legal. Obito, wag naman ganyan. Kasi kaya nga may mga series of settlement yun eh. Kasi kung pumayag ka... tapos ito yung pang-compensate sa'yo, hindi dapat panindigan mo yon. Pero ayan, nandyan na tayo. General rule, kung ano yung settlement yung sa dole, igagalang yan.
1: The
0: only time na yung mga settlement ay hindi igagalang kung it was done, not voluntarily, it was either done by force, fraud, intimidation.
1: Or manifestly unjust. Yung talagang hindi karapat-dapat, mali, kulang, sobrang kulang.
0: So yun yun.
1: Pero okay. Kasi... pag dole ang pagsaharapan ng Department of Labor ka nakipag-execute ng settlement agreement, lalong-lalo na kung nakapag bayaran na, irerespetuhin talaga ito.
0: Kasi ganito yan, ha? Baka matalo ka. So, kay force mo yung issue. Huwag na, hanap ka na ng ibang work, di ba? Kung ayos naman yung settlement mo, okay na, hanap ka na yung iba. Kasi kakahiring-hiring eh. Tsaka syempre, yung kumpanya mapipikon o pag ano, hanggang appeal-appeal yan. Oh,
1: okay,
0: so,
1: rin ko pala yung konsepto, Atty. Nikki. Sabi kasi na Atty. Nikki, pag pinwera sa force or intimidation, pero yung force or intimidation po na para mapabaloanan o mapareverse pang isang settlement, kailangan po ay at the knife point po, yung tipong ano ba yung peligros, ano, na nasa peligro na yung buhay nyo, kaya kayo napilitang tumanggap na ganong klaseng agreement.
0: Which, ano naman, ma-re-refute yan kasi sa dole kayo sa harap.
1: Sa opisina po nangyayari.
0: Hindi, oo, hindi naman pa pinutukan ka doon ng kutsilyo. Kung ano man, okay?
1: Ganun galing kay Reggie. Sabi ni Reggie, may problema kasi yung nanay ko. Pinasok sa loob ng bahay. Senior citizen na po siya. May sakit, pinagbintangan dahil sa chismis. Natapos na po yun sa barangay. Naakyat na po sa RTC. Ngayon po, nag-counter po siya ng paninirang puri. Ano po ang may papayo ninyo?
0: O, ano?
1: Hindi sa akin malinaw, Reggie, kung ano yung naiakyat sa, na kaso sa RTC. Pe-presume ko na lang criminal na kaso to. Kasi sabi mo, barangay pas RTC. Ano ba yun? Criminal na kaso ba? O, parang hindi pala, hindi pwedeng criminal na kaso, civil case lang ito. Alam mo, para sa lahat ng mga kliyente na hinahawakan natin na maraming mga issues, ang ina-advise ko kung maaari gawin natin isa-isa munang matatapos ang mga kaso. This way makakapag-focus ka one problem at a time. Okay lang kung meron kang kontrademanda na paninirang puri. Pwede naman yon. Pero since meron nang nakafile na kaso sa RTC, doon mo na lang banggitin yung depensa na yon at the same time, antayin mo matapos yung kaso na yon. This way, hindi mahahati yung oras mo at panahon mo sa pag- handle ng dalawang kaso na magkaiba.
0: Okay. Basahin ko dito si... Nabasa ko na to ba to? Ayan, si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Attorney Nikki, Attorney Carlo sa Buhay at Batas. May kaalaman ka na sa batas. Iwas bukas sa San Juan City. Baka maligo ka.
1: Oo, yung hindi ka San Juan, ha? Sana malinis sa tubig. Ha?
0: Ayaw, alam mo dati, ha? Nung bata ako.
1: Wala namang
0: may nakita ako iba. Kinuha sa kanal.
1: Huwag namang ganun.
0: Huwag ganun, bad yun, di ba?
1: Kung tradisyon ito na maganda, panitiliin natin na maganda yung tradisyon, yung pagpapalakad dito. Maayos na pamamaraan dapat. Huwag naman ganoon.
0: Nung bata ako, alam mo, mahilig ako maglaro sa kanal. Kasi pinapanood ko yung mga kitikiti. Tapos di ba doon may lalagay yung bangkang, papel, di ba? Lalagay mo doon, tapos habulin mo kung saan kanal sunod pupunta.
1: May pagsibot pa ba?
0: Hindi ko alam. Kasi alam niyo naman po, 'di ba, like sa city, wala naman tayo ditong river. So ang nilalagusan ng bangkang papel ko, kanal. So, tapos nanonood ako, may kitikiti doon. Uy, tapos hawakan mo pa, no? Grabe dati. Eh, bakit po? Kabataan ko yun na. Kaya kita nyo, healthy ako. Tingnan mo, kasi sanay na sanay ako sa mikrobyo.
1: Oo, di ba?
0: Oo, okay. Ito, sige, basahin naman natin. May tanong si Jay. Attorney, ayaw po umalis ng anak ng dating buyer ng bahay na nakuha namin through negotiated sale. 2004, rematang bahay na yon under developer. Nagpunta po kami sa barangay at di po sila sumipot sa lupon. Ano po ang gagawin ko? Actually, naman, tetempt talaga ako rin kasi mura yung mga negotiated sales. Yung po yung parang narimata sila.
1: Yes.
0: Oo. So, tas parang hindi auction, parang nakailang auction yata tapos negotiated sale, pwede. Subalit, may mga risk.
1: Ganyan, tulad yan.
0: Katulad niya na may occupant. May mga occupant na
1: at hindi mo pwedeng palabasin. At sa palabasin yun, ha? Pwede maging grave coercion yun o grave threat.
0: So, anong pwede niyang gawin?
1: Pag ito ay tinorclose, niremata ka, sa through court proceedings, baka available po yung tinatawag natin na writ of possession.
0: Isa kung hindi court nga, sa developer, negotiated sale.
1: Negotiated sale sa developer, hindi umabot sa korte, walang foreclosure o pagre-remata na nangyari, magpapa-eject ka niyan.
0: Kailangan unlawful detainer.
1: Ejectment case, unlawful detainer tinatawag. Hindi to kay hindi mo pwedeng sabihan ng masama para lumabas siya, hindi mo pwedeng putulan ng kuryente kasi baka unjust vexation to. Alam naman natin na wala na siyang claim kasi hindi naman siya talaga yung may-ari.
0: Oo, pero yun nga yung ano.
1: May proseso kasi you cannot take the law into your own hands.
0: Pero to naman sa akin, dun sa yung narimata na ayaw pa umalis. Pag kinasuhan ka, mapapagastos ka pa sa
1: tapos,
0: abogado.
1: Yung damages,
0: Oo.
1: Yung mga gamit mo sa bahay, pwedeng gamitin na pangbenta yun para pangsagot ng damages kung hindi mo
0: May
1: kayang
0: damages
1: bayaran.
0: kasi na ano.
1: Oo.
0: So, ano po, yun yung suggestion ko. Although sometimes kasi pang-isip mo, the law is on your side such that hindi ka basta-basta mapapaalis. Pero sa akin, sa buhay pa minsan, sabi nga nila, merong mga laban na nilalaban. Merong iba na pinalalampas na
1: Ito
0: lang.
1: yung pick your battles wisely.
0: Oo, kasi ano eh, alam mo namang mali rin eh, legally.
1: Yes.
0: Legally, tapos morally, I think also, kasi narimatay, hindi mo na fully paid, di ba? So, I think, pag sa mga ganyang sitwasyon, mag-weigh ka na rin lang na wag na lang yung nakaka-hassle sa'yo at sa iba. O, sige. Andali, basahin ko to. Okay. Sino to to? Sabi ni Rico, oh, anong nangyari sa ating education ngayon? Mga bata sangkot sa pamamaril. Tapos may mga sangkot rin daw sa scandal sa isang school. Oo nga eh. Di ba buti pa yung panahon natin, may pagkasimple buhay natin eh, no?
1: Yun siguro. Alam niyo yung mga technology na yan, dapat tutulungan tayo ng para gawing simple yung buhay natin. Pero para mas complicated siya
0: Oo.
1: ngayon eh.
0: Dati ano, takot ko lang, paluin na
1: Oo.
0: paluin ako ng ilang beses na ako napalo ng ruler ng teacher, ilang beses na rin ako nabato ng chalk kasi talking.
1: Parang komplikado ng buhay ngayon, ano?
0: Ako eh, estudyante ako eh. Ilang beses ako na, kasi alam mo yung nakikipagchismisan ka, eh,
1: Binato ka
0: nagsasalita.
1: chok.
0: Binato ako ng chok, eraser pa nga. Okay lang sana chok eh, pero eraser mabigat po yun eh. So, medyo shout out po sa mga teachers ko. Alam ko naman eh, pagka ano ako eh. Pero nag-aaral ako, I mean, hindi mo ako nag-aaral. Ibig sabihin, pinapasa ko naman yung mga ano ko.
1: Nung
0: And with
1: high
0: flying
1: school.
0: colors naman ako.
1: Oh.
0: Doon ako po sa Section A. Nung panahon po namin, alam mo, ganun ba siya? Alam mo yung group kami according to intelligence. Alam
1: Dati
0: niyo ba yung
1: ganun.
0: section? Section
1: Oh.
0: A, yung mga pinakamatalino. B, matalino. C, sakto lang.
1: Sakto lang, no?
0: D,
1: Needs improvement.
0: needs improvement. E,
1: Ewan.
0: hanggang ano kami? Ewan. F, ay, wala tayo dyan. Talagang mukhang magre-repeat to. Ano man, ganun kami.
1: Ganun dati,
0: So,
1: ano?
0: syempre, parang
1: Hindi
0: pride
1: na ngayon,
0: ko.
1: hindi na ngayon. Homogeneous na
0: Ay,
1: ngayon eh.
0: so, oya, ako, Section A all the way. Talagang takot ko yung next school year na parang maging Section B ako. O, alam mo yun, so imagine mo how hindi ganun ka politically correct. Yung parang may stigma. Ay, Section F ka, Section F ka. Actually, ganun din ako pag inaway ako ng Section F. Sabi ko, ikaw ah, Section FK. Sabi ko, anong pinagmamalaki mo sa akin? Section A ako.
1: Nung pinagmamalaki mo sa akin.
0: Grabe po kami noon. Saya-saya po ng buhay dati nang walang video camera.
1: Simple lang.
0: Diba? Saya natin noon eh. O, sige na.
1: Oh, technically tanong ni Baltasar, good evening po. Sana po, saan po dadalhin ang injunction? If may hawak ka nito for implementation. Uy, injunction ah, mahirap po makakuha doon.
0: Explain mo muna yon.
1: Alam niyo po, meron po tayong mga civil cases po na meron tayong pinipigilan na gawin ng isang tao na hindi natin gustong gawin o lumalabag sa karapatan natin. At pwede po tayong manghingi ng tinatawag nating writ of preliminary injunction sa judge para matugunan ito, hindi nagagawin ng defendant o ng kalaban natin yung ayaw niyang gawin ito. Now, pag nakakuha po tayo ng writ of injunction, may kapangyarihan po yung korte na enforce po ito. Baltasar, dadalhin mo to sa sheriff. Yung sheriff ang mag-enforce nito. At yung sheriff, para pigilan yung tao na gawin kung ano man yung pinagpipigilan ng korte na gawin niya, pwede siyang kumuha ng tulong sa pulis. Meron siyang aid ng law enforcement to enforce the writ of preliminary injunction.
0: Ayun, lalim naman. Umaga-umaga, no ba?
1: Oh, pero ganito ka lang kasi injunction na isipin mo kung ayaw kung kunwari yung pelikula nag-air tapos meron kang ayaw dun sa pelikula na nakakasira ng siguro ng imahe mo or labag sa karapatan mo, korte ka pupunta para pigilan yung pag-air ng pelikula sa buong Pilipinas. Ganun po kung makapangyarihan ng injunction.
0: Okay, si Rekorasyon sabi niya, ako para akong nag-aaral sa FEU ng mga professors ko magagaling na abogado
1: Okay.
0: ng bayan. Oy, thank you so much, Ray. Oy, alam mo ba, nakakatawa. Kasi merong evaluation ng mga professors. So, of course, anonymous naman yon. So, pinadala sa akin ng dean namin yung mga evaluation sa akin ng mga
1: Ano sa
0: estudyante
1: akin?
0: ko. Uy, natuwa ako, touch ako ah. As in, na-appreciate nila yung pagiging strict ako. So, and wala, nakakatuwa. Uy, I passed with flying colors.
1: Uy, diba?
0: Of course. But nakakatuwa na nakita nila yon. Kasi paminsan mas madaling makita na, ay, ano ba yan, nanghipit-hipit, nagpapamemorize. Pero sila parang na-appreciate nila. Oo, yung ganon. So, keep it up.
1: Oo, oh, di ba?
0: Yeah.
1: Ayos.
0: Oh, sige.
1: Okay, tanong galing kay Juliet. Tanong ko lang po, ako po ay may utang na 50,000 at pinapirma na magbabayad ng 3K kada linggo. Wala naman po silang permit ng 5-6. Ayaw po kasi nilang pumayag na bababa sa 3K ang hulog ko. May karapatan ba akong magbawas ng hulog ko kasi 3K lang po ang sahag ko, paano na po ang pagkain ng mga anak ko at bahay at ilaw at tubig? Pwede po ba nila akong pwersahin na 3K ang ihulog? Pag hindi po ako tumupad, magpapaabogado na lang daw sila.
0: Mm.
1: O Juliet, unang-una, kailangan tumupad ka sa usapan. Pero sabi mo hindi mo kaya. Now, ito yung consequence kung hindi ka tutupad. Nakasaad yan dapat dun sa pinirmahan yung loan agreement. Normal nakalagay, de okay po kayo, hindi po kayo papatawan ng interest. Pero po, nakapasok na yung interest. Pero pag mas mababa dun sa napagkasundo ang installment, syempre, may dagdag na interest, baka may penalty pa yan. Now, Juliet, hindi ka talaga nila pwedeng persay na magbayad ng kung anong gusto nila kung hindi mo naman kaya. Pero meron tong consequence. At syempre, yun nga, hindi rin usapin kung meron silang business permit o hindi. Ah, kasi kung alabas ito dun sa usapan ninyo ng utang. Now, pag nagdemanda sila at sabi mo 5-6, ubod ng taas ng interest, doon mo nilang dalhin yung issue ng interest. Pero unang-una sa huli, pag hindi ka nagbayad ng tama, merong consequence ito which is additional interest or penalties.
0: Okay, pero sige, bigyan ko kayo ng practical advice naman. Bago po kayo mangutang, magkalkula po kayo. Okay?
1: Ayun.
0: Sa sweldo nyo, sa monthly na sweldo nyo, i-calculate nyo, ano na nineto nyo, let's say nakakaneto kayong 20, di ba? Tapos i-calculate mo magkano yung... Ako kasi pag ganyan, may baong ka dapat. Kumbaga, ano yung araw-araw mo na allowance? Allowance ang tawag ko sa sarili ko noon.
1: Nagbabaon tayo eh.
0: So may allowance ako. Let's say, ano ba yan? 500 a day ba? O kung ano man. Ano mo yan? Tapos, bayan ang expense mo. O tapos, magkano bayarin sa bahay, kuryente, everything. Yan. Tapos, make sure may, sa 10% ng neto mo, na net nakita mo, naka-inbox sa banko.
1: Yung savings.
0: Tapos yung mat-iiwan na yun yung amount na kaya mong bayaran kada buwan.
1: So pag mangungutang ka, dapat ganun yung computation mo.
0: Computation mo, i-compute mo yan. Halimbawa, ano ba yung 1 year to pay? O, di ba? So dapat you have those sufficient funds. Yun yung sureball na pambayad. Alam nyo po, aside from dapat talaga binabayaran ng utang, maganda rin ho na babayaran ng utang kasi walang paltas.
1: Walang palya.
0: Walang palya.
1: O, alam nyo po, yung mga banko, magkakaibigan po sila. Tapos, pag nasira ka dun sa isa, syempre mag-uusap sila. At pag nag-uusap po yung mga banko at nagkaalaman na medyo negative po ang credit rating nyo sa isa, damay po yung iba at baka hindi kayo pautangin ng iba kung sakaling kailanganin ninyo.
0: Kaya yun nga nakakatulong din sa credit rating mo. Mm-hmm. Tapos, pag na-fully pay mo na siya, maari kang bibigyan ka na makapag-loan ka ng mas mataas
1: yes.
0: na amount. So, yun ang style dyan. So, ako kaya, no, ganyan-ganyan ko yan. Ako, kaya yung mga, pamisyan yung banko na nga tumatawag sa akin, attorney, gusto mo ba mag-loan? Kasi good payer talaga ako. Talagang walang ano yan, walang mintis. Talaga nababayaran ko. Ang laki-laki na rin ang gustong pautang sa akin. Ganun dapat. Kasi sa buhay, parang habang nag-a-advance ka sa life, yung kumbaga reputational, reputational credit mo yan na alagaan mo. Okay? Alright, mga katropa, it's 9:32 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
3: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
3: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So magtungo naman tayo dito sa tanong ni Sheik. Wanna ask po, may asawa si Boy, siya first kasal, wala silang anak. Tapos naanakan niya ako. Tapos ngayon, nagloko naman siya. Ano pong dapat ko gawin? Pwede po ba makahingi ng child support sa kanya? So in short, no, si Sheik ay kabit, no? Tapos ngayon, yung kanyang, ano, ang tawag sa kanya?
3: Paramour.
5: Yung kanyang boyfriend na may asawa, ay ng girlfriend pa ng iba. Okay, unang-una bago kasagutin ni Attorney Carlo, eh, tingnan mo ha, the fact nga na, hindi naman sa ano ha, yung mga kabit, huwag kayong magalit sa akin. Pero the fact nga na binitray niya yung asawa niya at nangabit. So malamang sa hindi, eh maghahanap din yan.
3: Hindi malayong mangyari yun.
5: Mm-mm. Kaya medyo be wary no, kung pwede sana huwag may asawa.
3: Tsaka, diba? Kung nangyari nga po yun, pwede maulit ulit. So, expect na rin po, dapat eh, mag-exit na kayo. Lalo na kung yung relationship niyo ay forbidden.
5: Okay, o sige, sagutin mo na, Attorney Carlo.
3: Okay, Sheik, ganito. Of course, pwede ka manghingi ng child support sa kanya. Ang suporta ng, ang karapatan ng isang bata na manghingi ng support sa kanyang biological na tatay ay nasa batas po yan. It's an inherent natural right. And obligasyon po ng tatay po yan na suportahan yung anak. So, yes na yes, pwede. Kahit na makailan pa siyang additional na girlfriend at kahit na kasal siya dun sa iba. In fact, kung wala nga siyang pambayad, yung conjugal or community property, yung assets nila ng mag-asawa ay pwedeng sumagot para suportahan yung anak ninyong dalawa.
5: So yung boyfriend mo na may asawa na ng girlfriend ulit, ayan, pabugbog mo na lang. O paulam mo na lang, kakaasar yung ganyan, di ba? Ang hirap naman. Kasi hindi ka naman pwedeng pumalag sa yung kabit na parang wala naman tinatawag na ano dyan, infidelity.
3: Wala.
5: Under the eyes of the law. Diba? Actually, ikaw pa nga, pwede kang madimanda dyan. So, sa mga ganyang sitwasyon, talagang itim na kandila lamang po. ang solusyon. Ay, joke lang ha. Huwag niyo akong siseryosohin paminsan. Gutom lang po kasi ako. Iba, Atty. Carlo?
3: Hindi tayo nagagahan.
5: Oo. O, sige, pakibasa next question.
3: Anong galing kay Mike? Attorney, hindi bayad yung benepisyo ko, SSS, PLDT, Pag-ibig, at overtime ko po hindi bayad ng agency. Ano po ang dapat kong gawin?
5: Mm.
3: Oh, well, unang-una, na-confirm mo ba talagang hindi bayad? Kung na-confirm mo na talagang hindi bayad, una mong gagawin, pupunta ka sa HR, tatanungin mo pag hindi bakit hindi nabayaran. And syempre, malalaman mo yung sagot. Kung satisfied ka sa sagot, di okay na.
5: Wala naman justification para hindi bayaran eh.
3: Hindi, bayad talaga. Hindi lang maayos yung recording.
5: Eh, hindi na, diretso ka na sa remedy. Malamang hindi bayad yan.
3: Hindi doon, kung hindi ka satisfied sa sagot, alam niyo po, merong kapangyarihan po yung DOLED na magbuklat at mag-inspect ng records. Sa tawag po dito ay visitorial powers ng Secretary of Labor. Pumunta ka sa pinakamalapit na Department of Labor and Employment Regional Office, pinakamalapit sa opisina mo. I-report mo to at merong pupuntang inspector doon para busisiin yung libro. Alamin kung talagang nabayaran o hindi. At syempre, kung hindi ito nabayaran, bibigyan sila ng order to pay. Kung hindi man, kukunin sa bank account ng bank ng employer mo mismo yan.
5: And of course, reminder po sa mga employers, alam nyo po bang krimen at maaari kayong makulong kung hindi nyo nire-remit ang mga contributions ng inyong empleyado sa SS PhilHealth Pag-ibig. Kung sa PhilHealth yan, aabutin kayo ng pwedeng aabuti na 6 months to 1 year imprisonment.
3: Non-probation
5: tapos,
3: naman po yun, ha?
5: Tapos, sa naman sa Pag-ibig, maaring abutin ng hanggang 6 years imprisonment. Ang pinakamahaba po ay kung di nare-remit ang SSS contributions, 6 years and 1 day to 12 years.
3: Wow.
5: So, nai-imagine ko na nasa preso ka, ang katabi mo ay gumawa ng karumal-dumal na krimen, ikaw, hindi mo lang kasi na-remit yung SSS contribution ng iyong empleyado. Mm-hmm. So,
3: hirap pa din, ano, kinalta sa sahod.
5: Kasi naman, kinuha mo, hindi mo pera yun eh.
3: Oo nga.
5: Kinaltas mo sa sahod ng tao mo.
3: Tapos hindi mo bibigay sa gobyerno para sa contributions nila.
5: Bad yun, ba yan? Okay. O sige, Attorney Carlo, please read the question of Rita.
3: Galing kay Rita, regarding po ito sa separation pay, binigyan ng notice of retrenchment, April 21, 2026, tapos effective last day of work is April 25, 2026. After 1 month, nag-follow up po kami sa separation pay, hinuhold daw po kasi may pre-audit daw po. Legal po ba ang ginagawa nila?
5: Rita, hindi. Unang-una, ganito, sa retrenchment, merong notice requirement yan. 30 days notice sa'yo at sa DOLE. Okay? Kailangan na i-file yung notice of retrenchment 30 days. Bago, hindi pwedeng parang, ayan, after 5 days, bigla ka nang hindi pinapasok. Except, kung pwedeng hindi ka papasukin, pero bayad yun. Yung 30 days na yun. Diba? Bayad yun. Hindi pwedeng parang, okay, retrench kita. Huwag ka na pumasok after 5 days. Tapos wala kang bayad. Hindi po pwede yun. Okay?
3: So, dalawang ba ng utang nito, no?
5: At
3: 30 days na palugit, tsaka yung final pay.
5: Hindi lamang yun. Ang retrenchment, may separation pay po sa retrenchment, which is 1 month salary per year of service. Kasi retrenchment yan. Eh. So, mataas yan na ganun.
3: Salary.
5: Oo. So, 1 month or half month pay for every year of service. 1 month. Kasi yung iba, parang ano lang.
3: Less than 1 year ng trabaho.
5: Oo, so may 1 month sila. So, kaya po, dapat hindi pwedeng palusot na nagre-re-audit or so.
3: Oo, wala pong palusot na ganun. Wala pong re-audit. Anong re-audit?
5: Ay nako, kayo talagang maibang kumpanya, medyo may mga palusot na ganyan. Huwag pong ganun. Let us be fair to our employees, diba?
3: Nawalan na nga sila ng trabaho. They need time and of course finances to move on.
5: Okay. May question dito si Moonjon. Pwede magtanong, pwede ko po bang sampahan ng kaso? Yung ka-workmate ko, sobra po kasi. Lagi siya naghahanap ng butas o pagkakamali para mapaakyat ako sa HR namin. Ano ba, Moonjon? Ano ba pinagagawa niyo na yun?
3: Ng... Kapagalit na galit dito sa...
5: Hindi, bakit yung office mate na palagi siya nire-report sa HR? Moonjon, tingnan mo muna ha. Baka naman marami ka rin violation. So siguro, unang practical advice ko sa'yo, make sure walang mahanap na butas sa'yo. Okay? Kasi baka kung may, you know, when there's smoke, there's fire. So medyo ano ka lang doon, di ba? Pero, let's say, di ba, Attorney Carlo, kung mga unfounded naman or frivolous. Ako, for me, if you were to ask me, it's an HR matter dapat. no? Dito mo susolusyunan yon na parang yun nga, pinag-iinita ka ng office mate mo o ganyan. Ikaw naman ang pa-HR sa kanya.
3: Oo nga.
5: Ipa-HR mo siya sa ginagawa niya sa'yo.
3: Meron kasi tinatawag din sa korte na abuse of rights. Pero tingin ko malabong mangyari ito considering na ang reporting na ginagawa niya ay pursuant din sa karapatan niya.
5: Oo.
3: At obligasyon niya bilang empleyado na i-report. I-report.
5: Report?
3: I-report.
5: Oh my God.
3: Infractions na ginagawa ng kapwa niya empleyado sa tamang otoridad, which is yung HR.
5: Let's Iwan. Play ping-pong!
3: Gutom na po. Gutom na.
5: Hindi natin narinig. Tawa na lang ako ng tawa sa utak ko nung malakas eh. Anyway, so yung po, no, kasi... Alam mo, tingnan mo rin kasi ba't ka nare-report sa HR. Moonjun, sorry, hindi kita masyadong kakampihan dito.
3: Pero to yung Nikki, kung talagang first report, hindi totoo. Second report, hindi totoo.
5: Kung fabricated, ibang usapan yun.
3: Pwede itong abuse of rights. Mm-mm. Kasi nga, inaabuso niya yung proseso, yung sistema para i-hassle ka.
5: Oh, yun. Grabe naman yung hirap na may ganun ka-opisina.
3: Damages. No? Ayun.
5: Attorney Carlo, makibasa ang tanong ni Andrelyn.
3: Ang sabi ni Andrelyn, tanong lang po, na-discrasya po yung brother-in-law ko po, in duty po siya. Bali, yung paa niya, stainless na po. Ngayon po, may second surgery pa po siya. Ngayon, gusto ni company na hindi nasasahuran in-law ko po kasi hindi na daw po makapagtrabaho. Magbigay na lang daw po sila ng 5,000 na cash assistance a month. Pwede po ba yon? Wala po siyang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sa billing naman po sa hospital, 112,000 ang bill niya. Sa stainless, humingi po ng kami sa Congress po ng 70,000. Binigay po rest ng company na dapat ang mag-shoulder. May habulin po ba kami sa kanila?
5: Okay. Ito po, pag meron po mga injury, workplace injury,
3: mm-hmm.
5: Di ba may Employee Workers Commission, pero yun po kasi kaya po yun nasasaklaw ng SSS.
3: Mm-hmm.
5: So, kung wala naman pong negligence dun sa company, ang magsho-shoulder po ng mga cost niyan would be SSS. No?
3: SSS, kung nababayaran.
5: Oo, kung hindi, talagang yung buong, yung kumpanya, yung shoulder niyan. Okay.
3: Hindi pa yung SSS doon.
5: Pangalawa, hindi pwedeng basta-bastang hindi ka lang papasukin dahil may injury ka nga na ganyan. Pwede nilang gawin yan. So, balit, babayaran ka ng separation pay.
3: Mm-hmm.
5: Ang separation pay dyan malaki is 1 month salary for every year of service. Diba? So, ano yan?
3: Saka yung allegations na dahil sa trabaho ay hindi ka makapagtrabaho, dahil sa kalagayan mo, medical condition mo, pwedeng ipakonsulta yan sa isang public health office. Public health hospital, doktor, para lang siguraduhin na ikaw ay fit to work kasi kung may fit to work certification ka, ay hindi ka pwedeng pagbawaling pumasok. Yun nga, magiging retrenchment ang lalabas yan.
5: Hindi retrenchment.
3: Retrenchment. Magiging
5: removal due to sickness or illness or disability.
3: Kung merong ground, ha?
5: Okay, yeah. May para sa akin, umalis ka na sa kumpanya niya. Kung ganyan rin naman, walang hindi nag-aano ng field, walang field health pag-ibig. Huwag ka mag-resign. Huwag ka mag-resign kasi wala ka makukuha.
3: Karapatan mo yun eh. Pas hindi nasunod yung karapatan mo nung na-injure ka. Walang tutulong sa'yo, di ba?
5: Okay, may tanong dito sa Bibiana. Magandang hapon po. Tanong ko lang kung legal po ba sa barangay na half day lang sila open. Salamat po. Ano ba yan?
3: Hindi
5: ah. Grabe ah. Ano yan?
3: Oo.
5: Ano sila kung maka-half day?
3: Magbigay alam po yan sa mayor's office po or sa DILG po.
5: Mm-hmm.
3: Meron pong administrative supervision po yung dalawa na yon. Pwede po silang pagpaliwanagin. Tapos kung
5: hindi po pwedeng ganun. Kasi pera ng taong bayan din ginagamit pagpapasweldo.
3: May sweldo po yung mga barangay, yung mga official ng barangay, ha?
5: At i-report mo yan.
3: Mm-hmm.
5: Ako naman, kung may nakikinig sa inyo mga taga-barangay, huwag nyo pong gawin yun. Kasi hindi man po tama yun, di ba? Imagine mo kung yung mga hospital bigla nag-half day lang sila.
3: Mm-hmm.
5: Kasi kailangan din ng servisyo nyo ng mga taong bayan. At tandaan nyo po, kayo ay public servant. Tagapaglingkod po sa mga tao. So, anong klase naman servisyo mabibigay mo sa half day? Diba? Tsaka talagang hindi naman yun yung normal hours. May hours of work.
3: Yes.
5: Oo. So, ikuha ko sa'yo, isumbong mo yan sa mayor's office
3: or
5: and sa DILG. O kaya mamaya, tanongin mo rin si Kapitan. Alam ba ni Kapitan yun?
3: Oo. Okay.
5: Baka paminsan kasi hindi alam ni Kapitan nangyayari yun eh. Busy siya, hindi niya alam. Wala na pala yung mga tao niya. So, ipaalam mo rin sa kanya. Okay. Oh, may tanong si Fula.
3: Oh, si Lay, may shout out. Sabi ni Lay, shout out to these two amazing lawyers. Thank you for inspiring and touching the lives of many Filipinos. Miss you both and see you soon.
5: Leo, how are you? Lay ka na pala ngayon. Nakakatawa ka. Kaibigan ko po yan nung college. Grabe, napakasipag po niyan.
3: Kung college po, nagtatrabaho na siya eh.
5: Si Leo. Okay. May, ano na si, ano dito, si Fula. Pakibasa.
3: Sabi ni Fula, pwede po bang magtanong? Obligado po ba kaming lahat gumastos sa mga nakasakay sa pampasaherong tricycle ng mister ko po? Na-aksidente po kasi tapos may 5 bata na kailangang magpagamot.
5: Okay.
3: Legal obligation yon. Kasi meron po tayong tinatawag na tort. Yung tort po ay damyos na obligado kang ibigay kung ikaw yung may kasalanan at merong negligence. So yun po yung elemento. Merong damage o injury, may negligence ka, at syempre, babayaran mo kasi yung damage o injury ay dahil sa kapabayaan mo. Now, Fula, kung wala kang kapabayaan, kunwari, tamang takbo, may ubod ng laking butas na hindi mo naiwasan, na wala dapat doon, iba yung dapat singilin doon. Siguro yung, sino ba, City Hall, o kung sino mang merong administrative supervision ng kalsada na yon, na dahilan kung bakit ikaw ay na-aksidente at yung mga pasahero mo na-aksidente. Yung liability dun sa merong obligasyon pa ayos yung kalsada na yon. Pero, kung dahil mabilis ka magpatakbo, or meron kang neglect na ginawa, hindi mo pinaayos yung sakin na maayos, na nagdulot naman ng pagkaka-aksidente ng sakay mo, ikaw ay magiging liable nito. Kailangan mo sila ipagamot. Yun na nga lang eh. Pwede pa nga sila magsampa ng simple negligence or reckless imprudence resulting to injuries. Criminal na kaso po yun.
5: Alam nyo, you know, bottom line, dapat maging safe po tayo sa pagmamaneho.
3: Mm-hmm.
5: Lalo na kung tayo ay public utility vehicle. Kasi nagtitiwala po yung mga pasahero natin sa atin. Diba? Halimbawa, yes. Kahit yung mga angkas ka o kaya sa tricycle, nagtitiwala naman na maidadala mo siya safely doon sa kanyang pupuntan. So, may responsibilidad po tayong ganun. So, let's not take it lightly kasi may mga pamilya din po yun, may mga mahal sa buhay. Kasi paminsan, alam mo, nakikita ko yung mga ibang disgrasya. Lalo na, Attorney Carlo, National Highways, pag may tricycle.
3: Delikado po yun.
5: Kaya, ang hirap nun eh. Dapat nag-iingat tayo. Hindi siya parang for fun lang. Kasi po siya nakikita ko parang naglalaro lang. So, meron tayong responsibility in that case. O, sige. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Carmela.
3: Galing kay Carmela, tanong lang po. Pinagkatiwala po sa amin ang batang 7 taong gulang ng nanay at gusto na pong ipaampo ng bata. Pwede po bang mapasa amin ang bata kahit nanay lang ng bata ang may pirma? Dahil hiwalay na sila ng asawa at nasa ibang bansa ng tatay ng bata.
5: Answer.
3: Carmela, hindi eh. Kasal kayo, I assume kasal kayo, wala ka naman nabanggit. Tapos asawa ang tawag mo dun sa ama ng bata. Tapos yun nga lang, hiwalay na. Now, para ma-lawfully pa-adopt yung bata sa third party, sa ibang tao, kailangan consent pareho ninyong magulang.
5: Oo naman, kasi kawawa naman yung tatay, di ba?
3: Oo, kamali mo, gusto niya palang kunin.
5: Mag-asawa sila, oo. Tapos, mapaampun mo na, hindi ba lang ang consent niya. Kahit naka-abroad siya, ganun talaga. Kailangan talagang makukuha yung consent, no, Attorney Carlo?
3: Kailangan talaga yun.
5: O, sige, may tanong si Cole. Okay? Nakabangga po ako ng tao na wala naman sa pedestrian lane. Kasi yung mga sasakyan sa kanan, ayaw niya daw kasi di naman tumama ulo niya, sugat niya, isa siko, maliit lang. Then sa bandang tuhod, small scratch lang din. Tapos ngayon, nagtitext sila ng kung ano-ano, nagpapahiwatig na parang malaki hihingiin. Ano pong dapat gawin? Uy, nakakaasar yung ganyang extortion.
3: Baka nang extort. Yan, ginawa na yun sa isang kaklase natin, di ba? Nakabugado rin eh. Na kunwari, yung pala, may modus pala.
5: So, alam mo, pagka ganyan, huwag ka matakot, no?
3: Oo.
5: Kasi kung katulad yan, wala naman talaga. Kasi una-una, huwag mo sagutin sa text.
3: Huwag ka rin makipag-usap.
5: Huwag ka na kasi gawa ka kung anong pang gamitin. Kaya mo na sila, di magdemanda sila.
3: Oo.
5: Ay alam mo naman na katulad nun, meron naman CCTV, meron namang ano, kinausap mo. Yan ang maganda pag may CCTV na eh, hindi makikita ang tinakbuhan mo lang eh. So, hayaan mo na lang sila kasi parang extortion na yun.
3: No, kung gusto mo maghanda, hindi mo sila kakausapin, of course. sa side mo, preserve mo yung CCTV surveillance videos, magpa-request ko na, ka na, kasi ebidensya mo yun eh. Tapos, kailangan mo patunayan na hindi ka negligent. Panghanda lang. In case
5: magkakata oh, hindi naman daw, nag-go naman daw eh, tapos tumakbo.
3: By prove na hindi ka negligent, mga witnesses sa paligid, siguro naman may mga nakakita na tumakbo na lang yung babae bigla-bigla.
5: Oo, oh, nandun yan. Kaya, alam mo, may sakit tayong ganun. Oh. Mahilig tayong tumatakbo na lang bigla kung kailan stop, kung kailan red light or ano. But, tas hindi pa pedestrian lane. Alam mo, nako, nangyari sa atin yan, di ba? Yung kapatid ko.
3: Ay, oo. Oh, oh.
5: Binangga ng motor. Tapos, syempre, tinulungan na lang natin. Kasi syempre, ba, kung motor ka, bumangga ka sa sasakyan, ikaw talaga tatalsik. Binangga talaga siya. So, tinulungan, sabi ko, di ba, dalhin sa ospital, dinala mo. O di, okay na sana. Dumating yung mga kamag-anak, tapos kung ano-ano mga hinihingi. Ah, pag ganyan, ayoko na. Sabi siya, umalis ka na dyan. Di, mag-demanda kayo. Di ba? Demanda kayo. Kasi pa, I don't understand, no? Why we have to be greedy about things, no? Lalo na kung may sala ka pa, ikaw pa yung talagang ano. But nangyayari po yan sa atin sa Pilipinas. Kaya mag-iingat po tayo. Okay, may tanong si Christy. Attorney, may laban ba ako sa anak ko? Nasaktan ko po siya. At napuno na lang po kasi ako. Pinid-DSWD ako. Minor pa po kasi siya, 17 years old. Madami naman po kasing dagdag at na-brainwash na po kasi siya. Ano pong dapat kong gawin? Oy, ano bang anak yan? Pinid-DSWD mo anak mo. Pinagalitan ka lang, tapos nasaktan ka siguro doon sa pagagalit. Nako ha, bad yun.
3: Hindi, tingin ko hindi lulusot yan. Yan. Po, ang premise po ng child abuse is pang-abuso, meaning pang-degrade ng development ng bata. Yung mga actions yung po dapat, yun yung magiging epekto. Eh, hindi naman yun yung dahilan kung bakit mo siya, bakit ka nakipag-away dun sa anak mo eh. Ito ay para pagsabihan siya, para i-disiplina siya.
5: Hindi, tsaka I'm sure, kasi 17 years old to, kala mo naman, hindi naman ito yung sobrang baby na ano. Ngayon, may ano pa ang Korte Suprema, may kaso na po yan, no? Na kasi ang parent, may karapatan man disiplina ng anak. Okay? Ang pamantayan naman, it must be reasonable, moderate degree, it must not be severe.
3: Hindi excessive dapat.
5: Hindi excessive. Mm. So, ang ganyang klase, let's say, napalo mo or nasampal mo. Kasi, sinagot ka na ganun. And hindi naman excessive. Hindi use of excessive force. I would like to think, hindi po pasok yan sa child abuse. Diba? Ang hirap ng ganun. Pina-DSWD siya.
3: 17 pa.
5: Tsaka 17 years old. Alam mo yun? Alam mo naman 17, no? Hindi na bata talaga per se yan, eh, no? Edad-edad na lang yan, eh. Tsaka para sa akin, dapat, alam mo yun, respeto sa magulang.
3: Yes.
5: Respeto sa magulang. Kasi, nako, magiging magulang ka rin. At maramdaman mo yan kung binabastos ka ng anak mo.
3: Then, curious na ako kung ano kayang sagot ng DSWD dito. Kasi nanay niya yung nagalit sa kanya eh. Tapos 17 years old siya eh. Siguro may ginawa naman talaga to.
5: Oy, ma'am. Para naman hindi mo alam ano ginagawa ng mga 17 years old.
3: Hindi ka nang dipinayagan.
5: Oo, siguro. Hindi. Lasing-lasing. Okay, o ano, nag-cutting classes. Di ba? Ganyan yung mga usual eh. Tapos napagalitan, tapos sinagot, nasampal lang nanay. Ganun yun eh, di ba? So, hindi po yan child abuse kasi hindi pa rin tinatanggal ng batas ang kapangyarihan ng mga magulang na magdisiplina ng anak. So long as it is not excessive, it's not severe, it must be moderate, and it must be within reasonable limits, diba?
3: Discipline, obligasyon niya na magulang.
5: Ito si Mel, may tanong attorney, sa pagpapatitulo po ng lupa, saan at ano po ang una namin gagawin? Mahirap lang po kami. Salamat po. Attorney Carlo.
3: Ang hindi sa akin sigurado dito, Mel, may titulo na ba talaga?
5: Malamang may titulo na yan, let's say.
3: Mas papalipat sa kanila.
5: Oo.
3: Ang proseso ganito. Well, kailangan mo muna magbayad ng mga amelyar, check mo yung amelyar, tapos tingnan mo kung merong tatak yung titulo mo. Kung okay na yon, ang unang-unang step, magpirmahan ng transfer deed, deed of sale, deed of absolute sale, kung ano man dokumento yan na isinasalin sa iyo yung titulo. Yung dokumento na yun, papadala mo sa BIR para i-assess kung magkano yung buwis at magbabayad ng buwis. Ito yung unfortunate thing. Ang buwis kasi, nakadepende yan dun sa halaga ng lupa na ililipat sa pangalan mo. So, hindi natin maiiwasan yan. Sana makaya mo yung buwis na bayarin dun sa pag-transfer ng lupa na yun. Pagkatapos kasi ng BIR, may babayaran ka pa na transfer fees, registration fees sa Land Registration Authority o sa Register of Deeds. So, isa lang opisina lang naman yun. So, parang pumapatak mga 7 to 8% nung halaga ng nung nakasulat sa deed of sale mo na yan, yun yung magiging bayarin mo for taxes.
5: Kaya take note po kung bibili po kayo ng lupa, wag kasi akala niya ba, wag niyo isasaid yung pera niyo na yung pambayad. Dapat make sure may budget din kayo para sa mga taxes. Kasi i-check niyo ha kung fully paid yung mga amilyar niyan kasi may mga penalty yan. Mamaya pinagbilan niyo hindi niya binayaran. O so pag hindi niya binayaran, eh, doon mangyayari niyan. Ikaw ang hindi matatransfer sa'yo hanggat hindi fully paid.
3: Yes.
5: Okay, Mel, sana naliwanagan ka. Sana po mga katropa namin, may natutunan kayo kahit papano ngayong araw po ng Martes dito sa Ang Buhay at Batas. Don't forget to like, follow, and subscribe po sa aming mga Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Muli po kaming inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Para sa Ang Buhay at Batas.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Oh. RJ Patro.
1: Hey. Teka, mukhang malakas ang hangin sa labas ah. Hello. Hilong-hilo na ba tayo, mga ka-RJ Patrol? It's RJ Patrol time. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world. Muling bumabati ang RJ Patrol. Dito sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV, Cable Channel 224, YouTube, Facebook Live, see me, listen to me, make it a habit. This is RJ Patrol. It's a Tuesday, ladies and gentlemen. Pag Tuesday, let us choose to be better. Good. Di ba? Let us be good. Good to ourselves. Good to everybody around. Choose to be positive. Choose to do good. Sino ka ba yung sinabi natin pambansang bayani last week? Di ba si Senator Jinggoy Estrada? Pambansang bayani ng Pilipinas sa bagong henerasyon. At saka may kumakontra, merong wala. May wala naman. Walang pangkontra. Ayaw kumontra. Eh kasi po, minabuti niyang panindigan yung kanyang prinsipyo at ngayon nakakulong. Maraming nagsasabi na hindi tama yung ginawa niya sa sarili niya kasi pwede naman daw siyang makaligtas sa pagkakulong kung ha, tatalon sa kabilang bakod eh una siyang hinikayat na Tagalog na inamuki. Di po ba sa malarila na tumalon sa kabilang bakod.

0: bukod. Nanatili siya sa kanyang grupo, hindi siya naging Judas, not pay. God knows who does not pay. But let us not use the name of the Lord in vain. Pambansang bayani ng Pilipinas. Ngayon, ang bagong pambansang sinisigaw ng mga ka-RJ Patrol. Pambansang Simangot ng Pilipinas. Pambansang Simangot? Sino ba yung palaging nakasimangot? Diyan sa Senado, ha? Nasa Senate tayo palagi. Si Senator Rodante Marcoleta ba? Well, your guess is as good as mine. Siya po, daw po. Hindi yung, ano ba yun? Ang daming mga patutsada sa kanya. Mandaming upak, lalo sa aking mga kapatid sa pamamahayag. Nagiging ano siya pambansang kalaban ng media ng pamamahayag. Hindi lang pambansang simangot. Pambansang kalaban ng media. Napakaraming tawag bansag sa kanya Naglabasan tuloy, yung media pa kakantin mo. E di talagang makakatikim ka ng rest back. Ano ba mga tawag sa kanya? O kung matitiwalag daw siya dahil sa kaso niya, matitiwalag nga ba siya? Hindi naman yata. Walang balita doon . Kahapon nga, may nagsabi na, lagot kayo sa Iglesia ni Cristo kapag kinantin niyo si Rodante Marcoleta. Ang nagsasabi ngayon, pag nagtayo daw siya ng kanyang sariling reliyon, ano yun? Wig daw po, WNC. Wig ni Cristo. Eh, nako. Wag. Pambansang wig din ba si Senator Rodante Marcoleta? Binabanatan niya kasi ang media, kaya nakatikim siya ng rest back. Sinasabing ang media ay prone o kaya ano. Tawag dyan, yung malambot o mahina sa tukso. Kapag inabutan ng malemaleta, hindi lang malemaleta, sobre lang, ayos na. Ayos na kagad. Eh paano na daw po yung mga binabalita ng media kung hindi na balanse dahil nakatanggap na? Alam na, nakatanggap na . So, yun. Ang gagawin nun, ito twist na yung balita. Pabor doon sa nagpadala ng maleta or nagpadala ng pera or sobre. Diretsuhin na natin, salapi. Alright, pambansang bayani, pambansang simangot, pambansang buhok mo wig. Ito ang report. Senator Riza Hontiveros nananawagan ng masusing investigasyon sa lumalalang insidente ng krimen sa mga paaralan. Karumaldumal nga po nangyari kahapon. Report na DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, nais na paimbestigahan ni Senadora Riza Hontiveros ang lumalalang insidente ng krimen sa mga paaralan. Ito ay matapos na panibagong krimen ng pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo ang nasawi at may mga nasugatan ng mga estudyante. Iginit ni Hontiveros ng paaralan ay hindi dapat lugar ng takot at karasan na dapat manatili silang ligtas sa lugar upang makapag-aral ang mga estudyante ng malaya at walang pangamba. Nakakadurog ng puso aniya ng senadora ang naganap na trahedya at nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at mga nasugatan sa pamaril ng dalawang minor de edad na sospek. Aniya dapat na agarang aksyon ang narapat at hindi dapat na masanay ang publiko sa ganitong karumal-dumal na krimen. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tigalgal nga yun nangyari dyan sa Region 8 kung saan may pamamaril sa loob mismo ng paaralan. Noong aming panahon po, suntukan lang kung mayroong mga serious physical injuries na natatamo ang yung mga nabubugbog, either may bato, may gamit, wala pong bihira pa nga nung panahon namin, 60s, 70s, na may kutsilyo. Yung mga gumagante, yung mga nag-aaway sa loob ng campus. Pero ngayon, baril na, gumagaya na sa ibang bansa. Dahil yung baril, pumalit na sa balisong. Diba? Pinalitan na ng baril yung balisong. Nung araw, di po ba common sa mga komunidad sa Visayas, Mindanao. Maraming naglalako, yung mga mahilig maglako ng mga paninda. Either ano ba yung mga pinaglalako nila, mga kumot, damit, o tela noon. Uso yung mga modista nung araw . Yung dadalhin mo yung tela at papasukat mo, sarili mo, susukatan ka at gagawing polo shirt o kaya gagawing pantalon. Otso diretso, may mga itong tawag. Otso diretso, kapag yung tailoring, may nakita ka naka-display sa kanilang iskaparate, istante, na tela at nagustuhan mong gawing pantalon mo, otso diretso tawag doon. Binili mo yung tela nila, at the same time, sila ang pinagawa mo ng gustong mong ipagawang isusuot na damit. So, yan po nung araw. Yung mga naglalako, nabanggit natin, kadalasan mga Batanggenyo, Batanggenya. Ang mga Batanggenyo, Batanggenya, may palaging balisong kasi po yung balisong galing ng Batangas, gawa ng mga Batanggenyo. So, nung araw, nauso yung balisong. Pero ngayon, pumunta ka na Batangas, Cavite, for that matter, o sambayang sa Southern Luzon, baril na yung laman ng bag. Yung laman ng portamoneda, baril na, hindi na. Nag-level up na. Dito, mga minors, yung nangyari dyan sa Leyte. Kita mo, baril ang gamit. May kamag-anak na pulis, may kamag-anak na sundalo, may access. Although, sa totoo lang, napakaraming gunsmith dyan. Pumapangalawa yung Region 8 sa maraming gumagawa ng baril. Backyard man o legal, gunsmith namin ay mga waray-waray. Shout out tayo kay Bert Azores. Taga Katbalogan ba siya? Samar. Siya yung aking gunsmith. Par excellence. So, unang mga naging gunsmith ni nung ating world champion na Jethro Dionisio. So, yung baril ay talaga nakakatakot na. Marami nagsasabi na paghawak pa lang ng baril, yung iba, nanginginig na sa takot dahil may stigma yung baril na nakamamatay talaga. Kapag gumamit ka ng baril, parang feeling natin, sure ball na patay. Di ba, natunghaya natin nung 80s, kung paano yung mga Sparrow, yung mga nagsasalvage na mga kilusang komunista, baril ang ginagamit. Para barilin yung police, sundalo, ina-ambush sa palengke, sa mga kalye, naka-duty yung mga police, patay, dyan. Galing ako sa Davao . Yung mga panahong yun, talagang talamak yung patayan sa gitna ng mata ng publiko, nakikita ng publiko. Isa pang report, Senator Bongo, kinalampag ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng agarang investigasyon sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, kinasawi ng tatlong estudyante. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Kinilampag ni Senate Committee on Youth Chairman Senator Christopher Bongo ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agarang magsagawa ng investigasyon sa naganap na pamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng iba pa. Aniya dapat na agarang matukoy kung paano na ipasok ang baril sa loob ng paaralan ng dalawang sospeka. Bilang isang magulang, napakalungkot para kay Senator Go ang ganap na trahedya sa mismong paaralan pa na inaakalang ligtas ang kanilang mga anak. Nagpaabot din ang pakikirami ang senador sa mga magulang ng mga nasawi at sa mga nasugatan sa trahedya. Nananawagan din ang mambabata sa mga kababayan na huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi madagdagan ang pangamba ng publiko. Tututukan aniya ni Senator Go ang isyong ito na kung meron dapat ayusin sa mga kasalukuyang batas katulad ng Juvenile Justice and Welfare Act as amended at mga regulasyon ay dapat nang ayusin ngayon at huwag nang hintayin na magkaroon na naman ng panibagong trahedya. Samantala, iginit ng senador na nananatiling bukas ang kanyang tanggapan upang makapagbigay ng tulong sa mga magulang at kabataang apektado nga ng insidente sa abot ng kanyang makakaya. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Palabot nga yun pag gano'n. Alam po ninyo, sa aking punto naman, sportsman ako, alam po ninyo na na-develop ko po yung pagiging yung cool-minded, kalmado. Dahil sa sports, dati po akong napakalupit na fighter sa karate, martial arts. Pero nakita ko yung paglalong tumataas yung rango mo, lalo kang nagiging mabait. Pasensyoso. Saka sports laang. Di ba pag nag-indulge ng sports ang kabataan, tinuturoan sila sa mga orientation na palaging sport lang. Sabi nga yung sinisigaw ni Idol Ira Panganiba na sport laang! Ibig sabihin, think of being a good sportsman. Parang sportsmanship. Walang pikunan, kung maaari. Para ano, ma-divert. So, ma-divert yung galit. Meron naman pagdating sa mga corporate, para mga team building activities, ini-inculcate naman sa isip ng tao yung inhale, exhale. Think twice, think many times bago ka mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Bago ka maisip pumatay ng tao or gumanti or ano ba. Minsan na, influensyan tayo ng mga pelikula eh. Yung bida na bubugbog sa umpisa at pagkatapos. Minamasaker yung mga kalaban pagdating sa dulo. Minsan ganun eh. Naging, no violence please. Oh, Sir Rick Orasyon, good morning Sir Angelo. Hey, kasadya sa Kabuntagon. Oh, sadya kayo Rick. Kasadya yun. Sadya kayo ang Kabuntagon nato. Si Boying, si Ramiro Valentino Iglesias, I'm watching live, Mama Boy. Now, musta na po kayo? Well, ito. Andito tayo, still here. It's so cold in Australia today. 4 degrees, minimum 15 degrees today. Aba, ang lamig pala dyan, Boying. Keep cool, sabi nga. Sports laang. Okay. Ingat lang po kayo dyan, Boying Ramiro Valentino Iglesias, dyan sa Adelaide, Australia. Si Rick Orasyon, this is the result of our juvenile bill that minors commit crimes exempt in jail. Young felons should be imprisoned. Actually, yung binabanggit na Juvenile Delinquency Act o law system, ay may konting ano dapat ma-amend. Eh panahon pa ni Tatay Digong yan eh, yung ipinasa ni author niyan is Senator Kiko Pangilinan na ginawang 17 ba ang age of discernment. Ibig sabihin, below 17, hindi mo pwedeng ikulong. Pero anyway, sabi ng mga abogado naman, pag ma-establish sa korte na you acted with discernment, ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo ay masama at ginawa mo pa rin, kulong ka. Yun lang. Good morning, Shirley Uyang. Oh, thank you for your support sa RJ Patrol. On a Tuesday, sabi nga ni Rick Orasyon, kasadya sa kabuntagon. Ibig sabihin, masaya yung morning. Masaya yung morning natin, mga RJ Patrol. O, sino-sino ba yung mga, o, God bless the Philippines. O, all right. expire yung... yung kuminsan out of control, banggitin natin yung nangyari dyan sa school campus, San Jose campus. Eh, pag hindi nakokontrol yung bugso ng damdamin, lalo mapusok pa dahil batang-bata pa, eh talagang will go out of bounds talaga pag ganun. Oh, yung kuminsan eh, alam po ninyo yung lugar dyan, Region 8, parang ang dating nakasanayan naming mindset ay ano, yung mga waray-waray ay mga warrior, hindi lang waray, warriors, parang mga kapatid nating Muslim, mga warriors daw po. Pero ang waray-waray, alam po ninyo, dun sa bandang Samar area, kapag may mga yung pasayaw, benefit dances nung araw, aba may dalang itak yung mga sumasayaw. Doon sa Samar, kapag bakit? Ano nangyari? Kapag maganda yung itak mo, ipogi ka. Nadadala ka daw ng dalamong itak eh. Nung araw, ano yun, parang signature ng pagiging pogi. yung itak mo, yung itak na pang ano talaga, yun talagang nakakatakot eh. Kung may samurai o katana, yung mga Japanese, sa Bisaya, yung pinuti o ginunting, sabi ng mga Ilonggo, o barong sa mga kapatid na Muslim, Chris, mga ganun. Yung parang pang pandigmaan talaga, panggera. So, kaya dyan sa waray-waray area, cuidado talaga. Nung araw, may mga pabaon kapag pupunta ka ng Samar, Leyte. May pabaon na payo yung ating mga nakatatanda. Ingat kayo doon. Dapat, halimbawa sa gitna ng maraming tao, dapat nakikita nyo yung likod nyo. Ibig sabihin, magkaharap kayo, yung cover me and I will cover you. Parang ganun. Kasi po, anytime, pwede kayong pagkursunadahang saksakin, tagain, mga ganun. So, nakakatakot po. Kasi kursunada lang doon sa kanila, eh parang trip na. Trip na. Yun ang mga itinuro sa amin ng mga nakatatanda nung araw eh. Oo, parang naniwala ako kasi naging head ako ng isang grupo dyan sa Philippine Airlines nung araw. Eh, nagkaroon ng kaunting reshuffle. Hindi naman ito offending para sa mga kapatid na waray. Pero waray yung ano, sinaksak ng natutulog yung pumalit sa kanya. Parang feeling siguro niya, sinulot yung pwesto niya bilang supervisor ng isang grupo na wala namang kaalam-alam yung pumalit, natutulog, ginapang sa barak, pinagsasaksak. Alam po ninyo, pag mga ganong yung masyadong mapusok, sa walang preno, at hindi nag-isip muna bago gawin yun. Kita mo, yun, madilim na yung kinabukasan. Pag nahuli ka, kulong. Eh, ang tagal mong bubunuin yun sa bilangguan. O kaya, tumakas ka, eh, parang destiero ang dating. Hindi ka pwede magpakilala doon sa pinuntahan mo at iwa-wanted ka na dito sa pinanggalingan mo. O, eh, buong buhay mo, nagtatago ka, tumatakas ka. Malungkot yung mga ganong sitwasyon. Dapat napapag-isipan yan ng ating mga kababayan na sa gitna ng mga awayan, bangayan, eh, huwag tayong humantong sa ganon. Paggawa ng talagang pagkitil ng buhay ng ating kapwa-tao. Isa pa report, 2.6 million pesos talaga ng illegal o illegal transport na diesel na samsam sa driver at helper. Arestado! Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Nasamsam ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 8,000 litro ng illegal na diesel na nagkakalaga ng migit kumulang 2.6 million sa isinong operasyon sa Buwak, Marinduque. Arestado ang isang truck driver at kanyang helper na kapwa residente ng Chaong, Quezon matapos mabigong magpakita ng kukulang lisensya at permit mula sa Department of Energy o DOE para sa pagbiyahe at transaksyon ng naturang produktong petrolyo. Bukod sa malaking dami ng diesel, kinumpiska rin ng mga otoridad ang tanker truck na ginamit umano sa ilegal na operasyon. Ayon sa CIDG, mahalagang masugpo ang ilegal na kalakalaan ng produktong petrolyo upang maprotektahan ang mga mamimili, matiyak ang pagsunod sa batas at maiwasan ang pagkalugi ng pamahalaan sa buwis at sa iba pang kita. Nahaharap ngayon ang 2 suspek sa kasong paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 o ang Batas Laban sa Ilegal na Pag-iimbak, Pagbibenta at pagdadala ng mga produktong petrolyo nang walang kaukulang pahintulot. Patuloy naman ang paalaala ng mga otoridad laban sa mga sindikatong sangkot sa illegal na fuel trading kasabay ng pinahigting na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sinasabi natin eh. Gagawa ng illegal, ano? Pero, saan ba yan? Patawag nga si Romel. Saan pinanggagalingan ng mga illegal na transported na diesel? Oo. Kasi nung araw, panahong dekada 90.
3: Sorry.
0: Excuse me po. Early 2000, di po ba uso yung mga smuggling? Diesel, oil smuggling, dyan sa may bahagi ng gitna ng Subic, waters, Olongapo, Bataan, di po ba? May refinery dyan? Pero mayroong tawag doon na nakasakay lang ng barges yung mga smuggled na mga langis. Eh, paano na ba yung ganun? Dapat ma-follow up yung mga insidente ng ganun. Malaman lang kung anong naging conclusion ng gobyerno, Department of Energy, para masolusyonan yung mga ganung mga sitwasyon. Kung marami yung diesel o crudo, dahil ito yung pinakamahal ngayon eh. Halos pinakamahal ang presyo ng diesel, ng crudo. Crudo pa naman ginagamit ko sa kotse ko. Nung araw kasi, nag 23 pesos per liter yung diesel. Nagpanik na ako. Binitawan ko na yung gasolina na sasakyan. Naghanap ako ng pagbentahan tapos nagpalit ako ng diesel. Noon pa yun, ang liit-liit na, ang baba-baba pa noon. Pero ngayon, sa bagay, bumaba ang presyo ng diesel ngayon. Kita ko parang 69 pesos yung nadaanan ko. Ba, bumaba. 69 pesos per liter dito sa Chevron, Caltex, o kaya sa Shell, dito sa may JP Rizal. Alam nyo na kung saan yung Pero may mga ibang petrol na nagmumura. At, o kaya, yung clean fuel ni Congressman Bong Suntay. Doon ako nagpapakarga, meron ako rewards card, VIP card. 2,200 rewards units, points. Nakakakuha ako ng 25 kilos na ito, gasoline rollback, 3 pesos and 90 centavos sa gasolina per liter. Yung diesel, nag-rollback ng 5 pesos and 90 centavos per liter. Yung kerosene ay 11.4 pesos. Rollback of, yun. Thank you, Melvin, sa research mo. Nag-rollback nga. So, pakarga na, pakarga. Bago dumating yung, unless may karga pa kayo, tapos palapit na ulit yung Tuesday. Every Tuesday kasi, either may rollback o price increase. So kung kaya ng karga ng yung tangke na dumating ng Monday, kasi Monday nag-a-advise na sila whether on a Tuesday magkakaroon ng rollback o increase ng oil prices. So pag dumating ng Monday yung karga nyo, hintayin nyo mag-Tuesday kung mag-rollback. Pero kapag price increase ang abiso ng multinational oil companies on a Monday, eh, bago maghating gabi ng Monday, magpa-full tank na kayo. Ganun lang po, rule of thumb. Right, break tayo. Ang oras, alas 10:32 ng umaga.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to RJ Patrol Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: RJ Patrol! Alas 10:34 na po ng umaga sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Si Jaime Samoya Bernante, good morning ka RJ Patrol, morning Sir Angelo. Bullying talaga Sir Angelo, nagsimula sa pamilya, relatives, control emotions lang. Oh, ganun po yan. Well, yung positive mental attitude dapat pairalin dyan. Yung bullying na sinasabi, hindi yan nawawala sa campus o kaya sa bahay. Normal lang po yan ang ang dapat ang dapat ay yung mga magulang mismo inculcate sa isipan ng mga anak, next generation, na mahirap yung consequence na kakaharapin kapag nakagawa ng matinding kasalanan sa kapwa, sa batas. So, ano lang talaga, medyo kailangan yung values na ini-impart ng mga magulang sa kanilang mga anak. Opo. Ano ba yun? Meron kasing, naalala ko, may celebrated case ako noon na yung nanay mismo nagtetestify na lumuluhod pa sa mayaman, ano? Pupunta pa ng Jerusalem. Iniluluhod yung anak niya na medyo hindi niya makontrol. Eh kasi siguro, ang pagkakaalam namin po, yung tatay ay inispoiled yung anak na parang kahit anong gawin ng anak, gagawa ng paraan ni tatay, ni daddy, na mailusot yung anak. Kapag ganun yung pagpapalaki mo sa bata, na parang kung ako nga sa sports, unang-unang sasabihin ko, kailangan sa mga next generation, sa anak, dapat matuto tayong tumanggap ng pagkatalo. We have to be graceful in accepting defeat, diba? Pag natatalo tayo, hindi yung maraming tantrums ang gagawin at saka kapag spoiled brat, may magbabalak pa ng ikasasama ng kalaban, ng kapwa. Hindi po masama yun. Hindi po maganda yun, rather. Masama po yun. Kasi kapag lumalim po yung ating pananampalataya sa Diyos mismo, nasa scripture po yan, nagsasabi si Lord, vengeance is mine. Kapag matindi yung parang ano mo, pag himutok mo or paggalugmok mo or pagka feeling mo, pagkatalo mo at feeling mo may mali kaya ka ikaw ay natalo or feeling mo ganun sa isip mo, dapat kang gumanti. Isipin mo na lang yon, nasa scripture po yon, sinasabi ni Lord, leave it to me. Ibig sabihin, ibigay mo yon sa akin kasi ako na. Kung sakaling nakikita ko, because God sees everything eh. Makikita niya pati yung damdamin nung lumaban sa'yo or umapi sa'yo o nang api sa inyo. Nakikita rin ang Lord yun. Di natin alam kung man of God din yung nang api sa'yo. Kasi kung minsan, ano lang po natin yan eh, yung simbuyo ng damdamin kung minsan, spur of the moment, biglang nagpe-flare up, nagkagalit, nagwawala. Pero usually, sandali lang po yan. Kung minsan kapag nasa puso niya na may Kristo, pagkatapos nun, may burst, ma-outburst niya, hihingi ng tawad eh, kay God eh. Lord, medyo out of control ako kanina. Sorry, patawad po. Pero hihingi ng patawad. God is always forgiving. So, at that instant, na-forgive siya. Pero ang tao, hindi nakikita yun eh. So, ang nakikita ng tao, yung panlabas na kaanyuan or yung experience na natamo dun sa taong yun, hindi niya makalimutan yun. Ang mangyayari, magde-device yan ng pagganti sa kapwa. Mali po yun. Kasi lalo kayong, ang isang mali, susolusyonan mo ng isa pang mali, ay lalong parang ganun, yung papunta ka sa kanal. Yung bulag, inakay ng isang kapwa bulag, saan sila pupunta? Sa kanal. Di ba? So, ganun po yan. Yung magulang, isa sa mga pinagmumulan talaga ng kung ano yung nilakihan ng isang bata. Oh. Learn to accept defeat. Oh. When you are graceful in accepting being the head or champion, leader, once in a while, you should also know or be graceful enough to accept defeat. Hindi po masama yun eh. Kasi nga, as the saying goes, kung sa ating household ay merong kuryente, may negative at positive poles yan. Negative at positive, yung ground. Hindi ko ma-explain ang gusto yan sa electrical aspect eh. Pero kapag may negative, may positive. When there is love, there is hate. Di ba? Kaya kung minsan, dahil lilipas ng lilipas, these two passes away or will pass along. Ibig sabihin, lilipas. Masaya tayo ngayon. Nagtagumpay tayo ngayon. Panalo tayo ngayon. Baka bukas, talo tayo. Iiyak tayo. Magmumukmuk tayo. Walang permanente sa mundong ito samantala buhay pa tayo, mga ka-RJ Patrol. Dapat yung mga tatay natin dyan, katatapos na ng Father's Day, ay magpakita ng ehemplo. Dahil yung infomercial nung panahon ng Marcelo, ano ba yun? Yung infomercial, pakinggan ninyo yung infomercial na ginagamit na parang strict discipline sa atin. Sabi, ang isang mali, kapag ginagawa pa ulit-ulit ng isang nakatatanda, ay gagayahin ng isang bata. Ganun po yun, ang patakaranda. Nakita mo. Dito sa gobyerno, kung puro pag nanakaw ang nakikita natin, nasasalamin natin kapag tiningnan natin ang gobyerno, hanggang dyan sa street sweeper, kung may pagkakataong magnakaw, magnanakaw din yan. Ngayon pala, trending na pala yung pagnanakaw. Uso na pala, fad na pala yan. Anyway, may isa pang report. Senator Robin Padilla nananawagan ng agarang pagpasa ng Emergency Oil Price Stabilization Fund. Oh, tagal. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Kahit may inaasang rollback sa presyo ng langis, ngayong linggo muling nananawagan si Senator Robin Padilla para sa agarang pagpasa ng Senate Bill number 2026 at sinasabing ipinakita ng mga kamakailang pangyari sa gitna silangan kung bakit kailangan ng madaliin ang Pilipinas ang pagkakaroon ng permanente mekanismo para protektahan mga consumers mula sa pagtatas nga ng presyo ng langis sa mundo. Iginit si Senator Padilla na nasa loob ng ilang buwan, tiniis ng mga motorista, commuters, transport operators, magsasaka, mangingisda at mga ordinaryong consumer ang sunod-sunod na pagtatas ng presyo ng langis dahil nga sa kaguluhan sa gitnang silangan at kawalan ng katiyakan sa pandaigdigan energy market. Bagamat na nakakatulong ani itong ulat na nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para mapagaan ang pangamba sa merkado at magkaroon ng inaasang pagbabanga ng presyo ng langis ngayong linggo, ay nagbabala pa rin si Senador Padilla na nananatiling marupok pa rin ang sitwasyon. Ipinunto ng senador na nagpapatuloy pa rin ang mga military operations ng Israel sa Lebanon, hindi pa rin nalulutas ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at hindi patuloy ang nawawala ang banta na isa na itong Strait of Hormuz. Ani ni Padilla na anumang paglala sa sitwasyon sa seguridad ay maaaring muli na namang makagambala sa supply ng langis sa mundo at magdudulot ng panibagong pagtaas ng presyo. Layunin nga nitong Senate Bill number 2026 na magtatag ng Emergency Oil Price Stabilization Fund, isang mekanismo na magpapaintulot sa intervensyon ng gobyerno kapag may biglang pagtaas nga ng presyo ng langis sa mundo dahil nga sa geopolitical conflict, pagkakaantalas supply at iba pang panlabas na shocks. Sa ilalim ng panukala, automatiko ipatutupad ang stabilization measures kapag umabot sa itinakdang threshold ng Brent crude oil para agad na mabawasan ng gobyerno ang epekto sa mga Pilipinong consumers at sa mga vulnerable sectors. Binigyan din ni Padilla ng panukalang Emergency Oil Price and Stabilization Fund ay hindi lang tugon sa kasalukuyang krisis, kundi pang matagalang proteksyon din laban sa mga susunod pang geopolitical conflict na maaaring magbanta sa energy security at economic stability ng bansa. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tama po yun si Senator Robin Padilla. Thank you, Senator Robin Padilla, sa malasakit mo at pagtingin sa mga consumer, tayo, yung mga motorista, kailangan natin po yan. Yung pag-stabilize, ma-stabilize po yung presyo ng produktong petrolyo. Taas pa rin eh. Pag sinabi mo 69 pesos, bigat pa rin yun. O magkano pag full tank? 69 times 80. 80 liters yung full tank ng kotse ko. So, paano na lang yan? Magkano na lang full tank ko doon? Siyempre, pag malayo-layo yung out-of-town trip mo, siguruhin mo full tank ka dito kasi kung minsan, bihira lang sa probinsya, malalayong probinsya, ang mas mababa ang presyo ng produktong petrolyo. Mm-hmm. Usually, kung malapit ka sa ano, dito sa mga oil depot, usually, siyempre, kunti lang ginamit na ano, parang ganun eh. Kunti lang ginamit na gasolina o crudo sa pag-deliver ng kanilang produkto. Yung mga oil tankers na yan. Kung galing dito sa depot, sa nga ba ang depot natin? Tapos na yung Pandakan eh, inalis na po dyan. Bandar Rizal area, oo. Eh, siyempre, papatungan nila. Yung delivery cost ng delivery, papatong nila sa kanilang mga presyo. So, normally, kapag mapapalayo ka sa NCR or malayo sa depot, siguro dyan sa Bataan, dahil na may refinery dyan, baka mura ang ano dyan, presyo ng produktong petrolyo. Dito sa Metro Manila, alam mo na, cartel. Sorry ah, pero yun ang nakikita natin eh. Sila-sila, parang isang choir eh. Kung magkano yung tinaas ng isa, pare-pareho. Walang malinaw na kompetisyon. Eh, yan po yung layunin ng oil deregulation law. Magkaroon ng kompetisyon. Pasiklaban ng presyo. Oo. Eh, bakit? Parang ano, isang chorus, kumbaga. Isang choir. Isang grupo ng mga awit. Yung kartel ng langis dito sa ating bansa. Pare-pareho pag tumaas, pare-pareho pag bumaba. O, so walang ano, walang kompetisyon. Walang nangyayaring kompetisyon. Anyway, si Jaime Samoya Bernante, hindi na raw susundin ang 16 na boto, 16 votes, para ma-impeach si VP Sara. Senado na daw ang masusunod. OMG! Meron ng ganon. Bend the law ulit. Again. Ulit na again pa, Jaime Samoya Bernante. Tingnan natin, kasi alam po ninyo, naghahanap sila ng sakit ng katawan eh. Lakas na loob natin magsabing ganun ah. Siyempre, pag malaki ang ano, ini-impeach mo yung napakalaking opisyal, magkakaroon ng review dyan ang Supreme Court. O kaya, ayusin ng mga senador yung magiging verdict sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, second highest official of the land. Aalisin, tatanggalin mo sa pwesto. Hindi ba yan for review ng kataas-taasang hukuman ng bansa? Siyempre, for review yan. Kaya ngayon pa lang, kuidaw na sila. Lalo pa't naglalabasan yung mga luminaries. Teka, bakit may tawag dito? Alam mo kapag naka-board ako sa programa. Yung isang malaking issue ganyan na sinasabi ay talagang masasabi natin na kuidaw sila. Oo, may pera sa taas. Kinakausap tayo, sumisingit. Report muna tayo. Special Action Force at Philippine Marines pinalalakas ang pakikipagtulungan para sa mas matibay na depensa ng bansa. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
8: Mas pinagtibay pa ng Philippine National Police Special Action Force o SAP at ang Philippine Navy Marines ang kanilang matatag na ugnayan matapos ang command visit ni Brigadier General Armando Custodio sa headquarters ng SAP sa Port Santo Domingo, Santa Rosa City. Mainit na tinanggap ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang opisyal ng Philippine Marines sa isang pagpupulong na nakatuon sa pagpapalakas ng inter-service cooperation at pagpapahusay ng kahandaan ng dalawang unit sa pagtuon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng espesyal na pagsasanay sa operasyon at maintenance ng water assets. Ganyan din ang modernisasyon at pagpapanatili ng mga armored vehicle tulad ng B-150 at Marine Protected Assault Vehicle. Layunin itong mapatas ang kakayahan ng mga puwersa sa mga operasyong nangangailangan ng mabilis at epektibong deployment. Nagpalitan din ang kalaman ng SAP at Philippine Marines hinggil sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pinakamahusay na pamamaraan upang higit pang mapalakas ang pagiging maasahan at kahandaan ng kanilang mga kagamitan sa operasyon. Kabilang din sa mga napag-usapan ang pakikilahok ng SAP sa mga aktibidad ng Philippine Marines, kabilang ang isang nalalapit na marathon event at ang planong pagbisita ng SAP Logistic and Maintenance Division sa Marine Armored Battalion upang matutunan ang kanilang mga sistema sa pangalaga at pamamahala ng kagamitan. Ayon sa dalawang organisasyon, ang mas malalim na kooperasyon at pagpapalitan ng kaalaman ay mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga puwersang pansiguridad sa pagprotekta sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Saludo tayo diyan kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Siya yung pinuno ng PNP Special Action Force. Marines. Na-alok tayo maging member ng Marines for a while nung sometime in early 2000. Hindi ko masikaso eh. So, ang saya sana isipin na ina-adapt ka nila dyan sa The Few and the Proud Philippine Marines. Thank you kay General Ikarma. Anatalio Ikarma. Siya yung nakausap natin. Isa sa mga newsreader natin, newscaster natin doon sa ating departamento. Nakita ko isa sa mga commission officer dyan sa Marines, sa Reserve Command. Walang dilit iba kundi si Von Vibar. This is Von Vibar. Remember him? O kaya si, this is Jess De Colongon. Kilala nyo? They're from the, yung station nila dati, tapos nag-join sa akin. Naging newsreader ko sila sa aking departamento. Did you know that? Ganon. Alam po ba ninyo? Pag may kaalaman, may kapangyarihan. Knowledge is power. Yan yung si Ka-Ernie Baron. Yung battle slogan ni Uy, magandang umaga po, Sir Angelo. God bless you. Ah, si Titus. Si Titus Almonte. Oh, andito pala nanonood. Si Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Thank you po, Ma'am Ina Gray, for your support. Oh, Oh, may Adelaide, Australia tayo. May Melbourne, Australia. Adelaide si Boeing. Diyan si Ramiro Valentino Iglesias. Si kapatid na Jess Garcia. Nandiyan sa Sydney, Australia. Siya yung naging presidente ng press corps sa Pasay. Pasay Press Corps, Pasay City Press Corps. At siya yung napakasipag na reporter ng DCRH, so, Jess Garcia. Nasa Sydney, Australia. Maginaw pala dyan talaga, ha? 15 degrees o 4 degrees minimum dyan sa Adelaide. Mag-shoot kayo ng ano? Mag-shoot kayo ng winter clothing. Siyempre. Bigat din. Magpala, sabi nga. Mabigat magpala ng niebe sa Tagalog. Snow. Pag winter. Na experience ko po yan. Doon ako sa Chicago. Walang-wala. Chicago, Illinois. nag-negative yung temperature. Nung nasa New York ako, wala, hindi pa winter. Pero nung nasa Chicago ako, nasa winter time. Sa West Coast, nag-hail lang San Francisco, kaya sa LA. Sa America when I was there. When I was not there now. Bendalo ba? Bendalo? Yung sinasabing tinatakot tayo ng Bendalo. Bendalo. If you bend the law will pursue justice. Will render justice against you. Sorry to say. If you bend the law, it is as if or tantamount to violating the law. Kapag wala kasi sa doktrina, sa batas, jurisprudence, yun ang sinisigaw ng ilang abogado. Isa na dyan si Senator Rodante Marcoleta. Wala sa libro. Wala sa batas. Wala sa saligang batas. Pag ganun, ibe-bend mo yun, yung diretso, gagawin mong baluktot, babaluktotin mo. Ano ba yung tawag doon? Circumventing? Nagsisircumvent? Iba-iba yung tawag dyan eh. Yung ini-evade mo? Do not obey? The opposite of obey is evade? Ingat lang. Dahil tatandaan kayo ng taong bayan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Politika man o layman's language. Balikan natin yung pagra-rant ni Senator Rodante Marcoleta against the media. Sabi niya, kapag nababayaran ang media, nililito ng media ang taong bayan. So, ang taong bayan, eventually, kung media yung pinatutungkulan, hindi lang ito vloggers, ha? Media pinatutungkulan ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, maliligaw yung taong bayan. Kasi kung anong binabanggit sa media, parang ano, gospel truth yan. Kapag, halimbawa, yung sabihin nating cannot lie, cannot be personality like mga institusyon ng pamamahayag. Halimbawa, si Kabayan, kapangyarihan, balita at talakayan. Di po ba kapag nagsalita yan ay parang gospel truth? Parang, tama si Kabayan. Magsagawa kayo ng survey. Diba, 90 out of 100 will have faith in what did Kabayan said. parang gospel truth. Kapag established na yung integrity media man,

RJ Patro. Alas 11:05 na po sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Media binanata ni Senator Marcoleta. In fairness naman kay Senator Marcoleta na tinawag na pambansang Simangot, pambansang Piloka, pambansang ano pa. In fairness, may punto siya. Huwag naman din nating parang i-denounce kaagad yung kanyang gesture. Kasi po, pag sinabi mong nababayaran, ibig sabihin, yung servisyo sa atin, kung sino man yung, kung media man yung nababayaran, ay nababawasan. Di ba? Kasi

0: Parang abogado lang din yan. Di po ba? Parang sa abogado lang din, sa abogasya yan. Kasi ang isang abogado, although tinuruan sa kolehiyo, ang College of Law, pinanday ng karanasan sa jurisprudence, so, sa practicing law, ay talagang ang oath of office nila ay mag-render ng justice. Officers of the court ang tawag sa kanila eh. Hindi lang friends of the court, officers of the court. Ibig sabihin, lahat ng karapatan or lahat ng can, we can afford to or to afford to a certain kliyente, dadali natin, guilty man siya sa, from the very beginning o hindi. Diba? May tinatawag na exhaust all legal remedies, legal solutions. Yun ang trabaho ng abogado eh. Ngayon, kapag yung kliyente ng abogado ay halatang-halatang swak sa banga, guilty, lahat ng ebidensya ay nagtuturo na ano talaga siya. Siya talaga yung salarin. Siya yung culprit. Eh, although gagawin lahat ng abogado yun, kung ang abogado niya mismo ng certain parang sa simula pa lang ay guilty, tatanungin, siyempre, yung makakabuti, makakapagtaas man lang ng konti ng antas ng respeto sa kanyang kliyente. So, tulad din ng abogado, parang media din. Ang media ay parang sumumpa kami na kami yung magiging mata, ilong, hindi naman, mata at tenga ng taong bayan. Ibig sabihin, kami yung tagapagbukas ng kamalayan. Usually, dahil kami ay napapakinggan, napapanood nyo araw-araw. So, kapag kami ay naging bias na dahil tumanggap kami sa isang kliyente, halimbawa, tumawag, "Oh, bro, boss, pwede ba paki, ano mo ito, gawin mong masama si ganun, pasamain mo siya, ito ang isang, di gagawin mo yun kung tinanggap mo yun." Yan ang media. Yan ang pagkukumparahan ng media at abogado. Isa pa report, Coco Levy Fund, hindi mapakinabangan ng mga magsasaka ng niyog. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
1: Inihayag ni Eduardo Caed Mora, tagapangulo ng Panbansang Kaisahan ng mga Magbubukid sa Pilipinas, na hindi natatamasan ng mga magsasaka ng niyog ang benepisyo ng Coco Levy Fund kahit pa may batas na kaugnay dito. Ang pahayag ay ginawa ni Mora sa isang pulong balitaan na inorganisa ng Integrated Rural Development Foundation sa Quezon City.
2: Sa kasalukuyan, hindi ko naramdaman na ang magsasaka sa niyogan ay ibinalik yung pera ng Coco Levy sa lahat na nagbigay ng buwis dito. Una-una, sa ating mga dito, ang pamaraan ng pagkuha ng buwis ng karaan, lahat na magniniyog, bawat nagsulit ng kokras, kinakatasan 60% na nag-aabot ng piso ang kaltas. Obligado. Kaya lahat nakuna ng Coco Levy Fund ang mga magkasaka ng niyogan. Bakit ngayon, pagbabalik nito sa mga magkasaka, ibabalik lamang yung Coco Levy Fund ay doon sa mga sakang kasama ng kooperatiba. Nakarasapin ng cooperative. Pangalawa, nakaristo sa National Farmer Directory na ginagawa ng PISIC. Paano kung hindi nakaristo? At marami nakaristo. Paano kung hindi kakasali ng cooperative? Na naghihirap ka rin naman, sinabinabay kong malungkot sa implementasyon. Pagbabalik ay pinili lamang sa dalawang cooperative and nakaristo. So,
1: panawagan pa ni Mora kay Pangulong Bongbong Marcos na silipin ang issue at ambyendahan ng mga batas kaugnay sa Coco Levy Fund at gawing paborable sa mga magsasaka. Nais din ni Mora na dapat ay may kinatawan ang mga magsasaka sa Trust Fund Committee na itinatag para pangasiwaan ang Coco Levy Fund.
2: Ang panawagan ko sa pangating pamahalaan, diretso ko na kay Pangulong Marcos. Sabi ko kanina, ito'y nagsimula naman sa tatay niya. Kung mayroon mang kulang dito, at kung mayroon mang dapat ayusin ito, panahon na ito para ayusin niya yung panahon ng Kokolibe na hindi naging maunlad para sa amin. Ngayon, sa panawagan ito, dapat yung batas na hindi tutugon sa mga magsasaka, dapat iano nila, ibaguhin nila yung batas na yon. Amyandahan nila. Amyanda na tutugon mismo sa mga magsasaka at i-correct yung kamalian ng implementation. Dapat diretsong maliwanag na sa magsasaka ang pakinabang ayon sa malinaw na program din. Pero kung ang asahan mong program ay 16 maprograma na isa para doon sa kukulat ng dati, tingin ko di ba ngayon, kahit Pangulong Bongbong, ayusin niya ang program at imbestigahan niya ang programa nito sa 5 taon na wala pa na yung kinabang sa amin. Ang nakatapad, baka umabot sa punto na ang mga pera ng Kokolibe mo wala na, hindi na kami umulat.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Maraming salamat, Chris Lucas. Alas 11:12 na po ng tanghali dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Napag-uusapan yung Bendalo. Bendalo din po ba yung maliban doon sa pagbibilang ng ng pwedeng bilang ng mga senador na magko-convict sa Vice Presidente Sara Duterte. Maraming sumusulpot ng mga interpretasyon. Paano naman yung pagpipreside? Dahil po ang majority ngayon pagpipreside sa impeachment court. Yung nasa may majority block ngayon, naka-recover sila. Mind you, ha, may pasabog yung isang maglalabas ng expose daw, revelation. Sa column, yung isang columnista. The Devil's Machinations, How Gatsalian Was Installed as Senate President. Ikabang-abang po yan. Yung magiging parang editorial revelation ng isang kolumnista. Banggitin na natin si Bobby Tiglaw, Rigoberto Tiglaw. Ngayon, napag-uusapan napaulat na posibleng pagpapalit ng upong presiding officer ng sa Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasi may statement nilabas si Senator Ping Lacson at si Senator Chis Escudero na ang posibleng italaga bilang presiding officer sa magaganap na impeachment trial dahil sa legal background nito. Chis Escudero, naalala po ninyo, siya yung umani ng sangkatutak na iba't ibang mga reaksyon sa mga pro-impeachment. Nung unang impeachment sa 19th Congress, siya yung Senate President that time, Chis Escudero. Eh siya yung nag-convene ng impeachment court noon. Kaya nga po may mga ready na robes yung mga senador noon bago nagkaroon ng midterm elections 2025 na eventually dineclare na unconstitutional yung impeachment case ni Vice unang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, isusubo ulit nila si Senator Chis dahil tumalo na siya sa kampo ng majority block nila Tito Soto, Ping Lacson, Sherwin Gatsalian. Ano kaya ang magiging sagot ni Senator Chis Escudero? Pero para kay Senator Robin Padilla, nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President ang dapat umupong presiding officer. Nakatatak sa ating saligang batas. Dagdag pa ni Senator Robin, malaking issue kung papalitan ang naturang opisyal or yung nasa batas, kalakaran. Hindi lang kalakaran, kundi nasa batas talaga. Napakalaking issue yan para kay Senate President Win Gatzalian, para siya ay palitan sa oras na yun. Anong say naman ni Senator Sherwin? Bakit lumalabas sa majority block ang nagsasalita ay si Senator Ping Lacson? Ang dapat daw tanungin ay kung papayag ba si Senate President Win Gatzalian, kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside sa impeachment court ay ang Senate President. Dapat daw, sabi ni Senator Robin, dapat yung majority, ini-encourage nila dapat si Senate President Win Gatzalian. Nadidegrade yung tao. Madidegrade yung tao, sabi ni Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Parang nadidegrade yung kanyang pagiging Senate President, kumbaga. Dahil, itinatakda ng konstitusyon eh. Siya dapat eh. Pero, aminin na natin na ma-degrade man siya, maaaring tanggapin niya yun. Kasi in the first place, mangangailangan talaga ng abogado para maging presiding judge sa isang impeachment court. Sa majority block, dadalawa lang abogado sa kanila dyan ngayon. Yan si Senate, the former Senate President Chis Escudero at si Senator Kiko Pangilinan. Eh kung ipagtatabi mo yung dalawa, siyempre ituturo ng mga tao, Senator Chis, mas competent. Kumbaga, I'm sorry ha, pero yun ang nakikita kong pulso ng taong bayan eh. Mas competent siya kumpara kay Senator Kiko. I'm sorry. Friend naman natin yan, Senator Kiko eh. Nagsasalo kami na ng yung tropical classic burger nung araw, nung nasa andyan siya, dumaan siya sa ABS-CBN nung araw, nagpo-programa siya sa DZMM. Kikita kami every weekend. As a matter of fact, kung minsan pag wala siya, ako ang umuupo sa programa niya. Senator Kiko Pangilinan. Talent pa noon sa ABS-CBN, si Idol Shawi, Sharon Cuneta. Isa pang report, Senator Erwin Gatzalian. Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo, maraming kinukondina ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Report na DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
3: Maraming kinukondina ni Senator Erwin Tulfo ang nangyayaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan tatlong estudyante ang nasawi at may mga ilang nasaktan sa trahedya. Kaugnay nito, ipinaabot ng senador ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante at mga nasaktan sa insidente. Iginit ni Senator Erwin na baka di tama ang naging paraan ng dalawang sospek para solbahin itong bullying sa kanila. Isa itong nakakaalarma na hudyat para sa lahat ng mga eskwelaan at sa mga otoridad na dapat nalagyan ng pangil ang implementasyon ng Anti-Bullying Act. Nababalang senador dahil na noon ay masasakit na salita o physical na pananakit at pagkitil sa sariling buhay ang resulta ng bullying, ngayon ay humahantong na sa pagpatay sa ilang bata sa loob pa ng paaralan ay tinuturing nilang ikalawang tahanan. Ilang buhay pa ang dapat aniya na mawala bago magising sa katotohanan na malamya ang implementasyon ng mga anti-bullying law sa bansa. Nananawagan si Senator Erwin sa kinaukulan na huwagayaan na mahanay ang ating bansa sa mga lugar na normal na ang mass shooting at bullying sa mga eskwelahan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang tanggapan ng senador sa mga pamilya ng mga biktima upang magbigay ng kaukulang tulong. Bilang chairman nga ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, nananawagan itong si Senator Erwin sa mga kasamahan sa Senado na kaagad magsagawa na investigasyon upang makita kung may pagkukulang ba ang paralan, saan ang naging problema at paano maiiwasan ang ganitong mga insidente sa mga paralan sa hinaharap. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Rick Orasyon, ngayon na pinangalanan din si Arnold Clavio na may maleta din sa Baytawa. Si Clavio. Si Rick Orasyon, may basihan naman ang kanyang pagsasabing may bayarang medyas Kasi ang unang nagsasabi ng bayarang medyas ay ang taga-medyas din na kanilang kasamahan sa medyas. Puro medyas to, ha? Rekorasyon, ha? Good morning, Shirley Uyang. Alright. Jeff C. Flores, good morning po. Thank you for your support sa RJ Patrol. Okay. So, magandang umaga sa inyong lahat. At on a Tuesday. Bendalo ba ulit? Bakit na-associate yung salitang bendalo sa mga kapita-pitagang honorable, ha? Dahil usually kapag may formal letters kayo pinadadala sa isang elected official, kahit kagawad pa man yan, kahit SK chairman man yan, SK kagawad, lalagyan mo sa umpisa ng honorable. Kagalang-galang. Kagalang-galang. Huwag lang horrorable, ha? Honorable. Oo, tama. So, yun lang ang sinasabi. Dapat igalang natin ang bawat isa. Hindi pa naman tayo naghuhusga kasi wala naman tayong validation, wala nang confirmation. Lahat ng mga nagsisirculate, umiikot sa ating lipunan ngayon ay kuminsan bunga ng sabi nga nila, panaginip lang daw. O biktima ng name dropping lang daw. Ano pa yung mga salitang sino-soap up yung personality na ini-involve. Tao lang daw tayo dyan. Yung pinakahuling justification term ay tao lang po. Ganun ba yun? Naalala ko tuloy si dating Vice President Tito Gingona. Siya ay abogado, ha? Siya yung number one na nagmumulagat nung ini-impeach si dating Presidente Erap Estrada. I accuse! Gumaganon si Tito Gingona. Kapag na-interview namin siya, na-interview ko siya noon, reporter days ko, parang inaantok ako eh. Kailangan ko uminom ng tatanungin ko yung mga barkada nun. Sino ba yung may dala-dala dyan ng Lipovitan? Para medyo sumigla naman tayo. Kasi napakabagal po magsalita. Alam po ninyo kapag, siguro kung minsan, abogado siya eh. Ang tanong natin, bakit ganun siya? Napakabagal kong magsalita. Siguro ang tagal niyang bigkasin yung susunod na word. Eh kasi sinisiguro daw niya na hindi siya magkakamali sa sasabihin. Senator Erwin, bagalan mo lang kaunti yung mga sinasabi mo. Para naman, bago ka magsalita ng bendalo, maisip mo, tama ba yun? Tama ba yung babanggitin ko? Yung nag-second motion sa kanya ay abogado. Dating Justice Secretary Boying Remulla. Am I correct? Secretary Remulla, para nag-usap na sila beforehand eh. Nadadrama, gagawa ng drama si Senator Erwin Tulfo. Yung mga patutsada niya, yung pasigaw-sigaw niya nung kagkaroon ng pagpapalit ng literato from Tito Soto to Senator Senate President Alan Peter Cayetano, yung pagiging ballistic niya. Saan niya nakuha yun? Pumasa ba siya sa screening ng screen test ng pelikula? Although ganun naman, medyo ganun siya magsalita, hyper siya sa kanyang mga programa, ganun ang pitch ng boses niya eh. Ganun. Am I correct? No, ganun. Pero ang payo ng ilang friends of the media, colleagues at mga kapatid, medyo mag-isip ka bago magsalita. Pero kung sumusunod ka pala, may sabi nga ni SP Cayetano na lapdog siya ni Senator Ping Lacson. Sinusunod niya si Ping Lacson. Meron ba pagbebendalo si Ping Lacson? Hindi naman. Ang tawag sa kanya ay diverse, nagda-divert ng issue. Nagdi-distract sa totoong issue. Nililito o nililigaw taong bayan. Yun ang tawag kay Senator Ping. Pero yung kadramahan, yung bigla na lang lalabas, pupunta sa media, magbibigay ng statement. Maya-maya, hindi pa na kontento, dalawang beses maghapon, pupunta o magpapa-interview. Eh, hindi yan ang dating Ping Lacso na sabi ng marami. Binibili ba ng marami? Dapat siguro, sabi nga ni Trillanes, former senator, tinira niya nung may world war sila ni John Bick Remulla, the secretary of DILG. Sa kape press con daw ni John Bick, yung lahat ng mga pinaghahanap, inutos sa kanya na hanapin, hindi niya mahanap. Yan ang sabi ni Trillanes, former senator. Tapos pumutok na kagad yung usap-usapan, napapalitan siya mismo ni Trillanes. Aba, sabi ng marami. Bilang DILG chief, abang sabi ng marami, magkakagulo ang mundo. Magulo yun. Yung dating DILG Secretary Benhur Abalos sa DOJ. Huwag na niya balikan yung ano, may kasabihan tayo sa probinsya na parang yung inilabas mo, huwag mo nang balikan. Tulad nung tawag dito, DILG ka dati. Then tumakbo kang senador. Chairman, ano ba? Secretary, pinakamataas niyang pwesto. Secretary Benhur Abalos. Eh, huwag mo na balikan. Eh. Natalo ka sa pagka-senador. Huwag mo na balikan yung DILG. Sabi tuloy yung Malacanang kahapon na hindi pwedeng patalsikin or alisin kung sino man ang nakaupo sa isang ahensya ng gobyerno. Papalitan ng paborito ng Pangulo. Common knowledge po, naging campaign manager ni President Bongbong Marcos Jr., si Benhur Abalos. Kaya pag-upo ni President Bongbong Marcos, hindi nagulat, hindi na-surprise ang taong bayan. Binigyan ng pinaka-juicy position sa cabinet si Benhur Abalos. Galing siya sa ano nun, MMDA, bago naging campaign manager. Naging chairman siya ng MMDA, Benhur Abalos. Abalos Country, galing siya dyan sa Mandaluyong City. So yung mga abogado, likas lang talaga dyan, mabagal magsalita. Kasi, kung maaari, ayaw nila magkamali. Ayaw nilang makapagbigay ng pahayag na mali. Mali pala. Ay, mali. O, erase, erase. O, joke. Pwede mo bang gawin yan bilang isang kagalang-galang na opisyal ng gobyerno? Kaya, ganun. Kumbaga sa media na ano kayo, nakulang ka na eh. On-cam ka na or naibulalas mo na sa ere. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Break tayo ulit. Last break para sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras alas 11:30 ng tanghali.
4: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
4: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
6: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT.
0: Uy, yan ang sinasabi ni former Senator Trillanes. 7 months, nakatenga yan sa Office of the Ombudsman. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi pa rin gumagalaw. Sabi ni Trillanes, mga kontrata ito ng DPWH mismo. At ang nakapirma mismong yung tatay at kapatid ni Senator Bongo. Kahit hindi sila yung kumbaga class A na contractor na pwedeng mag-undergo ng projects sa nangyaring projects. Meron din sila ang sabi niya, joint venture nila sa mga diskaya. Nabanggit ito ni Trillanes. Meron ding sila ang gumagawa, binibigyan na lang nila ng porsyento o komisyon itong mga nagpapagamit ng AAA license. So hindi po gumagalaw yan. Maganda po maitanong yan sa ombudsman. Kung mamaya mayain natin, mas mabilis pa po yan dapat, sabi ni Trillanes. Ayon dito sa statement niya, wala pang nilabas na reaksyon o pahayag sina Senator Bongo at Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Parking fee, bago yan ah. Parang ako yan eh. Hindi ako pwedeng lumabas ng mall na hindi ako nagbabayad doon sa toll fee, yung parking fee. Oh. Eh meron palang parking fee, parang ano tawag doon sa customs? Ang tawag ko dyan sa Bureau of Customs, na talisod ko yan, ang word na yan, storage fee. Halimbawa, dumating yung kargamento mo, tapos hindi mo na-claim sa takdang panahon, dumating na, although may mga advice na sa'yo na mayroong kang shipment, eh hindi mo pinuntahan. Tumatakbo po yung metro doon. Dahil yung pinagparkingan ng container van mo doon, ng shipment mo, ay may rental, parking fee, storage fee naman kapag customs. Nakastore ka kasi yung shipment mo doon. Ito pala parking fee. Itong parking fee, pagkakaiba nito sa parking ng mga sasakyan, ang sasakyan sa parking fee, pag pumarada ka, parang yung custom. May storage o parking fee. Babayaran mo sa isang pay parking facility. Private pay parking facility. Itong parking fee ng ombudsman, parking fee ang tawag ni former Senator Trillanes, pero

0: Tama ba yung parking fee? Or ano?
1: Amnesia fee. Para medyo magkaroon ng slight amnesia yung ombudsman, bigyan mo ng pera. Oo nga pala, nakalimutan natin. Oo nga pala. Biglang naging, biglang nagkasakit ng amnesia. Yun ang parking fee ni Trillanes. Parang ganun. Kulang na lang i-archive yung kaso. Pag in-archive, nilagay mo yun sa drawer mo, sinusian mo, tinapon mo yung susi, kinalimutan mo na yun. In-archive mo yung kaso. Yung mga kasong in-archive, yung kaso ni former Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. In-archive po yun, yung kaso niya against yung murder, assassination ni Percy Lapid, yung kapatid natin sa media. Kapag ganun po, na napaka hard-hitting yung komentarista, kapatid natin sa media, meron bang nag-iisip na may lagay yun? Para maging magdrama, dramahan ka, Erwin, Senator Erwin Tulfo, may hatag din ba yun? May bayad din ba yung pagdadrama? Yung matalas yung tabas ng dila mo bilang komentarista, pati na yung, ano, yung parang name-calling na, medyo mabigat na yung mga diskarte mo dahil nine-name-call mo na yung pinatutungkulan mo na yung parang dinadamage mo yung reputasyon. Kaya po yung kaso ni Percy Lapid, the late, yung ating kapatid sa media, sabi ng kampo ni Gerald Bantag na tinuturong principal suspect doon, eh wag kayong magpaka-focus sa akin, sabi niya. Napakaraming binalata noon, inupaka noon. Bakit hindi tumingin-tingin kayo? Maghanap kayo ng ibang mga possible lead o ebidensya na magtuturo na hindi lang ako, sabi, hindi lang siya yung suspect doon. Bendalo. Paulit-ulit yung bendalo talaga. Malungkot din, malungkot. Na yung mga kagalang-galang natin. Kapatid natin sa media, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, mga kapatid po natin yan. Sino pa ba yung galing sa media dyan? Itong Senator Rodante Marcoleta, na pambansang Piloka, pambansang Simangot daw po, parang napaka-ano rin niya. May mga minimaintain siyang time slot sa ano, sa broadcast. Oo. Para nakita ko, nasa billboard siya ng Flash TV. Ganun. Or kaya, suki siya ng Net25, di po ba? Dahil po, siya po yung Iglesia ni Cristo. Di po ba? Oo. Yung katotohanan talaga, dahil sa ating word for the day, dapat pairalin sa ating lipunan. Para hindi maligaw yung publiko, para hindi malito yung publiko. Diyan lang sa bilangan para makonvict makonvict si VP Sara sa impeachment court. Nagkakagulo na eh. Kanino ba tayo maniniwala? Isa pang former chief, ex-Supreme Court Associate Justice o Justice Adolfo Ascuna. Parang gusto niyang pinatungkulan. Parang gusto niyang sabihan si chief prosecutor ng prosecution group ng kamara diyan sa impeachment court ng Senado, si Congresswoman Gerville Luistro. Gerville, listen, sabi ganun, no? Si former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Ulit-ulit lang talaga to. The Constitution, sabi ni Justice Ascuna, Constitution says no person shall be convicted without the vote of two-thirds of all members of the Senate. In computing these two-thirds, do we include all 24 senators, thereby requiring 16 affirmative votes to convict? I believe so. As long as they remain members of the Senate, even if abroad, sick or detained, they are included in computing two-thirds vote. The Constitution provides for a fixed supermajority to ensure that removals of the highest officials are backed by a broad mandate. A flexible voting threshold is subject to manipulation, and the Constitution seeks to protect the nation's highest officials from easy removal through such manipulation by preventing some senators from being able to participate in the proceedings.
0: Medyo malisyoso yung bandang dulo ah. Medyo may may patama si Justice Adolf Ascuna sa
1: the nation size. Sabi niya, Constitution seeks to protect nation's highest officials from easy removal through such manipulation by preventing some senators from being able to participate in the proceedings.
0: Diba, nagkaroon po yan ng nagkaroon po rin yan ng proposition sa Senado na anyway, hindi pa naman convicted si Senator Jinggo Estrada or for that matter Senator Bato de la Rosa, pwede naman ma-reach out. Pwede pa lang ma-text yan or blind transmission, tatawag ka. But hindi payagan, di ba? May mga proposition yan sa Senado na mag-participate. Ibig sabihin, yung kanilang mandated job being a senator ay i-afford sa kanila, ibigay sa kanila, ipagkaloob sa kanila. Hindi na ibigay, ipagkaloob. Kapag ang impeachment case ay naisampa na sa Senado, sino na nga ba ang may jurisdiction dito? Siyempre, ang impeachment court. So, abang tayo kung mangyayari. Kasi dahil ko nabanggit ito sa bandang huli ng ating programa, ay medyo may sagutan din, mga minor differences. Si Sheila Season, Attorney Sheila Season ng Vice President Legal Team at si Congresswoman Jervy Luistro o Congresswoman Laila De Lima. Kasi si Congresswoman Laila De Lima, sabi, pwede pang maghagilap ng mga ebidensya at saka hindi na po yan jurisdiction ng, sabi ni Attorney Sheila Season, hindi na po yan jurisdiction ng ninyo bilang prosecutors. Ang jurisdiction ng pagsampinan niyan ng mga dokumento ay impeachment court na. So, matibay pero matatag si Attorney Sheila Season magsasabing, ito yung tinatakda ng batas eh. Hindi po kami bastos. Gusto lang namin, sabi niya, na yung batas ay napapairal at nasusunod dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Anyway, bababa na po natin. Wala na po tayong panahon. Yung tabing ng ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Bukas ulit. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.

Aso txosa iztapon umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong stasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, June 23, 2026. Grabe yung kahapon. Talagang kailangan ng ipigil lang, kailangan na i-monitor yung social media. US style ano school shooting eh. Di ba? Napikon na bata, pumasok sa eskwela, dala yung mga baril ng mga magulang nila, namaril ng kapwa bata. Maria talaga oh. Di ba? Ganyan na ba talaga tayo? Sama, suporte natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulab. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Bagyong Francisco idineklara na ang isang super typhoon ng lakas. Mahigit 9 piso kada litrong tapyas presyo sa diesel at kerosina ipinatupad o ipatutupad ngayong linggo, ngayong araw. Kahapon, in-announce. Pamamaril sa paaralan sa Tacloban dahil sa bullying. Yung buhok. Pre-trial na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pinalawig dahil sa dami ng ebidensya. PNP sinabi ng kaso laban kay Senador Robin Padilla tuloy sa kabila ng pagbalik ng DOJ sa reklamo. Wala pa rin natatanggap na warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta ayon sa Philippine National Police. Posibleng reklamo ni na Senador Kiko at Sharon Cuneta handang harapin ni Attorney Levy Baligod. Tangkang pagpatay sa broadcaster na si Jay Lavapies kinondena ng Presidential Task Force on Media Security. Unang ginang Lisa Marcos nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga residente ng QC. Tab Baldwin haharap sa NBI sa investigasyon ng pagkalunod ng 2 Ateneo player. Rare earth minerals sa West Philippine Sea binabantayan ng bansa laban sa istrukturang itinatayo ng China. US-Iran nagsimula na

mag-usap sa pagtatapos ng gera. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat, katulad ng dati at nakagawian. Si Rico Rasyon, good morning Sir Ira P. Good morning Rico Rasyon. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Salamat, Mark Mallorca. Si Steel Johan, good morning Sir Ira P. Don't like and share. Salamat, Steel Johan. Si Roxanne Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Si Jaime Samoy Bernante, morning Sir Ira. Morning MRP, peace and order. Meron pa ba? Kimura Dolores, good morning Sir Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan.

Isa ng super typhoon ang bagyong Francisco. Napanatili nito ang lakas habang bumabaybay sa karagatan na silangang bahagi ng Northern Luzon. Ang mata ng bagyong Francisco ay nasa may 410 kilometro sa silangan ng Aparikagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 185 kilometro kada oras at pagbugso na abot sa 230 kilometro kada oras. Ito ay gumagalaw pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, ang northeastern portion ng Cagayan kasama ang mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kasama na rin ang eastern portions ng Babuyan Islands, kasama ang Babuyan Islands, Didikas Island at Camiguin Island. Ang Southwest Monsoon o habagat na nakakapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw sumikat kanina, alas 5:28 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:28 ng gabi.

hay una. Hola. No wala yung una, nawala yung una. Dalawa yung ano, nagdalawa tayo. Ba't ganun? Dalawang namatay yung isang morning report. Oh, balik kayo, balik kayo, balik kayo.

0: Dali, nagloloko yata lahat ng nagloloko ngayon eh. Diba? Ano bang nangyayari? Edwin Melisa, don't like and share. Kimura Dolores, happy Tuesday morning. Sir Ira V. Panganiban, nakape-kape galing sa Japan. O, sige na. Tuloy na natin to. Tuloy na natin to. Ang exchange rate ng dolyar sa piso ay nasa magkano? Magkano? Tignan natin yung real time. Real time. Real time. Nako, umakita naman. 61 pesos and 13 centavos. Ah, tumama. Pumalo naman na naman tayo ng 61 pesos. Kahapon, nasa 60 pesos na lang tayo. Eh. Isang linggo, nasa 60 pesos na lang tayo. Eh. Ngayon, tumama na naman tayo ng 61 pesos. Di ba? Paano ba yan? Di ba? Paano ba yan? Tingnan nga natin. Lalakas pa o hihina ba ekonomiya natin dahil dito sa inaasahang magiging payapang gitnang silangan, ha? Orland Pababier. Good morning, Sir Ira Panganiban. God bless. Good morning, Orland Pababier. Malakas o malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa Department of ayon sa Oil Industry Reports, bumaba ng 9 pesos and 4 centavos kada litro ang presyo ng diesel, habang 9 pesos and 82 centavos kada litro naman ang kerosina. Bumaba naman ng 3 pesos and 90 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahang bababa ang presyo ng langis matapos ipahayag ang paglanda sa paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, muli isinara ng Iran ang Strait of Hormuz noong linggo matapos itong sabihin na nilabag ng Israel ang kasunduan sa Estados Unidos nang magsagawa ito ng pag-atake sa Lebanon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bumababa pero baka tumaas ulit, di ba? Diba? Naas ulit. Tignan natin. Kasi gumalaw na naman papunta sa hindi magandang direksyon yung dolyar natin eh. Diba? Galing sa 60 pesos and 50 centavos. 61 pesos and 13 centavos ngayong umaga eh. Diba? Ah? May gumalaw na ba? O, hindi. Yun yung ano eh. Yun yung talagang opening values eh. Diba? So, tignan natin. Tignan natin kung ano magiging effect niyan. Ha? Tingnan natin. Mga naging NBA director, isinapelikula ang buhay. Sa'yo matibag, hindi pwede. Nakakahiya. Ay, nako. Ay, nako. Kayo talaga. O, pinakamalaking balita natin ngayon, ha? Pinakamalaking balita natin ngayong umaga, yung naganap na barilan kahapon, pamamaril ng mga estudyante sa kapwa estudyante sa Tacloban, Leyte. Nagdadalabahati ngayon ang isang paralan sa Tacloban City, Leyte matapos masawi ang tatlong estudyante at pagkasugat ng ilang bilang ng estudyante sa isang shooting incident sa San Jose National High School. Bullying, di mo na itinuturong dahilan ng pamamaril ng dalawang suspect na batay sa police report ay nasa grade 9. Bago isinagawa ang brutal na pamamaril ay nagpakuha pa ng larawan ng mga suspect at ngayon ay nasa custody na ng pulisya. Sa ulat mula kay Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason L. Capoy, sinabi niya na nasa kustudiya na ng mga otoridad ang dalawang mag-aaral na itinuturing na children in conflict with the law. Mahilig talaga tayo sa mga ganyan. Eh, no? CICL na siyang itinuturing nasa likod ng krimen. Agad na isugod sa mga pinakamalapit na ospital ang mga sugatan at mabilis na nagkasa ng hot pursuit operation dahilan para agad na masukol ang dalawang minor de edad na sospek. Dahil sa umiiral na provision ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, itinago ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek na nakatakdang i-turn over sa City Social Welfare and Development Office. Pinuri naman ni Police Brigadier General Capoy ang mabilis na aksyon ng kanyang mga tauhan habang patuloy na inaalam ang motibo sa likod ng pamamaril. Tumaas na sa 13 ang bilang ng mga sugatan sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon habang patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente na nagdulot ng matinding takot sa mga estudyante at guro. Ayon sa pulisya, ang mga sugatan ay pawang mga estudyante at sinugod sa iba't ibang ospital. 7 sa Leyte Provincial Hospital, 3 sa City Hospital, 1 sa Ace Hospital at 2 sa Eastern Visayas Medical Center. Isang 44 na taong gulang na magulang na nagtatrabaho sa kantin ng paaralan na nagsabing napansin niya ang 2 estudyanteng may dalang baril. Bago sumiklab ang putukan, ilang sandali lang sunod-sunod na putok ang narinig at 3 estudyante na edad 16 hanggang 17 ang nasawi. Habang kumakalat ang balita, nagkagulo ang mga magulang at estudyante na agad nagtungo sa paaralan upang hanapin ang kanilang mga anak. Marami rin na nagtakbuhan sa loob ng campus. Ang 2 sospek na parehong menor de edad at estudyante sa grade 9 at 10 ay nasa kustudiya na ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bullying daw. Ang kwento, bullying daw. Yung isang sospek, yung namaril, nagpagupit no isang linggo. Binubuli nung ilang mga kaklase. Yung isa, sinabihan siya, buhay pa ba yung gumupit sa buhok mo? Ang sagot daw nung namaril, yung gumupit sa buhok ko, buhay pa. Ikaw, hindi ako sigurado kung hanggang kailan ka buhay. O, tapos yun, kahapon, nangyari na yung barilan. Ang nagtataka ako, paano nakapasok sa loob ng paaralan yung estudyante na may daladalang baril? At ano daw eh, binabrandish pa raw nila eh, pinapakita pa raw nila eh, di ba? Pinapakita pa nila eh. So, wala bang naglakas loob na manita, di ba? Ibang klase, di ba? Edwin Melissa, mga vlogger ng Loyalista, hirap na. Negative 30% na pala kasi. Si Alvin and Tintin Reyes, di matulak. Si Tintin, see you later, Ira. Ganda umaga. Good morning, Tintin. I'll see you later. Si Brother Joy Barbosa Doria, nanonood. Good morning, Brother Joy Barbosa Doria. Si William Trenta, hindi maganda umaga sa lahat. Rest in peace sa mga nasawi sa pamamaril kahapon sa Tacloban at naway maghilom ng sugat at takot ng mga students, teachers at parents sa pinangyarihan ng krimen. Hustisya ang nararapat. Dapat huwag mo nang higop. Wala mo nang higop kape. Wala mo na. Seryoso to. Peter Nikilevich sa Rasputin. Ganda umaga po sa Idol Ira. Present to be accounted. Inundinan ng Department of Education ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes at itinuturing nitong isang high alert situation habang nagpapatuloy ang pagtiyak sa seguridad ng paaralan at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Ayon sa mga otoridad, 3 katawan na sawi at 5 na sugatan sa insidente, na arrest na rin ang 2 sospek na kapwa minor de edad, 15 at 14 anyos. Sinabi ng DepEd na nakikipagtulungan nito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng agarang tulong medikal at psychosocial intervention sa mga apektadong estudyante at kawani. Nasa lugar din ang mga opisyal mula sa Central Office, Regional at Division Office upang magpag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan at mga otoridad. Nanawagan din ang DepEd sa publiko na igalang ang privacy at dignidad ng mga batang sangkot habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Okay, sige. Tiniyak na ahensya na prioridad nito ang kaligtasan, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral at kawani. Nakapag-ugnayan na rin ng DepEd Region 8 sa PNP, Schools Division Office ng Tacloban City, DSWD at iba pang ahensya upang magbigay ng seguridad at kinakailangan suporta sa mga apektado. Hinimok ng DepEd ang publiko na ipagdasal ang kaligtasan, paggaling at pagbangon ng lahat ng naapektuhan ng insidente. Joy Barbosa Dore, yung 2 bumaril under the influence of Senator Kiko Matsing. Sagot kay ni Kiko, pumatay ka lang bata. Bahay ka, Joy Barbosa Doria. Huwag ganon. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Ipinag-utos ng Malacanang ang masusing investigasyon kaugnay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, Lunes ng umaga, July 22, kung saan 3 tao ang nasawi. Tatlong kabataan na nasawi at 13 na sugatan. Sa ulat ng nangyari insidente bandang alas 9 ng umaga, isa sa 2 sospek, isang child in conflict with the law na residente ng barangay San Jose ang agad na aresto. Ikinalulungkot umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naganap na pamamaril ng mga minor de edad ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Panawagang higpitan ang protokol sa mga extracurricular activity ng mga paaralan isinulong sa kamera. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Hinimok ni Solid North Party List Representative Ching Berno sa mga universidad at kolehiyo na repasuhin ang kanilang mga patakaran upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa mga extracurricular activities, lalo na yung isinasagawa sa labas ng campus. Ito ay kasunod ng pagkamatay ng mga miyembro ng Ateneo basketball team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod noong June 8 habang nasa isang team building activity sa Dipocalao, Aurora. Ayon kay Berno, si pinagkakatiwala ng mga magulang ang buhay at kapakanan ng kanilang mga anak sa mga paaralan kaya't kinakailangan tiyakin ang kanilang kaligtasan sa lahat ng pagkakataon. Nananawagan din ang mambabata sa Commission on Higher Education at CHED na makipagtulungan sa mga eksperto at higher education institution upang makabuo ng mas maigpit at updated na safety protocols. Batay sa ulat ng pulisya, binalaan umano ang grupo tungkol sa kondisyon ng dagat ngunit hindi umano sila kumuha ng supervision habang nasa aktibidad. Iginit ni Bernos na dapat magkaroon ng masusing investigasyon at papanagutin ang sinumang mapapatunayang nagpabaya. Nakatakda ring magsagawa ng formal na investigasyon ng kamera kaugnay sa nasabing insidente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Senador Camille Villar, si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Senador Camille Villar, nananawagan ng mas matibay na seguridad sa mga paaralan at pagpapalawak ng mental health matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban. Ulat mula kay Jojo Sigat. Jojo, good morning.
2: Nagpahayag ng labis na pag-aalat na lulungkot itong si Senador Camille Villar sa insidente ng pamamaril sa May San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Nananawagan na senadora ng agaran at pagkakaugnay na hakbang upang higit na maprotekta ng mga batang Pilipino sa loob ng mga paaralan. Nakikisa ang mambabata sa panalangin at pakikiramay sa mga pamilya na mga nasawi sa mga sugatang estudyante sa kanilang mga kaklase, mga guro at buong komunidad ng Tacloban sa gitna ng pagluluksa. Nananawagan din si Senadora Villa sa Department of Education, mga lokal na pamahalaan, mga law enforcement agencies at mga administrator ng paaralan na muling suriin at palakasin ang umiiral ng mga patakaran sa kaligtasan sa mga paaralan, mga alituntunin laban sa bullying, counseling services at mga intervention program para sa mga kabataang nangangailangan ng agarang gabay at suporta. Binigyan din ng senadora ng kahalaga ng pagtugon sa lumalaking hamon sa mental health ng mga kabataang Pilipino. Ayon sa kanya, maraming kaso ng mga matinding emotional suliranin, social pressure, bullying at iba pa na problemang si psychological ang hindi agad napapansin hanggang sa humantong sa mas mabibigat na sitwasyon. Kaugnay nito, muli iginit itong si Senadora Villar ang kanyang Senate Bill No. 1760 na naglalayong magtalaga ng isang mental health officer sa bawat lungsod at munisipalidad upang pangunahan ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, pangkaisipan sa komunidad at mapalawak itong akses ng mga mamayan sa mga kinakailangan serbisyo at suporta. Ayon pa sa Senadora, ipinapakita ng insidente sa Tacloban ang pangangailangan muling pag-aralan at palakasin ang umiiral ng mga pulisya, kaugnay ng school safety, anti-bullying measures, youth intervention program at access sa mental health services. Gayun din yung pag-aaral ng mga posibleng reformang legislatibo upang higit na mapatatag ang mga mekanismo para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sigat mula sa Senado, mga suspect sa school shooting sa Tacloban, hawak na ng PNP, may ulat si Chris Lucas. Chris, good morning.
3: Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang teenager na suspect matapos ang shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng hindi bababa sa 13 pa. Sinabi ni Eastern Visayas Police Director Brigadier General Jason Capoy na ang mga suspect na may edad na 15 at 14, mga estudyante sa grade 9 mula sa parehong paaralan, ay biglang pumasok sa dalawang classroom bandang alas 9 ng umaga at nagpaputok gamit ang isang Glock pistol at isang caliber 38 revolver. Ang mga biktima na karamihan ay mga babae ay nagunahang tumakas. Ang isa naman ay hinabol pa ng mga suspect. Sa mga oras na ito ay nasa stable na kondisyon na ang mga sugatan, napawang mga estudyante ng grade 9 at nasa 15 taong gulang. Napag-alaman din na ang Glock 9mm na baril ay kinuha ng isa sa mga suspect mula sa tiyahin niyang pulis, habang ang 38 caliber ay nakarehistro naman sa isang security agency. Paliwanag pa ni Kapoy, maaaring maharap sa pananagutan ang mga naiulat ng mga opisyal na may-ari ng baril kung sa kanila nga ang mga ito. Agad na naaresto sa paaralan ang suspect habang ang isa naman ay nahuli sa barangay 87 matapos tumulong ang mga residente sa pagtunton sa kanya. Sinabi rin ni Kapoy na walang nakaraang record ang mga suspect at sa mga oras na ito ay hindi naniniwala ang mga investigador na sadyang tinarget ang mga biktima. Sinasaliksik na rin ng mga investigador ang mga ulat ng mga suspect ay binubuli simula pa noong grade 7 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Si Chris Lucas mula sa Campo Crame. Siya yung kumuha niyan sa Campo Crame. Sabi ni Harvey Morales, good morning Sir Ira, di ba binibida ng PNP na maganda na ang peace and ordered natin? Tapos ang sabi nila, magpapakalat sila ng mga polis sa mga school, itong pasukan, asa na? Kasi nasa Senado lahat at Minjola. Aray ko. Julio M. Trent, alam mo Sir, galing ako public school, pillbox, mga punyal, nakakalusot dahil hindi naman ganun kahigpit ang security ng mga school. Sa mga ganyan, maaaring planado nila magtago ng baril, may maaaring pagtaguan ng mga yan at maaaring din na naka ipit sa bags ang baril. Nako. Operasyon, igalang sila eh, criminal na dahil ba yung suspect ay anak ng pulisa. Tika lugar ito ni Tambaluslos, Tacloban at malapit sa Tolosa kung saan naroon ang mansion former First Lady Imelda Marcos. Reko. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito Cabiles. William Trenta, hindi na bago ang bullying, suntukan, rambulan sa loob ng labas ng mga schools. Ang nararapat dyan ay mas manguna ang mga magulang at guardians o sa loob mismo ng tahanan ang manguna na pangalagaan at hindi magkaroon ng mental health problem ang mga bata. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Formal lang inanunsyo ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na isasagawa ng investigasyon ng kanyang komite sa July 1, 2026 ukol nga sa insidente ng pamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral at ikinasugat ng iba pa. Ayon kay Ontiveros, sa naturang pagdiniga, alamin din ang komite ang papel ng mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya na nagiging pugad ng mga grupong nang be-brainwash at nagra-radicalize sa mga bata. Iginit itong si Ontiveros na kanilang sisilipin muli kung may sapat bang ginagawa ang lahat ng online platforms para sa hindi nga mapagsamantala nito ating mga kabataan. Ani akong ginagamit ang internet para biktimahin ang mga bata, dapat may managot sa batas. Hindi ani na pwedeng kita lang lagi ang iniisip ng big tech habang ang ating mga pamilya at paaralan ay nababalot ng trahedya. Dagdag pa rin Ontiveros na hindi na dapat nantayin pa na magkaroon muli ng susunod na biktima bago kumilos ang pamahalaan. Dapat ani na makapasok ang bawat bata sa paaralan ng ligtas at makauwi rin ng ligtas sa kanilang pamilya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Binigyan ni First Lady Liza Marcos ng 5 kilong bigas ang may 500 mahihirap na pamilya sa Tondo, Manila. Kabilang sa mga binigyan ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at iba pa. Ito na ang 2nd araw na namahagi ng bigas si First Lady Marcos, kung saan ang una ay isinagawa sa Quezon City. Ginawa ang pamimigay ng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program. Ayon sa First Lady, hindi kailangan na ingrande ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Bilang isang ina, sinabi ng First Lady na batid niya ang kahalagahan na may maihahaing pagkain sa lamesa ng bawat pamilya. Kasama ng First Lady, si Manila Mayor Isko Moreno. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Iginitit itong si Senator Joel Villanueva na pagtuunan na itong mga panukalang batas na naglalahigpitan na ang social media access ng mga 15 taong gulang pababa patapos ang pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi ni Villanueva na paalala ito na dapat protektahan ng mga kabataan hindi lang sa loob kundi pati sa labas ng mga paaralan. Sa inihaing panukalang batas ni Senator Villanueva, itong Senate Bill number 2071 inoobliga itong mga social media platforms na magtakda ng mahigpit na mekanismo para malimitahan ang paggamit ng mga minorite edad sa social media na pinaniniwalaan na napagkukunan ng idea o pag-uudyok para gumawa ng karasan at iba pang mapanganib na gawain. Sa magkahiwalay na panukalang batas ni Senate President Sherwin Gatchalian, Senadora Lauren Licarda at Senadora Amy Marcos, ipagbabawal ang social media accounts sa wala pang edad na 16 years old o maliban kung kailangan sa kanilang pag-aaral na dapat ay mayroong supervision. Sa bukod na panukalang batas na itong si Senador Pampilo Pinglacson, naglalayo na pagbawalan ang lahat ng menor de edad sa paggamit ng social media at pinapatawan ng parusa ang social media platforms, internet service providers at itong third party providers na magpapalusot dito sa minor de edad o wala pang edad na 18 taong gulang. Ako si Giorgio Sica, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtayo ng 70-meter dam sa itaas ng Mananga River sa Cebu. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ito ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Cebu. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Mananga River sa mga pangunahing pinagmumulan ng tubig baha sa lalawigan kasama ng iba pang malalaking ilog sa Cebu. Ayon sa Pangulo, bagamat bumuti na ang kalagayan ng lugar matapos ang rehabilitasyon ng mga flood control structure, hindi pa tapos ang mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pagbaha. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang pagsasaayos ng flood control facilities, paglalagay ng bagong drainage system upang mapabilis ang pag-agos ng tubig at relokasyon ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na idiniklarang no-build zone dahil sa pangarib ng pagbaha. Ayon sa Pangulo, bahagi ng National Expenditure Program para sa 2027, ang planong dam na inaasahang makatutulong upang makontrol ang pagdaloy ng tubig mula sa itaas ng ilog bago ito umabot sa mga komunidad sa mababang bahagi ng lugar. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Ipinaresto nitong si Congressman Toby Tiangco ang mga miyembro ng sindikato sa likod ng pagbebenta nga ng diesel na may halong tubig sa pabahay sa Tadsana, Botas. Nag-ugat ang aksyon ni Tiangco matapos na makatanggap ng tip mula sa isang residente ukol sa mga sangkot sa paihi o pagbebenta ng diesel na may halong tubig. Dito na ipinarating na opisyal sa CIDG ang impormasyon at nagsagawa agad ng bypass operation na humantong sa pagkakahuli ng 10 katao at pagkakakumpiska ng tanker at 2 bangka na ginagamit sa kanilang operasyon. Nababahala si Tiangco dahil mapanganib ang illegal operasyon hindi lang sa mga residente kundi pati sa mga mangista na umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Bukod dito, napagalaman din ng kongresista na mayroong protektor ang naturang pagbebenta ng diesel na may halong tubig. Aabot sa 28,000 litrong diesel ang laman ng tanker na aabot sa 2.5 milyon na sa kabuuan na sa 12 milyon pesos halaga ang nakumpiska ng petrolyo sa 2 bangka at tanker. Ang illegal na diesel ay binibenta sa mga gasolinahan at sa mga maliliit na parokyano ng 150 pesos kada balde. At ayon sa mga batas, kailangan malaman ang lahat ng sangkot sa nasabing illegal na aktibidad at mapanagot sa batas. Ipinabatid din ni Tiangco na tinangkap ang suhulan ng isa sa mga nahuli ang CIDG ng 200,000 pesos kapalit ng kanilang kalayaan, pati na itong mga nakumpiskang petrolyo. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Inihayag ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan ito sa Department of Education upang bumuo ng mga hakbang na magpuprotekta sa mga estudyante, guro at iba pang personel kasunod ng serya ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng koordinasyon na palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan matapos ang pamamaril sa Tacloban City kahapon at 2 insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 18. Git ng PNP nananatiling pinatutupad ng protocol na hindi maaaring pumasok ang mga pulis sa loob ng paaralan ng walang pahintulot ng school authorities. Sa mga insidente sa Cavite, isang grade 8 student ang umano'y nanaksak sa 7 grade 5 students, habang sa isa pang insidente, isang senior high school student ang umano'y paulit-ulit na nanaksak sa kapwa estudyante. sa Tacloban, dalawang grade 9 students ang iniuugnay sa pamamaril na ikinasawi ng tatlong estudyante at kinasugat ng iba pa. Ayon sa PNP, pinaiigting nila ang Police Visibility Preventive Patrol sa security assessment sa paligid ng mga paaralan, kasama ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, magulang at komunidad upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Standby, Chonayu. Unahin ko lang ito, Senador Pangilinan. Iginiit na may pananagutan sa batas ang mga magulang ng mga menor de edad na gumagawa ng krimen. Kaya hindi natututo yung mga bata eh. Di ba? Jojo Singat, good morning!
1: Iginiit ni Senador Francis Kiko Pangilinan na hindi pwedeng pakawalan lamang ang mga menor de edad na gumawa ng krimen gaya ng dalawang estudyanteng namaril sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City at nakapatay ng tatlong kapwa estudyante. Paliwanag ni Pangilinan na nagakda ng umiira na Juvenile Justice and Welfare Act may parusa sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen at may proseso sa pagpapataw nito, gayon din sa pagtiyak na hindi na sila makakaulit sa paggawa ng krimen. Nasa patas din aniya na may pananagutan ng mga magulang ng mga menor de edad na gumagawa ng krimen kung matutukoy na sila ay nagpabaya. Sa probisyon ng batas, may civil liability ang mga magulang o taong may legal authority o control sa menor de edad na gumawa ng krimen maliban kung mapapatunayan na wala silang negligensya. Kaugnay nito, nagpaabot si Pangilinan ng pakikiramay sa naiwan na mga napatay sa Tacloban at pagkondena sa pamaril. Iginiit ni Pangilinan na dapat mabilis, ganap at tamang ipatupad ang batas sa mga kabataang gumagawa ng krimen. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Talaga, magulang lang ah. Yung mga bata, okay lang ah, magulang lang ah. Kaya paano matututo yung magulang? Paano matututo yung mga bata kung yung magulang ang pinaparusahan mo? Nagnakaw yung bata, yung magulang gugulpihin mo. Di ba? Eh di magnanakaw lang ulit yung bata kasi yung magulang naman ang bubugbugin, hindi naman sila eh. Di ba? Yung batas mo, may diferensya, kid. O nga pala, lower class ka sa akin ng high school. Pwede kitang tawagin kid. Di ba? Diba? Magkakasala yung bata, paparusahan mo yung magulang. Ay, di ba? Yung bata? Eh, okay lang. Bakit? Yung nanay ko naman ang bubugbugin eh. Bakit? Okay lang yun. Pwede kong gawin ulit yun. Tawang ko ba? Saan mo kinukuha yung mga idea na yan? Revelatasyon ng mga infrastruktura at tiniyak ni Pangulong Marcos. Live si Chona Yu. Chona, good morning.
0: Good morning, Sir Ira. Tuloy ang rehabilitasyon ng pamahalaan sa mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabawasan ang pinsalang dulot ng iba't ibang mga kalamidad. Ayon kay Pangulong Marcos, magpapatuloy ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura kabilang ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang panganib katulad na lamang ng pagbaha. Sinabi pa ng Pangulo na nakapaloob na sa 2027 National Expenditure Program ang pondo para sa mga proyektong nangangailangan ng rehabilitasyon. Ayon kay Pangulo Marcos, binago na rin ang disenyo, lalo na yung mga flood control structures sa pamamagitan ng paggamit ng mas angkop na materyales sa halip na karaniwang kongkreto lamang. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulo Marcos ay puro private meeting. Wala po siyang nakatakdang public engagement ngayong araw. At ang regular press briefing naman kay Palace Press Officer Claire Castro ay mamayang alas 2 ng hapon dito po yan sa Palasyo ng Malacañang.
3: Main concern ng mga story natin ngayon is school safety. Ano?
0: Mm-hmm.
3: Pati ang Malacañang nakatutok na rin sa school safety. May press briefing si ano si Yusek Claire mamaya, di ba?
0: Mamayang alas 2 ng hapon 'yun ang mga ano main event ng press con yung
3: school. Kasi pinag-uusapan. Mamaya i-discuss ko kasi pinag-uusapan. Number one, wala nang ano, nawala na yung GMRC na subject,
0: mm-hmm.
3: di ba? Sa eskwelahan. Number two, walang guidance counselor. Kanina pinag-uusapan natin sa chat group. Paano ka pupuha ng guidance counselor kung ang requirement mo ng DepEd eh, doctorate tapos ang sweldo niya 20,000?
0: Mm-mm.
3: Sino ba namang siraulong nagpakahirap magkukumuha ng doctorate degree? Tapos eh 20 mil lang susweldohin mo, 'di ba?
0: Yung tanong na 'yan, Sir Ira, na-ambush interview na namin yan dati si Education Secretary Sani Angara dito sa Palasyo ng Malacañang. May nabanggit siya doon na yung qualifications for guidance counselor ay parang binawasan na nila kasi nga walang may nakakamit sa ganung qualifications na kailangan doctorate, ganito katagal yung experience mo, tas eto lang yung sweldo. Ang sabi noon ni Secretary Angara ay in-adjust na yung qualifications na yan para ma-meet yung requirements na magkaroon ng guidance counselor yung mga eskwelahan.
3: Tapos public school ito, no? Itong pinangyarihan ng eskwelahan? Ng...
0: Yes, it is a public school sa Tacloban, sa Jose National High School. Yan ang pangalawang pinakamalaking public high school sa Tacloban kasi ang una ay yung Leyte National High School, doon ako nag-aral. Etong San Jose National High School ay ito yung parang kalaban ng
3: kalaban
0: school namin. Kasi di ba may mga laban-laban yan, mga intrams, mga kung mga sports event yon. San Jose National High School at Leyte National High School.
3: Diba? Kasi ang problema ko kasi dyan, and I know, correct me if I'm wrong, pero the practice is, yung guidance counselors for public schools, usually one or two per district, hindi per school, per district. So kung dalawang po yung paaralan sa distrito, dalawang guidance counselor lang ang aasikaso dun sa libu-libong estudyante nyo, di ba? Nung bata ako, ang guidance counselor, I'm sorry, forgive my presumption.
0: Madalas ka sa guidance counselor's office.
3: Halos linggo-linggo.
0: Sinasabi ko na eh.
3: Pero, sorry, galing ako private school so hindi ko gets masyado, no? Pero kasi sa amin, dalawa ang guidance counselor. Diba? Boss, pag ikaw, yun lang mahuli kang kumukopya. Meron kami tinatawag na tambay. Yung nahuli kang nangungopya, uupo ka dun sa labas ng opisina ng guidance counselor na isang oras. Diba? Akala mo, parusa yun. Akala mo, madaling parusa yun. Hindi madaling parusa yun kasi dinadaan-daan ng mga kaklase mo. Pinagtatawanan ka eh, di ba?
0: True.
3: Parusa yun. Nakaupo ka doon. Oh, na-guidance na naman si Panganiban. Nakaupo na naman. Oh. Isang oras na naman din. Either that or nakatayo ka, nakaharap ka sa pader.
0: Diba?
3: Ang tawag namin doon, nagbibilang ng langgam. Di ba? Nagbibilang ng langgam.
0: Palipas oras sa isang oras.
3: Oo, isang oras. Di ba? Kasi nga, may punitive punishments agad, di ba, for the small infractions. Today, I do not see that, eh. Di ba? Today, yung anak ko, nag-aaral naman ng hanggang high school dito sa Pilipinas, masyado silang maluwag, eh. Di ba? So nagtataka ako, anong next steps ng DepEd?
0: Diba? Yung elementary school na pinag-aralan ko, wala naman kaming guidance counselor, eh. Oh. Binabato lang kami ng teacher ng eraser pag pasaway na kami.
3: yan yung mga issue na hindi ko maintindihan kasi yung batas ni Senator Francis Pangilinan tungkol dyan sa mga bata na yan. Parang it empowered the children to do more alanganin things rather than
0: emboldened. Parang naging emboldened.
3: Oo. It emboldened them to do more negative things rather than think twice kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi nga, hindi sa kanila ang bagsak ng parusa eh. Diba? Sa magulang ang bagsak ng parusa. I don't know. We'll discuss that later siguro mamaya sa press briefing ni Attorney Clem.
0: Yusek, kaapo.
3: So yan. Good morning, Chona.
0: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Samantala, Philippine Coast Guard flagship, ipinakita ang lakas ng Pilipinas sa Hawaii. May ulat si Romel Madrigal. Romel, good morning.
4: Mainit na tinanggap ng Philippine Coast Guard, PCG, ang Philippine Consul General to Hawaii na si Consul General Armand Talbo, sakay ng BRP Gabriela Silang sa pagdating nito sa Honolulu bilang paghahanda sa paglahok ng Pilipinas sa prestiyosong Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026. Personal na sinalubong ni Captain Joe Mark Angge, PCG Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, ang Consul General kasama mga opisyal at tripulante ng barko. Isinagawa rin ang isang shipboard tour kung saan ipinakita ang makabagong kakayahan ng PCG flagship sa pagpapatupad ng maritime safety, security at international cooperation missions. Sa kanyang pagbisita, pinuri ni Consul General Talbo ang dedikasyon, disiplina at profesionalismo ng mga tao ng PCG na nagsisilbing kinatawa ng bansa sa isa sa mga pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo. Ayon kay Talbo, mahalaga ang pakikilahok ng Pilipinas sa RIMPAC 2026 dahil pinakikita nito na ang seguridad sa karagatan ay nangangailangan ng matibay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga bansang magkakatuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Pinagtibay rin ang pagbisita ang matatag na ugnay ng Philippine Coast Guard at Philippine Consulate General sa Hawaii sa pagpapalawak ng international na kooperasyon at pagpapakita sa mundo ng husay, kakayahan at kahandaan ng mga Pilipinong maritime personnel. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Romel Madrigal, nakarating sa Hawaii. Kaya plano ni BBM sa kalibidad na dulo na administrasyon niya? Meron kaya, sabi ni Mami Dang. Si Edwin Melisa, kung sa panahon ni PRRD niyo ginawa yan, Meralco, yung ginagawa niyo ngayon, tapos kayo. Rico. Tatay Strauss Fernandez, maayong bundag by Ira. Mapapansin mo, all school violence happen in urban school cities. Kasi sa rural areas, we don't spare the rod. Di kaya? O nga, napansin ko rin nga yan. Doris Patawaran, good morning Sir Ira. Shirley Uyang, Kiko Pangilinan, na pangmatching naman ang idea mo. Irene Villanueva, si Misu, kawawa din to si Kiko. Tumatak na lang bilang may antas ng mga palinghadong juvenile law at asawa ni Mega Sharon. Naman. Sagot sa iyo ni Okix sa PressCon, kasalanan na naman ang mga Duterte yan. Promise, lalabas yan during PressCon. Dekorasyon, ito pa sa Paranaque National High School, isang teacher at student. May sex video, sus ginuo ko. Anong nangyayari sa ating mga educators? Hindi ko alam. Hindi ko na alam yan. Hindi ko alam yung sex video na yan. Promise. Hindi ko pa napapanood yan. Promise. Ay, Ms. Moya Bernante, dilig halaman, walis sa loob ng school at magbunot sa sahig pagpasaway ka na student. Oo nga, noong araw, ganyan yan eh. Di ba? Well, kami hindi. Pero iba yung parusa sa amin eh. Iba yung disiplina sa amin eh. Talagang disiplina. Pinatatakbo ka ng 10 lap sa oval. Samantala, pinirawig pa ng isang araw ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan ayon sa impeachment clerk of court na si Ray Bantug. Kahapon, ayon kay Bantug, umaabot sa humigit kumulang 4,000 dokumento ang kailangan turiin para sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds dahil dito hindi umano natapos sa taktang oras ang proseso ng pagmamarka ng ebidensya. Sinabi rin ng defense team ni Duterte na inaasahan nilang maaaring umabot pa hanggang Huwebes ang pre-trial, ngunit umaasa sila matatapos ito sa lalong madaling panahon na sa kasalukuyan ng pre-trial ay nakatoon sa pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 and 2 na tumatalakay sa umano'y anomalya at sa confidential funds at unexplained wealth. Ayon sa korte, nasa on track pa rin ang proseso at target pa rin itong matapos sa June 25, ngunit maaaring magbago depende sa bilis ng pagproseso ng mga dokumento. Ilinaw naman ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na walang anumang documentary evidence ang inalis o isinantabi sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Luistro ang paglilinaw matapos lumabas ang mga tanong kung mayroon ng mga dokumento, ebidensya o testigong tinanggal sa kaso habang sinasagawa ang pre-trial conference. Pinaliwanag nito na hindi saklaw ng pre-trial conference sa pagdedesisyon kung tatanggapin o hindi ang mga documentary exhibits bilang ebidensya. Ayon kay Luistro, tatalakayin lamang usapin ang admissibility ng mga dokumentaryong ebidensya kapag formal lang nagsimula ang impeachment trial. Tumanggi rin ang lead prosecutor na magbigay ng mga detalye hinggil sa mga ebidensya, testigo at stipulation of facts na kasalukuyang pinag-uusapan ng magkabilang panig. Sa kabila nito, inilarawan ni Luistro ang takbo ng pre-trial conference bilang masigla Ngunit profesional kung saan kapwa prosigido ang prosecution at defense panel na ipagtanggol ang kanilang posisyon. Tinatapos na ng prosecution at defense panel ang pagmamarka ng mga documentary exhibits bilang paghahanda sa ilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Nagtakatakdang magsimula ang impeachment trial ni Duterte sa July 6. Ipura Dolores, parusa sa school namin, tayo kapintuan, may bitbit na dalawang balde. Posible pa rin magharap ng mga surprise witness sa magkabilang panig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakapagsumiti na sila ng listahan ng mga testigo. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug na magsisilbing clerk of court na impeachment trial, pinapayagan ng mga patakaran ang pagdaragdag ng mga testigong hindi pa available noong pre-trial. Noong June 18, natapos na ang pagmamarka ng mga dokumentaryong ebidensya para sa Articles 3 and 4 ng impeachment complaints, ang Article 3 tungkol sa aligasyon ng panunuhol ng mga opisyal sa Department of Ed. Habang Article 4 ay kaugnay ng umunoy pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inaasahang matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya para sa Articles 1 and 2. Ang Article 1 ay tumutukoy sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, habang ang Article 2 ay tungkol sa umunoy hindi may palawanag na yaman ni Duterte. Matapos ang pre-trial, re-repasuhin ang impeachment court secretariat ang mga transcript at ebidensya bago buuin ang pre-trial order na target isumite sa June 25. Dolores Patawaran, dito baga sa Heritage Marilao, Bulacan, yung mga estudyante, yung motor nila, grabe sila. Ang kapal nila, grade 11 at 12, sa sakyan nila, bastos sila. Si Dolores. Sinabi ng Philippine National Police na hindi maapektuhan ang kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla kahit ibinalik ng Department of Justice ang reklamo dahil sa kakulangan ng dokumento. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Ray Co, bahagi lamang ito ng normal na proseso sa ilalim ng Department Circular 20 na nagtatakda ng masusing koordinasyon sa pagitan ng DOJ at mga law enforcement agencies. Sinabi rin ni Cor na nakompleto na ang mga kinakailangan dokumento, muli nila isusumite ang reklamo sa DOJ. Ang obstruction of justice complaint ay isinampa ng PNP CIDG matapos umunong makatulong si Padilla sa pag-alis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Si de la Rosa ay hinahanap ng ICC pahuday na kanyang umano'y papel sa madugong war on drugs ni Duterte. Ayon sa CIDG, nagkaroon si Padilla ng indispensable cooperation sa pagtakas ni de la Rosa. Itinanggi naman ni Padilla ito at sinabing nakisabay lamang sa kanyang sasakyan ng senador at bumawa sa Makati City nang hindi sinasabi kung saan tutungo. Kinabi naman ang Philippine National Police na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Alan Ray Co, wala pang opisyal na komunikasyon na dumarating sa kanilang tanggapan kaugnay ng anumang warrant. Dagdag pa niya, ipatutupad ng PNP ang anumang warrant na magmumula sa isang may otoridad na hukuman o ahensya. Nanindigan naman ang abogado ng 18 dating Marines sa haharapin ng kaso sakaling magreklamo ang mag-asawang Sharon at Senador Kiko Pangilinan. Ayon kay Attorney Levy Baligod sa kanyang pagkakalooban na sa preliminary investigation sa Department of Justice na hindi nila uurungan ang kaso kaugnay sa pagdawit sa mag-asawa sa umanong natatanggap ng pera mula sa kickback sa maanumalyang flood control projects. Bukod pa rito sa pagpapakita ng kanilang larawan sa isang press conference sa Mandaluyong City, kasama sa larawan ang umanoy mga staff ng nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa press ko ni Baligod kamakailan. Gibigit ni Baligod kung sa tingin ng megastar at Senator Pangilinan na nainsulto o sinabayan sila dahil sa pagpapakita ng kanilang larawan ay maaari anya silang magsampan ng kaso. Ayon pa kay Baligod, handa silang sumawot sakaling maghain ng reklamo si Pangilinan.

0: Hindi, iulat na ni Chonoy ito. Ito. Pinaunahan ni unang ginang Luis Araneta Marcos ang pamamahagi ng tulong ng bigas sa barangay Doña Imelda sa ika-4 na distrito ng Quezon City para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kailalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya, layunin ang inisiyatiba na makapagbigay ng agarang tulong sa mga pamilya sa Metro Manila. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may kabuuang 1,200 beneficiaryo ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas na nakakahalaga ng 550 piso bawat isa sa ilalim ng programang pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund na inilabas ng tanggapan ng Pangulo sa pamahalaang lungsod ng Quezon. Ang LGSF ay programang pinansyal ng pambansang pamahalaan na nagbibigay ng direktang tulong sa mga local government units para sa mga prioridad na programa, proyektong pang-imprastruktura at mga serbisyong pampubliko. Inaasahan ang mangaharap sa National Bureau of Investigation ngayong Martes ang dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin. Ito'y kaugnay ng imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa isang team building activity sa Dipacolaw, Aurora noong June 8. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nakatakdang humarap si Baldwin matapos nang hindi matugunan ang naonang sampina ng NBI. Iniimbestigahan ng NBI ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adi na nalunod habang nasa isang team building activity ng Koponan. Nakatakda naman sanang humarap si Baldwin nung nakaraang Martes, ngunit ang kanyang abogado ni si Carl David ang dumalo at nagsabing not in good condition ang coach. Inilipat ang pagdalo ni Baldwin sa Biyernes, ngunit muli siyang hindi nakasipot dahil humarap siya sa investigasyon ng PNPCIDG sa loob ng Camp Crame. Dumalo naman sa NBI Homicide Division nung Lunes ang mga abogado ni Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paulo Divoso bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Wala na. Ubus na oras ko. Tayong mga bata, ha? Puro Dolores, ingat at salamat po, Sir Ira B. Panginibian. Pangalan ko na nga, hindi ko pa ma-pronounce. Bulun. Diba? Magkakalas ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Susunod po yan pagkatapos sa inyong palatuntunang Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. Record temperatures are expected in parts of Western Europe as a deadly heat wave continues to intensify across the continent. In France, more than half the country is in the maximum red alert zone. Iran has repeated control over the Strait of Hormuz.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng

0: Mundo, kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Siyempre, kasama na rin po ang ating mga ka-senior citizen sa ating mataos na pananalangin na sana nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Magandang umaga kay Don Redondino. Aba, maaga siya po ngayon, ha? Sige.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama sa pakiputahin ka mamaya alas 8 ng umaga.
0: Yes, at sa mga alis po ng tahanan, abay, may mga eskwela na na nagsisimula na, ha, ang kanilang mga klase. Huwag kayong papasok nang hindi po kumakain, ha, mga bata. Kailangan bago kayo pumasok sa eskwela, busog kayo, ha? At huwag iaalis o iwawala yung itlog sa araw-araw sapagkat yan po ay kumpleto ang sustansya. Ha? Ganon din sa mga ka-senior citizen. Ha? Kahit isang itlog kada araw, eh, kumain po kayo. Ha? Hindi na nyo kailangan uminom pa ng iba pang mga vitamin A, E, E, O, U. Ha? Isang itlog lang. Buhat na po lahat yun. So, sa mga mainit na issue na ating tatalakayin, eh, kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok sa pamagitan ng pagtawag sa telepono, pagpapadala ng inyong mga mensahe na mamaya po ay sasabihin ni Don Redondino na dati po ay si Don Pepot, naging si Xi Jinping kamag-anak, ha? Naging si Kim Jong-un, abay, puro mga matitigas na mga matitigas na leader, ha, ng kani-kanilang mga bansa. Eh ngayon, na lang po siya, congressman na, ha, na si Redondino, mga kaibigan. Don Redondino, ang kaibahan lang, yung kanyang ilong medyo nakayuko, ibig sabihin, may pagpapakumbaba, kumpara doon po kay Congressman Terry Redon, na bukang-buka at nakatingala ang kanyang ilong tulad din ng kanyang mga paninindigan, ha, na hindi po nating alam na yung kanyang paninindigan tila hindi po nakabubuti sa halip ay nagpapainit ng issue laban sa ating Vice President Sara Duterte, yung pong kanilang gusto na mai-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, ha? Dahil hindi lang sa sila ay may personal na galit, dahil malaki ang nawalang bilang sa hanay ng mga New People's Army dahil po sa mga Duterte, sa ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kung kaya siya ay kinasuhan ng human rights violation dahil daw po di umano sa inventong bilang na pinalaki ng Rappler, ha? Yung sinasabi na 30,000 ang naging biktima noong war on drugs, kung kaya ito po ay naging EJK, mga kaibigan. Ayan, ha? Kaya tatandaan po ninyo, ha? Itong mga ilan na nandyan ay mga utak kaliwa. Kaya sila ay may sariling agenda, nakikisakay lamang sa kung sino ang makapangyarihan, nakikisakay lamang sila dahil mayroon silang one common enemy, mga Duterte. Mm-hmm. Ha? At pagkatapos, ang ating Pangulong BBM Jr. naman ang kanilang tatargetin. Ha? Ganyan po naman eh. Ha? Sila, may estratehiya sila na alam na ng marami nating mga kababayan. At sila rin ay napakagaling sa propaganda. Yan po ang kanilang expertise, mga kaibigan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, bah, may pag-uulat si Chonayu, walang gutom, kitchen, ikinasa ni Pangulong Marcos sa Cebu. Aba, paganda ng paganda. Chonayu, ang iyong balita, ibalita mo.
2: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City. Ito na ang ikalawang walang gutom kitchen kung saan ang una ay binuksan sa bahagi ng Pasay City. Ayon kay Pangulo Marcos, bahagi ito ng mas pinaigting na mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang involuntary hunger at matiyak na may sapat at masustansyang pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at naghahain ito ng almusal at tanghalian at kayang magsilbi sa humigit kumulang 200 katao kada araw, kabilang ang mga senior citizens, manggagawa, kabataan at iba pang nasa vulnerable at marginalized sectors. Magsisilbi rin itong walang gutom kitchen bilang sentro ng iba pang social services sa ilalim ng pag-abot program at Tara Basa tutoring program upang mabigyan ang mga beneficiaryo ng agarang tulong at iba pang kinakailangang serbisyo. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Dati na nga yan eh, di ba? Nagbukas na noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ah? Pero sabi nga, pwede namang ulitin kung ito po ay makabubuti para sa nakakarami dahil sa marami na po tayong mga kababayan ang nagugutom, ha? Namamatay sa gutom dahil hindi na po abot kaya ang halaga ng mga bilihin. Pero yan po ay panandalian lamang, ha? Hindi magtatagal, iba na naman ang press release, ha? Pinupuno ng press release, mga magagandang press release ang ating mga kababayan. Pero sana po mga kaibigan, ha, ituloy-tuloy lahat ng mga magagandang programa ng mga nakalipas na administrasyon kung ito ay nakikita na mabuti para sa nakakarami. Dapat po itong ituloy sapagkat hindi naman sa bulsa ninyo nanggagaling ang salapi na ginagamit ninyo para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Tandaan ninyo, lahat ng mga properties na pag-aari ng gobyerno, yan po ay pag-aari ng taong bayan. Kaya itong sinasabi na meron na naman tila 100, ha, na ibebenta, ha, ang ating kasalukuyang administrasyon para saan naman ang perang para saan gagamitin ang pera na makukuha sa pagbebenta ng mga iba't ibang properties ng ating bansa. Na ibenta na yung power plant sa Laguna, ito pong tinatawag na kalahati ng FTI na gagawin sana ng terminal ng mga pagkain nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na ibenta na yung kalahati sa panahon ni Pangulong Ramos, kundi po ako nagkakamali. At ngayon, sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, na ibenta naman ang kalahati. Kaya wala na pong pag-aari tayo halos, mga kaibigan, ha, na mga mamamayang Pilipino. Kaya nakikita po natin na padilim ng padilim ang pag-asa ng mga susunod na henerasyon kung tayo po ay mananatiling tahimik, kung tayo po ay hindi tututol, ha, sa mga nakikita natin na mga ginagawa na hindi makabubuti, hindi lamang po sa kasalukuyang, kung hindi sa mga susunod na henerasyon. Kaya yan po mga kaibigan, ha? Ang ngayon ay sinasabing balita, pero merong masigit po na dapat tayong malaman sapagkat nagpalabas na po ang ating Korte Suprema ng kautusan hinggil po dito sa issue ni Senator Ronald Bato de la Rosa at maaaring maging ng iba pa na mga susunod na gustong ipadala sa ICC. Sabi po, ang Pilipinas ay isang soberenya at isang malayang bansa. Meron po tayong sariling batas, meron tayong sariling korte, at meron tayong sariling justice system. Ito po ay umaabot na sa 125 taon na nananatiling malakas ang ating pong sistema ng hustisya. Kaya wala pong kapangyarihan na dayuhan, walang korte ng mga dayuhan, walang kautusan ng mga dayuhan ang susundin natin maliban sa sarili nating batas at sa sariling kautusan ng ating pong mga korte, partikular ng Korte Suprema. Maging ang ating pong pangulo, sino mang pangulo, maging ang pangulo sa kasalukuyan o mga susunod pang pangulo, ay wala pong kapangyarihan o kahit sinong opisyal, ha, ay walang kapangyarihan na para isuko ang isang Pilipino sa mga dayuhan o ibenta ang ating soberenya dahil sa politika. Dapat pong mahinto na ang pag-abuso sa paggamit ng kapangyarihan ng mga dayuhan katulad po ng ICC para masetel o mapatahimik ang mga kritiko. Yan, mga kaibigan. At marami ng buwan na tayo ay nakarinig ng puro kasinungalingan. Ha? May warrant of arrest na si Senator Bongo. Ha? May warrant of arrest. Ito pong si Senator Bato, mga kaibigan. Pero yan ba ay dapat nating sundin? Hindi po. Dahil dapat po nating igalang, ha, ang ating sariling batas, ang ating sariling ruling. Kahit pa yan, mga kaibigan, ay international bodies o pandaigdigan, ha, na institusyon o korte ay hindi po pwede na ito ay i-apply. Yan, o gamitin, mga kaibigan. Ang Supreme Court ay sumagot na at maliwanag po ang sagot ng ating Korte Suprema. No, hindi tayo yuyuko kahit kaninong foreign master, ha, o kahit kaninong presidente, for that matter, mga kaibigan, ha, ang ating konstitusyon ang dapat lagi pong nauuna na ating susundin. Dapat alam ito, palagay ko naman alam ito ng ating ombudsman, Boying Remulla, ng ating DOJ secretary, at ng ating mga iba pang mga matataas na opisyal ng ating pong bansa. Kaya dito po, wagi tayong mga mamamayang Pilipino sapagkat kinakatigan ng ating Korte Suprema ang ating kalayaan, laban sa panunupil ng mga dayuhan at yung sinasabi nila na warrant of arrest, ha? Eh, dapat tigilan na yung warrant of arrest mula sa ICC dahil nagsalita na po ang ating Korte Suprema. Kaya siguro, hindi lang lumalabas si Bato, De La Rosa, pero may mga naririnig ako na tila dumalo sa Senado, ha? Pero dapat kung naririnig man ito ng ating Senador Ronald Bato o nakaabot na sa kanyang kaalaman, eh hindi pa rin daw lalabas dahil baka hindi naman sundin dahil kalimitan yung batas nila na sarili ang kanilang sinusunod. Tandaan ninyo, sinasabi nila noon, ha? Wala nang warrant, wala nang warrant. Eh pagkatapos, pag lumabas, dadakpin. Ha? Bulaga ka ngayon. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, si Rommel Madrigal may pag-uulat, Pro Calabarzon, walang tigil sa gera kontra krimen, mga most wanted, drug leader at hold-upper, sunod-sunod na na-aresto. Rommel Madrigal, ibalita mo.
3: Sunod-sunod na tagumpay laban sa kriminalidad ang naitala ng Police Regional Office Calabarzon sa kanilang pinaigting na operasyon kontra mga pugante sangkot sa ilegal na droga at mga responsable sa iba't ibang karumal-dumal na krimen sa rehiyon. Sa press briefing nitong Lunes, Hunyo 22, inihayag ni Regional Director Police Brigadier General Hanser Marantan ang pagkaka-aresto sa leader ng Manila Drug Group na naharap sa iba't ibang kaso, kabilang ang attempted murder. Nadakip din ng mga operatiba ang tatlong suspect na sangkot sa pang-hold up sa isang grocery convenience store sa Chaong, Quezon. Ilang oras lamang matapos may sagawa ang krimen. Kasabay nito, na-aresto rin ang ilang regional most wanted person na naharap sa mga kasong multiple murder sa lalawigan ng Quezon. Ayon kay Police Brigadier General Marantan, ang mga tagumpay na ito ay bunga ng masusing intelligence operations, pinaigting na police visibility at matatag na koordinasyon ng pulisya sa iba't ibang law enforcement agencies. Binigyang diin ng PRO Calabarzon na hindi titigil ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad at patuloy nilang tutugisin ang mga lumalabag sa batas, bubuwagin ang mga organisadong grupong kriminal at palalakasin pa ang mga hakbang upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang bawat komunidad sa Calabarzon. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Ang mga mandarambong sa sarapi ng taong bayan ay nananatili po na malaya at hanggang press release lang ang mga kasong isasampa laban po sa kanila. Tulad po nitong si Senator Rodante Marculeta na sabi, di umano, ni-review na ng ombudsman ang kanyang kaso kaya ito ay isasampa na sa Sandigan Bayan. Pagkatapos po, bigla, di ba, wala naman palang kaso. Ayon po ito kay DILG Secretary John Vic Remulla. Alam nyo, kuminsan, ako'y napapatanga eh. Bakit? Eh, dahil natandaan po ninyo, siya rin yung nagsabi sa isang pakikipanayam na yung pagkaka padala in a silver platter sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa sa The Hague, Netherlands, para ititini sa ICC, eh yan daw po ay pinagplanuhan ng 5 tao. Magkapatid na Remulla, Secretary Anyo, Gibo Teodoro, at ng ating di umano ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan, ha? Sila. Tapos, pinabulaanan, ha, at iba-iba na ang mga naging pahayag, ha. Ngayon naman, eto na naman, si DILG Secretary John Vic Remulla. Samantalang sinasabi, maging si Senator Rodante Marculeta ay nagsasabi na sasama siya kung sakaling siya ay arestuin dahil nga po may warrant of arrest na daw. Di umano, mga kaibigan. Bigla, ngayon ay wala naman palang kaso na isinampa labang kay dating o kay Senador Dante Marculeta. Kaya walang warrant of arrest. Ano ba ito? Baka isa na naman itong eat bulaga. O kunwari walang warrant of arrest tapos bigla. Meron. Eh kasi hindi po maintindihan eh. Puro kumbaga sa ano, para itong patintero eh. Ha? Hindi mo maintindihan eh. Ha? Puro amba. Pagkatapos, pag ikaw tumawid, huli ka. Di ba?
1: Iba to rin. Yan sabi niya nung una, wala rin warrant of arrest pero meron pa.
0: O yun, mga kaibigan. Eh, hindi natin maintindihan, mga kaibigan eh, kung ano ba ang gustong palabasin ng ating kasalukuyang administrasyon. Ngayon, may bago na namang revelasyon. Itong ating senadora Amy Marcos, na hindi lang daw ito mula kay Lito Banayo, isang political analyst, ha? Yung mga impormasyon na kanyang nakukuha. Kung hindi ito ay galing din sa mga ilan, ha, na yung sinasabi na Noel, mga kaibigan, ha, Noel, na ibig sabihin no election, yung term extension, kung kaya 2031 pa tayo magpapalit ng ating mga leader, ha, magkakaroon ng election. Not unless mag-aamyenda sila ng batas na ang Pangulo ay mananatiling Pangulo sa habang panahon, di ba? O habang nabubuhay, mga kaibigan. Ha? Hindi natin alam po eh, ha? Maaring exaggerated yung aking paliwanag na yon, pero yun po ang aking pang-unawa, pang-intindi, dahil gusto nila ay term extension. Pwede yung sinasabing 3 taon term extension. May mga nagpapanukala na 3 years at another 3 years sa pampanguluhan. Di ba? Lahat naman yan ay pwede. Kung gugustuhin nila, kung palulusutin po nating mga mamamayang Pilipino yung kanilang mga gusto at kapritsyo nang wala tayong imik at hindi tayo tututol. Mahalaga po ang ating pagtutol. Mahalaga po na itama natin ang anumang pagkakamali na alam natin na tayong mamamayang Pilipino na siyang dapat ay kanilang sinusunod sapagkat tayo ang boss ayon po sa yumaong naging Pangulo Noynoy Aquino at tayo ang employer ayon din po sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na maaring makalaya, ha, anumang oras na pakakawalan siya ng ICC base sa mga paliwanag po ng ICC presiding judge Juana Corner, mga kaibigan. At yan ay magandang balita para sa mga Pilipino na nagmamahal sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sapagkat nakakitaan nila ng malasakit sa taong bayan at sa bansa. Natandaan ninyo, kahit na Pangulo ng makapangyarihang bansa na si
1: Obama,
0: napakyu, ha, and, oh shit, mga kaibigan, ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ibig sabihin, hindi siya yumuyuko kahit siya ay makapangyarihan bansa na itinuturing ng mundo. Yes. Diba? Dahil siya naniniwala bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, kailangan niyang manindigan, protektahan niya ang ating bansa laban sa sinumang dayuhan na gustong tayo ay payukuin. Yan po ang presidente na kailangan natin, hindi yumuyuko, hindi yumayakap, hindi sunod-sunuran sa utos at kapritso ng mga dayuhan para lamang sa kanyang pansariling interes. Tulad din po ng ginawa ng dalawang who does not pay na si Joel Villanueva at Chitero na agad-agad nagbaw dahil tinakot, pinreassure na kung hindi sila sasakabilang bakod, sila ay kakasuhan at ikukulong. Ngunit si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, hindi po nila napayuko at nananatiling tapat sa kanilang binitiwang mga pahayag sa isa't isa na ang kakalas ay mas hudas pa sa hudas na nindigan siya sa kanyang prinsipyo dahil alam niya wala siyang kasalanan. Pero itong si Chis Escudero, itong si Joel Villanueva na tila ang kanyang gustong pagtakpan ay ang kasalanan ng kanyang ama na si ano nga ba pangalan ng Eddie Villanueva. Naturing ang mga naghahayag ng salita ng Diyos pero nasisilaw na tulad ni Judas sa 30 pirasong pirak na ipinagkanlo ang ating Panginoong Hesukristo. Itong mga ito dahil sa mali-maleta o dahil sa salapi na silaw, wala silang pakialam kung taong bayan man ang magsakripisyo, kung taong bayan man ang magbayad ng utang na nila na hanggang sa kaapu-apuhan natin ay magbabayad ng utang na wala naman tayong nakita na ginawa, wala tayong nakita na masasabi nilang legasiya na iiwan sa taong bayan. Hindi bali sana nakita natin, ninakaw nila, pero may nakita tayo eh. Ha? Doon sa kanilang mga pinagnakawan. Eh pero hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita. Yung mga sinasabi ng mga press release na yan, eh piyait-piyait lang po yan eh. Konti-konti para maging maganda sa mata ng taong bayan ang kanilang ginagawa na ibig sabihin naghuhugas na sila ng kamay sa kanilang mga kasalanan. Papasukin po muna natin ang pag-uulat ng ating kasama. Wala pa. Okay. Nawala si Romel Madrigal. Okay. So, yan po ang sinasabi natin mga kaibigan. Mga pinagtiwalaan natin na kakatawan sa atin, sa nilikha nating gobyerno. Tayo ang nagtiwala sa kanila. Tayo ang nagluklok sa kanila sa posisyon. Kaya isang malaking kahibangan ang sinasabi maging nitong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Director Malibag.
1: Melvin Matibag.
0: Marites, ano?
1: Melvin Matibag.
0: Pasensya na po, medyo mahina na. Matanda na po, mahina na ang tenga. Marites Malibag.
1: Melvin Matibag.
0: Melvin Matibag. Yeah. Yan, nakuha rin natin, ha? So, yan, mga kaibigan, na nasa akin ang posisyon, nasa akin ang kapangyarihan, at maging noong ibang mga administrasyon, sinasabi, what are we in power for? Diba? Para ano, nasa kapangyarihan kami, para ano, na nasa posisyon kami, kung hindi namin magagawa ang aming gusto. Ganyan ba kayo kaabusado sa inyong mga boss, sa inyong mga employer? Dapat disiplinahin na kayo ng inyong mga boss, ng inyong mga employer dahil umaabuso na kayo. Kaya yan po ang ating gustong ipahayag sa ating mga kababayan. Huwag tayong manatiling tikom ang bibig. Kailangan po manindigan tayo. Magsalita tayo. Ngunit ang ating mga pagkilos ay dapat na ayon sa ating saligang batas, sa ating 1987 Constitution at hindi po sa 1935 Constitution at 1973 Constitution, kung hindi sa 1987 Constitution, sapagkat ang saligang batas ay nalilikha na umaayon sa panahon. Bagamat yun ay panahon ng mga dilawan ng New People's Army, ha? Kung kaya nakapasok po ang party list eh, dahil lang ilan sa lumika ng 1987 Constitution ay kabilang po sa CPP-NDF, di ba? O sa New People's Army. Sapagkat yung CPP-NDF, eh parang yan po yung ehekutibo. Ang New People's Army, yan po yung armado. O, sila po yung dumalaban. Armed group ng CPP-NDF. Pero si Chon Nayu, nagbabalik sa kanyang pag-uulat, rehabilitasyon sa Metro Cebu Expressway, malapit nang matapos. Chon Nayu, ang gaganda ng balita mo ha. Ibalita mo.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa 4.55 kilometers Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City, Cebu. Ayon kay Pangulong Marcos, oras na matapos ang rehabilitasyon, mula sa 25 minuto, magiging 10 minuto na lamang ang biyahe mula Barangay Pangdan hanggang sa Naga Valley Industrial Park. Puspusan anya ang ginagawang slope stabilization at protection works, pati na ang drainage improvements at rehabilitation ng creek upang matiyak ang mas matibay, ligtas at climate resilient na infrastruktura laban sa mga sakuna. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mas mabilis ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo, mas mapapadali ang pagpasok ng mga manggagawa at estudyante at mas mapapalakas ang pagpapaunlad at mga oportunidad sa Southern Cebu. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chone Yu. Katulad po nitong si Rineco, si Sara Ilago, di ba? Itong si Rineco, nagtatanong, ha? O nagtataka, bakit daw hindi inilalahad ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang kanilang magiging depensa upang nang sa ganon ay maabisuhan daw sila at kanilang mapaghandaan sa kanilang pagharap ang argumento. Eh kung di ba naman malaki ang diferensya eh, bakit ko sasabihin yung depensa ko? Eh di mapag-aaralan mo o di masasangga mo.
1: Yes.
0: Sikreto yan. Yan ang strategy ko eh. Kaya hindi ko pwedeng sabihin. Eh, yan ba yung mga ibinoto ng taong bayan? Ito ba yung mga katulad nitong si Rineco, Sara Ilago? Ha? Nakala mo yung dadalo sa mga beauty pageant? Diba? Eh, ang babata eh. Hindi naman natin minamaliit kasi katulad ng mga Gen Z na sina Libiste, Barsaga. Ha? Maging itong si Barsaga, biruin mo humihingi ng 199 ba? Million para magsagawa ulit ng eleksyon. Inalis ninyo pagkatapos gusto nyo magkaroon ng another special election. Para ano? Para makapaglagay kayo ng kaalyado ninyo. Pinagloloko nyo taong bayan eh. Diba? para maglagay ng inyong kaalyado at hindi para ibalik itong si Kiko Barsaga o Congressman Kiko Barsaga na inalis ninyo. Anong karapatan ninyo na mag-alis? Halal yan ng taong bayan. Halal ng inyong mga boss na nagbabayad ng buwis. Nagsasabi lang ng katotohanan. Sinibak na ninyo bilang kinatuan ng ika-apat na distrito ng Cavite. Aba, kung ako ang mga taga ika-apat na distrito ng Cavite, eh hindi ko papayagan na ang isang kinatawa namin na nagsasabi ng katotohanan, naglalahad ng katotohanan at tapat sa aming mga bumoto, ay basta na lamang aalisin nila. Mm-hmm. Tapos ngayon, gusto ninyo maglaan ng 199 million para magkaroon ulit ng special election. Ano ba yan?
1: Gastos.
0: Bukod sa gastos, parang nahihibang kayo. Inalis ninyo yung kinatawan ng ika-apat na distrito, tapos ngayon gusto nyo maglagay na naman ng panibagong kawatan. Eh, kinatawan. Baya talaga nakaka-high blood kayo. Hindi na maintindihan ang mga utak ninyo. Hindi na nyo maintindihan kung paano nyo patatakbuhin ng bansa. Eh, puro pagpapaikot, paikot-ikot eh. Hilong-hilo na ang taong bayan. Baka bandang huli, maghurumentado na taong bayan eh. Oh, sa ginagawa ninyo, dahil pilit ninyong isinusubo sa bibig ng taong bayan, yung hindi kayang lunukin, yung hindi kayang sikmurain, na panluloko ninyo. Nakakagalit mga kaibigan eh. Ako sana, kasi alam naman ninyo, sa edad kong ito, baka mamaya ma-high blood ako rito. Di swerte si Dong Redondino. Baka maiwan sa kanya itong programa. Oh, alam ko naman eh, di ba? Oh, pero ang sinasabi natin, eh, hindi po ganon. Hindi dapat ganon. Dapat maging matapat kayo sa inyong mga boss. Yes. Sapagkat puro kayo panandalian lamang. Na tulad ng palagi-lagi nating sinasabi, walang forever na nilikha ang ating dakilang lumika. Lahat ng kanyang nilikha ay may katapusan. Kahit yung ginawa ninyo, gumawa kayo ng bangko, masisira din eh. Di ba? Ang puno, tumatanda, humahapay, nasisira din po, namamatay. Tayong tao, may tinakda tayo na bilang na hanggang kung kailan tayo mamamatay, na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya kahit ano ang hakutin ninyo, kahit anong pag-interesan ninyo, kahit sa mga tunay-tuniladang ginto, kahit sa mga propredades ng gobyerno na gusto ninyong ibenta, lahat ng pinagbilan, mauubos din. Sabi nga, di ba? Dahil wala pong forever at wala kayo higit sa lahat na madadala sa inyong libingan. Ano ang dadalhin nyo sa libingan? Wala. Sabi nga ng ating Panginoon, from us to ashes, mula sa abo, magiging aburin kayo pagdating ng katapusan ng inyong buhay.
1: Magsusulit kayo harap ng Diyos.
0: Kaya yan po mga kaibigan eh. Yan ang matagal na nating ipinaliliwanag. Nagtataka tayo eh. Sa kabila ng sobra-sobra ng kabusugan na sinasabi ko nga, kahit buwaya, kapag nabusog, tumatahimik sandali, natutulog. At pagkatapos, saka ulit sila kikilos at bibiktima na para makain nila. Pero humihinto sila. Kayo walang humpay. At ang galing ninyong mga artista, hindi lang kayo pampamas kung meron pa higit doon sa ginagawad na award sa pag-acting. Wala nang tatalo pa dito sa Tulpo Brothers. di ba? Ang galing ninyo eh. Akala nyo lagi kayong nasa broadcast, lagi kayong nambubuli, lagi kayong nananakot, laging high pitch ang inyong mga tono ng pagsasalita, di ba? Pero sa kabila pala kayo ng kasamaan na inililihin ninyo, pinagtatakpan ninyo sa pamagitan ng inyong pagtatapang-tapangan. Ito manggap din pala kayo eh. Ayon sa 18 na dating sundalo Marines na binansagan pa ninyo, kargador. Di ba? Kargador totoo. Kargador ng mga mali-maletang salapi na dinadala kabilang na ang Tulpo Brothers at iba pang mga politiko at opisyal ng ating bansa. Hindi naman lalanta dyan. Ano ang mapapala nila? Maaring makulong pa sila kung minamalas-malas sila. Diba? Dahil nakikita natin kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang naglalantad ng katotohanan, mga testigo na may personal knowledge sapagkat sila ang gumaganap. Kasama sila, kumbaga, sa istorya. Dahil sila yung nagdi-deliver po eh. Sila ang inuutusan. Nagbibilang ng pera, nagdi-deliver. Ha? Bagamat hindi sinasabi nga, hindi nila alam, pero nakikita nila na binibilang ang pera noon daw Mark Teksay at yung isa pa, Jean-Paul Estrada, nakikita nila. At binibigyan pa nga sila ng balato. O yung isa sabi, pinakain sila sa Jollibee. Yung isa sabi, binigyan sila ng 3,000. O, paano mo hindi paniniwalaan? Ano ang mapapala nila? Maaring makulong pa sila, pero itinataya nila ang kanilang buhay, sampu ng kanilang kaligtasan, ng kanilang mga pamilya, para lamang malantad ang katotohanan sapagkat nakakaawa ang ating bansa, nakakaawa higit sa lahat tayo mga mamamayang Pilipino at anong kinabukasan ang naghihintay sa ating mga anak kung hindi labis-labis na kahirapan. Kung tayo naghihirap ngayon, mas lalong kahirap-hirapan ang dadanasin ng mga susunod na henerasyon sapagkat halos wala nang natire, inuubos na nila. Binalot na tayo sa utang na hanggang sa kaapu-apuhan natin na hindi pa isinisilang sa sangmaliwanag ay may utang na na 1,064 mga kaibigan ang magiging utang ng bawat isang nilalang at maging na hindi pa sinisilang sa sangmaliwanag. Papayagan ba natin yon? Naiiwanan natin ang ating mga anak sa isang bansa na walang kinabukasan?
1: Walang direksyon.
0: Walang direksyon? Anong aasahan ng ating mga susunod na henerasyon? Baka maging masahol pa tayo sa bansang Nepal, sa bansang Bangladesh. Kung hindi po tayo kikilos at gagawa ng aksyon nang naayon sa ating saligang batas na ngayon ay gusto nilang mabuksan, gusto nilang magkaroon ng constitution sa pamagitan ng Constitutional Assembly para mapalitan at maamyendahan ang ating saligang batas. May kanya-kanya na silang mga panukala na babaguhin, hindi pa man nabubuksan ang ating saligang batas. Yung pagdadagdag ng termino na gagawin katatlong taon bawat isang termino, dalawang termino ang ating Pangulo, di 6 na taon din. Ganon din ang suma total, di ba? Isang eleksyon, pero bakit gusto nyo magkaroon ng dalawang eleksyon? Di ba? Oh, yung mga hindi na maboboto na mas mataas ang ambisyon, eh magiging ano na, magkakaroon na ng katuparan. Dahil sa 2028, kung makakalusot yung CONAS, kung papayagan natin, kung tayo'y patuloy na mananahimik, walang eleksyon na aasahan tayo sa 2028. At kung magkaroon man ng eleksyon habang nandyan po si Garcia, Chairman Garcia, na kung bakit hindi pinayagan samantalang nakakuha ng malaking boto ang Duterte Youth Party List at inilagay nila ay itong si Sara Ilago at iba pa, di ba? Napawang mga utak kaliwa.
1: 2.3 million boto.
0: Si Abante, Atras Abante na ngayon ay tila nagmamagaling na naman at tuwan-tuwa. Dahil kung makakalusot ang CONAS at mapalitan ang ating 1987 Constitution, mananatili pa siya hanggang 2031. Samantalang sa batas, hindi siya pwedeng maupo. Di ba? Oh, pero bakit siya ang inupo?
1: Walang special
0: dahil doon. Kaalyado. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya hindi tayo dapat manahimik. Dapat magsalita tayo, kumilos tayo sa isang mapayapa at naayon sa ating saligang batas na para mapigilan itong ginagawa na pang-aapi, paniniil sa karapatan nating mga mamamayan kung saan tayo ang bumubuhay, nagpapasweldo sa kanila. Tayo ngayon ang ginagawa nilang alipin, tagakayod, para sila ay mayroong manakaw na salapi. Masakit pakinggan ang katotohanan. Kaya pilit sila, in denial, ibinabato lahat kay Vice President Sara Duterte ang kasalanan. Kung tutuusin, sa nakita kong listahan, sa nabasa ko, na ginawa ang ating Vice President Sara Duterte, dapat sinunod niya ang kanyang ama, di ba? Na siya ang tumakbo na sa pagkapangulo, pero hindi siya sumunod, na naig sa kanya yung pakiusap ni Senadora Amy Marcos na bigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngunit nakita natin, di ko nga alam eh, ha? Kung ano ang totoo. Kung tayo ba ay nakainom na rin o nakasinghot na rin ng sinasabi nilang coke. Ano ba yung coke? Ha? Oh, di ba? Na halos lahat daw na nakapaligid ay umiinom ng coke. Ano ba yung coke na yan? Eh ako, pagka ang ulam ko ay karne, kumain ako ng baboy. O kaya, pero bihirang-bihira po ako talaga. Kuminsan, parang naaano ka lang, di ba? Parang natatakam ka lang. Kukuha akong kapraso, pero iinom po ako ng coke. Pero yung sinasabing coke na iniinom ng ating Pangulo at nung iba pang mga nakapaligid sa kanya, hindi ko po alam kung anong klaseng coke yun, kung bakit haling na haling sila doon sa coke na sinasabi ng iba nating mga kababayan. Di ba? O yan, mga kaibigan. Pero tayo po ay magbibigay na ng isang paalala. Kayo po ay nakikinig sa Impilang Radyo Bandido DZRJ 810 AM sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa DZRJ 810 AM. Kaya pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo makapagpapadala ng inyong mga mensahe. So take it away.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
6: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.
8: Radio Bandido News Flash Report.
2: Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod na rin ito ng nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 katao ang nasawi habang 20 iba pa ang nasugatan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, reasonable ang panukalang ibaba sa 12 anyos ang criminal liability ng mga batang nasasangkot sa krimen. Samantala, sinabi naman ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na lumalabas sa datos ng PNP na tumataas ang bilang ng mga batang nasasangkot sa krimen. Pinakabata niya na nasangkot ay edad 9 na taong gulang. Pero ayon kay Co, susuriin pa rin mabuti ang pananagutan ng mga kabataang nasasangkot o lumalabag sa batas at hindi agad napapatawan ng parusa. Ayon kay Co, suportado ng kanilang hanay ang panukala na ibaba ang criminal liability ng mga bata sa edad na 12 anyos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
9: Ibinalik ng defense panel ang CC ng prosecutor panel, partikular na ang pahayag ni Congresswoman na Jerby Luiso na kaya tumatagal ang pre-trial conference ay dahil sa kampo ng depensa. Iginit ng defense panel sa pamumuno ni Attorney Michael Poua na hindi dapat sa kanila isisi ng prosecutor's team kung bakit natatagalan ang markings dahil sa sobrang dami talaga ng mga dokumento na umaabot sa 4,000 documents sa Article 1 at 4,000 documents din sa Article 2. Iginit ng defense panel na si Attorney Mark Pinluan na kulang sa tao ang prosecutor's team kaya medyo natatagalan dahil hindi nagpa-participate buong araw ang mga kongresista at pagkatapos na malusa sa umaga ay umaalis din ang mga ito sa pre-trial conference kaya sila kinukulang ng mga tauhan. Samantala ay kinatuwa naman ang defense panel dahil dadagdagan na ng isang table ang marking ng Article 2 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte upang mas mapabilis na yung pagmamarking nga ng mga documents sa Article 1 at Article 2.
10: Actually, I was there personally and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luiso ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave. And then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
11: Precisely.
10: Yung claim na undermanned, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that.
12: The defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite, and we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema to. Because, like we said, we're here to, not here to delay anything. Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Marcus, itong marking is significant for orderly conduct itself.
6: Pero,

Sawi ng 3 katao at ikinasugat ng 20 iba pa. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Philippine National Police Spokesman Colonel Alan Ray Co na sibak na sa pwesto ang pulis at naka-restrictive custody na ngayon. Sumasalang na rin anya sa pre-charge investigation ang babaeng pulis. Bukod dito, sinabi ni Co na may kasong administratibo at kriminal na kakaharapin din ang pulis. Matatanda ang ginamit ng batang estudyante na si alias Nash ang isang 9mm Glock 17 na pag-aari ng pulis na kanya ring tiyahin. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: rin pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Pakiusap po ng inyong lingkod, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Don Redondino.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mensahe, pakishare po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, narin din po yung palatunto ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan po kayong padala ng mga mensahe nyo sa Facebook, at ganyan din sa YouTube, magpadala kayong mensahe, babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahe nyo.
0: Okay. Ito pong sinasabi nating bagong Senate President Win Gatchalian ay tila po di umano nakakompromiso ang kanyang pagiging Senate President sa kasalukuyang administrasyon. Kaya siya po ay hindi tuta, siya po ay aso, sapagkat ang tuta hindi po yan nauulol. Hindi ko sinasabi ha, na nauulol ito pong si Senate President Win Gatchalian. Dahil nakakompromiso po siya, ha, na susunod. Dahil kundi sa susunod, may malaki siyang bagahing dala-dala na bagahe ng kanyang pamilya. Yung pong sinasabi, ha, na bagahe na dapat ay protektahan nito pong Senate President Win Gatchalian. Yung pong negosyo ng kanyang pamilya na katulad ng sinasabi na Manila Bay Reclamation na may puhunan o may pera ang kanyang ama. Dahil ito ay pag-aari ni William Gatchalian, na 34 billion. Hindi lang po yan, ha? May utang sa SSS na umaabot sa 1.3 billion. Di ba? At yung sinasabi po na Jose, utang ng Jose Velarde na kung saan involved ang kanyang ama. Bukod pa doon sa ibinenta na Express Rural Bank na binili sa pamagitan ng salapi ng luwa ng gobyerno, ha, ni Prospero Pichay na tinalaga noon na siyang manager o hepe ng luwa noong mga panahon na yon. Kaya hindi po siya pwedeng hindi susunod sa kasalukuyang administrasyon. Kapag sinabi ng administrasyon, tahol! Kailangan tumahol ka, Win Gatchalian. Ang taas pa naman ng iyong ambisyon na kung natatandaan po natin, pumunta ito sa Davao para makiusap na siya ay gawing Vice President ng ating Vice President Sara Duterte at maging ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mataas ang ambisyon. Mataas pa sa sanggola ni Pepe para proteksyonan ang negosyo ng kanyang pamilya.
2: Last term na rin siya ngayon.
0: Oh, di ba? O kaya, may kompromiso ang kanyang pagiging Senate President. Tulad din po nitong si Joel Villanueva na noon akala natin ay talagang may paninindigan. Di ba? Kung magsalita ay paniniwalaan mo na may paninindigan, pero bakit lumambot? Dahil di umano ang kanyang ama na si Eddie Villanueva ay mayroon ding ano?
2: Na budget din.
0: Hindi, ikaw naman, oo. Mayroon din siyang blood control na tila 3 bilyon.
2: 3.4 bilyon.
0: Ayan. Oh, na sa wakas. Na bullseye mo rin, Don Redondino. Ha? Oh, ganun din itong si Cheese Escudero. Di ba? Doon sa Bicam. Sa insertion. Kaya sila lumambot na wala ang kanilang panindigan sapagkat ang nanaig sa kanila ay pansariling kaligtasan. Kaligtasan ng kanilang ama, magulang, pamilya, di ba? Kaligtasan nila. Binaliwala ang kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng bansa, di ba? Para lamang sa kanilang pansariling kaligtasan. Kaya dapat ngayon alam na ninyo at nakikilatis na ninyo na kung sakali magkaroon tayo ng eleksyon sa 2028 at hindi umubra, hindi nila ma-issue yung kanilang dinidribble sa pamagitan ng CONAS na pagpapalit ng ating saligang batas, pag-aamyenda sa nilalaman ng ating 1987 Constitution. Alam na ninyo kung sino-sino ang mga hindi nararapat na iboto. Bakit hindi ninyo isinasama kayong mga nagsisipag panukala na kung ano-ano na para lamang sa inyong pansariling interes? Bakit wala akong naririnig na panukala na dapat alisin ang party list na ginagamit ng pintuan para makapasok sa gobyerno ang mga makakaliwa? Walang nagpapanukala, di ba? Alisin ang party list dahil nagagamit po yan at nadadagdagan ang gastusin ng gobyerno. Kaya nga merong nagsususog o merong nagpapanukala na dapat alisin na ang Senado, alisin na ang Kongreso at gawin na lang mga assemblyman na bawat rehiyon lamang ang magkakaroon ng kinatawan o assemblyman. Dahil sa ngayon, halos bilyong-bilyon ang pondo para sa sweldo at iba pang mga pribilehyo ng ating mga mambabatas na umaabot sa trilyon. Sa isang taon, yan ay maiipon at malaking bagay para sa kagalingan ng ating bansa, para sa kagalingan higit sa lahat ng mamamayang Pilipino. Lumikha tayo ng mga sarili nating investor. Pautangin natin na katulad ng ginawa ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Kasama na dyan sila, kung di po ako nagkakamali ha, correct me if I'm wrong, kasama na po dyan si Henry C., di ba? Na dati po ay soda fountain lang, kapirasong grocery ang pag-aari, pero nabigyan po yan ng puhunan, napautang ng puhunan. O, si Henry C. Pero yung iba, lusyutan, wala pong ibinalik. Eh kung kapwa nating mga Pilipino, dito lang po iikot yung kanilang pera at sigurado tayong mababayaran. Hindi puro kung sino-sino na lamang para lamang kayo kumita. Si John Manlapas, papasukin natin ang pag-uulat. Vice President Sara Duterte, inilahad ang mga naging serbisyo ng Office of the Vice President sa 2026 Accomplishment Report. John Manlapas, ibalita mo.
3: Iniulat ng Office of the Vice President ang mga pangunahing tagumpay ng kanilang mga programa sa isinagawang 2026 Accomplishment Report sa ilalim ng temang Si Dongog sa Kabaguhan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nananatiling matatag ang OVP sa paghahatid ng serbisyo sa kabila ng mga hamon at batikos. Sa ulat, umabot sa 271,631 individual ang natulungan ng kanilang assistance program, habang 64,234 na pamilya naman na namatayan na nabigyan ng suporta. Nakatulong din ang magnegosyo tatay program sa 39 na grupo at mahigit 4,400 na negosyante, habang nasa 2.9 million commuters naman ang napagsilbihan ng libreng sakay program. Sa disaster response, higit 535,000 pamilya ang nabigyan ng relief assistance at 231,604 na benepisyaryo ang naabot ng rice program at kalusugan food trucks. Samantala, 603,751 na estudyante ang nakatanggap ng school at dental kits at nakapagtanim na rin ng 1,089,715 puno sa ilalim ng pagbabago campaign. Binigyan din ni Duterte na mananatiling nakatuon ng OVP sa paglilingkod at pagtulong sa bawat Pilipino para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.
4: Ang mga numerong ito ay patunay ng mga buhay na nabago at kinabukasang pinatibay ng ating pagtutulungan. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika, at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan.
3: Ako si John Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, salamat John Manlapas. Basa na po tayo. Sabi ni Anna Gray, ginagaya ng BBM ang project ni Vice President, ang hot food. Ang tanong, hanggang kailan o ningas kugon? Copycat si BBM.
2: Mula naman kay Sir Dennis Almohano, tita, sa mga warrant of arrest issued by the courts, may legal remedy by filing of motion to quash by the accused or respondents.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, tita at sir.
2: Sabi ni Sir Orto Hedge, good araw po. Snap election po ang magpapatotoo sa Calle Sorbay na negative 30 na o negative 10 na hindi fake ang boses ng masa at ang Diyos. Box Populi, Box J sa Pilipinas.
0: Sabi ni Anna Gray, hanggang kailan a BBM ang kitchen mo? Copycat ka lang.
2: Sabi naman ni Sir Dennis Almohano, tita, Carmen, Brother James, there are three seasons daw in our country. The summer season, rainy season, and election season.
0: Sabi ni Anna Gray, ingat kayo mga kababayan, baka pati kayo ay ibenta pag wala nang maibenta. Hindi po tayo, yung bansa natin, kasama na tayo doon, di ba? O dahil sa politika.
2: Mula naman kay Sir Nestor Pabella, bakit hindi ay binintang sa radyo?
0: Sabi ni... Ano ba ito? Sabi ni Cindy Cruz, nakakabangag ang news na maglalabas daw ng funds para sa mga OFW na umuwi dito sa atin. Bangag ba na bangkarote na bansa? Lahat ninanakaw ng administrasyon na ito. Di pa kayo kunin ni Satanas?
2: Di tawag po tayo.
0: Okay, si Ramon Yadaw, magandang morning.
2: Morning po si Ramon Yadaw.
5: Hello, good morning po si Carmen James. Palakas natin sa Carmen.
2: Apo, apo.
5: Alam mo, Tita Carmen, nakakilabot na ang nagyay ng mundo ngayon. Hindi lang pala sa Pilipinas yung mga nangyayaring parang babala na yan, Tita Carmen. Sipin mo, mayroong mga tsunami, mayroong lindol kung saan. Lahat yung nangyayaring yan, nakasulat na sa Biblia, ang Diyos talaga gumagawa lahat yan. Tita Carmen, seryosa talaga kahit na mga tsunami, lindol, pati mga bagyo-bagyo, pati lahat yan, kahit anong bagyo ni Moti sa kami, talagang yun ang siya lang talagang gumagawa. Kaya delikado na, Tita Carmen, lagay ng panahon natin ngayon. Kaya sobrang dasal na ang kailangan natin, Tita Carmen. Wala na, pati mga bata ngayon, isipin mo, 15 anyos, pumatay ng tatlong bata yung napatay sa eskwela nila, tapos 11 yung sugatan.
2: Opo, opo.
5: Mga gawa pa ba ng ano, Tita Carmen?
0: Bata.
5: Gawa na ni Satanas na. Yung ano na ibig sabihin, na impluwensya na talaga rin sa Taras yung ano na, kahit gawin mo pa ni Robin Padilla yung gagawin niya, balak niya ibaba sa 10 taon yung mga mapaparutaan.
0: Yan yung batas na ginawa ni ano eh. Kiko Pangilinan. Oo.
5: Kaya ngayon, wala na tayo magagawa yan. Tita Carmen, ang kailangan gawin dyan, wala nang date, wala nang, kumagisa na wala nang edad, kundi lahat na makagawa ng krimen na kaya nang gawin ng isang bata o eh ano na yun, maparusahan na yun. Hindi na bata yun eh. Pagka maarunong na siyang gumawa ng ganong kasalanan,
0: okay.
5: Hindi na bata yun. Dapat parusahan na talaga, wala na edad.
0: So, okay, ano gumawa, maraming salamat, na Ramon Yadaw. Sabi ni Cindy
2: Cruz,
0: si Ramon Yadaw. Tuloy-tuloy ang laban natin sa mga magnanakaw at mastermind. Sabi ni Luis Tro, hindi daw siya papayag na lamunin ang katotohanan. Sira pala ulo mo eh. Di ba kayo, asa na naman, nawala na naman tayo dito. Oh.
2: Sabi ni Sir Leonardo Bandola, good morning po sa inyong dalawa.
0: Okay, anong sabi? Nawala, yung aking binabasa.
2: Sabi naman, good evening, Bongo Kan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Nasa Marcelona kaya ang Pilipinas? Kasi inuhuli na yung mga kalaban ni Bangag sa Congress eh. Ala pang inuhuli.
0: Oh, eh sabi nga, ni Cindy Cruz, saan ba nagsimula pagbebenta ng mga property na pinundar ni Ferdinand Marcos Sr. para sa Pilipinas, kundi sa panahon ni Cory? Di ba? Magtaka pa ba kayo?
2: Sabi ni Ma'am G. Salatar, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, hindi na daw susundin ang 16 votes para ma-impeach Vice President Sara. Senado na raw masusunod, hindi na ang constitutional law ang sundin. Bend the law again. Mm-hmm. Aba, hindi po pwede po yun. Pagka hindi natin sinunod kung anong naayon sa batas, mm-hmm, pwedeng maging president po yan.
2: Yes.
0: Maging mga mamamayan, bakit sila hindi sumusunod sa batas? Mm-hmm. Gagawa na sila ng krimen na hindi pagsunod sa ating saligang batas.
2: Yes.
0: Magiging magulo na po eh. Ngayon lang, bendalo pa lang ha?
2: Mm-hmm.
0: Yung bata, nakita ninyo yung mga binabalita nila. Bata pa lang, pumapatay na, biro mo.
2: 15 anos.
0: Nakatatlong batang napatay.
2: Mm-hmm.
0: Biruin ninyo, hindi lang naman sa isang, ano yan eh.
2: Sa
0: meron
2: Cavite
0: pa rin mga iba pa.
2: Ilang school sa Cavite rin, ganun. Pero ba yung pagkaban kahapon?
0: Okay, sabi.
2: Mula naman kay Ma'am G. Salatar, ginagaya nila yung mga project ni BP Sara dahil alam nila na yung very effective para sa masa.
0: Sabi ni Pang Alhabsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Tama ka. Nakakaawa taong bayang. Walang paasa sa Pilipinas. Walang pag-asa sa Pilipinas. Batas natin hindi ginagalang. Please love the Philippines sa new generation sa kabataan. Meron po tayong mahalagang kampanya ng mga magulang. Ha? Dapat kung hindi man itinuturo sa eskwela, ha? Yung tinatawag na values at yung pagiging patriotism o yung pagiging patriotiko, ha? At pagmamahal sa bayan, tayo po na mga magulang bilang unang guro ng ating mga anak ang siyang magturo sa ating mga anak, ha? Ituro po natin sa ating mga anak yung mga values, pagrespeto sa mga matatanda na ngayon wala na pong matanda, nakikipag eyeball to eyeball na sa kanilang mga magulang. Nakikipagsagutan na, mas mataas pa ang boses,
2: yes,
0: kaysa sa magulang. Yan na po ngayon ang ating kabataan. Kita nyo, pumapatay na rin. Kaya dapat tayo pong mga magulang, ang magturo sa ating mga anak. Tayo ang unang guro, ang ating tahanan, ang unang eskwela. Yes. Sabi po ni Shirley Uyang, uminom lang ako ng coke pampadigay. Ang coke naman nila ay pampahay. Ay, oo nga. Sige.
2: Itawag po tayo.
0: Si Teddy Villa, may papasukin natin ang tawag.
6: Morning po, ka, Teddy. Tita Kainan at ka, James. Okay na po.
2: Okay na po kayo, ka, Teddy.
6: Tita, ako nananawagan ako sa ating mga kababayan po kasi bago mahuli ang lahat, kinot na po tayo. Marami na po talagang mangyayaring hindi tama. Sinusunod ang batas. Pag mag-rally, kasi huwag niyo tangkain. Kayo mga kapulisan, kayo kabiyano, huwag niyo tangkain na pasukin ang INC. Nanahimik mga tao roon. Bakit niyo gagawin niya? Gagawin niya kung kayo magkakamali. Eh, nalanawagan niyo naman ako sa INC. Kung kalalabas mo kayo, at tatama lahat ng mga tao, hindi naman nung tayo magugulay. Isa lang ang dapat natin puntahan, Malacañang. Kaya natin ang tanggalin yung harang na yan kahit sa dami ng tao ng Pilipino, sa dami ng magre-reklamo, sa dami natin, kaya natin tanggalin yung harang na yan. At yung tayo mismo sa harap ng Malacañang, doon natin sasabihin na bumaba na dito. So, hindi naman tayo nagugulo, hindi tayo ganun sa patatim yung ating gagawin. Eh, nananawag kasi tingnan nyo.
0: Okay. Maraming salamat. Mula kay Pang Alhabsi, good morning. Tama, alisin ang party list. Sayang lang ang pera natin. Salamat. Dahil karamihan po, mga party list na mga utak kaliwa.
2: 64 yan yung party list natin.
0: Utak kaliwa yan po. Ha? At nananaig ang kanilang mga boses. Oh, sige po.
2: Mula kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po sa inyo, Mami Sir. Alam ko na po, ang eyewitness ng mga buhaya, yung sinibak ni Bibi Sara, si Gloria Mercado. Kung hindi po ako nagkakamali, nandiyan na po kami sa EDSA sa linggong ito.
0: Wow, taga saan sila?
2: Hindi nabanggit ni Sir Josepino.
0: Sabi ni Robert Claros, tuluyan ang nawala ang tiwala ko sa lahat ng sangay ahensya at departamento ng administrasyon. Pati na rin sa mainstream media na hindi tapat at totoo para sa taong bayan. Purus parasite na nabubuhay.
2: Mula ka si Justine Salmohano, good morning.
0: Nabubuhay lamang sa dugo at pawis ng sambayanan. Basa.
2: Mula ka si Justine Salmohano, good day, Tita Carmen and Brother James, live sa RJ Studio. Tama, walang gutong kitchen. Dapat tuloy-tuloy tayo, sustainable parang sa US. May pre-meal sa mga homeless, displaced at Americans. Poverty are main concern sa US yan.
0: Sabi ni Evangeline De Sarisa, 16 votes. Asan na ba ito? 16 votes. Nawala na naman. Sige, basa.
2: May pagulat po tayo.
0: Okay. Si Romel Madrigal, may pagulat. Laguna PPO, nakibahagi sa PADAC meeting. Pinaigting ang kampanya kontra illegal na droga. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Muling pinagtibay ng mga ahensya ng pamahalaan at law enforcement units ang kanilang pagkakaisa sa paglaban sa ilegal na droga matapos isagawa ang Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting para sa ikalawang quarter ng 2026 sa Provincial Capital ng Laguna. Nakisa sa pagpupulong ang Laguna Police Provincial Office PPO sa pamumuno ni Acting Provincial Director of Police Colonel Sandro J. Tapalya kasama mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor na katuwang sa pagpapatupad ng mga programa laban sa ilegal na droga. Pinangunahan ni Ginong Ronald Barcena, Chief of Staff ng Provincial Government of Laguna ang pagpupulong na naglalayong higit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya sa pagpapatupad ng anti-drug initiative sa lalawigan. Sa pagpupulong, tinalakay ang mga naging tagumpay kasalukuyang programa at mga hakbangay ng bawat miyembrong ahensya kaugnay sa kampanya kontra ilegal na droga. Binigyang din ng kahalagahan ng mas pinaigting na information sharing, interagency collaboration at koordinadong operasyon upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga hamon na dulot ng pinagbabawal na droga. Ayon sa mga opisyal, mahalagang patuloy na pakikipagtulungan ng lahat ng sektor upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga komunidad at maprotektahan ang mamamayan laban sa banta ng ilegal na nasa droga. Nananatiling matatag ang suporta ng Laguna PPO sa mga programa ng PADAC bilang bahagi ng pambansang adikain ng pamahalaan na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at drug-free na mga komunidad sa buong bansa. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ok, Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Sabi po ni Ber Esposo, good morning, tita. Sorry, pero kailangan ko lang itanong ito. Bakit namumula ang labi ni James? Ano ba? Namumula ba labi mo? Kitang-kita kasi sa TV screen. Eh, baka nai... Anyway, iling ng prosecutors, led by Luistro, na request nilang 60 days palugit before proper trial, samantalang ang depensa ni BP ay 30 days lang. Akala ko ba gusto ng mga ito matanggal si BP Sara agad-agad o forthwith? Ngayon sila nagpapatagal ng proseso o baka natatakot sila kay Attorney Sison dahil sabi nga ng bilyonaryo reporter na nilamon si Luistro ng buhay sa closed door pre-trial na ginawa nila. Ang yayabang pag nag-presscon at lagi pang sinasangkalan ang taong bayan. Kala naman nila walang utak ang taong bayan na sinasabi nila o nag-aalinlangan sila kay Gwyn Gatchelian dahil hindi abogado.
2: Lakas sa Jeans Denzel Mojano, tita, komunalis ng OBP, expert tayo lang yan ng presidente. Next in line, binibigyan lang ng posisyon sa gobyerno as designated work na parang pakonsuelo lang sa vice president, di ba?
0: Sabi ni Evangeline Di Celisa, good morning, dapat si Gatchelian ay iwan na ang Senate presidency. Madaming buto na nakatago, di umano, bilyon ng utang sa SSS, hanggang ngayon di binabayaran. Lugi ang rural bank nila sa probinsya, ibinenta sa gobyerno, tumubo pa sila. Kaya pala sila ipinamato para hawak sa leg at yes lang ng yes sa presidente.
2: Sabi ni Ma'am Giselle Atar, naku po, wag po tayo palulok sa June 28. Mukhang palabas ang Malacanang yan. Hindi nila sinisigaw yung Marcos, ang punot dulo ng kahirapan. Ito, never join the June 28. Makaano yan, makakaliwa yan. One of them is Luke.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Luke Espirito, hindi na daw sundin ang 16 votes para ma-impeach Vice President Sara. Senado na raw masusunod, hindi na ang constitutional law ang sundin, bend the law again. Sabi ni Pang Alhapsi, good morning, tama, alis ang party list. Sayang lang ang pera natin, salamat. Sabi ni Cindy Cruz, saan ba nagsimula ang pagbebenta ng mga property na ipinundar ni FM Senior para sa Pilipinas, kundi sa panahon ni Cory? Di ba, magtataka pa ba kayo?
2: Sabi ni Evangeline Di Salisa, good morning, dapat si Gatchelian iwan yung Senate Presidency niya. Madaming buto.
0: Nabasa na ito. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sino sa majority black ngayon na malinis ang record as government workers? Tahimik lang sila.
2: Sabi ni Sir Kasi ng Mayor pala sa Bukawi, Bulacan, na si Mayor Eduardo Villanueva Jr., kapatid ni Jewel Judas Villanueva, alam na.
0: Sabi ni Romeo Sunga, wala nang ginagawa si Bangag, ang taas ng kuryente. Naku, Sus Mariano Garapong, walang sobra. Asukal. Hindi na po magkakaasukal, pati Garapon, mawawala na rin. Dahil mapupunta na naman po lahat sa bill ng Meralco. Sus Mario Joseph, ang tataas na mga charges. Mga kaibigan, sabi ni Romeo Sunga, wala nang ginagawa si Bangag, ang taas ng kuryente at mga bilihin, puro imported. Ang mga ulur sa panguna ng tatlong bakulaw, De Lima, Tago, asawang rapist, at si Kambal na De Lima o Kapunan, kasama pa si Boy Nipin, mga animal, hirap na ng boy. Sino ba si Boy Nipin? Ah, si Apeng. Oo, sige.
2: Sabi ni Sir Edwin Melisa, halos lahat ng naging MBI ginawa ng pelikula. Matipag, di pwedeng isa pelikula ang buhay mo. Nakakahiya.
0: Sabi ni Teresita Cruz, agiling si Lisa Tanas, mahilig sa cook at alak. Kaya tingnan nyo naman ang itsura. Sobra ng tuyot at kulubot. Hindi na po ata umiinom ng tubig. Tapos at yung makikita mo, laging nanlalaki ang mata. At ang mga labi, ang likot, hindi naman ako maganda. Mahirap lang, pero hindi naman ganyan itsura ng balat ko. Kasi wala akong bisyo. Tama po, pag wala kang bisyo,
2: Mula naman kay Sir Ruel Claros, tuluyan na nawalan tiwala ko sa lahat ng sangay at ahensya ng departamento ng administrasyong ito. Pati na rin sa mainstream media na hindi tapat at totoo para sa taong bayan. Puros mga parasites na nabubuhay lamang sa dugo at pawis ng sambayan ng Pilipino.
0: Eh kung si Luke Lee Kuan Yew, presidente dati ng Singapore, napune na yung ating mga media ay tila nababayaran. Kaya hindi kumikibo kumpara daw noon dati. Malayong-malayo na po yung mga mamahayag noon kumpara sa ngayon. Sabi ni Ray Urbano, gudayan po Ma'am Sir, ang inaalala ng mga Pilipino, baka isang araw magising na tayo na wala ng property ang gobyerno dahil naibenta na sa mga pribadong kumpanya. Ang masakit pa nito, hindi natin alam kung saan ginamit ang perang pinagbentahan. Sana nga ba?
2: Mula kay Ma'am Evangeline De Salisa, 16 votes for conviction ang kailangan, sabi ni ex-Chief Justice Davide. Ganon din sabi ni Christian Monsod, one of the premiers of the Constitution. Ganon din sa election lawyer Makalintal. Ganon din ang famous litigant Atty. Topacio. Kung ano nasa Constitution, yun ang dapat natin sundin.
0: O, tama. Sabi ni Ray, ni Jaime Samoya Bernante, good morning, pulso ng sambayanan. Magandang Martes, kabandido ng iti at tawa lang tayo.
2: Sabi ni Sir Edwin Melisa, hinayaan lang ni Marcos yung mga ginagawa ng mga kampanya. Halimbawa na yung sa Meralco.
0: Sabi ni Cindy Cruz, gusto raw maging Prime Minister ni BBM. Sayang nakalimutan mo BBM yung gusto mong kumuha ng copy sa nakita mo sa akin. Original document, inutos mo kay Jojo Cadiz nang nag-meeting tayo sa DAS nang hinarap ko sa'yo ang Speaker of House ng Malaysia, Speaker Mulya. Tapos ngayon, gusto mo maging Prime Minister samantalang tinalikuran mo ang LOI ni FM Senior. Ba?
2: Sabi ni Ma'am Ena Gray, ang Prime Minister ng UK ay nag-resign na.
0: UK? Bakit naman siya nag-resign?
2: Hindi niya ilagay ko. Ito naman kay Sir Ruel Claros, yung maging senador ka na hindi abogado, pwede pa. Pero maging Senate President, ang hindi abogado, kalabisan na. Ano na lang mangyayari sa batas? Bendalo na lang lagi?
0: Eh, yun naman ang gusto nila eh. To bendalo, di ba? Sige.
2: Sabi ni Ma'am Ena Gray, isusunod namin na mag-resign ng Prime Minister ng Australia.
0: Australia. Taga-Australia si Ena Gray. Sa Melbourne siya. Babatiin ko pala yung Rocks Mix Do ng Melbourne, Australia. Napakagaling po nila. Napakahusay kumanta at tumugtog. Ito pong si Raul at itong si Stephanie. Po yung Rocks Mix Do. Mabuhay kayo, isang karangalan ng ating bansang Pilipinas na kayo, kapag umaawit, ay masigabong palakpakan ang isinusukli sa inyong magandang awit. Sige, basa. Ako, nawawala. Napuputol, ha? Ang aming mga... Sige.
2: Sabi naman tulisit ako sa kiling, talaga po, Ma'am Ena, tanungin ko lang yung anak ko, dyan na nakatira sa UK yun eh.
0: Sabi ni Ena Gray, isunod namin, na pag, nabasa mo na yan, sige.
2: Teka pa. Nawala kanina, marami.
0: Ako nga, dami kanina eh.
2: Nawala bigla, ano naman. Sige, padalama po kayo.
0: Ayan po yung sinasabi natin, merong pag-uulat. Si Jong Manlapas, Speaker D. Bagong dato sa istanting nagpapatunay ng kahalagahan ng National Nutrition Program. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boji D. III ang agarang pangangailangan na maisabatas ang National Nutrition Program matapos na mabasa ang bagong datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute na nagpapakitang tumaas sa 25.3% ang kaso ng child stunting sa bansa noong taong 2025. Ayon kay D, pinagtibay na naturang ulat ang naging desisyon ng Kamara na aprobahan ang House Bill number 9466 na naglalayong palawakin ng mga programang pangnutrisyon para sa mga bata, buntis at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta. Saklaw ng panukala ang mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 3, mga undernourished learners mula grade 4 hanggang grade 12, mga buntis na mag-aaral, mga batang may kapansanan at mga katutubong mag-aaral. Kasama rin sa programa ang pagpapalakas ng maternal nutrition, micronutrient, supplementation, milk feeding, sanitation at hygiene programs, nutrition education at suporta sa mga lokal na magsasaka at mga isda. Sinabi ni Dee na hindi lamang usaping pangkalusugan ang malnutrisyon, kundi usapin din ng edukasyon, oportunidad at kinabukasan ng bansa. Kaya kinakailangan agarang tugunan ang siluraning ito upang mabigyan ng mas magandang buhay ang mga batang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, nagagalit po si Ping Lacson, ha? Dahil sa pera di umano na sinayang lang noon ay Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Na tila 700 million ang kwenta niya.
2: Oh. 700 million na gastos.
0: Oh, yan sa nagastos daw sa 28 araw.
2: Nandun si Cayetano.
0: Na siyang na nasa ilalim niya ang Senado. Pero hindi siya nagalit dito sa trilyon piso o bilyon-bilyon pisong umabot sa trilyon piso na salapi na nailagay o naisilit sa maleta na ipinamahagi kasama na daw di umano si Senator Pampilo Lacson at ito pong si dating Senate President Tito Soto. Ayan. Bakit doon hindi ka nagagalit? Diba?
2: At laki ng ginastos sa hearing ng Blue Ribbon Committee pero hindi naman natapos at wala rin nangyari.
0: Eh, kasi nga puro paikot eh. Ayaw imbitahan yung mga dapat testigo, yung mga dapat na magsasabi ng mga katotohanan. Pag nagsabi ka ng katotohanan, sasabihin agad-agad fake nang hindi pa nabubusisi, hindi pa naiimbestigan, fake agad. Yes. Oh, yan, sige.
2: Mula ka naman kay Sir Vera Esposo, Tita Carmen James, segue lang ha. Tanong ko lang, may nananalo pa kaya sa loto ngayon? Mukhang wala na ako nababalitaan eh, kaya tinigil ko na rin ng pagtaya.
0: Tataya nga ako, bakit titingnan ko. Hindi ako tumataya eh, pero ngayon tataya ako, tingnan ko nga. Pag hindi ako nanalo, may daya. Pag nanalo ako, walang daya. Hindi ba? Sige.
2: Sabi naman, Mercy Fernandez, Narciso. Good morning po, Madam Carmen and Sir James.
0: Oo nga. Sige, basa.
2: Sabi naman po ni Ma'am Evangeline De Salisa, mga proyekto ni BBM, garnishes lang yan sa main course o palamuti lang, kumbaga sa ulam. Puro gaya-gaya sa proyekto ni PRD. Malaking proyekto, wala siya.
0: Oo nga, bakit ba? Dala-dalawa yung kaso na gustong ipa... alis ni Attorney Baligod sa kanila na nasa DOJ tapos nasa Ombudsman, di ba? Eh, inaano na sa Ombudsman eh, meron pa sa DOJ, baka naman sumobra o baka naman maging magkasalungat yung magiging desisyon, di ba? Oh, sige, basa.
2: Wala naman kay Ma'am Ena Gray, nag-press release ang Prime Minister ng UK umaga-umaga, nasa news na.
0: Eh, dito ano?
2: Abang ng press release. Mula naman kay Mercy Fernandez, yung mga nasa gobyerno ngayon, puro mukhang pera traidor. Hindi po lahat, ha? Mula naman kay Sir Rico Rasyon, kaya tayo kulelat napakababa sa mathematics comprehension sa Asia. Paano ito? May lady lawmaker tayo na ang two-thirds ng 24 ay 15 daw? Ano ba itong Lewis 2 na ito? May sariling equation?
0: Dapat ano, balik yan. Ibalik. Ibalik sa pag-aaral.
2: Wala lamang kayo matrisida ko sa kiling. Nakwento na rin minsan ng anak ko na may problema din ng UK sa issue ng pamamalakad ng politika nila. Wala lamang kayo Ma'am Shirley Uy, ang Sion Tevero, second rate, trying hard, copy haircut kay BP.
0: Bagong ginagaya, BP. Ginagaya ha. Sige, gaya-gaya kayo ha. Wala pong tuta ang Malacanang. Aso meron. Dahil yung tuta, hindi po yan nauulol. Pero ang aso, nauulol po yan. Na kapag sinabi, sinusunod. Dahil nauulol sila, hindi na nila alam kung ano ang tama at kung anong mali. Ang mahalaga, sila ay sumunod dahil kompromiso nila yon sa kasalukuyang administrasyon.
2: Si Sir Efren Guhilde, nagpadala siya ng maraming icon. Si Ma'am Gisela Tar, sabi niya, si Lacson Tulpo na yan, binabali ang ating konstitusyon. Sila daw masusunod sa impeachment.
0: Ba, bakit? May bago na. Kayo na ba yung saligang batas? Oh.
2: Mula naman kay Sir Josepino Gutierrez, bumuo na kami ng grupo para patasikin si Marcos. Para alisin na, sobra ng gobyerno ito eh. Basta po legal assembly, peaceful assembly po tayo, naayos ang batas ng pagkilos, karapatan po natin pahayag yung ating grievances.
0: Meron po ngayon, meron ngayon bumubuo ng mga bagong
2: mga grupo-grupo
0: religion, bago kulto, mga bago, luma na daw yung mga dating mga kulto, wala daw man nagawa eh. Ha? Dapat eh, napalakas nila yung moralidad ng mananampalataya. Eh, wala daw nagawa eh. Kaya magtatayo na ng mga bagong kulto o bagong reliyon. Si aling kaya dyan ang maganda?
2: Kung sinasabi kayo na pagdidipon sa 28, parang yun yata yun, yung white ribbon ba yun? Yung grupo na mga, sama-samang religious group yata yun na apat malaki.
0: Kasama ba doon ang El Shaddai?
2: Hindi po ata.
0: Ah, hindi. Saan kayo kasama? Di ba? Dapat, alam mo, yung reliyon, ang kanilang tungkulin, dapat palakasin ang moralidad ng taong bayan, yung mananampalataya. Kung malakas ang ating moralidad, may takot sa Diyos.
2: Yes, di ba?
0: Eh, wala na halos takot sa Diyos. Kita nyo, ultimo bata ngayon. Ultimo bata ngayon, wala nang takot eh. Walang takot sa magulang. Di, wala na rin takot sa Diyos. Kung may takot sa Diyos, may takot sa magulang.
2: Yes.
0: Wala na po.
2: Mula kay Sir Urbano, good day po, ma'am and sir. Ngayon lang nangyari sa Senado na may tinawag na tuta, aso, Judas, traidor, at may bendalo. Sayang yung mga nagdaan na senador na inalagaan ng pagrespeto sa kanila ng bayan.
0: Alam mo, kaya ako gustong-gusto ko yung sistema ng edukasyon sa Japan na kung saan hanggang 10 taon, walang examination yung mga bata. Walang ibang itinuturo kundi values at saka patriotism, nationalism. Yun ang pinakamahalaga para sa kanila. Sa atin wala eh. Pagpasok ng bata, ano pa, nursery pa lang, gastos na agad. Puro gastos ang itinuturo
2: commercial
0: sa mga bata. Di ba? Edukasyon. Puro libro. Kahit hindi naman nababasa na yung mga libro, na magre-require ng kung ano-anong libro. Bibili ng mga magulang.
2: Yes.
0: Hindi naman halos lahat na ituturo. Dahil kung lahat yan, kung lahat yan ay naituturo, di matatalino yung mga bata. Ang nangyayari ngayon, matalino sa mga kalukohan.
2: Bumaba yung literacy natin ngayon. Mula naman kay Evangeline Desalisa, hoy, kuratong, yung ginastos nung time ni Cayetano, kasama ka rin dun ah. Yung kinain nyo, nung nabayad kayo sa inyo, wala naman kayong bayad doon eh. Yung ginawa nyo nung pumasok kayo doon.
0: Saan yun?
2: Sa Senado.
0: Alam mo itong si Kuratong, ang dami mong dakdak eh. Mahiya sa'yo ang babae. Diba? Puro ka dakdak, puro ka puna. Pero bakit hindi, sabi nga nila, tumingin sa salamin, bakit hindi mo tignan yung sarili mo sa salamin? Kung ikaw ba ay may nagawa. Nasaan yung sinasabi na pera ng Kuratong na nawala? Diba? Nasaan yung pera ng Red Scorpion? May dollar pa dyan sinasabi. Nasaan? Bakit ka nagtago? Diba?
2: Halos isang taon yun.
0: Doon sa kaso ng Dacer Corbito. Diba? Yung issue ni na noon ay nagkaroon ng mahaba pang paglilitis na si Rosebud ang testigo. Diba? Ikaw ang sinasabi na sangkot sa droga noon, di ba? O asa na ngayon yung kinalabasan nung iskandalo na yon, na issue na yon, panahon yun ni GMA. Yan.
2: Wala lamang kayo, Cindy Cruz, susunod na rin mawawala ang Prime Minister ng Malaysia.
0: Sino ba Prime Minister ng Malaysia, Cindy?
2: Wala lamang kay Sir Edwin Melissa, triple time na nagtatrabaho yung mga lawyers, vlogger. Hirap na hirap silang iangat yung negative 15%.
0: 30 na nga. Ano ko ang 15? 30 na ho. Kaya hindi kaya bumababa ng bumababa eh.
2: Sabi ni Sir Beresposo, naging batas na po ba yung anti-dynasty bill? Kapansin-pansin po kasi na sa level lang ng from governor down to barangay at senate lang yata ang tinamaan ng bill na yan. Pero ang congressman mukhang malilibre sa batas na yan kung naipasa na. Na-interview kasi kahapon si Toby Chanko, mukhang ang pagka-interpret ng batas dahil may party list, pasok pa rin magkakapatid o mag-ama o mag-iina dahil di naman distrito ang party list.
0: Eh, yun na nga
2: nagagamit
0: po.
2: Nagagamit yung party list.
0: Eh. Eh, dapat yung dynasty
2: district na party list congressman
0: eh mga yan mga dapat alisin party list di ba anti dynasty di ba yung tinatawag death penalty by firing squad yan po kailangan natin para kahit papaano kung hindi man ganap na mawala ang corruption eh mababawasan naman ng malaki ang corruption dahil mag second thought yung pong gagawa ng corruption dahil baka siya ay maisa lang sa ano ba yun, sa kamatayan sa pamagitan ng pagbaril. Ngayon bakit kasi yung ano ba yung lethal injection patutulugin ka di ang sarap mo. Patutulugin ka di mo naramdaman.
2: Eh
0: samantalang ramdam na ramdam namin ang mga nalikha mong krimen, kung ano man yung krimen, kung ang rape ka, di ba?
2: Pinahirapan mo.
0: Pinahirapan mo yung biktima. Kung nagnakaw ka, plunder. Ramdam na ramdam mo ng mamamayang Pilipino, nahirapan kami. Ikaw, matutulog ka lang, tapos pagising mo, saan ka? Impyerno, maliwanag. Sige.
2: Wala ka sa rekwasyon. Dulusubin daw nila ang INC.
0: Di tingnan natin. Ilang beses nang tinangkayan eh. Panahon ni Marcos, di ba? Panahon ni Cory, di ba? Pinagtangkaan na rin niyang pasukin ang iglesia ni Cristo. O ngayon, pasukin ninyo. Ha? Dahil baka daw doon nagtatago si Bato de la Rosa. Eh, bakit doon magtatago? Ang dami mapagtataguan. Bakit INC? Ginagawa lang ninyo yan. Katulad din ang ginawa ninyong pagsira sa KOJC. Gusto ninyong mawala, masira ang mga reliyon. Dahil ang pinakamalaking miyembro, bukod sa Katoliko, ng reliyon, ay ang Iglesia ni Cristo eh. Sige.
2: Mula naman kayo, Ma'am Evangeline de Zalisa, kung kayo pala masusunod, bakit nagpapahiring pa yung mga kayo dyan?
0: Ano daw?
2: Kung kayo pala masusunod, bakit nagpapahiring pa kayo?
0: Sinong masusunod?
2: Yung mga nagpapahirig daw eh.
0: Oo nga, sila pa eh. Di dapat, ano na, bigay nyo na agad yung parusa. Wala nang hiring-hiring pa. Eh parang pinilolo, talagang niloloko ninyo taong bayan. Moro-moro eh. Nanonood tayo ng, hindi natin alam kung totoo o hindi yung mga palabas nila eh. Sige.
2: Sabi naman yung matresita ko, sa kiling ang Indonesia din po, napagkwentuhan namin ng tour guide. May problema din daw sila sa namumuno sa kanila. Sabi ni Sir Romeo Sunga, mga bossing, matagal lang hindi sinusunod ni Bangag ang ating batas. Sabi ni Sir Remy Samuel Bernante, bukas ulit, ingat po, mayroong bagyo, kabandido. Sabi ni Sir Romeo Ochoa, bye-bye na po, have a nice day, ingat-ingat po ang lahat. Sabi naman ni Sir Corazon, hello Miss Evangeline de Salisa, thank you din sa greetings. Sabi ni Sir Romeo Sunga, saka madam, ang daming nawalang kumuha na, nagsusugal sa President Erap noon. Siya rin ang inugnay ron, kasama si Marcos at Ray Marcom at Ray Aquino. Criminal talaga itong mga asong ito eh.
0: Oo nga, talagang wala na, hindi na natin alam eh kung saan tayo patungo. Walang direksyon na yung ating pamumuno ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Parang hindi sinusunod ang ating pangulo eh. Nakita mo yung sinabi ng ating pangulo, yung mga pangunahing panukala niya, kaya siya tumatawag ng special session ay para doon sa kanyang mga panukala. Ha? Anong lumabas? Waling-waling. Yan yung inaprubahan na batas na ang pambansang Bulaklak ay waling-waling. O ano naman maitutulong ng pambansang Bulaklak na inyong inaprubahan, di ba? Sa kabuhayan at sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Makatutulong ba yan sa pagpapaunlad ng ating bansa? Oh, yes. Sige,
2: sabi ni Ma'am Maria San Pedro, good morning po, Ma'am Sir. Dapat mauna si Garcia ang mawalis at maalis sa COMELEC. Mula naman kay Sir Ortoheads, 100% po, PC po yung pagkamatay ng mga estudyante sa school. Nalunod, may sinaksak, may binaril. Connect po yan sa terror acts, gang, kulto, internet, dark web. Sa US crime lang, shooting, hindi naman normal sa RP yan.
0: Eh, nakakahiya pa. Yung dayuhan na nagpunta sa Pilipinas na akala niya magkakaroon siya dito ng oportunidad. Mm-hmm. Di ba yung Dali, di ba yan?
2: Mm-hmm.
0: O, taga ano ba yan? Taga Nepal yata yan eh. Mahirap yung mga magulang, walang pamasahe, papunta rito. Kaya ililibing siya ng nag-iisa.
2: Yes.
0: O sana naman may mga mabubuting puso na mag-donate.
2: Para matulungan.
0: Para matulungan at nang maipauwi at makita ng kanyang mga mahal sa buhay.
2: Mm-hmm. Sabi ni Sir Jean Stetan, mga tita, mahirap manalo sa loto, tsambahal lang talaga. Nanalo ako noong 2 years ago sa Easy 2, 2 digits, game 4, 4,000 lang. Tumbok, pero di na ulit ako tumaya.
0: Ah, ganun. Eh, ako tati, susubukan ko pagka nanalo ko.
2: Totoo.
0: Totoo. Pag hindi ako nanalo, ay, hindi totoo. Sige.
2: Salamat sa Diyos, salamat po sa Allah. Salamat po sa Allah. Salamat po ni James Godjo. Lagi po sa aming nagpiling gawin na mabuti. At tama, God bless us all.
0: Ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam at nagsasabi sa ating mga kababayan, kumibu po kayo, magsalita kayo, manindigan kayo sa tama, mabuhay tayo sa tama. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
11: BBC News with Emily Thomas. A deadly heat wave is continuing to intensify in Western Europe, with record temperatures expected in several areas. Italy has declared the highest level of alert in 15 cities, including Rome and Milan. More than half of France is in the maximum red alert zone. Belgium has issued 5 visas to a Taliban delegation to attend a European Union meeting on migration in Brussels. It would be the first time the EU has hosted the Taliban since they seized power in Afghanistan 5 years ago. Iran's President Masoud Pezeshkian is visiting Pakistan a day after opening talks with the US produced a roadmap towards a final peace agreement. Pakistan has been acting as a key mediator. President Pezeshkian said progress in the negotiations depended on adhering to precise obligations. Global stocks have slumped with a sell-off of shares in big tech companies. In South Korea, shares in the chip makers Samsung Electronics and SK Hynix each dropped nearly 12.5%. The United Nations has warned that a planned US withdrawal of HIV and AIDS funding for South Africa could cost lives. The head of UNAIDS urged Washington to reconsider. South Korea has offered to accept North Korean prisoners of war captured while fighting for Russia in Ukraine. Seoul said it was trying to facilitate the transfer of soldiers as quickly as possible. Human rights groups in Pakistan have condemned life sentences given to 2 prominent ethnic Baluch activists. The pair were convicted of terrorism and involvement in the killing of a soldier during a protest 2 years ago. US media reports suggest a ransom note sent after the abduction of the mother of the American television presenter Savannah Guthrie claimed that she had died. 84-year-old Nancy Guthrie went missing from her home in January. World News from the BBC.
12: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
13: You're listening to the news from the BBC.
14: Radio Bandido, 8:10 AM.
15: Hours we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524.
16: or go to facebook.com/RJBistro.
17: Thank God it's...
1: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DJ and

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan, pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat-kanang gera na umiiral sa pagitan ng ilang mga bansa, na nagdudulot na rin po sa pagtaas pa rin ng mga produktong petrolyo dahil yung sinasabi nilang peace talk sa Israel, US at saka sa Iran ay naunsyami na naman, di ba? Yan talaga. At yan na nga po, di po ba na ang epekto niya ay pandaigdigan, ano? Ang palitan ng dolyar sa piso ay ganyan din, no? Kulelat na kulelat ang ating piso, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, at yung papang sinasabi natin na mga natural disasters, no, tulad po ng mga pagputok ng mga bulkan, paglindol, ay nako, sa kabila po ng

napakarami natin problema sa ating bayan at hindi matukoy ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, aba, itingnan nyo nga naman, talagang wala talagang sila mga patawad at talagang ang titindi nila. Talagang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para lamang pong tuluyang mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at issue na kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o di kaya expandable envelope o di kaya envelope o di kaya paper bag na ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Diba? Ang tanong po ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope mental maleta journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na, ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 23 sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, di po ba? Aba, napakarami pa rin po mga kaganapan sa ating bayan. Partikular na mainit na pinag-uusapan ngayon, kaya pasalamat. Okay, hindi ba po wala mapag-usapan, ano po? Yung pong nangyari kahapon, ano? Na shooting incident, ano? Diyan po sa paaralan, sa May San Jose High School ba yan? Diyan po sa May Tacloban City. Ano po? Aba, yung pong dalawang minor de edad, ano? Isang edad 15 mahigit, at yung isa po 14 na taon, ano? Mukhang parabagang alam na alam po nila kung ano po ang kanilang ginagawa, di ba? Kasi na-reveal po yung mga text messages o palitan nila ng usapan yung ilang araw o nung gabi bago po nangyari kahapon yung pong shooting incident. Ano po, parang familiar na familiar sila doon sa anti-juvenile law na meron tayo sa ating bayan, na ang mga kagaya nilang edad ay walang pananagutan kung ano man ang kanilang gawin, at parang ang pakiramdam ngayon magbabakasyon lang sila, no, sa isang juvenile parang facility, at dapat ay makisama lang daw sila at sila daw po ay makaka-survive at hindi daw magtatagal, nag-aaral na, nagbabakasyon pa, parang ganun, ano. At parang dahil diyan ay ginagamit na po talaga yung batas na yan. Actually, matagal na po yan, ano? Ito ang isang nakagugulat na preba kung tutuusin, dahil nga may mga buhay na nawala, di ba? At may mga na-injured o mga nasaktan, ano? Dahil sa insidente na yan. At ang pinakamahirap dito, yung kanila pong mga pinag-uusapan, may mga nagsasabi, baka daw ito bunga lang daw ng pagbubuli o bullying. Yung iba naman yung nagsasabi dahil mahilig daw itong mga to sa mga games o video games, ano, sa internet. Kaya maaaring na-influensya ng kanilang mga kaisipan. Ay mga nilalaro pa daw, puro karahasan. Yung mga barilan, ano, mga patayan, yun daw po mga nilalaro. So parang yung gawin nila ito sa totoong buhay, parang nagkatotoo tuloy, ano? Siguro mga pinag-uusap-usapan na nila yan hanggang sa nagkatotoo na, dahil nang nagpalakas ng loob sa kanila ay ito pong batas na ginawa po ni Senator Kiko Pangilinan. Ano po? Ito po yung Anti-Juvenile Act, no? O Anti-Juvenile Law of the Philippines. So ang mabigat po dito, yung po children below 15 years old ay hindi po mabibigyan ng kahit anuman pong mga pananagutan kung sila po ay makagawa ng krimen. Di po ba? Yan po yun, ano? Maaaring hindi sila lilitisin kagaya ng ginagawa sa isang adult o sa isang kagaya ng normal na na tao na nasa hustong gulang. So mangyayari, sila po ay dadalhin din sa isang pasilidad na para sa mga bata na mistulang sila ay para bagang nagbabakasyon nga lang, ano, doon sila naka-stay, pero nag-aaral pa rin dahil nga ang turing ay bata, eh. Di ba? Bata pa rin ang turing, eh, no? So ngayon tayo nakakita ng mismong palitan nila ng kanilang mensahe, no? Bago nila isinagawa ang krimen na talagang premeditated, no? Ang murder po kasi, yan po ang mga kasong pinagplaplanuhan, patay ng sadyang pinatay, may plano po. Hindi ho yung biglaan nangyari, di ba? Pinagplanuhan. Yun lang pong pati panahon, yung oras, saan dadaan, paano aabangan, at yung paraan ng pagpatay, yung may kutsilyo, patalim, o di kaya baril, ano? Maliwanag dun sa kanilang palitan nga ng mensahe, at parang nagtatawanan pa itong dalawang batang ito, ano? At dito sa kanilang palitan ng mga mensahe nila, maliwanag na yung mas nakatatanda, yung 15 taon, ano, na sabi nga ng mga pulis ay lagpas na siya sa 15 taon, halos maglalabing anim na taon na, kaya hindi na siya sakop ng Anti-Juvenile Act na batas. Ano po? Bakit? Children below 15, di po ba? So 15 pababa. So kung ikaw ay lagpas 15 na, di ba? 15 and how many months? Sa 15, ano? Kaya yun po, no? Yung hindi din nila siguro pagkakaintindi, di ba? Doon sa batas, no? At ginamit pa para dito sa karumal-dumal na plano nila na ang nadamay ay itong mga inosenteng tao, mga klase nila, di ba? O may guru pa ata, di ba? Kaya dapat po ay revisahin po, no? Itong panukalang ito na batas na ito ipaguhin, ano? Dahil kanina sa press con po diyan sa Malacañang, yung pong pulis, no? Na panauhin diyan sa PCO, ay nagsabi din po na sa kanilang palagay, dahil may nagtanong po sa kanila, na dapat na bang reviewin o baguhin yung pong edad ng mga kabataan na dapat ay managot na sa kanilang gagawin o ginagawa na labag sa ating batas, no? Ang sa palagay ng pulis ay 12 years old, no? Dapat ibaba daw sa 12 years old yung pananagutan dahil batay sa kanilang eksperyensa, nagagamit nga daw po ang mga bata, no? Sa mga criminal activities dahil bilang panangga itong batas na ito. Dahil pag sila ay nahuli, alam nila na hindi magtatagal ay sila ay pakakawalan, ano? Dahil nga wala naman talaga sila magiging pananagutan sa batas, no? At ang mabigat po rito, palagay ko yung panukalang batas ni Senator Robin Padilla, ang nais nga niya eh, below 10 years old eh, di ba? Dahil meron yung nagagamit talaga, no? Bilang kahit na mientras pabata, mas gusto nilang gamitin, di ba? Lalo na po yung mga drug courier, di ba? Yung bang magdi-deliver ng droga, na alam nila kung sakali man madakit itong batang to't mahuli, ipipresenta lang ang kanyang birth certificate, ay agad na siyang papakawalan, di ba? Kaya nagagamit, ano? So, kaya yung edad, 9 na taon pababa o 10 taon pababa, ay baka as early as 8 or 9, nagagamit yan, ano? Kung sakasakaling hindi nababantayan ng kani-kanilang mga magulang. Kaya conservatively, sabi nga po ito ni Senator Robin Padilla, ilagay na lang natin sa 10 years old man lang, di po ba? Bagamat napakabata, kung titingnan, ano? Meron din na posibilidad yan na kung titingnan ay iba na rin po ang built o physical built ng mga bata, no? Minsan magugulat ka pag tinanong mo kung ano. 10 years lang, magugulat ka, mas malaki pa sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, di ba, kahit nga mga doktor, no? Yung mga, ika nga, mga doktor sa bata, di ba? Mga pediatrics, doktor, ano? Yung mga batang nagpapacheck up sa kanila, pag nakita nila, na kaya, di ba, kaya nga yan tinitimbang, ano? Nagpapatimbang yung bata kasi kung may sakit ka, edi paiinumin ka kanya ng gamot. Sabihin na lang natin, sa edad niyan, dapat ano lang siya, liquid na gamot, ano? O kaya droplets, no? Pero edad niya, yung physical na katawan ang tinitignan ng doktor, no? Tinataasan po yung dosage ng gamot, di ba? Oo, kumbaga, kung 5 ml, gagawin 10 ml, di ba? Kasi nga, doble ng katawan niya, yun dapat na matanggap niyang gamot para home effecto yung gamot, di ba? Dahil wala na ho siya sa regular na sukat nung edad niya eh, di ba? Conforme po, meron naman po, 12 na siya, maliit pa, di ba? Para bagang napunggok siya, di ba? Na-stunt, ano, yung kanyang growth. Kaya, depende at conforme po. Kaya yung pediatrics, nagkakaroon din ng adjustment, no? Kung ang dosage for 12 years old sa ganitong height, no, sa ganitong build o weight, pag nakitang tila malnourished yung bata, mas maliit, mas payat, hindi mo pwedeng bigyan ng the same dosage, di po ba, as prescribed. Kaya nga mahalaga yung doktor, ma-assess niya, makikita niya physically, bibigyan ng mas mababang dosage kung nakitang ayan liit eh. Diba? Na stunted ang kanyang growth, tapos yung katawan napakapayat. So, hindi kakayanin kung yung normal na 12 anyos naman ng paiinumin ng same dosage, di ba? So, ganun po ang ibig natin sabihin. Maging yung exposure ng mga kabataan sa social media, hindi na din humapigilan, kadalasan walang restriction mula sa kanilang mga magulang, aba, eh kung ano-ano na po ang kanilang mga nadidiscover sa murang edad nila, di ba? At ang mabigat dito, kung nakatira pa po sa mga tinatawag na mga lugar kung saan po dikit-dikit ang mga bahay, tapos may mga urban settlers kung tawagin, ano? Magkakaroon po ng mga impluensya na gawing pang mga drug courier o mga drug peddlers dahil iniisip nga hindi kayo mahuhuli o pag nahuli man kayo, pakita nyo lang ang inyong birth certificate, agad kayong pakakawalan dahil turo sa kanila, no, na hindi naman kayo mapapanagot dahil exempted kayo sa batas at ito yung batas, no? At ito ang preba ng patutuo na nagagamit na sa mali ang batas na yan, dito siya ginawa, sadya na ginawa nitong dalawang batang ito, no? Na alam nila yung kanilang gagawin, yung pagkuha ng baril, no? Kumbaga talagang planadong planado yung kanilang gagawin. At nagtatawanan pa, pati yung sinasabing illegal possession of firearms, hindi daw applicable dahil napulot lang naman daw nila yung baril na isa, yung revolver, di ba? May mga ganun na silang mga katwiran. Yan ba? Tama ba namang klase yan? Kung tutuusin, parang yun pa ang nag-imit siya ng pagpapalakas ng loob nila na, nabasa ko yung text. Ang sabi pa nga nung isa, pero makakapatay tayo. Di ba? Yun lang sinasabi, makakapatay tayo. Parang hindi ko na-alarma. No? Nagtatawa ng pa silang dalawa habang nagpapalitan ng mga messages. Dahil nga, alam nila, hindi sila mapapakulong o hindi sila mapapanagot sa ilalim ng batas ng krimen ng murder o pagpatay. Kasi nga, dala ng kanilang murang edad. Di po ba? Kaya palagay ko, tama po ang sinasabi ni Senator Robin Padilla kahapon lamang, no? Mula po nang naganap yung incidenting yan. And sabi niya, baka naman pwedeng magpatawag ng special session. Ha? Para agad na amiendahan ang batas na ito at mapababa po ang threshold, no? Ng bilang ng edad. Diba? Totally, itong impeachment ng ating pangalawang pangulo, pilit nilang pinabababa ang threshold . Dahil sa 24 na all members ng Senado o senador, gusto nila mapababa na lang ng 22, diba? Para daw bumaba ang threshold ng 2/3. Dahil ang 2/3 ng 24 ay 16. Diba? Nakalagay sa constitution natin. Tingnan yung mga ginagawa na nasa prosecution at ng ibang mga senador din na nagsasabi na ang mga interpretasyon nila ay mapababa ang bilang ng threshold, no? Sa kagustuhan lang nilang ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. So therefore, di ba? Kung yan nga gusto nilang baguhin, bakit itong threshold ng edad ng pananagutan ng isang minor, no? O ng isang minor de edad ay hindi nila magawa na mapababa, samantalang ito ay realidad na kasalukuyan nating nararanasan, di ba? Noon pa man din yan, nabanggit na kahit na noong may mga war on drugs, di po ba? Sa panahon ng administrasyon ni Tatay Digong, karamihan po kasi na mga nahuhuli rin ng mga pulis bilang mga courier ay mga bata. Kaya sinala rin po ang nagsabi na nauubos lang yung operasyon nila, no? Sa paghuhuli ng mga bata na wala naman pong pananagutan sa batas, ang ending, pinapakawalan lang, ano po, pero yung pong mga mismo mga nagdi-distribute ng droga, gumagawa ng droga, hindi napapanagot sa batas. Dahil tatago nga, ginagamit nga ang mga bata bilang delivery boys, di po ba? Ang masaklap ngayon, pagka-graduate na yung bata sa edad niya, no? Naging 16 years old na o 17 years old, malamang sa hindi, ang pinaka-problema naman dyan ay baka yung pong kwan, ano? Yung pong sinasabing maaaring yung pong kanilang courier ay kanila rin pong later on na gawing, ano, di ba? gawing, wala ba? Gawing ano, gawing, yan, pasensya na, meron tayong technical difficulty, ah. Pero kung naririnig nyo pa ang aking boses, patuloy po tayo, no, sa ating programa. So, lumalabas po ron yung pong mga bata na lalagpas na sa kanilang edad at nagpagamit sa mga sindikato, kalaunan sila rin ang hahantingin, ano? Sila rin ang hahantingin ng mga sindikatong 'yan, 'di ba? At ang masaklap dito, siyempre kung marami na silang nalalaman, no? Batay po sa operasyon ng mga sindikatong ito, hindi ayaw naman nila siyempre mapahamak at sila ituro din ng mga batang ito balang araw, ano? Kaya kadalasan ng mga panahon ng war on drugs, pag may mga oplantok, yan na, no? Na isasama na po nila. Ah, parang nangyari na rin yan doon sa kaso ni Kian de los Santos, eh, di ba? Yan, di ba? Isang bagay po yon. Kaya yung pong realidad ng na sinasabing ganyan ay maituturing po, no? Na kabahagi nga po ng sinasabi na yung mga batang na-involve sa mga sindikato ng droga o anumang klase na nakipagsapakat sa mga sindikato, pag sila eh wala na po doon sa age of exemption at umakyat na ng 15 anyos.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programa Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, inyong mga komento at opinion at di maiwasang mapabilib sa kagalingan ng inyong critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. Ayan, ano. At di lang yan, kasabay po niyan, ako'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro. Kaya maraming salamat po talaga sa gabi-gabi ninyong pagtutok dito po sa inyong programa. Ano po, salamat sa tiwala at suporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, para tayong nahabol ng metro ng taxi dahil ilang minuto rin po yung nawala sa atin. Sayang talaga. Pero di bale ha, ganun po talaga. Alam niya na pag live nang nangyayari mga ganyang bagay. So yun na nga, no? Yun yung sinasabi natin kanina. Yung pong agaran sigurong pag-aamyenda ng batas na ito ni Senator Kiko Pangilinan. Ano? Kasi nga matagal na po ito na abuso. Pero ni minsan, ano, wala ho atang nagtangka na ito'y amyendahan. Ano, kahit na siya mismo na nag-akda ay hindi man lang bribisahin o balikan yung batas na kanyang naisulong at nakita na po ang epekto. Dahil siyempre ganyan naman po talaga, diba? Pag tayo mambabatas, maghahain ka ng panukalang batas. Ito po ang iyong iniisip, no? Na maaaring maging epekto. Maganda naman siguro ang layunin ng batas, ano po. Pero pagka ito po ay nakikita mo na na medyo hindi ho ata nasusunod, no? Yung iyong layunin at nagagamit pa sa kabaligtaran, ano? Sa kasamaan, siguro dapat panahon na para po ito ay balikan, revisahin at amyendahan, ano? Kagaya nun, palagay ko sa napakalipas na ilang taon na mula na naipasa ito, yung pong sinasabi ng datos ng PNP na 12 years old para sa kanila, sa palagay ko, pag nagkaroon po ng Senate inquiry dyan, eh baka magulat kayo sa datos na dadali nila, no? Na as early as 8 or even 7 or 9 years old ay maaaring na-involved, no? One way or the other, sa mga krimen na alam kasi ay hindi sila mapapanagot. Di po ba? So kahit papaano, kung i-strictuhan po siguro sa 10 taon, kahit papaano, eh baka pwede na po. May posibilidad na rin po yan na hindi po magiging ganyang kapangahas ito mga batang ito na alam nilang paikutan ng bata. Sipin nyo, bata pa, utak kriminal na. Niisip na nila sa kanilang palitan ng mga mensahe na bro, hindi tayo mananagot, di ba? Hindi tayo mananagot, may batas tayo. Anti-juvenile act o anti-juvenile law at tayo ay walang pananagutan sa ating gagawin. Ano po? Nagkamali lang isa talaga dahil 15 years old below, eh lagpas 15 na siya, no? Lagpas ng ilang buwan mula 15. Papunta na siya sa 16, eh. Kaya siya ay mukhang talagang mapapagtuunan malitis dahil ito ay premeditated, no? Ang kanilang ginawang pagplaplano na pumatay, no? Nakakalungkot lang dahil hindi natin maisip na ito ang ating mga kinabukasan ng ating bansa, itong mga kabataan na ito, na kung tutuusin ay dapat, no? Sila ang pag-asa ng ating bayan, eh, di ba? So kung ganyan ang kanilang takbo ng kaisipan, ano, na hindi na nila mahiwalay ang reality o ang realidad sa katang isip lamang ng kanilang paglalaro, no, ng mga video games. Aba, eh, hindi ko maaaring ganun, ano, maaaring nagkulang din ang kanilang mga magulang sa paggagabay din sa kanila, hindi po ba? Opo, eh, kung titingnan nga rito, yun pong anti-juvenile act na sinasabi o anti-juvenile law, yung pong mga batang hindi mapapanagot, no, na nakagawa ng kamalian o nakagawa ng paglabag ng batas, ang mga magulang, ang sasalo, ika nga, sila po ang mananagot sa nagawa ng bata. Sa palagay niyo po ba, kung titignan natin sa isang makatotohan ng sitwasyon, makatutulong po ba yan doon sa bata mismo? Na alam niya, magulang niya ang sasagot, pero kung ito po, lumaki ng hindi ho malapit sa kanyang mga magulang,
Baka ito pa ang daan para ipahamak niya ang kanyang magulang.

di po ba? Oh, pwedeng magandaan pa para ipahamak niya talaga magulang niya. Dalagang sasadyain pa niyang gumawa ng kamalian para yung magulang niya ang mahabla at makulong. Di ba? Kaya ang pinakamagandang pag-isipan muna talaga mabuti itong batas na ito. At saka hindi ho handa ang ating mga correctional facilities, di ba? Yung po mga sinasabing fasilidad para po pangalagaan din itong mga batang murang edad na nagkasala sa batas. Hindi din ho masyadong maayos, no? Yung kanilang mga fasilidad. Kaya doon pa lamang ay hindi na rin po nasunod yung batas. Eh. Di ba? Yung layunin ng batas. Kaya sana maging maganda rito ay aminin na po nung nagsulong ng batas na ito na panahon na para po ito'y baguhin niya at pangunahan niya, no? Na ito ay mabago at maayos. At isang bagay din po, no? Yung din pong bullying na sinasabi, no? Isang bagay din na napakalaking problema niyan sa mga paaralan, ano? Na hindi makagagawa ng mga hakbangin para i-address, no? Para tugunan itong bullying. Talagang darating ang isang panahon na magiging ano rin, ugat po rin ng krimen, ano? Dahil magkakaroon po ng matagal na epekto yan, lalo na doon sa mga nabully. At sa pagdaan ng panahon, ay baka makaisip din gumawa ng hindi tama, no? Ng dahil doon. Kaya isang bagay din po na yung mga bata na nag-aaral sa mga paaralan, yung paaralan mismo ang gumawa ng mga hakbang, ano? Kung paano nila mapangalagaan ang kanila mga mag-aaral, di po ba? At kung di ka magkukulang sa gabay, hindi ka naman magkukulang sa mga pagpapaalala, lalo na sa pagdidisiplina, aba, eh, wala na po tayong magagawa kung sadyang gagawin pa rin ng batang yan, ano? Kung ano man ang kanya nasa isip. Pero palagay ko naman, hindi naman ho siguro magiging parabagang marami yung ganyan magiging kaso. Dahil ang bata, naniniwala tayo pag naturoan mo po sa simula pa lamang, ano, lalo na sa tamang ehemplo ng mga matatanda na kung ano ang kanilang mga ginagawa, yun po ang tinutularan, hindi po yung sinasabi lamang, di po ba? Dahil ang mga bata, wise na ngayon eh, di ba? Kaya nga pag sila'y napangakuan mo, imposibleng hindi mo tutuparin dahil kukulitin ka eh, di ba? Kukulitin ka. At saka hindi na nila makakalimutan yan kung kayo po ay nangako na hindi nyo man pala kayang tuparin. Ano po? Kaya maigi po na kayo ay gagawa ng mga sabi nating pangako o pag-asa dito sa mga bata. Dapat gawin nyo ang lahat para inyong masunod, no? Dahil doon nagkakaroon po ng building ng trust, no? Trust at confidence doon sa bata. At namomold yung kanilang kaisipan. Namomold po, no? Nahuhubog ang kanilang kaisipan sa paggawa ng mabuti at ano ang kaharapin pagka nakagawa ka ng hindi maganda, lalo na kung ito ay lalabag na sa ating mga batas. Na po? Ayan, ha? Samantala, bukod pa po dyan, ito ay naging isang topic ngayon, ano? Matapos po yung dalawang basketballistang mag-aaral sa Ateneo, no? Na pinagpiestahan din nila ng halos isang linggo o dalawang linggo. Ito naman ngayon, di po ba? Kaya sadyang ang flood control scandal, mainam, no? Para po dito sa mga mainstream media dahil ito ay tila ginagamit bilang diversionary tactics, no? At kasamaang palad man, ano, nagagamit po yung pong mga hindi magandang naganap, no, sa ating mga estudyante at nagagamit pa bilang diversionary tactics ng ilang mga mainstream media, no? Kagaya niyan, ano ba ang kaukulang kahalagahan na dapat mabalikan yung imbestigasyon diyan po sa Senado, particular na po ang Blue Ribbon Committee, at balikan ito pong mga flood control anomalies na ito. Ano po bang kahalagahan niyan? Ano? Dahil kung hindi po itong mga balitang pumapasok patungkol doon sa Lindol, yung dalawang basketballista na nalunod, tas ito ngayon barilan na naganap, meron pa atang isang insidente kanina lamang na isang estudyante sinaksak naman ang kanyang kapwa kaklase, parang ganun. Ano? Lahat po yan
ay pwedeng magamit, no, bilang mga diversionary tactics para po tuluyan na pong mabaon sa limot yung po talagang kahalagahan na mabalikan ito pong flood control anomalies. Tayo hindi po tayo bibitaw dyan. Ano po? Gaano pa kahalaga yan? Lalo nating na-discover ang kahalagahan yan dahil kung maalala nyo, kanina lamang ay nagkaroon po ng pangalawa na pre-trial conference, no? Dito sa ICC patungkol po sa conduct kung papaano po gaganapin ang mga pagdinig dyan sa korte, dyan sa ICC patungkol sa kaso ng ating Tatay Digong o ng Pangulong Duterte, di ba? So kung magbabalik tanaw tayo, mukhang may kaugnayan po talaga yung kanyang kaso sa ICC, yung kanyang kinakaharap sa pagpipigil po dito sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na matuklasan ang katotohanan. May kaugnayan po kasi. Dahil binanggit na po ng mga sundalo, no, yung 18 magigiting na Marines, yung mga sundalo, yung kaugnayan na nagkaroon nga ng pagkakataon na he knows, no, ng kanilang boss na si Saldico, yung mga banyaga, na nung una'y akala nila yung mga banyaga lamang, yung pala mga prosecutor na o kaya ay mga investigator na mismo ng ICC. Yung iba'y namukaan na lang nila doon sa pagdinig na napanood nila sa TV, no? Yung ang pangalan ay Chantel, aba, eh sabi, yan yung inescortan natin, di ba? At mga pinagkukuhaan pa man din nila ng litrato nung sila po ay mga namamasyal lamang sa paligid ng Makati City, di ba? Kahit daw sabihin, wag daw silang palabasin na binabantayan, nasa distansya lang sila habang yung mga ICC investigators o prosecutors ay namamasyal, no, sa paligid ng Makati. Doon po ginagawa yung kanilang mga nakalap na investigasyon. Ano po? Ano ang kahalagahan niyan? Ang kahalagahan po ng kanilang testimonya patungkol diyan sa mga nangyari na mga ikangay events na yan, ano, yung mga pangyayaring yan, hindi maikakaila na diyan makikita na mismong ang administrasyon, ano po, ay nagkaroon ng pagkakaroon ng kooperasyon, di po ba? Patagong kooperasyon o lihim na nakikipagkoopera, di po ba? Parang ganun lumalabas, eh, di ba? Kaya siguro isang bagay, hindi lang po pagpigil doon sa flood control anomalies, hindi lamang po dahil sa mga maleta na mga nabigyan, dahil may kanya-kanya po sila mga interes para pagtakpan po ang mga investigasyon. Diba? Yung mga nasa corporate mainstream media, yung mga anchor po na ng mga media, reporters, na nakatanggap ng mga envelope, paper bag, maleta, isang dahilan yan para pigilan nila yung mga investigasyon. Tama? Meron din mga kongresista. May mga kongresista na ngayon senador na, di ba? Na nung panahon na nakatanggap ng maleta, sila'y kongresista pa. So lahat ng mga nakatanggap, iba't iba man ang mga dahilan ng pagkakatanggap nila, iba't iba man din po ng laki o liit ng kanila mga natanggap, iisa po ang layunin. Huwag itong mabunyan. Yan lang po, isa po ang pagkakasundo, no? Mientras hindi ito mapag-usapan, mientras ito hindi maungkat, mas mainam para sa ating lahat. Parang ganun, ano? Di ba? Sa nakakita, anchor ka ng isa kang anchor sa media, ng broadcasting, o reporter ka, o di kay manunulat ka sa dyaryo, tapos malalaman, ikaw ay kasama doon sa payola. Pag sinabi pong payola, may weekly na listahan po na dinadalhan o binabagsakan, di ba? Kaya po yung mga PR, yung mga public relations na mga kunturing ay bagman. Yung po literal na bagman, ano? Iyan po dapat mailabas sa mga pangalan at mabunyag, di po ba? Kasi sila po ang tulay doon po sa mga media. Sila po yung operator, kung tawagin, ng mga Marines. Eh. Yung mga bagman na yan, ano? Mga PR, media operators. So kung hanggat maaari, dapat maibunyag kung sino-sino sila para, di ba? Para po yung mga gawain nila ay maibunyag, di po ba? Na kaya pala ganun sila. Kaya pala ganun ang kanilang mga naratibo, no? At nasyado silang defensive sa mga sinisiwalat nitong mga 18 at madadagdagan pa na 14 at kalaunan ay 7 pa
ng mga magigiting na mga dating sundalo o mga dati ding mga empleyado ni Saldico. Di po ba? So parang ayaw talaga nilang malaman yung kanilang mga binubunyag. Di po ba? Kaya hindi pa po dapat tapos yan. Dapat tinutuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga. Kaya kung may mga lumalabas na mga balita, pagputok ng bulkan, paglindol, itong pagpumasok na bagyong Francisco, na sinusundan pa daw ng isa pang bagyo, di ba? So lahat ito eh, pwedeng gamitin bilang diversionary tactics, no? Para po lunurin nila po ang balita sa iba't ibang mga bagay at mawawala na po ang interes ng taong bayan balikan yung pananagutan naman ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? O eh, kanina ako'y nanood po, no? Doon po sa parang pre-trial conference din, ano? Ikalawa po ito ng ICC para pag-usapan po ng mga prosecution at depensa, maging po ang korte mismo ay para pag-usapan na nila kung kailan gagawin talaga. Umingi yata na extension, ano? Ang prosecution, ano? Ng another one week, no? Para daw doon sa nakatakdang petsa na ng Agosto para sa paglalahad ng kanila o pagsusumite ng kanilang mga testimonya na imamarking. Di po ba? Mingi pa sila ng one week at ang tawag pa nga nila doon sa judge ay baka pwedeng bigyan sila ng mercy. Bigyan daw sila ng mercy. Mingi sila ng ano, awa. Ah? Dahil marami raw yan. Kaya daw kailangan pa nila ng one week pa. Parang ganon. At ang ating Tatay Digo nga hindi muli dumalo dahil nagbigay siya ng nagsabi, no, sa kwan pamamagitan ng kanyang abogado na hindi siya dadalo doon sa nangyari na naman na pangalawang beses na mala pre-trial conference sa kanyang kaso. At pinayagan naman po 'yon ng judge, ano po. At dito nga makikita na isa rin na naman tong ano, no, na napapaalala sa akin na ang punot dulo ng dahilan kung ba't talaga napag-initan nila ang ating Tatay Digo na dalihin doon ay naalala nyo dati na ang Tatay Digo kasi hindi niya mapigilan magkomento sa kanyang programa, yung Gikan sa Masa. Eh nung kasagsagan, nung umpisa ay diba, yung kung pagpigil na mapalitan ng ating konstitusyon via People's Initiative, diba? At nag-lecture na ang ating Tatay Digo sa pinupuntahan niyang mga maisog rally, no? Maisog rally na pilit pinipigilan ng mga local officials dahil pag hindi nila napigilan man ang malilintikan, biglang makakasuhan, 'di ba? Biglang magkakaroon sila ng problema sa kanilang panunungkulan, 'di ba? Noon pa nakikita na po ang mga panggigipit, no? Pero ang maganda ron, hindi pa rin sila nagtagumpay noon doon sa People's Initiative nila. Dahil nagtagumpay ang ating Tatay Digong mapaalam sa taong bayan at mireject ng taong bayan niyan dahil yung mga nagoyo nila o nalinlang nilang pumirma, di ba, ay nagsipunta ng COMELEC at sinabi na ang akala namin, yung mga pinipirma namin, ay pangakong mga ayuda yan, di ba, na mga for later release o mga sinasabing pag dumating ang pondo kami agad makatatanggap ng kung ano man, ano. Eh hindi naman pala. Ito po pala eh isang uri ng paglilinlang at parang lumalabas eh ano pa, parang nakapirma kami sa mga blankong dokumento. Kaya nga, 'di ba, ang COMELEC noon eh nung umpisa eh, tinatanggap nila eh, kahit mga blanko 'yung mga dokumento tapos pag-aaralan daw nila noon. Parang nakikita-kita na natin, baka makalusot pa rin 'yan, ano? Dahil sasabihin lang, lihitin mo mga pirma. Pero nandahil sa pag-iingay din ng taong bayan, gagawa na po ng pangunguna ng ating Tatay Digong maging pagpapaalala ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara na hindi maaaring mapalitan ng ating konstitusyon, lalo na kung ang dahilan ay pagpapalawig lamang sa kapangyarihan at termino ng mga iilan, ano po, na ganit sa kapangyarihan. At pagkatapos sila inabandon na po nila yan, peking PI nila, di ba? Pero ang sumunod doon, ayun na po na ng Tatay Digong yung 2025 budget kung saan na ngayon na ito'y nililitis na sa Korte Suprema at sa pamamagitan ng oral argument at magkakaroon ng pagpapatuloy sa July 14 dyan sa Korte Suprema.
bago pa nangyari yan, bago naghain ng ilang mga grupo, ang nag-expose po niya na yan Tatay Digong, kasama po ang Congressman Isidro Ungat, di ba? Na dati din po naging chairman ng Apo Operations Committee, kaya alam niya kung ano po ang kanyang pinapahayat patungkol po sa paggawa ng budget, di po ba? Nang dahil dyan, ano po, yan na, nangyari na napag-initan ang ating Pangulong Duterte, maging ang kanilang istasyon ng SMNI ni Pastor T. Boloy, maging si Pastor T. Boloy, ayan na, nagkaroon na rin po ng iba't ibang kaso, no? At yung kay Tatay Digong, siguro sabi nila, kung dito kakasuhan yan, patuloy siyang makapagsasalita rito. So, pinakamaganda, itapon natin yan doon. Diba? Kaya doon po naganap yung pong pagdadala sa kanya. Nung mga panahon na yan, wala pa po itong 18 magigiting na sundalo para sabihin yung mga nalalaman nila na kaugnayan patungkol doon sa ICC na meron pang mga maleta ng peso ay pinapalitan ng dolyar at bibinigay diyan sa mga di umanong ICC members, di ba? Yan siguro malamang isang bagay na mauungkat sa investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee. At malamang isang bagay na rin po ito na ayaw nilang maungkat dahil makikita po na maliwanag pa sa sikat ng araw na ang administrasyon ay nakikipagkuntsabahan. Yung group effort na sinasabi, ano po, ay nandoon talaga at kasama na po na nagbubunyag itong mga sundalong ito para magpatotoo na talagang may group effort. In fact, yung group effort na yan, ulyan noon. Alala niya, yung panahon na hinuli nila, dinala sa Villamor Airbase ang Tatay Digong, di ba? So, siya na nagbunyag na hindi yung gawain ng isang tao lang ito. Ito ay group effort, di ba? Sabi niya, opo. Kalaunan, nung isang linggo lamang, ano po, nung Miyerkules yung isang linggo, parang June 16 po ata yan, ano? So, nagkaroon po ng para bagang na, yung hindi natuloy na Blue Ribbon Committee sa may EDSA na isang events place, no, pribadong events place, hindi natuloy at kalaunan naging press conference na lang at mukhang naging ano naging people's investigation eh, 'di ba? Dahil wala hong kagatol-gatol nagsalita yung ating mga testigo, no, mga magigiting na mga sundalo. At yan yung mga kanilang mga revelasyon, no? Kasama na doon yung naging partisipasyon nila na may kaugnayan sa ICC. So malinaw, no, na may group effort pa naganap na habang ang ating Tatay Digong ay nasa Villamor Air Base, ilang oras bago siya mapalipad, ay nagpupulong pa, no, doon sa isang townhouse diyan sa Forbes Park. Ano po? Ang grupo po, another group effort. Ano po? Ng boss nila na si Saldico at nandun di umano din si Speaker Martin Romualdez, andun yung Speaker pa, tapos andun daw po, ha? Di umano, ha? Itong si NSA o National Security Advisor, Eduardo Anyo, Defense Secretary, ha? Gilbert Teodoro, Gibo Teodoro, na pinersona ng grata ng China, pati ang kanyang asawa at ang kanyang anak. So ban sila, hindi na pwedeng pumunta si Gibo Teodoro pati ang kanyang pamilya diyan sa China, maging sa ito pong Hong Kong at Macau, ano po. Basta kasama po ang kanilang special administrative region, ano. So ibig lamang sabihin, hindi nga siya pwedeng makipag-negosasyon din sa anumang negosyo. Kaya kung meron siyang mga negosyo na may kinalaman sa bansa ng China o sa Hong Kong na at Macau na special administrative region ng China, eh pinagbabawal ngayon yung kanyang kaugnayan diyan. Blacklisted, ika nga, no? Parang sa simpleng salita, unay pinatawanan lang niya yan, ano? Parang wala daw sa kanya, wala raw siyang balak pumunta ron. Eh siya yun. Paano naman yung asawa? Paano naman yung kanyang anak? Di po ba? Di ba? Yung pribilehyo na makapasyal sa China, makapunta doon, o kung meron mang trabaho man o negosyo na pwedeng magkaroon yung kanyang yung oportunidad ba sa anak niya o sa asawa niya, pati yun, ha, damay tuloy. Di po ba? Yan eh dahil din sa mga
hindi katanggap-tanggap ng mga binabanggit niya patungkol daw doon sa China. Di po ba? Yan po. No? E prerogative ay tayo. Pwede tayo magdeklara ng persona ng grata ng kahit sino. Eh. Di ba? Naalala niyo dati itong mga ICC na ito. Kahit ang Pangulong Marcos sinabi, eh, kung sila ay pupunta rito bilang turista, ay welcome, pwede. Di ba? Ganun din naman sinabi noon ni Tatay Digong eh, nung tayo nag-withdraw na, di ba? At nagsasabi ang ICC na sila ay pupunta sa ating bayan para mag-imbestiga. Anong sabi ni Tatay Digong? Eh pagpupunta sila para mag-imbestiga, wala silang karapatang gawin niya, ma-aresto sila, di ba? At sila i-deport pabalik, no? Sa ICC. Pero kung pupunta rito para maging turista, mamasyal, ano po, ay pwede po, di ba? Ang ating Pangulong Marcos niya umantong pa sa pagbibigay babala sa sino man, ano? Na nasa gobyerno, pulis o kung sino man na makikipag-cooperate, no? Naalala ko ng panahon na nasa DOJ pa si Secretary Boying Remulla bilang DOJ Secretary at ang kanyang tagapagsalita na si Mico Clavano ay nasa DOJ pa. Nagkaroon ng press con po yan sa Malacanang, kung maalala nyo. At patungkol nga doon po sa pagbibigay ng pahayag na babala sa mga taong gobyerno, pulis o mga local government offices na pag may nagpuntang taga-ICC at hihingi ng mga dokumento o kung ano mang bagay, pati po sa pagtatanong nila at pag-iimbestiga, ay huwag silang i-entertain, huwag silang tutulungan, huwag magkakaroon ng kooperasyon. Tama? Di ba? Ay, nang maalala nyo, ang order niyan, eh, nanggaling pa sa ating Pangulo. At ang kanilang pinagbabatayan, kung maalala nyo noon, ay dahil sa pahayag ng ating Pangulo mismo na hindi tayo dapat makipag-cooperate sa ICC dahil labag ito sa ating soberenya. Dahil wala na silang jurisdiction sa atin. Di ba? Kaya nga noon, ang question ko, noong nagkaroon po ng Quadcom, at ang Quadcom ay willing ibigay yung pong kanilang mga naging resulta sa kanilang pag-iimbestiga sa Quadcom sa mga ICC members, eh bakit hindi sila na-sanction? Diba? Ano ba? Bakit hindi sila atune? Bakit hindi sila tugma sa kagustuhan ng ehekutibo? Kung ang ehekutibo, ang presidente mismo nagsasabi na hindi tayo makikipag-cooperate in any way, shape, or form, eh bakit ang Liz Latour ay kumikilos ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-conduct, ng pagbuo ng isang Quadcom? Di po ba? At ang kanila mismo mga investigasyon ay binigay, no? Yung resulta ng kanila investigasyon ay binigay. Puro mga investigasyon po yan sa isang Quadcom o sa isang committee. Kung tutuusin, hindi nga ho ito nanggaling, ano? Sa mga korte o anuman na pwede pong dalin, ano, sa isang paghahabla, eh lahat na lang po ng mga naging pananalita diyan sa Quadcom na kahit nga po nagkaroon pa nga po ng tinatawag nating 'di ba, yung pong si Colonel Hector Grijaldo ng panggigipit sa kanya ng dalawang kongresista para magsinungaling subornation of perjury, 'di ba? Na para lang mapatibay yung pong isa sa mga testigo na ngayon na si General Rohina Garma na nandoon na sa ICC. O kita niyo nga po. Kaya yung mga bagay na yan ay unti-unting mauungkat yan, isa-isa pong lalabas ang katotohanan patungkol diyan pag nagkaroon po ng tuloy-tuloy na investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi lang po yung pong sinasabing flood control anomalies, kundi pati yung pinasadlakan ng dating Pangulong Duterte ang punot dulo ng dahilan kung bakit siya nadala doon. Ano po? At yung maliwanag pa sa sikat ng araw na naging papel, no, ng administrasyon na ito. Di ba? At kung maalala ko dati, meron ngang lumabas na dokumento at nakalagay doon ay redacted. Ano? Ang ibig sabihin ng redacted, hindi pinangalanan, pero parang mukhang dito pa sa atin ang galing ang impormasyon na nagtuturo sa ICC na kung kayo ay dadaan ng Interpol, ay maaaring magkaroon ng posibilidad na maaresto ang dating Pangulong Duterte. Kasi nga, yun yung parang daan, no? Na ang Interpol ay hindi matatanggihan. Parang ganun ang dating. No?
eh kung yan ilalabas na rin, di po ba? Yan sa mga pagdinig na yan, eh di kitang-kita na po na iba ang sinabi ng administrasyon na ito na we will not cooperate in any way, shape, or form, pero yung action niya sa kabilang banda ay directly opposite, kabaligtaran nung kanyang sinabi, at nagkaroon pa ng double group effort. Pangunang effort ay pagplano kung paano siya arestuhin, at tong araw mismo na inaaresto siya, at may isang grupo naman, opo, yun nga yung sabi, mismong Pangulong Marcos pa, nadulas ata siya, di ba? Nung siya po ay nag-anunsyo na umalis ng aeroplano, ano ang sabi niya? Nakatanggap daw siya ng report, no? Bandang alas 3 daw ng madaling araw, yun po yun, noong March 11, ano? At ang sabi ay meron daw talagang arrest warrant. At yan daw po yung manggagaling sa Interpol. Kaya anong sagot niya doon sa mikropono? So, ang instruction niya, so we put our plans into place. Di ba? Ibig sabihin, nagplaplano na pala sila. Di ba? Nagplaplano na sila. At yun ang hudyat. No, yun ang hudyat na pagka naglabas ng Interpol ng red notice o warrant of arrest, yung plano, itutuloy na natin. Parang ganon. Ano? Yun ang hudyat. Di ba? Ang masaklap ay yung redacted version na natanggap ng ICC na para bagang ang gobyernong ito pa ang nagbigay ng impormasyon sa ICC kung paano isasagawa ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Dahil kung mo nga lalabag sa soberenya, kung direct ang makikipag-cooperate sa ICC, dito na rin ang galing ang impormasyon na idaan natin sa Interpol. Di ba? At yun ang gagawin namin pagka naidaan sa Interpol, eh doon kami nakipag-cooperate. Kaya nga, kung maalala nyo, noong nailipad ang Tatay Digong dyan po sa ICC, marami po sa ating mga kababayan, buong mundo nagagalit sa ICC. Diba? Galit-galit, nagagalit sa ICC. Kaya yung mission spokesperson ng ICC ang nagsalita. Ano ang sinabi niya? Huwag kayong magalit sa amin. No? Dahil yung amin nilabas ay red notice nga lang. Hindi pa nga actual na sinasabing arrest warrant talaga, no? Ang pinaka-ano rito, hindi naman ho magtatagumpay yan kung hindi ho misto lang nakipag-cooperate sa amin ang gobyerno ng Pilipinas. Sila mismo nagsabi noon, di ba? Kumbaga, kung hindi naman sila tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, hindi sila magtatagumpay dahil wala naman silang police power, eh. Kaya humupa ang galit ng taong bayan sa ICC, di ba? Humupa, ano? Dahil nung una, galit nga. At lalo na, nung na-realize o na-pagtanto ng taong bayan na, teka lang, ba't nga tayo magagalit dito? Eh, hindi naman sila ang gumawa ng effort. Hindi naman sila nag-arkina ng aeroplano. Di ba? Hindi sila ang dahilan kung ba't nandun ang Tatay Digong. Sumaliwa, nagpasisikat ng araw, kung wala ang kooperasyon ng administrasyon na ito, hindi mangyayari madala siya ron. Di ba? Kaya yung ICC na yung nagpapaliwanag, di ba? Ano niya, umaasa pa nga tayo na makikita ng ICC yung Article 59 nila na hindi nasunod. Yung po yung sinasabing Article 59 ng ICC na nagsasabi, parte ng Rome Statute nila, ha? Na pagka nag-aresto sila o nag-order ng aresto sa mga tao na nasa ibang bansa, no? Nasa isang particular na bansa, yung Article 59 na nagbibigay ng kasiguraduhan na itong taong ito ay idudulog mo muna sa isang local court, isang local competent court, di ba? E dinaya pa yan ng administrasyon na ito. Pinalabas nila na ang DOJ natin sa panahon noon ni Secretary Boyeng Remulla ay isang competent court, di ba? Nagpalabas sila ng kasulatan at pinadala doon kay Marcos Lacanilaw na ngayon ay LTO chief, di ba? Gano'n kaya katotoo yung sinabi ni Attorney Levy Baligod noong June 16? Yan dyan po sa events place sa EDSA na nakatanggap siya ng reliable information na yung pong mga diniktang mga plate number na pinagsakyan ng mga maleta, paper bag, expandable envelope, no? Na basura na ang laman ay limpak-limpak na pera, no? Yung mga sasakay na ginamit sa ulado pa ng mga Marines o ng mga sundalong magigiting, ang mga plate number, ganong katotoo na binura na daw yan sa system. Diba? Yan ang sabi po, eh, diba? Ni Attorney Levy Baligod.
wala man lang reaksyon na tayo ay narinig mula sa LTO, tama? Diba, kung tutuusin, pwede nilang pabulaanan yan, di ba? At sabihin nilang, walang gano'n, nandun pa rin yung mga plaka, di ba? Eh kasi parang pag binura sa system, mga sasakyan, di ba? Walang record. Wala sa system, di walang record. Napakadali na maitago ng mga sasakyan. Di po ba? O palitan nila ng plaka yan. Di ba? No, pwede nga magpa-change plate, di ba? Kung gusto niyo magpa-change plate, pwede. May application po. Magbabayad kayo, pwede yan. Ano? Eh, pero kung yun talagang absolutely tatanggalin po sa system, untraceable ang tawag yan, no? At pwede rin pagdating sa paghahain ng kaso, no? Dahil meron na sa ombudsman, di ba? Hinain nila Attorney Levy Baligot. Eh, pwedeng palalabasin na itong mga coaching, mga plate number na sinabi ay non-existent. Mawala. Walang record sa LTO. O di palalabasin ngayon mga sinungaling pa itong mga sundalong ito. Di ba? Eh, sinong pwede makagawa? Ng gobyerno rin, di ba? Dahil LTO, di ba? Kabahagi ng gobyerno eh. Di ba? At walang inek, no? Ang LTO. So, ibig ko lang sabihin, yung Marcos Lacanilaw kasi dati, siyang nag-escort kay Tatay Digong papunta po doon sa dahil kasama siya sa aeroplano. At kaya nga nung tinanong siya ng ICC, nung umaga na, no, na nandun sila, kung nasunod ba yung Article 59, siya ba idinala sa competent court, di ba? Ang sagot po niya doon sa papel, I don't know, eh, di ba? IDK, di ba? IDK, I don't know. Paano I don't know? Eh, buong araw kang kasama noon, nasa Villamor Air Base. Doon siya nakontent eh, ni Senadora Aimee, noong nagkaroon po ng committee hearing nung foreign relations chairman siya, di ba? Si Senadora Aimee. At diyan ho nagkaroon ng paglilinaw na papaanong ang DOJ ang nagbigay sa ICC. Kaya paano niya masisisi ang ICC na hindi naman nila alam na ang DOJ hindi competent court, hindi bahagi, no, ng ating mga korte. Basta may natanggap silang dokumento na nagsasabing itong DOJ ang dinaanan, parang nagre-represent na bilang competent court at lalabas na parang na-comply na, nasunod na yung prerequisite na idaan yan sa competent court, no? Eh, malaking kamalian po yan. Kaya palagay ko magagamit po yan, ano, ng kasalukuyang abogado ng depensa ng Tatay Digong. Ano po? At pwede pong i-argumento yan, na yan yung dokumento. At pag nailabas po yan doon at sasabihin niya na itong dokumentong ito at sinasabing nagre-representa ng competent court ay hindi totoo. Dahil ito ay isang departamento ng justisya o katarungan sa Pilipinas. Wala naman siyang kinalaman, hindi siya korte. Diba? Hindi kagaya ng ibang bansa. Ibang bansa kasi, kabahagi ng korte ang DOJ. Diba? Dito sa atin, hindi. No? So, hindi pwedeng maging basis o batayan. Diba? Kaya maaaring magamit bilang depensa yan, no? ng ating Pangulong Duterte na hindi talaga nasunod yung mismong Article 59 ng ICC, di ba? Kaya nga sinasabi natin, kaya nga yung group effort na kanilang mga ginagawa ay mistula talaga, na i-eliminate po talaga yung pong posibilidad na maturo o madamay ang lahat na nakatanggap ng maleta, expandable envelope o paper bag sa iba't ibang dahilan. Iba-iba na po. May flood control, mayroong mga street lights, mayroon po yung mga cat's eye, ha? Mayroon din sa mga riffraff, no, ng mga retaining wall sa flood control. Iba-iba na po. May ghost project. Tapos mayroon, ito nga, no, para pagtakpan yung kanilang nagawa dito sa ICC. Diba? At malinaw, no? Pagka nagkaroon po talaga ng mga paglilinaw yan, yung pong mga nagkontsabahan na ito, may hangganan din po yan. At kasamang kasabayan nilang ginagawa ay yung ipa-impeach ang ating pangalawang pangulo. Sa takot nila na pagdating ng termino ng ating pangalawang pangulong Inday Sara,
at pagniloob ng Diyos na siya talaga ang magiging pangulo ng ating bansa, eh nagsabi na po siya talaga, hindi po ba, na ang kanyang vice presidente na kanyang kinausap, hindi pa daw po pumapayag pero kinausap na daw po niya, doon daw niya iaatas ang walang kapaguran at walang katapusang pag-iimbestiga at mapanagot ang lahat ng mga may kinalaman sa pagnakaw sa pondo ng ating bayan, di ba? Para naman daw siya bilang pangulo sa dami ng problemang dadatnan niya na kailangan niyang gampanan ay magagawa niya, di ba? So napakaganda ng kanyang nais gawin, ano? Pero dami po ang mga humahadlang. At kitang-kita sa ngayon pa lamang, no? Maging yung mga ilang senator judges, no? Sila Ping Lacson, sila Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, no? At yung iba pa, no, na nagkakaroon na ng interpretasyon na yung all members na sinasabi ay wala na daw sa bilang ng 24. So saan ka ba naman nakakita? May ibig lamang sabihin, hindi din kumpiyansa ang prosecution ng Kongreso na matibay talaga ang kanilang mga ebidensya o yung kasong isinampa nila laban sa pangalawang pangulo. Bakit? Eh kasi kung matibay talaga ang kanilang mga ebidensya, matibay ang kaso nila, tulad ng paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang mga press con, ano, na matitibay ang aming ebidensya, mga ganyan, ano, at katiyakan conviction, kahit na yung mga private lawyers, no, na hinayar ng prosecution, eh sinasabi, nako, sigurado to, panalo na kami, sigurado makukonvict. O eh, batilit yung pinabababa ang threshold ng bilang ng two-thirds. But imbis na 16, gusto niya lang gawin 12. Di ba? Para lang mapabor sa inyo. Kaya ibig lamang sabihin, binabali niyo na talaga ang ating mga batas. Binebendalo niyo na talaga dahil sa anumang paraan, di bali nang mabali ang batas, mabaluktot, basta manalo lang kayo. Eh hindi ho dapat ganun. Taong bayan po ang talo, yan. Ano po? At ito ang pinakanakakatakot sa kanilang mga kinabukasan. Ano? Una sa lahat, ang ating pangalawang pangulo sa isang patas sa paglilitis, no? Sa isang patas sa paglilitis, mabibigyan naman sila ng pagkakataon para litisin ang ating pangalawang pangulo. Pero dito natin makikita sa harapan mismo ng taong bayan na maaaring lumantad dyan at mapatunayan na ang mga kasong ito'y gawa-gawa lamang at lalong ipilit pa nilang i-convict, halimbawa lamang ano po, ay makakagalit yan sa taong bayan. Wala silang kapanapanalo riyan, di ba, pag nagkataon, ano? Pag hindi naman nila napatunayan yung kanilang ipinipilit na mga bintang, dihado pa rin sila. Bakit? Dahil lalabas na maa-acquit ang ating pangalawang pangulo at lalong titibay ang kanyang posisyon sa pagtakbo niya bilang pangulo ng ating bansa. Ilang buwan na lang po ang ilang buwan na lang ang bibilangin para, di ba, para sa 2028 presidential election. Nagdeklara naman na siya, di po ba? So lumalabas, pag siya na-acquit dito, lalong titibay. No, kung ngayon nga lang, lagi siya nangunguna sa mga survey. Eh. Di ba? Lagi siya nangunguna. At kung makikita nyo, yung aksyon na kanyang ginagawa sa, bilang sa Office of the Vice President, sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol, aba, eh nakita no, no? Aksyon agad, ano po. At mayroon pa akong video na nakita nung ating pangalawang pangulo ay may pupuntahan doon sa lugar, no? Malapit po dyan sa Jensan. Eh may namataan siyang mga bata na nag-aantay sa kalye. Abay, huminto pa ang kanyang convoy dahil pinahinto ng pangalawang pangulo. Bumaba pa siya doon sa kanyang van, ano? Kahit na umuulan, ha? Bumaba siya at nilapitan yung tatlong bata, ano po, at binigyan din ng mga parang mga pang-aral yata nila yan, yung gamit pang-eskwelahan, ano, binigyan, ano. At doon yung makikita na walang pinalalagpas ang ating pangalawang pangulo, no. Pag nakita niya, walang kaplastikan yon, naturalmente sa kanya yan, dahil hindi man yung ngayon lang ito nakita sa kanya, noon pa man ay ganyan na siya. Malapit siya talaga sa mga kabataan, no? Lalo na yung mga batang maliliit, no? At nagkakaroon talaga siya ng mga storytelling. Gumawa pa nga siya ng libro, di ba? Yung pagtatraidor ng isang kaibigan, naalala nyo, gumawa siya ng librong yon. Pati nga yung libro na yun, inintriga pa eh, di ba?
Oh, no, overpriced daw, et cetera, di ba? Pero ang totoo nun, ayaw lang nila yung kwento sa loob ng libro na nagkaroon ng pagtatraidor, di po ba? So, kahit papaano, magandang bagay po yon na maituro ko sa kabataan, ano? Na yan ang pagtatraidor sa isang tao, ay yan ang walang kumbaga yan ang walang kapatawaran, no? Sa kumbaga diyan natin makikita na hindi mo dapat yang ginagawa dahil yung epekto ng pagtatraidor mo ay malaking bagay po, no? Para mailigtas mo lang iyong sarili, pero yung epekto noon do sa iyong tinaidor, hindi lang do sa tinraidor mo, maging doon sa pangkalahatan, no? Na nananalig sana na pagtibayin at panindigan mo ang paglaban sa katotohanan, pero binigo mo silang lahat dahil sa pagtatraidor na yan. Di po ba? Maraming bagay na dapat matutunan ng mga kabataan, lalo na sa mga politikong mahilig mangako. Di ba? Mahilig mangako mga politiko eh. Pero wala naman talaga silang intensyon, tuparin. Kaya nga may mga biro, di ba? Kau naman, napangakuan ka na eh. Gusto mo, tuparin pa. Di ba? May mga ganong biro, no? Pero ang totoo nun, hindi ka dapat talaga magbibitaw ng kahit na anumang pangako, lalo na sa mga kabataan, kung wala ka naman palang intensyon, ito ay tuparin mo. Di ba? Kasi yung mga bata, matatandain po eh. Sila pa naman, no? Ah, napakahirap pangakuan talaga. Dahil pag nasabihan mo at nasabi mo na, ay, talagang hahanapin nila yan. Kaya kung di mo kaya, huwag mo na sabihin. Di ba? Sorpresahin mo na lang. Ibig sabihin, gawin mo na lang. Kung nag-aalangan ka na baka kasi hindi ko magawa eh. O di sorpresahin mo na lang. Kesa naman nangako ka na nangako ngayon. Tama? Tapos pagdating ng sona mo, wala ka masabi na natupad. Di ba? Ano po? Tigla napunta sa sona. Di ba? Totoo naman, di ba? Kasi ano ba naman ang pangako? Di ba? Kaya may mga biro din. Di ba labiro? Pero mga kasabihan, ano? Promises are made to be broken. Hindi ho totoo yan. Hindi ho dapat ganun. Eh, para kayo pa may promises. If it is meant to be broken pala. Kung yan pala isadyang mababali lang ang mga pangako. Sadyang hindi pala matutupad. Eh, ano pa ang saysay ng pangako? Tama? Kaya ang pinakamahalaga ho sa lahat, di ba? Yan po yung sinasabi natin. Na yung mga kabataan, kaya po yung ito nga mga nangyaring mga ito nagkaroon lang ng shooting incident. Ha? Sinasabi din ng ating pangalawang pangulo yan. Ano? Naalala ko nung DepEd pa lamang siya, nung siya ay DepEd secretary, nagtatagpo siya eh, ng anti-bullying. Ano? At nagbigay din ng programa sa mga paaralan na magkaroon ng mga anti-bullying na department at ma-active yung kanilang mga counselor. Hindi yung may magsusumbong lang ng bullying, kundi maging ano sila, proactive, no? At magka-class to class sila, mag-iikot-ikot sa buong paaralan, at sila na mismo ang tutuklas kasi karamihan sa mga nambubuli, hindi naman nabubuli, hindi nagsusumbong eh. 'Di ba? So maging aktibo sila sa pag-iimbestiga, sila na mismo proactive. Eh may dinala nga ako diyang kaso noon, no? Sa opisina mismo nung anti-bullying na yan ng Vice President, inabot din lang ng kwan eh, ng pagbibitiw niya, di ba? Panang pagbibitiw niya, hindi ko alam kung tinuloy yan ni Secretary Angara, no? Sani Angara, yung departamento na yan sa Department of Education. Hindi ko alam kung pinagpatuloy niya, no? Pero kauna-unahan na nagkaroon ng ganong opisina sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa DepEd pala nung siya po ang naging kalihim, di po ba? So, yan ang mga pagbabago na hindi nila nalalaman yung mga ginawa ng ating pangalawang pangulo at yung disposisyon at paninindigan, no? Wala talagang maaaring magkaroon ng makompromisado siya kasi mas pipiliin niyang manindigan kesa siya ay makompromiso. Diba? Kaya nga, eto, sabi ko nga, kung siya nakipagsayaw na lang sa kung ano ang tugtog na itong nakalipas na 3 taon, aba, diba, ano po, ang mangyayari, ang tatay niya malamang hindi napag-initan, hindi nadala doon sa dahil. Diba? At siya, hindi din siguro siya abot na siya ini-impeach ng 2 beses. Diba?
Kaya ngayon, kitang-kita po, no? Yung pong ngayon kasi marking of evidences pa lang, no? Ng kanyang pre-trial conference niya sa Senado na inaasahan po ata matapos ng Webes, no? Dahil sa dami daw ng mga dokumento. Pero sa kabila nun, yun na po yung mga naririnig natin, no? Sa panig po ng prosecution at ng ilang mga senador na bakit pinipilit yung mapababa ang threshold ng bilang ng two-thirds. Bakit ang pinagbabatayan nyo ay itong 22 na lang daw. Bakit ganun, no? Kaya pala na patuloy ang banta na itong Senator Marcoleta ay anytime may malabasan ng warrant of arrest. Ha? Si Senator Bongo, pati ito si Senator Robin Padilla, the obstruction of justice daw. Diba? Ang aming inaabangan po ay yung arrest warrant o yung mga kasong isasampa na plunder dito kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero. Nasa na? Anong petsa na? Di po ba? Patunay ng pagbaliktad nila, wala na. Yan po ba yun? Ha? Samantala, bago pa tayo maubusan ng oras, dahil natagalan tayo kanina, babasahin ko po yung mga mensahe. Magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo. Pasensya na kanina, Ate Roxanne. Ha? Salamat at kayo hindi humiwalay. Kahit matagal na oras kayo nag-antay. Si Kuya Leo Gutierrez, maraming salamat po, Kuya Leo. Good evening, Sir Bernard Kakampitan. Ayaw tanggapin ni Pinky na tawagin siyang aso ni Senator Alan. Siyempre, noon, tuta pa. Tulad ni Tuta, Tuta Sen. Ngayon, sa tagal na yon, aso na nga. Ha? Lumaki na. Ha? At lumaki na kasi. Lumaki na rin ang bigay. Bigay ng maleta. Kaya aso na. Salamat, Sir Bernard. Blessed Tuesday tayong lahat. God bless. Philippines, God bless us all. Ito ang mga dahilan kung paano ako nabubusog bago pa ako maghapunan. Tatatawa mag-isa, no? Imagine nyo kung ako lang mag-isa. Hindi lang ganito ang tawa ko, pigil pa to, ha? Salamat, Kuya Leo Gutierrez. At syempre, sabi din ni Ate Jennifer Rebis, ang haba ng patalastas. Sorry po, feeling ko tuloy. May to the left dito at nagsasabotahe. May to the left dito at nagsasabotahe kahit anong gawin nila. Nakatutok kami. Naku, maraming salamat. Ate Jennifer Rebis, pasensya na po. Ah. Nagkaroon ng problema yung aking video. Buti na lang, may reserva akong gadget na pumwede at nakapasok tayo ulit. Pasensya na po. Ah. Minsan talagang ganun pag live. Ha? Regards kay Tatay Jimmy at sa iyong mabuting anak. Salamat po, Ate Jennifer Rebis. Sabi uli ni Kuya Leo Gutierrez, para sa unggoy lang yun. Hindi sa tao. Di ba, sir? Salamat, Sir Boy. Salamat po. Ang alam kong Kiko Matching yung nasa Batibot. Di ba may Batibot dati? Di ba? Alin at sumaya, di ba, sa Batibot. Si Pong Pagong, di ba? At si Kiko Matching. Yun po alam ko. Salamat kay Leo Gutierrez, ha? Ito na naman si Ate Jennifer Rebis. Noong bata pa kami, grabe disiplina sa amin. Kasi sabi nila, mama at papa noon, turuan kami ng tama habang maaga pa at malambot pa ang aming mga ulo dahil mas mahirap na kapag matanda na. Dahil anuman ang gawin ng anak na maganda, karangalan nila yun. Tama, ha? Kaya nga, di bali nang magmukha silang mahigpit at matapang. Basta ang mahalaga, natuto kami at ganun din kami sa mga sumunod na henerasyon. May konting adjustment pero hindi dapat makakalimutan ang limitasyon between sa magulang at anak. Tamang desisyon sa tama at mali at higit sa lahat, magdasal na ilayo sa mga disgrasya na involved ang mga kabataan. Ako, napakaganda ng iyong sinabi, Ate Jennifer Rebis. Salamat po sa iyo. At ikaw ay sinang-ayunan ni Ate Sansu Ilorde. Ang sabi niya, correct, agree, all caps ito, ha? Kami noon, ha? Normal lang naman ang kakulitan. Pero pag sumosobra na, ay may pamalo. Pero never kaming nagrebelde at sadyang may GMRC kami. Good morals and right conduct po ang GMRC, ha? Pero ngayon, sobrang kaaarte ng mga kabataan. Iba na panahon ngayon.
konting sermon ay nagre-rebelde. Nagkakaroon ng anxiety, stress, to the point na nagpapakamatay. Oo nga, di ba? Yung bullying na yan, noon ay meron na namang ganyan. Pero sadyang na-disiplina pa talaga ang mga kabataan noon. Meron nga kaming kapitbahay na sampalang inaabot ng mga anak pag sumasagot ng pabalang, pero lumaking matitino at mga disiplina at disiplinado. Hay, buhay noon at ngayon, ang laki ng pagkakaiba. Oo, tama ka, Ate Sansu Ilorde at Ate Jennifer Rebis. Alam mo naman, kami noon. May ganun eh. Di po. Ito po si Ate Kimura Dolores. Maraming salamat at magandang gabi rin sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu sa iyo dyan, sa Japan. Ingat po. Sabi naman ni Kuya Sunny Ray, kakampi, huwag natin na makalimutan ang kanilang pagdanakaw sa flood control issue dahil gusto talaga nila na magkalimutan. Ito, move on na daw, sabi ni Tulpo, mga hibang sila. O di ba nga, sabi ni Erwin Tulpo, isa pa naman ang chairman ng Blue Ribbon, move on, di ba? Saan ko nakakita yung intention? Ano po? Ay nako, huwag kayong mag-alala. Kaya nga tayo, pilit natin, binabalik ito, no? May mga balita, oo, sige, nandyan. Hindi natin nga palalalagpas yan. Pero grabe naman kung i-headline yan ng ibang media, no? Pampagtakit, pamalit sa mga dapat managot dito sa flood control, eh parang gustong-gusto naman nila na may ibang mapag-usapan. No, tayo ayaw natin. Kaya tayo pabalik-balik. Salamat ha, Kuya Sunny Ray. At huwag kayong magsasawa. Sama-sama tayo sa laban na ito. At kay Kuya Boyd Beltran, good PM po. Ah, magandang gabi rin sa iyo, Kuya Boyd. Si Kuya Romeo Biagpuon. Ayan, magandang gabi po sa iyo. Salamat po. Shout out sa iyo ha. Kay Kuya George Rawal, magandang gabi rin po. Kay Ate Delia Maing ng Japan, magandang gabi po. Arigato gozaimasu sa iyo, Ate Delia Maing. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi rin po. Free trial, ano to, nosebleed na sila, bloodbath next. Oo nga, di ba? Kinain daw ng buhay, nilamon ng buhay. Ayaw pa nila aminin, ano? Na nilamon ng depensa ang prosecution. Eh, paano natin masasabi yon? In closed door nyo ba naman? Dapat nilive nyo yan. Yung palang dahilan, ayaw nilang makita natin na kung paano sila lamunin ng buhay. Naku, salamat ha. Kaya Jaime Samoya Bernante, Kuya Angel Loredaha, hapon at Martes po. Maraming salamat. Bukas simbang gabi daw ng Baklaran. Malolos Bulacan siya. Salamat po. Si Ate Sansu Ilorde, magandang gabi po. At saka magandang gabi daw sa mga nakikinig sa BZRJ 8 AM Band, Radyo Bandido, at sa lahat ng nanonood ng FB Live, Kakampi, and YouTube. God bless everyone. Nako, God bless po sa lahat. Salamat po, Ate Sansu Ilorde, kay Kuya Boyd para Abras. Good evening, mga Kakampi. Namin na lang ng mga Pilipino ang gara pa lang nakawan na ng administrasyon dahil walang palag si Juan de la Cruz ni magprotesta tamad. Sige, manawa ka. Ha? Marcos Jr., nasusuya na ako sa mga Pilipino. Naku, huwag tayo bumitaw. Kuya Boyet, ha? Huwag po. At tayo po ay manatili, magbantay, ha? Salamat, Kuya Boyet para Abras. Si Ate Lilia Abaya, nako, maraming salamat. Ate Lilia, bago po kayata kayo rito. Sana kayo mawili sa aning programa. Yan, palpak na batas ni Pangilinan. Ayan, sabi niya. No? Kay Kuya Angelo Redaha, bukas walang pasok, Miyerkules, June 24, Maynila at San Juan. Ah, doon walang pasok. Yung daw po yung aaway-away na naman dyan dahil dyan sa basaan na yan. Salamat kay Angelo Redaha. Salamat po ulit, Sir Bernard Tan, sabi ni Ate Kimura Dolores. At si Ate Sansu Ilorde ulit. Sir Bernard, nananahimik yata ngayon ang pambansang Pililing na si Trillanes at si Attorney. No case falsies. May mga maitim na naman na banabalak. Ay, Ate Sansu Ilorde, o nga, tayo mix sila. Nabasa ko yung mensahe mo kagabi ha. Tinatanong mo sa akin kung naglabas na ba ang SE, ang Supreme Court, patungkol dun sa petisyon nila, dating SP Alan Peter Cayetano. Wala pa po, no? Yung ginawa po nung kabilang dating minority, no? Nung June 3. Wala pa pong sagot ang Korte Suprema dyan. Anong abangan din natin, ano? Salamat, Ate Sansu Ilorde, ha?
Kaya Kuya Romy, bigab po on, mga anak na suwail, magulang ang masisingil. Juvenile justice na ang author ay ang magaling nating senador, Mang Kiko. Salamat po sa iyo. At ikaw sinang ayunan din ni Ate Sansa Ilorde. Magaling sa katangahan. Ang isa sa mga anim na peking senador, utak ko sa kasi, just like his BFF. Ayan, ano po. Nako, ito mo po. Salamat ha. Ate Dolores,

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Tutulungan ng Palasyo ng Malacañang ang mga naulilang pamilya sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bibigyan ng financial assistance na tig 150,000 ang bawat pamilya. Ayon kay Castro, patuloy ang pagbibigay ng psychosocial services ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Health sa mga apektado ng shooting incident. Una nang sinabi ni Castro na nalulungkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring insidente. Ipinagutos na rin niya ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng masusing investigasyon at pinahihigpitan na ang seguridad sa mga eskwelahan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tolmac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Max Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Max Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch it.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, hindi po natin makakalimutan ang ating mga ka-senior citizen. Lahat po kayo ay kasama sa aming pananalangin na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at kalusugan. At siyempre, para maging malakas at malusog, kailangan kumain po tayo ng mga tamang pagkain. Ha? Lalo na sa mga senior citizen, naku, iwasan na po ninyo ang pagkain ng mga matataba, baboy, karne, ha? Mga mahirap tunawin po yan. Ha? At yung manok, medyo sinasabi, aalisan daw ng balat, di ba? Pero siguro, mas mabuti kung ang kakainin natin ay maraming gulay, ha? Yung pong alugbati, talbos ng kamote, ano pa?
3: Saluyot.
1: Saluyot. Ayan, mga green leafy vegetable as much as possible, ano ha? Malunggay, ha?
3: Yes.
1: Eh, meron daw talbos naman ng magnanaka, may nagbulong sa akin dito sa likuran ko. Oh, mahirap pong kainin yun, ha? Yung talbos ng magnanakaw dahil hindi po matutunaw yun, ha?
3: Oh, galing sa nakaw.
1: Oo, oh, talbos ng magnanakaw. Ayan, pagitna na lang po sa camera. Ayan, wala. Yung camera medyo, ayan, aayusin. Banda-banda mo pa ron. Ayan, ako. Ayan, ayos na ba? Si Argel ba ang ating tech at Don Redondino?
3: Apo, apo.
1: Okay. Eh, yan nga yung sinasabi natin kay mga senior citizens.

0: ginagawa para tugunan ang problema ng marami po nating mga kababayang naghihirap, Don Pepot,
1: Yes.
0: di ba? Kailangan, wag naman puro nakatutok tayong lahat sa impeachment. Naantay natin kung may impeach ba o hindi ang ating Vice President Sara Duterte. Sapagkat, hindi naman po yan ang makapagpapaunlad sa bansa eh. Yung pagtutok natin dyan sa impeachment, bakit hindi natin ipaubaya yan sa Senado? Dahil
1: yes.
0: Senate Court ang magdidesisyon sa pamagitan ng pagsasama ng mataas at mababang kapulungan. Diba? Yung kanilang boto na pinipilit nila na pwedeng ganitong numero, pero sinasabi naman at maging ating mga dating Chief Justice at mga iba pang mga na nakakaalam sa isinasaad ng ating saligang batas tungkol dyan sa impeachment na 16.
1: Yes.
0: Hindi pwedeng bawasan. Hindi kayo pwedeng gumawa ng sarili ninyo na batas o aayon sa inyong kagustuhan para lang maipa-impeach ninyo ang ating Vice President Sara Duterte. Kailangan umayon po yan sa isinasaad ng ating saligang batas. 2/3 ng kabuuan ng miyembro sa Senado, ibig sabihin 24 senators, hindi dahilan yung siya ay nakakulong, hindi dahilan na siya ay wala sa wala yung senador, na, o kaya na out of town, o kaya nasa abroad, basta siya po ay miyembro, ibig sabihin, kabilang siya.
1: Yes.
0: O not unless nag-resign, namatay, na-expert, di ba?
1: Yan po ang dahilan, para mawalan siya.
0: Yes, kaya, yun na po ang bilang. Kailangan magkaroon ng 16 na boto, ha? At 7 para ma-acquit ang ating Vice President Sara Duterte sa kanilang complain na impeachment. Ha? Pero mukhang nagkakaroon po ng tila hindi pagkakaintindihan ha, itong mga prosecutor at depensa na ayon sa sinasabi na ito raw mga prosecution panel o itong nasa House Prosecution, ibig sabihin yung ating mga congressman, congresswoman, di ba? Na tumatay yung prosecutor ay tila daw hindi umaattend ng pre-trial, ha? Makakapal daw ang muka dahil sinasayang ang sweldo na ipinapasweldo sa kanila ng mamamayang Pilipino, ha?
1: Yes.
0: Pinabuubaya na lang daw sa mga private prosecutors yung trabaho. Oh, ngayon pagka nag-press con eh puro sila ang bida, ha? Pero sa totoo eh naging napakabagal ng pag-usad ng pre-trial. Ayan. O ayon dun sa kanilang abogado, sino ba yung si attorney, ano nga ba yung hindi, meron silang attorney na nagsasabi na walang katotohanan, ha? Walang katotohanan yung mga ipinapahayag ng House Prosecution sapagkat sila ay handang-handa. Ang totoo nga, may lumabas na balita na nilamon ng buhay itong si Congresswoman
1: Luistro,
0: di ba? Dahil nga tila mas yung tinatawag na abogado ng depensa, Attorney Sheila Sisson, ang lumamon, ha? Eh hindi naka-forma si Luistro, kung kaya tila sumaklolo itong si Attorney Lorna Kapunan. Ito yata kabilang doon sa private
1: prosecutor.
0: Sumaklolo siya. Pero mukhang waipek, di ba?
1: Yes.
0: Kaya raw sinasabi nga nila, dinugo si Attorney Lorna Kapunan. Eh, Bakit nga ba?

0: ang tanungan natin sa ating mga House Prosecutor na bakit pinagpipilitan ninyo na may impeach itong ating Vice President Sara Duterte sa kabila ng napakaraming problema ng bansa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yan ba ay dahil sa gusto hindi natin ng kasalukuyang administrasyon na maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, na kung iisipin, one term lang ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa pagtatapos ng 2028 sa ayaw at sa gusto ng ating Pangulo, bababa siya ayon sa ating saligang batas. Not unless magtagumpay yung kanilang sinasabi at pinaplano na ayon kay Senator Amy Marcos na con us.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Para nang sa ganon ay mapalitan nila sa pamagitan ng Constitutional Assembly yung ating saligang batas, 1987 saligang batas, na para maamyendahan ang mga ilan sa ating saligang batas, katulad nung sinasabi na pagdadagdag ng termino
1: mm-hmm.
0: o ng ating mga elected officials, di ba?
1: Yes.
0: At yung iba pang mga gusto nila na baguhin para umakma sa kanilang kagustuhan. Eh, for all we know, eh baka gusto rin nila na ang dating na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang maging pangulo na sa habang panahon, di ba? Na siya ay nabubuhay, na para nang sa ganon ay habang panahon din na hayahay ang buhay nitong mga ilan na kaalyado ng ating kasalukuyang Pangulo para kam ang yaman ng bansa. At yan ay sa gitna ng kahirapan nating mga mamamayang Pilipino. Di ba nakakalungkot isipin na tayong mamamayan na dapat ay pinagsisilbihan ay mistula o masahol pa sa alipin, sapagkat halos lahat ng kalayaan natin ay gusto ng mga kasalukuyang nakapaligid sa ating Pangulo, kung hindi man ang ating Pangulo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Na kunin.
1: Yes.
0: At tayo ay magsilbi na lamang tagagaod para manatili sila sa posisyon. Diba? Kumbaga sa bangka, tayo yung tagasagwan.
1: Yes.
0: Tayo ang maghahanap buhay at pagkatapos ibubulsa nila.
1: Yes.
0: Ano bang nangyayari sa ating bansa, Don Pepot? Ha? Don Redondino? Oh, ano po ang nangyayari sa ating bansa? Bakit tila ang ating mamamayan, ha? Ay di natin alam kung takot, ha, na magsalita, takot manindigan o hanggang salita lamang, pero parang nagpapatianod na lamang tayo sa gusto ng mga ilan na nagsasabi na what are we in power for? What are we na now we have the position and we have the power?
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Wala kayong magagawa sa amin. Bakit wala? Tayo ang mamamayan. Tayo ang higit na makapangyarihan. Tayo ang naglagay sa kanila sa posisyon. Tayo ang bumoto sa kanila. Diba? At tayo rin ang nagpapasweldo sa kanila.
1: Yes.
0: Kaya, mas higit na makapangyarihan ang taong bayan. At sa kanilang mga sinumpaan, bago sila naupo sa kanilang mga posisyon bilang mga mambabatas, bilang pangulo, bilang vice president, o posisyon na bunga ng paghalal ng taong bayan, ay nanunumpa sila na to serve the Filipino people, di ba? To serve country and the Filipino people.
1: Yes.
0: O, pero nasaan na? Nasaan na yung kanilang sinumpaan?
1: Mm.
0: Eh, ang nakikita na lang natin na sa kasalukuyan ay puro na lamang yung issue na tila walang katapusan na flood control na ayaw nila na malantad ang katotohanan. Ginagawa nila ang lahat para hindi malantad o mabulgar mga pangalan nila na sangkot diyan sa tinatawag na korupsyon, maiskandalong korupsyon at malawakang korupsyon na flood control and infrastructure project. Kasama ko lagi ang infrastructure project dahil malaki din po ang nanakaw nila o ninanakaw nila sa pondo ng mga infrastructure o paggawain katulad ng mga kalsada.
1: Mga substandard.
0: Oo, lagi-lagi nakikita natin mga kalsada ha, na tila hindi natatapos.
1: Mm-hmm.
0: Na napakatagal para tapusin samantalang sa ibang bansa kung ikaw ay pupunta. Sa gabi makikita mo, ha, nagtatrabaho. Sa umaga, planchado na ang mga kalsada. Pero dito bakit kaprasong butas, inaabot ng kung ilang panahon, butas pa rin, di ba? O hindi ba rin sana kung butas
1: pero
0: ng isang
1: malaki,
0: napakagandang paraluman. Kahit habang panahon, yung butas na yon ay manatili. Na talaga namang nananatili yung butas na yon, di ba? Eh, pero yung mga paggawaing bayan, mga kaibigan.
1: Service yan sa bayan.
0: Oo. Kaya minsan yun ang cause ng traffic.
1: Yes.
0: Pagkaantala ng pag-ikot ng ating ekonomiya. Kung mabilis ang pag-usad ng mga negosyo, sasakyan na naghahatid ng mga negosyo, mas mabilis ang pag-unlad nating mga mamamayan. Di ba?
1: Yes.
0: Pero nakikita natin eh, isang napakalaking problema na kung bakit hindi nating malutas-lutas. Bakit yung death penalty ay hindi maisulong? Dahil isa rin yan sa dahilan kung bakit malalakas ang loob ng ating mga opisyal ng bansa na magnakaw. Dahil wala, ha? Nagagawa nila sa pamagitan ng salapiring nilang ninakaw na mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Kinukurap nila lahat, di ba?
1: Yes.
0: Kaya tingnan mo, pati mga bata, kabataan natin ngayon, alam na yan eh. Ha?
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang yan. Bakit hindi rin nila maisulong o maisabatas yung enabling law ng anti-dynasty na hindi lamang may mga portion na pang local, pang national, dapat all, di ba? Pagka mag-anak, kapatid, yung mga malalapit, di ba?
1: Yes.
0: Kapatid, nanay, tatay, di ba, pamangkin, dapat iisa lang ang nakalukluk sa gobyerno.
1: Yes.
0: Di ba? Para maiwasan yung kampi-kampihan sa buwat-sabuatan. Bakit hindi nila isulong? Dahil nakikinabang silang lahat. Kaya ayaw nilang isabatas. Matagal na tayong may anti-dynasty law. Kaya lang yung enabling law, hindi nila binibigyan ng pansin na ito ay maisabatas.
1: Yes, apektado sila. 80% na nasa gobyerno. Oh, kung magkakamagan.
0: Tayo na lang yata sa Asia ang walang death penalty. Sa China, kapag ikaw ay nagnakaw, patay ka. Siguradong patay ka. Walang patawad dyan. Sa Indonesia, ganyan din. Patay ka, di ba?
1: Yes.
0: Singapore, lalo na, di ba? Kaya isa sa pinakamaunlad na bansa sa Asia ay ang Singapore, siya ang nangunguna na maunlad na bansa na kung tutuusin, dapat higit tayong mayaman, higit tayong maunlad sapagkat nauna tayong naging maunlad kumpara sa Singapore. Pero dahil yung namumuno sa Singapore na si Lee Kuan Yew, kasi nung kunin niya ang Singapore, magulo pa.
1: Yes.
0: Walang kaayusan. Pero dahil sa kanyang matigas na tila ala Duterte, di ba? Na pamamahala, ay umunlad na umunlad ang Singapore na ngayon ay kinikilala na pinakamayamang bansa sa Asia.
1: disiplina rin, ang talagang
0: Importante.
1: nagiinan dyan sa bansang
0: Yeah,
1: Singapore.
0: importante. Kahit sa isang pamilya, importante na disiplinado ng ama, ng ina, ng tahanan, ang mga anak.
1: Yes.
0: Para sila ay lumaki na isang mabuting anak, mabuting mamamayan Pilipino, at higit sa lahat, mabuting anak ng Diyos. Di ba?
1: Yes.
0: O, kaya yan po yung sinasabi natin. Pero sabi nga, dadako tayo dito sa mga issue na kung saan ay pagpapalitan ng mga akusasyon ng magkabilang panig na tulad ng House Prosecution at ng depensa ng mga abogado ng ating Vice President Sara Duterte.
1: Nahanda-handa naman sila.
0: Yes, na ayon sa isang abogado na hindi raw umaattend itong mga nasa House Prosecution. Hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Kaya mabagal ang pag-usad ng pre-trial.
1: Yes.
0: Oh, kaya yan po mga kaibigan, na sa halip na matapos agad ang impeachment ng ating Pangulo, kung siya ay may Vice President Sara, kung siya ay ma-impeach, then that's it, di ba? Ngayon, kung hindi siya ma-impeach, di pabayaan na siya, di ba?
1: Yes.
0: At tumutok naman tayo sa mga pangunahin at mga mabibigat na problema na dapat ay tutukan ng pansin at bigyan agad ng solusyon. At hindi ang nakikita nating solusyon ay parang pansamantala.
1: Band-aid solution lang eh.
0: Band-aid solution na kumbaga, ano ba yung iniinom ng gamot na pansamantala, mawawala yung sakit.
1: Pain reliever.
0: Pain reliever. Ha? Pagkatapos, kinabukasan, andyan na naman, di ba? Yeah. Dapat yung pangmahaba ang panahon. Hindi katulad ng ginagawa sa ngayon na puro ayuda, puro pansamantalang pondo, di ba?
1: Yes.
0: Pagbibigay ng mga relief goods. Ngayon,
1: pakalma sa tao yan eh.
0: Nagbibigay ng bigas. Di
1: yes.
0: Umano. Bakit hindi gumawa ng isang magandang programa, makabuluhang programa? Doon ilagay lahat ang pondo, di ba?
1: Yes.
0: Para magbigay ng oportunidad, ng pagkakataon sa maraming mga Pilipino na magkaroon ng trabaho.
1: Yung kitang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy
0: na tayo.
1: Hindi ayuda minsan.
0: Huwag na tayong maghanap pa ng mga investor. Dahil sa ngayon, wala na tayong makukuha halos na investor. Mismo ang nagsasabi ay yung relation officer ng Bangko Sentral na tila nawawala na raw yung mga gustong mag-invest sa bansa.
1: Yes.
0: Diba? Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Don Redondino, medyo nakaikom ang ilong, yan, ang kaibahan po ni Don Redondino doon sa kanyang kinopya na ilong ni Congressman Terry Ridon na sinasabi ay laging nakanganga. Ano yan, kaya ipasok ba doon yung maleta? Ang takot ng takot dyan sa ilong mo. Dahil yung ilong mo naman, hindi nakanganga. Ang ilong mo, nakayuko. Okay, papasukin muna natin ang pag-uulat ng ating kasama.
1: Romel Madrigal.
0: Okay, Romel
1: SSS,
0: Madrigal.
1: Naglunsad ng malawakang coverage, Drive, Santa Rosa City. Kasama Romel.
2: Nagsagawa ng SSSK Raban at Joint Coverage Drive ang Social Security System sa Santa Rosa City, Laguna, kung saan nagkaisa ang 13 sangay ng SSS mo sa Laguna, Cavite at Quezon. Pinangunahan ito ni Santa Rosa City Branch Head Sherilyn Portas kasama si Regional Vice President Edwin Igaras at binisita ng mga tauhan ng SSS sa mga pribadong establishmento sa Barangay Balibago at Market Area upang paalalahanan ang mga employer sa kanilang obligasyon na irehistro ang kanilang negosyo at mga empleyado sa SSS. Ayon sa mga opisyal ng SSS, layunin ng operasyon na palawakin ang Social Security Protection ng mga magagawa at pagtingin ang kanilang coverage at collection drive. Sa pahayag ni BP Igharas na sa mga naunang operasyon ay nasa 70% na ng mga employer ang agad na nag-comply. Binalaan naman ng SSS na ang mga patuloy na lalabag ay maaaring sumasailalim sa Race or Run After Contribution Evaders Program na maaari ring humantong sa legal na aksyon. Sa mensahe ni BP Igharas,
3: gusto ko lang ipaalam sa lahat ng ating mga kababayan na ang SSS ay naandito upang magbigay ng social security benefits and protection sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. So yung ating mga may-ari ng mga establishmento o yung mga employers na hanggang ngayon hindi pa sila nagre-report o nagre-register sa SSS, ito na po ang tamang panahon. Iwasan na po natin yung inconvenience o dumating pa sa o sumapit sa pagkakataon na kailangan pang tayo ay sumapit sa korte. Ngayon pa lang po ay mag-register tayo sa SSS.
2: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much Romel Madrigal. Isunod natin ang pag-uulat ni Jong Manlapas. House Prosecution Panel, inilatag ang pagkakasunod-sunod ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Inilatag na ng House Prosecution Panel sa Senado ang nais nitong pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa July 6. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Sia Lonto Adyong, uunahin ng prosecution ng Article 4 na tumatalakay sa alegasyon ng assassination plot, grave threat at inciting to sedition laban sa pamahalaan. Susundan nito ng Article 1 kaugnay ng mali-maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at corruption sa Department of Education, at panghuli ang Article 2 na may kaugnayan sa unexplained wealth, umano'y maling sal-en declaration at patuloy na business interest. Ipinaliwanag ni Jong na pinili ang naturang pagkakasunod-sunod upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga alegasyon at ebidensyang ihaharap sa paglilitis.
5: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence, kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence, which is more easier for the public to understand.
4: Samantala, sinabi ni Private Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na ang usapin ng grave threats ang may pinakasimpleng punctual issues, habang mas maraming dokumento at posibleng subpina ang kakailanganin para sa iba pang artikulo. Gayunman, nilinaw ng prosecution panel na maaari pa rin baguhin ng Senate Impeachment Court ang kanilang mungkahing pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much Jong Manlapas. At ayan mga kaibigan, ano, yung sinasabi po ng ating kasama na si Jong Manlapas, mga kaibigan. Pero meron pa tayong isang pag-ulat
1: Opo, laki
0: si Jojo Sikat. Senator Amy humiling na magpaliwanag ang CA o Court of Appeal. Tama?
1: Commission on Appointments.
0: Commission on Appointment sa pagkumpirma sa limang general ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, mga kaibigan. Sino ba yung mga general na ito? Okay, malaman natin kay Jojo Sikat. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Humihingi ng paliwanag si Senador Amy Marcos sa Commission on Appointment sa pagkumpirma nito sa appointment ng limang general ng Armed Forces of the Philippines. Nagpadala nga ng liham si Senador Amy kay Commission on Appointment Secretary Attorney Mayra Maria Villarica na may pesya nitong June 17 na araw na nakumpirma ng CA ang limang general at natanggap sa opisina ni Villarica noong June 18. Matatanda noong June 17 na kapag daos ang CA ng sesyon at nakumpirma ang promosyon ng limang general dahil nagdaos nga ang Kongreso na special session. Sa sulat, sinabi ni Senadora Marcos na noong nag-adjourn, siniday ang Kongreso na wala na ng saysay ang appointment ni na Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Niceporo Diaz Jr. at Brigadier General Rose Mawate Remoaya. At dapat ay inireappoint na silang ulit ng Presidente bago muling nasalang sa komisyon noong June 17. Bukod dito, batayan sa birthday ng lima, hindi na sila kwalipikado sa promotion dahil wala na silang isang taon pa sa serbisyo na requirement para maging eligible sa appointment or promotion. Dahil dito, humingi si Marcos ng paliwanag kung anong legal basis ng konfirmasyon ng lima at kung may balak ang komisyon on appointment na magpalabas ng opinion o guidance para sa appointment or promotion ng mga opisyal na wala ng isang taon sa serbisyo. Ayon nga rito ay Senadora Marcos, bagamat kini-question na ito ni Senadora Rodante Marcoleta sa June 17 session ng makapangyaring CA, kailangan itong maliwanagan dahil importante at may epekto ito para sa mga hinaharap na promotion sa Armed Forces of the Philippines. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ayan, mga kaibigan ako, talaga naman, ha? Di ko na malaman yung aking pwesto rito, ha? Kung ako ay patagilid mo ako. Ayan, mga kaibigan. Eh, yun nga po yung sinasabi natin, ano, hindi nating alam, ha? Parang tila ang takbo ng ating o direksyon ng ating kasalukuyang administrasyon ay hindi maintindihan ang taong bayan kung saan ba tayo papunta. Kung tayo ba ay papunta sa pag-unlad o tayo ay pagpunta sa pagbulusok sa lalong higit na kahirapan.
1: Priorities ng gobyerno.
0: Oo.
1: Hindi makita dapat, ng tao kung ano pa talaga ang kapakanan ng taong bayan eh. O dapat, kung politika lang ang dahilan.
0: Oh, dapat yun ang makita natin kung saan papunta ang direksyon ng pamamahala o pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Marami na po ang nakakapune. Ha? Maging dito sa sinasabi nila na yung pagpapa-impeach sa ating Vice President Sara Duterte, parang ang gusto nila, kung anong gusto nilang mangyari, maging itong si Pinky Lacson, na akala mo ay siya ang dapat masunod, dapat sila daw ang masunod at hindi konstitusyon. Aba, eh bakit pa tayo gumawa ng konstitusyon? Bakit pa tayo nag-ubos ng pera para lumikha ng saligang batas? At bakit pa tayo naghahalal ng mga mambabatas? Diba? Kung hindi rin lang natin susundin ang batas at sila mismo na lumilikha ng batas ang sumusuway o yung sinasabi nga bending the law all the times at hindi sometimes.
1: Yes.
0: Pagka ganyan ang laban, nagsisimula kayo eh. Kayo ang gagayahin ngayon ng taong bayan.
1: Yes.
0: Kung kayo na naririyan na lumilikha ng batas, magiging president ito, Dong Redondino.
1: Opo.
0: Dahil nakikita na pwede palang i-bend the law eh. Hindi lang sometimes, kundi all the times.
1: Yes.
0: Kapag ka gusto nang nasa posisyon, kapag gusto nang nasa kapangyarihan, pupwede? O paano tayo na mamamayan na wala tayong kapangyarihan, na wala tayong salapi, di ba?
1: Yes.
0: Eh kung sila lamang ang masusunod, na dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sa kanilang salapi na nagmula sa katas ng taong bayan. Diba? O di dapat tayo rin po pwede, lahat tayo bending the law na lang.
1: Anarchy na, mangyayari sa bansa.
0: Mob rule. Yes. Kung sino ang malakas, kung sino ang makapangyarihan, ay siyang masusunod. Yes. Na ibig sabihin, wala nang kaayusan.
1: Wala nang batas.
0: Wala nang tinatawag tayong kapayapaan sa ating yes. bansa sapagkat walang batas na sinusunod eh. Kaya nga po nilikha ang batas. Paulit-ulit ko po itong pinaliliwanag eh. Yes. Ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kapayapaan ang isang bansa. Eh kung di po natin ito isusundin, anong halaga ng mga batas? Ano yan, dekorasyon na lang?
1: Mm-hmm.
0: Na kapag gusto, gagamitin ang batas, pagkaayaw, ibaba ng konti ang camera. Ayan. Asan na ba? Ha?
1: Yung, flexible ang batas para sa kanila.
0: Oh.
1: Kung sa kanila, may batas. Pag wala, iibahin ang batas. Eh, ano mangyayari sa bansa?
0: Oh, yan na nga. Kaya nga, tayo naghahalal ng mga leader na para magpatupad ng batas nang naayon sa dikta ng ating mga batas at hindi yung naayon sa kanilang mga kagustuhan.
1: Yes.
0: Diba? Biro mo, impeachment lang, nagkakagulo. E simple lang, susundin lang nila yung tinatawag na itinakda ng ating saligang batas kung paano magpa-impeach ng isang nanunungkulan o opisyal na impeachable. Diba?
1: Yes.
0: Oh, eh yun lang ang susundin nila. Bakit nagkakaroon pa ng debate o pagtatalo-talo? Eh samantalang iisa lang naman ang nakalagay na dapat sundin sa saligang batas.
1: Yes.
0: Oh, ngayon, sinasabi nga nila na para masunod yung gusto nila, yung kanilang mga kapritsyo na manatili sa poder ng kapangyarihan. Eh hindi ba ibinulgar na nga ni Senadora Aimee Marcos na sila ay nagpaplano, nagbabalak ng CONAS o Constitutional Assembly para maamyendahan, mapalitan ang ating saligang batas ng mga gusto nila na para sila'y manatili sa poder ng kapangyarihan?
1: Yes.
0: Yung ba ang gusto nila o para humaba pa ang kanilang pagnanatili sa posisyon at nang sa ganon humaba pa ang kanilang pagpapasasa sa yaman ng taong bayan? Yung ba ang kanilang gusto? Ay hindi naman yata tama, di ba?
1: Ang tao nanonood, nagbabantay lang ang tao, pinapanood sila dyan.
0: Nagmamasid, maraming nagmamasid at marami na sa ating mga kababayan ang tila hindi na nagugustuhan ang ginagawa ng mga ilang opisyal ng ating bansa na masyado silang nagdudunong-dunungan. Eh lahat naman sila na nagtuturo ng kamay. Ay may mga bahid din ng kasalanan, katulad nitong si Ping Lacson. Ito yung unang-unang bumaliktad ng People's Power, ang dating Pangulo Joseph Estrada. Siya yung unang-unang bumaliktad eh. Pumakabila agad siyang bakod, di ba? Oh, pagkatapos, marami na rin siyang issue na kinasangkutan. Samantalang kung iisipin, eh kung hindi dahil kay dating Pangulong Joseph Estrada, hindi siya magiging PMP chief, pero bakit unang-una siyang tumalikod? Diba? Oh, granting na.
1: General Reyes ang nandos tabi ni Pangulong Era.
0: Oh, at siya yung humingi ng tinatawag
1: backdoor.
0: Na ano sa mga
1: exit.
0: Graceful exit, diba? Sa ating pag-aalis sa tungkulin ng ating dating Pangulo Erap Estrada.
1: Yes.
0: Oh, eh pero kala mo pakagaling na senador. Eh may mga issue rin na sangkot siya eh. Mga matitinding issue eh. Yang issue ng Kuratong Baleleng. Paano yan makakalimutan ng taong bayan? Hinahanap yung pera na ng Kuratong Baleleng. Red Scorpion. Diba?
1: Mm.
0: Oh, ganun din. Nawawala pati dollars yata, 'di ba?
1: Yes.
0: Yung Dasher Corbito na kung saan siya ay nagtago, 'di ba? At nang maging pangulo si Yumaong Noynoy Aquino, saka lang siya lumantad, 'di ba?
1: Yes.
0: Oh. Ngayon nagmamagaling, akala mo'y napakagaling, 'di ba? Na kung magturo at mag-akusa at magsalita ay parang walang bahid kasalanan. Eh, hindi ba sinabi ng ating Panginoon nung binabato si Magdalena, dumampot ng bato ang walang kasalanan o nagsitalikod ang mga tao dahil alam nila sila din ay makasalanan.
1: Mm.
0: Eh, lahat halos ng nasa prosecutor, kung hindi man lahat halos, ha? Ulitin ko, halos. Lahat di umano ay may mga kasalanan. May mga tumanggap ng maleta.
1: Mm.
0: Diba? Oh, itong si Congresswoman Luistro, hindi pa man nabubulgar ang maleta, hindi pa lumalabas ang 18 dating mga marine o mga sundalo. Eh, may mga nagsasabi na eh, na kapag katapos ng session, pupunta sa tanggapan ni dating Speaker Romualdez di umano, di ba? Paglabas, may maleta na. Oh, itong si Congresswoman Luistro, eh, makapal din ang mukha niyan na ikinukumpara yung kanyang sarili sa yumaong dating senadora Miriam Defensor Santiago. Naku po, malayong malayo. Sa tapang, sa pagsasalita, si senadora Defensor Santiago, walang pero-pero yan. Diretso-diretso kung magsalita. Oh, wala siyang ano, wala siyang kumbaga, nagpapatumpik-tumpik.
1: Yeah.
0: Oh. Kaya malayong malayo. Dahil itong si Senadora Luistro, dapat nakasuhan din ito ng obstruction of justice. Dahil yeah, itinago niya, may warrant of arrest na di umano ang kanyang asawa.
1: Mm.
0: Sa kasong rape.
1: Yes.
0: Diba? Kundi po nagkakamali. Oh.
1: Apo.
0: Tinago niya. So, paano mapagtitiwalaan ang tulad nitong si House Prosecutor Luistro? O, diba?
1: Sinasabi ng kababayan natin, dahil nga kahit totoo, hindi totoo, dahil naka-pending investigasyon, dahil napangalanan yung mga nandun sa House Prosecutor na yan, eh dapat magkaroon ng pag-question din sa kanilang presensya ko eh. Sabi nga dapat mag-inibig sila ko eh.
0: Oh, katulad, marami dyan eh, di ba?
1: Napangalanan si Abante,
0: Atras Abante, anaturingang isang pastor. Anaturingang isang pastor. O, hindi ba sangkot din siya? Dyan sa tinatawag na flood control? Itong si Joel Chua, hindi ba sangkot din sa flood control? Buti nga, tinigilan na ito eh. Ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, di ba?
1: Yeah.
0: Oh, nung bagong upo si Mayor Isko Moreno, eh binabanggit-banggit na niya 'yan.
1: Mm.
0: Oh.
1: Kahit yung barangay hall na pinag-iba na nasayang ang pera ng bayan eh.
0: Hindi lang barangay hall, meron pang isa na ginibarin.
1: Ginibarin, oh, yung natin ayun rin na.
0: Oo. Oh. Mm. At hindi lang 'yan, marami pa.
1: Yeah.
0: Ha? Oh, ngayon sino ba 'yung sinasabi na hindi lang pala Judas. 'Di ba? Lumalabas na lahat ang baho nila eh. Ah, meron pala itong chikinini. Eh, ano ba yan? Oh, di ba? Hindi lang sila eh. Si ano, si magkapatid na tulpo, ganyan din eh. Di ba? Yung Joel Villanueva, ganyan din, di ba? May lumalabas. Bagamat siyempre, pasisinungalingan nila. Maaring hindi totoo at maaring totoo. Di ba? Oh, eh pero normal lang na kahit totoo, pasinungalingan mo dahil makasisira sa pangalan mo sa bayan. Oh, so, yan po mga kaibigan eh. Kaya ngayon, parang hindi na rin kapanipaniwala. Meron pa rin isa rin na sinasabi nga, si Kawatan Enbeng, kinatawan pala. Mm. Oh, ano ba yun?
1: Kinatawan.
0: Kinatawan. Ortega. Mm. O ngayon, ito, mabuti ito, umaamin na mahina ang prosecution, di ba? Malakas ang depensa ng ating Vice President Sara Duterte. Eh dahil nga doon sa aligasyon na tila hindi pumapasok, hindi umaapir, mas madalas ang prosecution. Hindi pinag-aaralan, hindi sila naghahanda. Di ba? Eh, ang depensa, tapos bubunghalit itong isa ring batang-bata, ha? Na bakit daw hindi sinasabi sa kanila. 'Di ba? Yung tawag dito, yung mga ano nila, allegation o yung mga depensa.
1: Depensa.
0: Oh, na gagawin
1: sa kanila.
0: Eh bakit sasabihin ng depensa yung kanilang strategy? Eh di makaka-counter ninyo, 'di ba? Oh, eh kanya-kanyang sikreto 'yan. Oh, 'di ba?
1: Kaya nga, spokesperson siya eh. Ngayon, kahapon may pinakilala sa kanyang bago si Tolosa, yung bagong spokesperson naman nila. Si Adjong spokesperson, dami na spokesperson.
0: Eh, lahat naman puro wenta. Mm-hmm. Ang mga pinagsasabi, puro wento na wawenta. Mm-hmm. Parang si Trillanes na puro wento, wawenta. Na mukhang isa rin yata yun sa uupo sa titestigo eh.
1: Siya mga testigo po siya.
0: Mm-hmm. O ano naman ang ititestigo mo?
1: Doon eh, yata, di mo sa unexplained well. Nandun siya.
0: May kaso din sila dyan pag nagkataon dahil sinasabi ng batas na hindi pwede na i-divulge, hindi pwedeng isa publiko.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: May bank secret sila.
0: Saan mo nakuha? Di ba pinabubulaanan din ng
1: BPI?
0: BPI, yung tinatawag na ipinresinta niya na bank account ng mag-asawa.
1: Yes.
0: Eh, bawal sa banko yun eh. Makakasuhan pa ang banko.
1: Yes.
0: Dahil bakit dinidibadus mo yung dapat ay sikreto ng depositor kung magkano ang kanyang perang nakadeposito sa banko.
1: Yes.
0: Privacy. Diba? May privacy law.
1: Yes. Kaya maraming nakakabang sila doon na talagang kukwestiyonin niya ng mga abogado ni BP Sara. Kaya
0: paghandaan din nila. Dahil bubuwertahan sila pagkatapos nang dahil sinira nila yung puri ng Vice President na hanggang ngayon kahit bumabagyo tuloy ang kanyang project na pagtatanim ng puno na matagal na nating sinasabi yan Don Pepo sa ating palatuntunan dito sa Kamaynilaan kahit walang lupa na sinasabi nila wala tayong mga lupang malalawak pwede naman sa paso yan ay para tugon sa kung sakali magkaroon ng pandaigdigang kalamidad at least meron tayong pwedeng pagkunan kahit pansamantala ng ating ilalaman sa ating mga tiyan. Yeah. Pero mabuti pa ang ating Vice President, milyon na ang mga punong naitanim. Diba? Tapos sasabihin niyo walang ginagawa. Kung iisipin, kung totoo yung sinasabi na ang Vice President ay isa lamang spare tire na kung sakaling magkaroon ng karamdaman na hindi makakapag trabaho, hindi makapagdidesisyon ng Pangulo, then that is the only time nakikilos ang Vice President. Diba? Pero si Vice Presidente Sara Duterte,
1: working Vice President yan.
0: Nagtatrabaho. Kahit hindi niya trabaho, ginagawa niya. Diba? Yun ang kailangan natin sa isang leader ng bansa. Diba? Hindi. Ano ba itong nakikita natin? Mariose po, mahirap na lamang lahat ay banggitin. Kaya nga, ang ating mga kababayan ay tila yung survey ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. ay tila parang ispagheti na pagbaba ng pababa. 30 na lang eh. Dati 15. Ngayon po, sa survey, 30 na lang.
1: Negative na ang dating eh.
0: Samantalang, ang dating Pangulong Duterte, nanlisanin niya, bumaba siya sa tungkulin bilang Pangulo sa pagtatapos ng kanyang termino. 81. Nananatiling 81% ang kanyang survey. At hanggang ngayon naman,
1: approval and trust rating niya.
0: Hanggang ngayon naman, ay mataas pa rin ang approval sa trust ng ating Pangulo. Kaya dahil may nakikita may nararamdaman ang taong bayan yung malasakit ng ating dating Pangulo sa taong bayan yung kanyang war on drugs, di ba? Isang pagmamalasakit yun sa kapakanan ng ating lipunan na ang salot ay droga. Diba? Ang krimen ay dumarami kapag ka rampant ang droga, sapagkat wala na sa katinuan ang isip ng mga taong nasa ilalim ng droga. Kaya nga nagkaroon ng heinous crime. Diba? Yung mga krimen na hindi mo maakalain na magagawa ng isang tao, nangyayari dahil wala na po sa katinuan ang isip. Ngayon, patuloy pa rin na lagi-lagi sa balita, may mga drugs na nahuhuli. Hindi matapos-tapos yan eh. Hanggang sa makakalusot. Kaya ang unang-unang
1: walang nahuling malaking
0: galit sa dating Pangulong Duterte ay ang mga involved sa droga.
1: Yes.
0: Yung mga drug lords, yung mga pusher, ha?
1: Mga protector nilang nakikinabang sa kanila.
0: At mga protector na mismo nasa ating gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: May mga ilan dyan na protector ng droga. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ako, alam ko rin kung minsan may mga protector dyan ng sugal, na bagamat ipinagbabawal. Diba? Mayroong protector dyan ng mga drugs. Mm-hmm. Diba? O marami po na mga illegal na gawain pinuprotect.
1: Yes.
0: Hanggat hindi po natatapos, nauubos ang korupsyon. Kung hindi man maubos, kahit kalahati man
1: lang
0: ay mabawasan, baka sakali magtuloy-tuloy na ang ating pag-unlad.
1: Yes.
0: Pero sabi nga, bago po tayo magpatuloy, magbibigay muna tayo ng isang paalala. At sa pagbabalik, si Don Pepo, sasabihin po ang bilang ng telepono para bukas sa aming pag-live. Alam po ninyo ang bilang para po kayo magbigay ng inyong mga opinion o reaksyon sa mga issue na lumilisaw sa ating kapaligiran at mga issue na tinatalakay po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Take it away.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: Hi there, RJ here reminding you that the Rock and Roll Party with Jerome Everdome tonight, 8 p.m.
11: Guys, this is Jerome Everdome and we'll be having a concert here with Sir RJ in June 24, 2026 here. At right. RJ Studio or RJ Bistro.
12: Dusitani Hotel.
11: Yeah, Dusitani Hotel.
12: 8 p.m.
10: For reservations, call 0906-221-1524 or visit facebook.com/RJBistro. Tonight, 8 p.m. for the rock and roll party.
12: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at pakiusap po ng inyong lingkod sa ating mga kababayan na i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Don Pepot.
2: Sa mga tatawag po bukas, ang bilang po namin telepono, pakilista po ninyo, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ang mensahe ninyo, pakisal po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakarin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nakarin po ninyo pala ito ng pulso ng sambayan na may comment section kami dyan. Magpadala po kayo ng mensahe nyo sa Facebook at sa YouTube. Babasahin po namin, Tita Carmen, yung mga mensahe nyo.
0: Alam mo, meron namamagitan tension, Don Pepot, at sa ating mga kababayan, sa mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines dahil sa isang abogado na humihiling na imbestigahan itong ating Defense Secretary Gibo Chudoro dahil sa kanyang dual citizenship. Di ba natatandaan ninyo na nalathala na isang multi-citizen ang ating kalihim ng Depensa Martin, Gibo Chudoro. Ayan, mga kaibigan. Nasabi naman ng mga ilang aktibo na opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines na hindi totoo, na dapat pagtawanan lamang, ibasura yang sinasabi na pagiging dual citizen ng ating kalihim ng tanggulang pambansa. Diba? Dapat imbestigahan pa rin. Dapat ipakita ni Secretary Gibo Chudoro yung katotohanan na talagang siya o ni-renounce na niya yung kanyang pagiging Maltese citizen, di ba? Pakita niya yung kanyang passport.
2: Yes.
0: Para malaman ang katotohanan. Dapat hindi kayo naglilihim sa taong bayan dahil habang hindi ninyo sinasagot ng tahasan at ipinakikita ang katotohanan, yung haka-haka at hinala sa inyo ng taong bayan ay hindi agad-agad mabubura.
2: Kasi lumalabas ng 2026 pabalid yung ano niya, yung multi-citizenship niya. Bagamat sabi niya, ni-renounce niya nung tumakbo na siya, nung kumandidato siya.
0: Yes, oo. Tapos, meron din sinasabi yung mga takot sa death penalty, yung ayaw isulong o ayaw sumang-ayon na magkaroon tayo ng batas na death penalty ng bagong isinusulong ay yung death penalty by firing squad noong congressman pa si dating congressman Ulaso na ngayon ay tila mayor ng Zamboanga City.
2: Apo.
0: Na kung
3: ayaw at tumatanggi sa death penalty ang sinumang mga mambabatas, ibig bagan sabihin sila ay mga magnanakaw. Diba? Dahil yung pagnanakaw sa salapi ng taong bayan, ibig sabihin ay pwedeng maparusahan ng kamatayan kapag siya ay nakasayuhan ng plunder.
2: Yes.
3: Ang plunder po, death penalty ang katapat. O habang buhay na pagkakabilanggo na sinasabi sa China may death penalty. Sa Singapore, mayroon din lalong masigit na mabigat na parusa na death penalty. Indonesia, meron din, di ba?
2: Yes.
3: Yung Indonesia yata by firing squad eh. Bakit tayo ay tila ayaw isulong ng mga mambabatas ang death penalty? Kaya sinasabi ng ating mga kababayan na baka kaya ayaw ay dahil mga magnanakaw sila. Ayaw nila na mauna silang mamatay. Di ba? Kaya tumatanggi sila na isulong ang death penalty. Pero
2: nagkasama yan sa drugs at saka sa plunder.
3: Pero isa sa mga gustong maaprubahan ang death penalty o maisabatas ang death penalty ay itong si Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Taga niya yung pinupus siya, nung paman.
3: Isa siya sa mga nagpupus. Pero bakit marami ang ayaw? Ibig bagan sabihin, Don Redondino, marami ang kawatan sa ating mga mambabatas. Pero meron tayong pag-uulat na papapasukin si...
2: Sino Romel Madrigal. Sama Romel Madrigal.
3: Okay, si Romel Madrigal.
2: Libreng laboratory test, nagatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga Legonense mula kay kasamang Romel Madrigal.
4: Mas pinalawak pa ng pamahalang panlalawigan ng Laguna ang serbisyong pangkalusugan matapos magsagawa ng libreng laboratory testing para sa dandaang residente nitong Hunyo 22. Layunin ang programa na mailapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyong medikal, partikular na sa mga senior citizen at mga residenteng may limitadong kakayang magpagawa ng mga kinakailangang pagsusuri sa kalusugan. Sa tulong ng mga health worker at medical personnel, naging mas madali para sa mga benepisyaryo ang pagsusuri ng hindi kinakailangang gumastos ng malaki o bumiyahe pa sa malalayong pasilidad ng medikal. Ayon sa pamahalang panlalawigan opisyal, mahalagang bahagi ng kanilang programang pangkalusugan ang pagbibigay ng libreng laboratory services upang maagapan ang posibleng karamdaman at mabigyan ng agarang payo o lunas ang mga nangangailangan. Pinaniniwalaan din ng mga opisyal na ang maagang pagtuklas sa mga sakit ay makakatulong upang maiwasan ang mas mabigat na komplikasyon at mapabuti ang pangkalahatang kalagayan at kalusugan ng mga mamamayan. Patuloy namang isinusulong ng lalawigan ang mga programang naglalayong gawing mas abot kamay at mas accessible ang serbisyong medikal para sa bawat Lagunense. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na mapanatiling malusog, ligtas at produktibo ang bawat mamamayan sa buong lalawigan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, meron tayong pag-uulat, Don Pepot.
2: Mula kay kasamang Jong Manlapas, giniit ni VP Sara Duterte ang agarang pagpapalakas at seguridad sa mga paaralan.

0: o sa mga aktibidad na may kaugnayan dito. Binigyan din ni Duterte na dapat maprotektahan ng mga kabataan laban sa mga mapinsalang impluensya, pang-aabuso, kapabayaan at karasang maaring magmula sa loob at labas ng paaralan. Tinukoy rin niya ang kahalagahan ng mas maayos na intelligence gathering upang maagap na matukoy ang mga banta bago pa mang may masaktan o masawi. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Jong Malapas. Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating masipag na kasamang tagapag-ulat, Jojo Sikat. Senator Padilla, naghain ng dalawang resolusyon na naglalayon na masuriin pa ang insidente sa pag-recruit ng mga kabataan para maging rebelde. O, isa rin yan sa pinaglaanan ng pondo nung sinasabi nilang 125 million na ating Vice President Sara Duterte. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Matapos itong matagumpay na pagbubukas ng Memoirs of Teenage Rebels from Conflict to Hope Protected the Next Generation exhibit sa Senado noong June 22, nagsampay itong si Senator Robin Padilla ng dalawang Senate resolution na layong masuriin pa itong mga isyong ibinunyag ng mga kwento ng mga dating kabataang na-recruit ng MPA, mga apektadong pamilya at mga survivor ay tinampok sa exhibit. Bilang tugon, nagsampa si Padilla ng Senate Resolution No. 468 na naguutos sa kasukulang Senate Committee na magsagawa ng investigasyon in an aid of legislation sa mga naiulat na insidente na spy tagging, pagpatay at iba pang paglabag sa kalapatang pantao sa Negros Island na layong patibayin ang proteksyon sa mga sibilyan, pagbutiin ang accountability mechanism at repasuin ang mga pulisiya ng gobyerno na tumutugon sa lokal na communist armed conflict. Nagsampa rin siya ng Senate Resolution No. 470 na naguutos sa Senate Committee on Public Information and Mass Media na imbestiga ang papel ng media sa pagpapabatid sa publiko tungkol sa recruitment ng mga estudyante ng Communist Party of the Philippines, yung People's Army, National Democratic Front at sa mga pagsuporta sa mga pagsisikap na maiwasan tugunan at wakasan na nasabing recruitment sa loob ng mga institusyon na pang-edukasyon. Ayon kay Padilla, binigyan din ang mga kwentong inilahat sa exhibit ang pangangailangan ng komprehensibong pambansang pag-uusap kung paano nare-recruit ang mga kabataang Pilipino sa mga armadong grupo at kung paano magtutulungan ang gobyerno, mga institusyong pang-edukasyon, komunidad at mga organisasyong media para maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Binigyan din ng senador na ang mga resolusyon ay layong isulong ang objective, evidence-based at balanseng pagsusuri sa mga umiira na pulisiya habang pinoprotektahan ang mga karapatan sa konstitusyon at ang mga vulnerable sectors, lalo na ang mga kabataan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sino ang kasunod, Don Redondino?
3: Donayu. Pangulong Marcos, bukas sa paglimita sa akses ng mga kabataan sa social media. Samang Chona.
4: Pinag-uusapan na sa Palasyo ng Malacañang ang panukalang limitahan o higpitan ang akses ng mga kabataan sa social media. Kasunod na rin ito ng nangyaring pamamaril ng dalawang batang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo katawang nasawi. Sinasabing maaaring na impluensyahan sa marahas na laro sa social media ang dalawang batang estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing panukala. Sabi ni Castro, kabilang sa ikinukonsidera ang pagbabawal sa mga app na nag-iimpluensyang gumawa ng karahasan, umaasa ang palasyo na magsagsagaw o magagawa ng mga mambabatas na makapagbalangkas ng batas na tutugon sa concerns sa paggamit ng social media ng mga kabataan. Una rito, maraming bansa na ang nagpatupad ng restriction sa access ng mga minor de edad sa social media para labanan ang mga usapin sa mental health at ang panganib

0: Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chone Yu. Sa paniwala ko, dapat magsimula yan sa tahanan eh. Sa tahanan, sa mga magulang. Dapat ang mga magulang ang dapat mag-utos, di ba?
2: I-monitor nila.
1: I-monitor yung aktibidades ng kanilang mga anak. Kasama na po dyan yung paggamit ng
2: social media
1: o Facebook.
2: Lalo mga games na nilalaro ng mga bata ngayon.
1: Dapat may panahon, dapat may edad, may oras, ha? At wag ilagay sa Facebook.
2: Yes.
1: Dapat ang mga magulang nakatutok sa mga anak.
2: Yes.
1: Hindi yung okay lang. Para lang hindi sila maabala, hindi lang sila maistorbo, bibigay yung cellphone, gadget sa kanilang mga anak. Kahit nga hindi pa nagsasalita yung bata, marunong na mag-gadget eh. Oh, di ba? No, kaya yan ang napupulot nila sa social media. Kaya dapat sa tahanan magsimula.
2: Yes.
1: Magsagawa ng batas, pero mauna sa mga magulang. Dapat higpitan ang pagpapagamit ng cellphone.
2: Natipitan yung mga
1: anak. Ang mga gadget, di ba?
2: Yes.
1: Okay. At babasa na tayo.
2: Na tayo.
1: Don Pepot, sabi ni Anna Gray, Dan, like and share. Salamat po, Anna Gray.
2: Sabi pa rin ni Anna Gray, ang
1: sinasabi ng defense ay ang mga prosecutors ay darating sa marking of evidence. Tapos, aalis din at iniiwan na sa mga private prosecutors. Pinabulaanan ni Redon Long na di raw. Totoo. Oh, sige.
2: Mula kay Sir Jesus Dennis Almohano. Good day po, Tita Carmen and James. Onset na yung tag-ulan. Paano na? Bilyong-bilyong naglaho sa flood control program. Mga low-lying areas. Yung mga tao makikita natin sa bubong nag-aantay sa mga mag-rescue sa kanya dahil sa baha at bagyo.
1: Eh, makailan lang, umulan ng bahagya lang, di ba? O umulan ng malakas, pero kakaunting oras
2: sandali lang.
1: Pero baha agad.
2: Bubog agad tayo.
1: So, ayon kay Rodrigo Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Bangag, kung mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka na. Ala, lugmok na ang bayan. Ala nang gustong magnegosyo dito dahil sa korupsyon. Eh mismo, relation officer ng Bangko Sentral nagsasabi, halos wala na raw nag-iimbest sa bansa. Kaya ito na ang tamang pagkakataon na para lumikha ng local investor ang ating gobyerno at hindi na lamang puro mga pansamantala, mga ayuda-ayuda, bigay-bigay, daan-daan ng konting pondo. Dapat isang programa na paglalaanan ng pondo na lilikha ng oportunidad pagkakataon para sa isang pangmahabang panahon na pagkukunan ng kanilang ikabubuhay at hindi yung mga panandalian na parang gamot lang o pain reliever sa sakit ng tiyan. Sabi ni Mayor Degicomo, number one, mga ma'am, babatas, ang lumalabag sa batas. Eh, yung mga likha nilang batas, may mga loophole na sila lang ang nakakaalam eh. Kung paano nila ito lulusutan. Yes. Sige.
2: Mula kay Sir James Dennis Almohano, baha pa more. Swerte kami, tita. Mataas yung lugar namin sa may Old Balaga kami. Noong 2009, nung bagyong Undoy, halos parang dagat ng Commonwealth Avenue nung bagyong Undoy.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, great job, former Chief Justice Hilario Davide, 16 votes to impeach public officials, 7 votes or 9 votes for acquitted. Marinaw pa sa sikat ng araw ang batas na yan. Ngayon, nautot at naubo na kayo. Di alam, ano ang remedyo? Diba? Eh, maliwanag naman sinasabi. Maging ng Associate Justice, dating naging Chief Justice, 16, di ba? Para
2: sa base na 24 eh.
1: Oh, basta 24 yan. Kaya wala, kaya nandiyan.
2: Yes.
1: Wala. kailangan ibase sa two-third pa rin, two-third votes ng 24 senators. Bakit gusto ninyong baguhin para umayon sa inyong gusto na ipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Yan ba ang kondisyon sa pagtanggap ninyo ng mga maleta? Isa ba yan? Kaya pinipilit mo, Pinky Lacson? Sige.
2: Wala kay Sir Kurt Cobain. Sobrang nasaktan si BBM at ang dalawang Remulya sa ginawang Dragon War ni Digong . Nasagasaan ni Digong ang mga sindikato ng droga at iba pang illegal na gawain.
1: Bakit sobrang nasaktan sila, Remulya Brothers? Meron ba silang droga? Sa bagay, sinasabi, natagpuan sa Cavite. Alam mo ba yung sinasabing na anong mga lalagyan ng drugs noon na nakumpiska sa Bureau of Custom?
2: Sa Cavite
1: diba rin sinasabi yan. Sa Cavite. Sino ba mga taga Cavite? Ping Lacson. Remulya. Diba? Sila yung mga taga Cavite. Sige.
2: Mula ka, Sir Melchor Go. Magandang umaga po, DZRJ. Game na po.
1: Si Juanita Estacio nanonood at ang sabi niya, "Good day, Tita Carmen, Sir James. Babatiin ko lang po sarili ko. Happy birthday. Punta po kayo Cavite. Salamat po. Happy birthday,
2: happy
1: Juanita
2: happy birthday,
1: Estacio.
2: Juanita.
1: Huli naman nung kami
2: more ay blessings.
1: Sige. Oo.
2: Tiga Cavite rin, si Mama Juanita.
1: Ako'y napunta doon kay sa kaarawan ni Nena Villanueva. Dahil doon, naantig nga ako doon sa kanyang sinabi na ito ang magiging pinakamaligayang kaarawan ko kung kayo po ay pupunta. So, pinagbigyan ko. Yeah. Kaya naging masaya naman siya. Sige. Sabi ni Pang Alhabsi, "Good morning, Tita Carmen, Sir James. Kayo lang ang nagsasabi ng totoo. Yung ibang channel, bias sila. Love your program. Pinanonood ko kayo araw-araw. Sana alis na ang party. Sayang ang pera. Please, huwag iboto ang magnanakaw. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless." Opo. Senator Erwin, stop muna daw flood control kaso. Yung langit, ayaw konting ulan, baha agad. Texter. Ikaw lang nagsasabi. Ang taong bayan, kayo lang dyan sa kongreso ang nagsasabi na
2: itigil na.
1: Itigil muna, samantalang ang taong bayan, karapatan naming malaman kung sino ang dapat managot. Malaman namin ang katotohanan. Baka mga poll guy lang ang managot ang ituturo, di ba? Kaya gusto namin malaman ang katotohanan para managot ang dapat managot at nang magkaroon ng hustisya. Yeah. Ano ba ang hinihintay ninyo? Yung galit ng taong bayan? Yung sinasabi na kailangan magkaisa at iparamdam ang galit ng taong bayan?
2: Ibang baha yan, baha ng galit yan. Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% snap election na lang po ang magpapatotoo sa 13 election po ang magpapatotoo kung 0-10 talaga. Kasi yung Kalye Survey, kung totoo o fake, mayalaman natin ang boses ng masa at Diyos, Vox Populi, Vox Dei sa Pilipinas.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, "Ma'am Carmen, Sir James, bakit naging Senate President si Senator Win Cachelian? Sinabi-sabi na choice of Malacanang Pero sa ngayon, dumilitaw na, umaalingasaw na ang baho ni Senator Win Cachelian. Diba? Yung sinasabi na problema ng kanyang pamilya, hindi man tahasan na si Win Cachelian o Senator Cachelian, pero yung kanyang pamilya, di ba? Yung sinasabing Jose Velarde, yung utang, di ba? O nasangkot yung kanyang ama, William Cachelian, yung sinasabing pagbibenta ng bangkarote na nilang bangko na binili ng luwa na pinamumunuan ni Prospero Pichay noon, kung kaya salapin ang taong bayan ang pinambili. Diba?
2: Yeah.
1: Ano pa? Yung mga iba pang mga sangkot ang pamilya. Itong sinasabing 34 billion na puhunan ng kanyang ama nakasama ang ilang mga Chino na reclamation sa Manila Bay na pansamantalang nakasuspindi. Eh baka isa yan sa i-bargain ni Win Gatchalian.
2: Malaki
1: o,
2: proyekto
1: diba?
2: Yan
1: eh. Yan eh. Ano pa eh? Ha? Mm. Maraming dapat lilisaw pa na mga issue.
2: Yes. Mula naman kay Sir Gilles Dennis Almohano, tita, bakit po nagpagupit na si BP Sara? Iksi na ng buhok niya.
1: Oh. Tapos sabi si Senator Win Gatchalian, ang magiging presiding judges sa impeachment o presiding judge sa impeachment ni Vice President Sara, baba ka na, ilipat mo na sa isang abogado. Di mo pala kaya. Hindi po abogado si Win Gatchalian. Kailangan ang presiding abogado may nalalaman sa batas. O sige.
2: Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% totoo po ito. Yung mga ambulansya nakapila sa PAGCOR para sa emergency ng mga players? Question mark. O sa bulto-bulto mga maletas? Question mark.
1: O sabi ni Bert Bautista, good AM, Tita Carmen. Magandang umaga sa'yo, Bert Bautista.
2: Morning ka, Bert.
1: Matagal na panahong na mahinga itong si Bert Bautista. Ha? Sabi niya, Tita Carmen, Kuya James, pipilitin kong makita wag sa inyong programa bago matapos linggong ito kasi parang walang nakakaintindi ng mga sinasabi ko tungkol sa tatlong turpo. Baka sa programa nyo magka-interest lalo na mga edad 35 years old. Marami pong salamat, Tita Carmen at Kuya James. Sinasabi nga ni Bert Bautista na handa siyang makipagdebate sa mga tulpos.
2: Mm-hmm.
1: Ha? At kahit dito sa ating programa, handa raw siyang makipagdebate sa mga tulpos. Yan ay yung si Mon Tulpo, Erwin Tulpo,
2: Rapi.
1: At Rapi Tulpo. Yan. Dahil sila po, sabi niya, di umano, kilalang kilala niya. At alam na alam niya kung ano ang mga paikot nito.
2: Yes.
1: Yan.
2: Wala naman kay Sir Chopi Labillahermosa, Tita Carmen and Ka James, dapat po paimbestigahan din yung Gatchalian dahil yung mga purong Chinese pala, ang mga yan, paano nakalusot yan sa Comelec? Eh, garit na garit sa China yan eh. Bayan pala nila ang China.
1: Nanay niya pala Chinese. Nanay niya Chinese, tatay niya Chinese. Kaya
2: din.
1: Yan, nagkaroon ng issue sa
2: citizenship.
1: Naturalization.
2: Yes.
1: Yan. Kaya nga, ginamit nila Gatchalian. Di natin alam kung saan niya kinuha yung apelidong Gatchalian. Diba? Oh. Kaya, dapat imbestigahan din. Noon pa yan, merong issue eh. O, hindi natin alam kung anong dahilan. Dahil, ang tatay niyan mukhang close to you, di umano, sa dating Pangulo, Erap Estrada. Katulad din itong sinasabing si Lucio Ko. Lucio Lau Ko. Ha? Eh, naging malapit din ito kay dating Pangulo Erap Estrada. Oh,
2: kay Joey Uy, ganyan din, Tita Carmen, di ba? Kay Congressman Joey Uy, citizenship din ang question doon na hindi siya pwedeng mapung congressman dahil national yon. At yung citizenship niya lumalabas, Chinese pa rin siya.
1: Kaya lahat yan, imbestigahan. Imbestigahan, di ba? Eh, magiging yung din sa pag-upo ni Abante.
2: Naturalized kay local lang po ito.
1: Bakit yung pag-upo rin ni Abante? Hindi rin kumikilos ang ating Comelec. Bakit lahat ay nakaupo sa posisyon? Kahit pa questionable ang kanilang
2: pag-upo.
1: Citizenship. Yes. Diba? Dahil maliwanag naman ang sinasabi sa ating batas para ikaw ay makakandidato. Natural born citizen. Hindi sinabi na naturalized citizen. Diba?
2: Lalo pag national citizen niya, natural born
1: citizen.
2: Yes.
1: O bakit nakakalusot? Kaya isa ring malaking problema sa ating mga mamamayan na gusto ay magkaroon ng isang tunay na pagbabago para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon ay ang Comelec. Hanggat hindi nababago ang namumuno sa Comelec, magkakaroon ng pagdududa. katulad dyan sa mga ilang senador na hindi naman ibinoto raw ng taong bayan? O bakit sila ngayon ang mga matatapang at makakapalang mukha? Diba?
3: Yes.
1: Na kahit mali, pinagtatanggol nila. O sige, basa.
2: Wala kayo, Sir James Dines Almuano. Yes, tita. Sa US, ibang states, may existing death penalty. May electrocution, gas chamber, and lethal injections. True jury yan. Trial, true jury trial yan, system. Pag sa pag-convict o conviction.
1: Sabi ni Shirley Uyang, happy healthy birthday po. More to come. Enjoy your day po. Dolores Patawaran, good morning, Sir James, Ma'am Carmen. Si Kiko ang may kasalanan sa krimen sa kabataan ayon kay Dolores Patawaran dahil siya yung author ng juvenile, ano ba yan?
3: Do.
1: Sige.
2: Mula naman kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po sa inyo, Ma'am Carmen, Sir James. Ang nakakatakot po, baka bumaha sa Maynila, maraming taong mapapahamak dahil walang flood control.
1: Sabi ni Teresita Cruz Aglik, sabi nila, bahala kayo. Basta kami nasa listas na lugar, nasa mga exclusive subdivision kami, di ba? Ayon kay Teresita Cruz Aglik, ang mga bata kasi ngayon, bawal paluin. Isa pa yung batas na yan. Sino ba Amerika na yan? Batas na yan.
2: May diba bantay yung bata.
1: Oo. Oh, ang mga bata kasi ngayon, bawal paluin ng mga magulang. Hindi katulad noon kami, pitong magkakapatid, lumaki sa palo. Para yung mga anak ko, lumaki din yan sa palo. Diba? Oh, yung mga anak, napalaki ko din sila na nakatikim ng palo. Ngayon, sa awa ng Diyos, mababait sila. O, iba lumaki, po yung mga, kaya nga sinasabi natin na napakalaki ng pagkakaiba ng kabataan noon at kabataan ngayon. Simula sa 80s, iba na ang kabataan. O dahil sila, iba na eh. Diba? O. Sabi ni Teresita Cruz Agling, happy birthday po, Ma'am Juanita Estacio. God bless po.
2: Sabi naman ni Sir Cornex Aguilar Lodiomo, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Nagkagulo na ang Pilipinas. Abolish na yung Senate at Congress. Dapat assemblyman na lang sa mga probinsya kasi napaka inutil na mga gobyernong ito. O separate na lang yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Watching from Davao City, Mindanao.
1: Okay, maraming salamat. Alam mo, yun naman talaga ang dapat mangyari. Ha? Si John Observer, dapat po kailangan paimbisigan ang Flood Control Ghost Project sa Senado ngayon na mismo in aid of legislation at para makagawa ng batas para maiwasan ang malawakang korupsyon sa malalaking government agency at malalaking personalidad kasama sa sindikato ay para mapag-aralan para hindi na mangyari sa mga susunod na araw. Ang problema nga, kapag nabuksan ang ating saligang batas, nakakatakot po eh. Baka yung mga gusto lang nilang baguhin. Baka yung mga gusto lang nilang baguhin na ayon sa kanilang mga kapritso at kagustuhan para manatili sila in power para magpatuloy ang pagpapasasa nila sa buhay, ayun lang ang kanilang baguhin. Yeah. At hindi yung mga batas katulad ng juvenile law. Di ba?
2: Yung mga sinasabi o
1: mga economic provision na dapat ay isaayos. Yung death penalty, yung anti-dynasty, yung enabling law, at hindi lamang yung may limitasyon, yung anti-dynasty. Sabi ni Bear Esposo, good morning, tita at James. Nung isang araw, napanood ko sa SMNI ang interview kay Lito Banayo. Ang sabi niya, may impormasyon daw siya na after ng SONA ni BBM ay magkakaroon daw ng special session. ang lower at upper house patungkol sa CONAS. Kaya dapat maging handa tayo dahil mukhang yan ang last resort nila. Kasi mukhang di sila mananalo at matatalo sila ni Sara sa 2028 presidential election. Kapag naging presidente si Sara, siguradong lahat ng gumawa ng kurakutan sa ilalim ng admin ni BBM ay babalikan ng bagong administrasyon. Alam mo, medyo may tama ha? Ang analysis ni Lito Banayo. Last resort nila ang CONAS.
2: Yes.
1: Para hindi magkaroon ng eleksyon. At nang magawa nila yung batas na mag-i-extend ng kanilang mga termino.
2: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. O yan, mga kaibigan, kaya medyo alisto tayo.
2: Yes. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ang sabi ni BP, masamang damo, matagal mamatay. BBM.
1: Sabi ni Shirley Uyang, mas maganda ang disiplina ng old school. Tama po. Sabi ni Romy Sunga, good morning, madam and sir. Mabuhay, laban. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, wala na kasi turo ngayon na good moral characters. Di ba binalik na
2: yung
1: GMRC sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Oh, walang galang, walang respeto, mga bastos na sila. Hayop na batas na yan. Kiko, protektado ang bata pero bastos naman.
2: Sabi ni Monita Estacio, yung henerasyon kasi ngayon, malayo noon. Pag pinagsabihan mo, sasagutin ka kapaminsan. Nasa magulang na rin eh. Mabibilang mo na lang sa daliri ang mga sumusunod ngayon.
1: O kasi alam mo, Don Pepot, marami kasi sa mga ina ang mas minamarapat na magtrabaho sa ibang bansa.
2: Yes.
1: Kaysa, nung araw kasi, ang mga nanay, ang trabaho nila ay mag-alaga ng mga anak. Kaya ilaw nga sila tinatawag na ilaw ng tahanan. Ngayon, ang mga nanay, bukod sa ilaw, haligi pa.
2: Yes.
1: O, lalo na kung Pingap minalas
2: buhay,
1: ka.
2: Obligado na rin, naobliga maghanap buhay.
1: Makapag-asawa ka ng tamad. Diba?
2: Pasarin din yun.
1: Kaya ang mga nanay, ang may pinakamalaking bahagi para maging maayos ang pamilya.
2: Yes.
1: Pag ang magulang, pag ang nanay, ay maayos magpatakbo ng pamilya bukod sa pananalapi, di ba?
2: The budget.
1: Ay marunong magdisiplina ng mga anak. Kasi ang nanay ang nagmo-mold ng karakter
2: o
1: ugali ng mga anak. Nasa nanay yun, wala sa tatay. Kasi ang tatay, hanap buhay lang yan kung paano makakakita ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Meron tayong pag-uulat, Don Pepot?
2: Wala pa sa akin naman eh. Wala pa din sa akin.
1: Oh, wala pa rin, wala rin naman dito eh. Oh, sige, tuloy-tuloy tayo. I-post niya kung sino yung pagbabawal sa social media sa mga minor de edad at pag-amyenda sa juvenile justice law. Iginiit sino ang mag-uulat ni Jojo Sikat. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Iginiit ni Senator Juan Miguel Zubiri ang tuluyang pagbabawal sa mga minor de edad sa pag-access sa social media matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Ayon kay Senator Zubiri, matindi na ang impluwensya ng social media sa mga bata. Mabuli man o hindi ang isang bata, ang madas na content online threat, mapanganib na trends at pag-uugaling puno ng galit ay maaaring magtanim ng mga idea sa murang isipan at bigyan sila ng kumpiyansa na gawin ang mga bagay na hindi dapat nila iniisip. Aniya kailangan ng bantayan na mas maigi mga bata online dahil sa edad nila, mabilis sila ma-influensya ng mga nakakakita, nababasa at napapanood nila sa social media. Ipinunto ni Senator Zubiri na may pending na bill na sa Senado ang Social Media Safety for Children's Act na layong ipagbawal sa mga bata wala pang 16 na taong gulang na mag-registered, mag-access o mapanatili ng social media accounts sa Iginit ng senador na ipinagbabawal rin ng Australia ang social media para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang, habang ang United Kingdom, France, Denmark, Greece, Spain, Malaysia, UAE at iba pang bansa ay gumagalaw na o nagpaplano na rin ng mas mahigpit na age limit, age verification at mas matibay na proteksyon para sa mga menor de edad online. Iginit din ni Senador Subiri na dapat din ang pag-aralan ng posibilidad na amendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at pag-isipan ko mga minor de edad na kasimbata na 14 na taon na gumagawa ng heinous crime tulad ng murder, rape at iba pang malalalang krimen ay dapat nitisin bilang adult, habang isinasaalang-alang pa rin ng maayos ang due process discernment at rehabilitation. Nagpapaabot din ang pakikiramay ang senador sa mga pamilya ng mga batang nasawi sa pamaril sa paaralan sa Tacloban at ipinagdarasang mabilis na paggaling ng mga nasugatan sa napakalungkot na trahedya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Alam mo, Don Pepot, isa rin yan sa problema natin eh. Yung pagiging reactionary, yung kapag kung kailan meron nangyari at merong problema, sakalang kikilos ang ating mga leader ng bansa. Diba? Pagkatapos nun, pag nakalimutan na ng taong bayan, wala na rin. Diba? Oh, kaya sana kung tayo ay boboto o mag-uupo ng mga taong dapat maluklok sa posisyon bilang leader ng bansa, eh wag na po sana tayo madala, ha, sa mga lagay, sa mga bigay, sa mga pangako. Iboto natin kung sino ang magiging karapat-dapat na leader na mamumuno sa ating bansa na dadalhin tayo sa tamang direksyon. Si Jonah Yu, may pag-uulat, Don Pepot?
2: Wala pa po dito sa akin.
1: Wala rin dito. Okay. Jonah Yu, ano ba yung ibabalita mo? Ibalit?
0: Walang hiningin kapalit si Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang palayain ang 24 na Pilipino na 9 buwan nang nakakulong sa Russia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakiusap lamang si Pangulong Marcos sa bilateral meeting kay Putin na pauwiin na ng Pilipinas ang mga Pilipino, lalo't wala namang kinakaharap na formal na kaso sa korte. Sabi ni Castro, nagulat na lamang si Pangulong Marcos nang kinabukasan ay pinapaproseso na ang deportasyon ng mga Pilipino. Hindi kasi anya inasahan ni Pangulong Marcos na agad na pagbibigyan ni Putin ang kanyang hiling. Malinaw naman anya ang pagkakalatag ng Pangulo na inirespeto niya ang mga polisiya at batas sa Russia. Kasabay nito, nagpasalamat si Pangulong Marcos kay Putin dahil agad na napauwi ng bansa ang mga Pilipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Hindi mo ba napuna, Don Pepot o Don Redondino, na tila magkataliwas ang mga pahayag ng magkapatid na Remulla tungkol dito sa sinasabi na ICC warrant para kay Senator Bato. Na ayon po dito kay John Bick, diba, na wala daw arrest warrant si Senador Bato. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Pinalalabas ba ni John Bick Remulla, DILG Secretary, na sinungaling si Senator Marculeta na hindi siya o hindi siya updated sa mga balita? Ano ba talaga ang totoo? Diba? Parang mga balita, laban o bawi. Parang ang mga desisyon, laban o bawi. Diba? O, maski nung paman.
2: Si mga pahayag ng mga nasa ayansya ng gobyerno eh. Oh. Minsan, iba yung kay Matibag, iba yung kay Remulla, iba yung kay...
1: Maging nung doon sa pahayag ni DILG Secretary Remulla tungkol doon sa tinatawag na ano nga ba yung naging nauna niya na lima sila, core group.
2: Nga po.
1: Na tila
2: sila nagplano, sila nag-usap
1: yan,
2: tungkol sa magkapadala.
1: Pinabubuloanan, di ba?
2: Mm.
1: Eh, hindi natin alam kung sino sa kanila
2: Binawi
1: talaga
2: niya.
1: Ang nagsasabi ng totoo eh, di ba?
2: Yeah.
1: O sabi ni Juanita Estacio, yung henerasyon kasi ngayon, malayo noon, parang nabasa na ito. Okay, sabi ni Romeo Sunga, lahat ng nangyayari sa bansa, parang wala lang kay bangag. Kumbaga, bahala kayo. Ang nagsasalita, ang walang kwentang, ang clear, pasa, ang sisi sa mga Duterte. Hayop na mouthpiece. Eh oo nga eh. Halos lahat ng kasalanan na nangyayari, nagaganap sa kasalukuyang administrasyon, ay bakit sa nakalipas na administrasyon, ipinapasa, tapos na eh. Oh, 'di ba? Si Claire kasi puro pasa ng pasa sa mga Duterte.
2: Sabi ni Sir Jens Dennis Alimuano, 'di ba tita, nung early 70s may blood tax na tayo eh. Pag nanood ka ng sine sa mga theater noon, may blood
1: yan,
2: tax na bawat ticket. Eh susmi naman, since time immemorial may tax na tayo diyan ah.
1: Eh wala tayong magagawa. Puro tax na lang ng tax eh.
2: Sabi pa rin po ni Sergio Dennis Almohano, yes, tita, yung mga bata ngayon sobrang astig na. Pag napagalitan mo, sasabihin na, yung bata eh, whatever.
1: Oo, eh, ano pa eh.
2: Mga tira ng bata ngayon.
1: Matapang pa ngayon ang mga bata.
2: Yes.
1: Tama ka dyan, yung mga sinasabi. Maski siyempre, nakikita natin eh, may mga apo tayo. Yung mga kabataan ngayon, nakikita na nila kung mga magulang na sila, nakikita na nila kung paano sumagot yung kanilang mga anak. Batang paslit pa, wala pa nga, hindi pa nga nakakatayo ng gusto, marunong na sumagot.
2: Masagot
1: eh.
2: Na. Tsaka yung wait, usok ko siya wait eh.
1: Oo, kaya naku talaga naman po mga kaibigan. O basa.
2: Mula kay Sir, kay Ma'am Baltasar Elaine, sana may gumawa rin ng batas na maalis na. Maalis ka na dyan sa Senado, Subiri. Puro ka na lang pagkukunwari. Nakakasawa ka na sa kaplastikan mo.
1: Ginawa siyang persona ng grata ng kanyang mga kababayan sa bukid nun, di ba? Di ba malungkot yung kababayan mo mismo? Itatatwa ka bilang anak ng bukid nun?
2: Mula naman kay Sir James Denzel Mohano, yung nangyaring pamamaril, saan galing yung mga baril at yung mga bata parang involved. Bago ka magbaril na legal, marami requirements tulad ng LTAP, license, registration, firearms, etc. etc.
1: Eh may pananagutan diyan ng mga magulang, baka sa magulang 'yan eh, saan kukunin ng bata 'yan?
2: Sabi nakuha ko doon sa pulisyata na tsahin eh. Sa bintana na akin ng dumaan.
1: Eh di ka pabayaan ng tsahin. Dapat panagutan nila 'yan. Diba,
2: isang baril lang magaling sa agency, security agency sa Cebu pa.
1: O, eh, dapat managot sila dyan. O, yan. Salamalaikum na.
2: Diba?
1: Eh, nandito na yung mga Muslim eh. Diba? Yung mga taga Mindanao, mukhang papunta na rin dito eh. Hindi natin alam, pero sabi ko nga sana maging maayos. Ha? Eh baka naman ang ating Pangulo nagsisikap na yung kanyang mga naging pagkulang, di ba? Hindi dahil sa gusto niya mapagtakpan, kundi para mabago, di ba? Yung mga pagkukulang niya ay kanyang mapunuan.
2: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang CONAS or CONCON ay isang batas na, pero sino ang pwede gustong baguhin ng saligang batas, Kongreso at Senado ba ang gagawa nito?
1: Opo, eh, siyempre, sila din ang gagawa niyan eh.
2: Opo. O,
1: kaya nga tumatawag ng CONAS, baka yung special session na naman, yeah. Para buuin ng CONAS, sila na naman. Kahit walang pahintulot ng taong bayan. Kasi sila, kumikilo sila ng walang pahintulot o walang abiso sa taong bayan eh. Sila-sila lang kung anong gusto nila, gagawin nila. Di ba? Yung People's Initiative, walang nangyari. Ibig sabihin, ayaw pa ng taong bayan. Kumbaga ngayon na gusto nilang palitan, parang wala sa panahon dahil hindi pa nariresolba na karamihan na sangkot ay mga mambabatas.
2: Yes.
1: At opisyal ng ating gobyerno dito sa sinasabing malawakang korupsyon, may skandalong korupsyon, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Ngayon sinasabi na walang pondo raw ang ating gobyerno. Saan napunta? Pinagbentahan ng tuneladang ginto, saan napunta?
2: Mm-hmm.
1: Maharlika Investment, yung salapi na kinuha sa mga iba't ibang bangko, sa iba't ibang institusyon ng ating gobyerno, saan napunta? Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Yung mga sinasabi na buwis, saan napunta?
2: Mga pinagbenta ng DOCC, si mga
1: pagkakaroon ng gobyerno. Meron sinasabi, 100 na naman daw ang ibebenta. O napag-aari ng ating gobyerno, napag-aari ng taong bayan.
2: Yes.
1: Saan nila dinadala yung salapi? Ngayon gagamitin daw puro sa mga proyekto at mga panukala ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Pero wala tayong nakikita. Ano bang mga malalaking proyekto na ginawa sa panahon ng ilang taong panunungkulan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Ako isa sa mga nasasaktan dahil isa tayo doon, Pepot, sa Bumoto at isang
2: yes.
1: inyong lingkod sa talagang kinampanya ang ating Pangulo, gumastos at kinampanya nang wala siyang alam na wala naman tayong hinihinging kapalit
2: yes.
1: maliban doon sa paniniwala. Doon sa nagtatanong ako saan napupunta yung pera, di sa bulsa daw nila, yung po ang sabi ng texter. yun naman daw, yun naman talaga ang totoo Kung ating pagbabasihan yung mga pangyayari, wala naman pwedeng gumalaw sa salapi ng taong bayan, kundi sila din na gumagawa ng pondo, at yan ay sa pamagitan ng BICAM.
2: Yes.
1: Yung mababa at mataas na kapulungan, sila ang naglalaan ng mga pondo sa mga panukalang proyekto ng mga mambabatas.
2: Doon lumaki ang budget bigla sa BICAM.
1: Sa loob ng 3 taon napabayaan. 3 taon kaya lumaki ng lumaki dahil yes. napabayaan.
2: Sila lang, nakakalan.
1: Ang atin dating Pangulo nagbito Di ba binito yung isang...
2: 95 billion.
1: Ngayon walang binibito Puro approve.
2: Yes.
1: Kaya ito na po ngayon ang bunga ng pagiging tila pagpapabaya ng ating gobyerno. Diba?
2: Sabi na si Rick Corazon, the PNP brags that ang criminality sa bansa ay bumababa daw. Ayun, sa sinampulan nila, sunod-sunod na ang mga shootout at sa paaralan pa na kinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng 10 estudyante pa.
1: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, totoo po yan, Tita Carmen. Ako tumigil sa trabaho para sa aking mga anak. Kaya kami napadpad dito sa Davao dahil sa nabalitaan ko noon sa aking kasambahay na magkakaroon daw ng boyfriend yung anak ko dahil nag-go-work ako. Grabing sakripisyo yung nangyari at isa na lang ang naghahanap buhay sa amin pero tiniis para sa mga anak. Sabi ni Romeo Sunga, hayop, nakita na naman ang pagkakataon si virus na maka-epal, damidya sa mga batang pumatay, may pagsisiyasat daw sa July 1. Huwag tayong manood, tsak pa-epal lang ang PhilHealth Queen.
2: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, magkasundo pa naman ngayon ng Kongreso at Senado. Ngayon, kaya wag naman sana mangyari ang CONAS na yan.
1: Tita, medyo i-adjust natin yung sinabi mong simula sa 80s ka mo. Tingin ko simula sa year 2000, nag-umpisa ang diferensya sa pag-uugali ng karamihan ng kabataan at nag-start na ang internet at mga computer gadget nagamit natin mula noon hanggang ngayon kasi mga batang 90s nakapaglaro pa ng mga laro natin tulad ng luksum baka, piko, tagu-taguan, tumbang preso at iba pa. Ngayon talaga ay kulang na kulang sa family bonding ang mga kabataan sa ngayon. Yung batas naman na gawa ni Kiko Matching mukhang out of this world, eh wala naman silang ipopondo sa DSWD na kahit mga staff nga nila, eh kulang pa. Tapos wala namang boys town or girls town para sa mga batang nagkakasala. Ay naku, noon po meron. Hanggang ngayon naman meron, kaya lang hindi na pagtutuunan ng pansin yung ating mga kabataan. Sige.
2: Lahat na po tayong time. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa mga punin ka, James Gojo. Lagi mong sabi natin pinagawi ng mabuti. Tama. God bless us all.
1: Okay. Gusto pa natin dagdagan eh. Marami pa tayo sana mga idadagdag. Pero wala na po talaga tayong oras. Mm-hmm. Kaya pansamantala po. Nagpapaalam ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Sa lahat sa atin, paalala sa mga magulang. Lalo yung mga kabataang magulang sa ngayon. Yung pong inyong mga anak, dapat ay subaybayan ninyo at tignan yung kanila pong mga activities. Ha? So, mga senior citizen, huwag nating kalilimutan na tayo ay sumubaybay sa ating mga anak, sa ating mga apo. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
4: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Chris Barrow. Lebanon's president has said his country will not accept any deal that does not include Israel's withdrawal from southern Lebanon. Joseph Aoun was speaking as a fifth round of talks with Israel began in the United States. The Chinese tech and e-commerce giant Alibaba is suing the US government after it was placed on a Pentagon blacklist of companies with alleged links to the Chinese military. Alibaba says it's governed by an independent board, none of whom has any military affiliation. France has experienced its hottest day since measurements began 80 years ago, with much of Western Europe enduring a heatwave. Meanwhile, the head of the United Nations has called on the world to act with far greater urgency to limit global warming. Germany's rail network, Deutsche Bahn, has come to a complete standstill because of a radio communications malfunction. All services have been suspended. A UN investigation has found that sexual violence is being used as a weapon of war in Sudan. The UN Human Rights Chief says some attacks appear to be acts of retaliation based on perceived loyalties, while others are ethnically motivated. A Tunisian court has upheld a prison sentence imposed on a prominent human rights activist. Sadia Mosba, who leads the anti-racism group Menemti, was sentenced in March to 8 years in prison. Rights groups have condemned the case. The European Union Aviation Safety Agency has ordered urgent inspections of 16 Airbus A380 planes after cracks were found in a wing component. 15 of the planes are operated by Emirates and one by Qantas. In football, the Portuguese striker Cristiano Ronaldo has become the first player ever to score at 6 World Cup tournaments. He got 2 goals in Portugal's 5-0 defeat of Uzbekistan. BBC News.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman.